0: Korea na kaya makapatay isang viruses. 4Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. 4Biotics. Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Max4Biotics! Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa 4Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Clinicas 4Biotics na!
1: DGX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ORAC unit score sa talagsan sa antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag-DGX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DGX 500. DGX 500.
2: Ito masyon sa barangay
3: po. Ano kinabatsag mo sa ko?
2: Kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, din sa kurap-kurap sa akong mga mata.
3: Tumarkog. DGX 500, sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom.
2: 3 times.
3: Kamusta ang alay sa kamot?
2: Wala na. Try gig kamo sa DGX 500.
1: DGX 500. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
4: Mabali si Bibi, mas masami ko gina-allergy. Iski magwalang ko kag manghinan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako ni allergy.
1: Mighty C, mababaka sa mga butika.
5: Nagadamo na nga nagadamo, anagagamit sa Mighty C. Ang alkaline yung vitamin C.
6: Nelmi Realista, taga Bacolod City. Nang una, niwang-niwang ikuya, pagpati ako sa radyo, nagbaka ko dayon sang bulong at Mighty C. Muno sa akong mga tol balay ng tambo ko.
7: VTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka, pariyo sang amarkuso, chia seeds, the sugared cane extract powder. VTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa. VTX Coffee Mix.
1: Mabahal sa mga butika.
7: VTX Coffee Mix.
8: Ako si Mike Rosales, ang una, wala gid ko kainom kape, kay gabatsyag ko dayon sa akong acid. Nabatian ko sa radyo ang VTX Coffee Mix kag gintestingan. Wala gid ko nabatsyag acid. Salamat gid VTX Coffee Mix. May kape ka na, detox ka pa.
1: VTX Coffee Mix.
9: Wala na gid sang init ang relasyon nga ini sa malamig nga gabi. Sa diin ka, pipino.
10: Relax gan. Kinhimo ko man ang tanan, pero wala na gid ya.
11: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo.
1: Extend
11: food supplement for men. May maca, kag flavawaska, mga natural herbs nga nagahatag sang gana.
1: Extend
11: supplement for men.
12: Muling binuhay mo.
13: Extend. Isang kapsula ka lang.
1: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Ini ay isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahanit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang ating kabataan, i-memory at pansayan, Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika.
14: I Care Gold.
15: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanang sa mga suga sa dalan, ilabi na sa mga nakahay nga suga nga ako nagkasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tawo nga may katarata. Kintestingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Subong nagamaneho na ako kada gabi kag makabasa na ako sa mga magagmay nga letra.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyo.

0: Balik diri sa aton sini nga pagpangalagad mga ka-K5. Yari na! Yari na ang K5 News FM Rojas Live Reporting Competition 2026! Secondary level mga ka-K5! Elimination Round! Ka-K5 sa karon aton kuhaon na report ng gikan sa Congressman Ramon A. Arnaldo High School upod si ka-K5 Gerald B. Flores.
1: K5 News FM Live Reporting Competition 2026.
0: Panibagong paglaom, Open High School Program aprobado na kag ipatuman sa Congressman Ramon A. Arnaldo High School. Sa line number 3, naka-standby si ka-K5 Gerald Flores.
1: K5 News FM, Rojas, live report.
0: Proceed, ka-K5 Gerald.
2: Mayong aga ka-K5 Alan, pagsatanan nga mga tagpalamati. Gikan diri sa Banwat sang Rojas. Live kita subong sa Congressman Ramon A. Arnaldo High School. Panibag-o nga paglaom. Open High School Program aprobado na kag igapatuman sa Congressman Ramon A. Arnaldo High School. Malipayon nga ginapaabot kini nga bulethuan nga aprobado kag magsugod na ang Open High School Program subong nga tuig pagtulunan. Ang Open High School isa ka alternatibo nga sistema sa pagtuon sa sekundarya sa idalom sa Department of Education. Tuyo sining nga mahatagan sa oportunidad ang mga pamatanon nga makatapos ang high school pamaagi sa distance learning. Magsabig ini nga isa ka paglaom para sa mga pamatanon nga hindi makatambong sa regular nga klase adlaw-adlaw. Tungod sa pagpanrabaho, balatian, personal, kag pinansyal nga rason. Gani sa pihak sa malawig nga proseso iniging tinguhaan gid nga mapatuman sa mga manunudlo sang kraan. Sa pagpanguna ni Ma'am Angelita Bicares, Head Teacher 5, Ma'am Catherine Duliano, Head Teacher 2, sa pagsuporta ni Sir Alex Borda, Principal sang nasambit nga eskwelahan. Ka-K5 Balan?
0: Ka-K5 Gerald, ano ang himo nga preparasyon sa Congressman Ramon Arnaldo A. High School agud nga matigayon ini nga programa?
2: Sa T5 Balan, ang ginahimo yan nga preparasyon sini sang aton nga mga manunudlo diri sa Congressman Ramon A. Arnaldo High School inang naghiwat sila sang community mapping.
0: Okay.
2: Upod ang mga kabarangay official sa barangay Banika, kag mga kasilingan nga barangay sa Rojas City, sa K5 Balan.
0: Sino ang makabenepisyo sang Open High School Program sang Department of Education, K5 Gerald?
2: Sa K5 Balan, ang mga estudyante nga makabenepisyo sini sang aton nga programa, ini nga aton Open High School nga programa ka T5 Balan,
0: okay.
2: Ini mga out of school youth, nga mga estudyante, nga mga pamatanon. Ini ang mga out of school youth, ini nang malapit na lang mag-drop out bala ka T5 Balan,
0: okay.
2: Tungod sa ang absenteeism. Sa T5 Balan.
0: Sige. Proceed sa imo sining interviewee before ako maghaboy sa pila pagid ka mga palamangkutanon para sa imo sining report ka K5 Gerald.
2: Masobra 15.7 sa mga

0: sa mga individual like sa Sardos naton diri sa aton sa eskwelahan kag sa mga out of school youth nga wala bala sang kapasidad nga magkadto sa eskwelahan like malayo ang ilang panimalay, wala sila ipliti, may mga health issues nga mga individual kag ang mga nagatrabaho nga wala bala tiempo magkadto sa eskwelahan, so ini makabuli gid sa ila paagi sa sininga programa nga matagaan sila sa opportunity nga matapos ang ilang pag-eskwela sa junior high school. Then ang open high school may ara sang learning approaches. Number one dira ang face-to-face nga isa lang ina kaadlaw sa isa ka semana. Then may ara sang modules nga ihatag sa ila nga ila ina nga pag-ansiran sa ilang balay nga kung sa diin sila gidya dapat ang mag-answer sina. But si ganun, may kakayahan din sila yang magbasa, mag-intindis ang ilang modules kay para maka-answer sila. And also, pwede man magamit ang online na platform naton like ang Zoom, Google Meet, kag Teams. Ini nga programa sang DepEd, importante gid katama kag makabuli gid sa individual sa palibot. Yeah, sa liwat, sulitun kong may wala sang kakayahan magkadto sa eskwelahan tungod sa pigado ang ilang pangabuhi. Kag of course, diri sa aton nga mga Sardos.
1: Sa pagkadto man ninyo ma'am sa mga panimalay, agud maglista sa mga estudyante no na pwede mag-enroll sa Open High School. Anong inyong mga na-experiencehan kag ano ang mga kalabanan nga rason sang ilang pagpalista?
2: Isuba si sa mga pagmapping sang nakaligid nga semana para sa mga estudyante nga naluyag mag-enroll sa Open High School program. So among nga mga nabalaan nga mga rason nila nga man gusto nila mag-enroll or magpalista sa Open High School kay tungod ang una may ara sila nga mga ubra. Ikatuwa may ara pagid sa mga bata nga may health issues, may mga sakit. Kung sari-sari man, may ara sa kidney, may mga nabalaan kami nga may sa kidney. May ara pagid nga mga kabataan, nga mga Sardos nga ginatawag, or mga mabudlay na magbalik sa eskwelahan. So, gina-encourage din sila nga magbalik. So, sa paagi sa Open High School, maguligan sila. Kag may ara pagid nga mga estudyante nga bag-o bata. Gani, gusto nila magbalik sa eskwelahan, so paagi sa Open High School, mapadayon nila ang ilang nauntat nga pag-eskwela.
3: Nabatinda ito ng panaysayo ni Ma'am Vitares at Ma'am Divina Gracia na tuwi sa ginapasintad nga programa sa K5 Balan.
4: Okay, K5 Gerald, no, isa na lang ka pamangkot, paano sila makapasakop? Ining mga estudyante o kon ining mga out of school youth dira sa Congressman Ramon Arnaldo A. High School.
3: Sa K-5 Alan, no, para makapasakop ining mga estudyante nga luyag magpasakop sa mininga programa sa K-5 Alan, kinahanglan din rin nila sa K-5 Alan magkadto mismo, personally diri sa opisina mismo sa Congressman Ramon A. Arnaldo High School. Kag para magpasa sila sa mga requirements kag mga kinahanglan nila i-comply sa K-5 Alan.
4: Okay. Madamong inyo salamat sa gindulo mong report ka K-5 Gerald Flores gikan dira sa Congressman Ramon A. Arnaldo High School.
3: Mga ka-K-5, padayon na paganyat sang praat sa mga individual nga luyag magpadayon sa ilap pagtuon. Bagong na dapat ining nga bulutuan nga ang pagtuon para sa tanan. Kag sigaduhon sini nga wala sang pamatan-on ang mabili sa pagkat-on. Madamo gid nga salamat sa K5 Alan. Ang amo nga balita ang builog ang isadulong sa inyo sa DTX Tofime. Ang healthy nga kape. Bangod nakakape ka na, nagsadlito ka pa. Nagdikan di rin sa Congressman Ramon A. Arnaldo High School, Roca City. Ako, si K-5 Gerald Flores, para sa Kampiyon Nga Balita, Servisyo Publiko, Kagkalingawan sa Kapi, K-5 News FM.
5: K-5 News FM, live reporting competition 2026.

0: nabatian mga ka-K5 ang aton sining campus reporter ng gikan sa Congressman Ramon A. Arnaldo High School, si ka-K5 Gerald Flores. Madamo gyud nga salamat ka-K5 Gerald Flores sa imo sining gindul-ong nga report. Sa moto mga ka-K5, ang entry karon sang kapis or congressman Ramon Arnaldo High School. Sa ginapatagang gyapon naton nga K5 News FM Rojas Live Reporting Competition 2026 the Elimination Round diri sa secondary level. While ginahulata ang sunod naton nga participants mga ka-K5, ready nyo na sa gihapon mga ka-K5. Huwag bibitiw. Tutok lang gyapon diri sa K5 News FM Rojas. Sa aton sa ninyo mga ka-K5, ginaprepara ta ang masunod nga maghahatag siya sa ninyo report. Kini nga balita ang builog nga gradulong sa inyo sang Mighty C. Mighty C immunity booster mga ka-K5. Adlaw-adlaw mag-inom sang Mighty C. Agod nga mahatagan proteksyon ang aton sini nga lawas. 20 minuto sa kaligid sa takna nga alas 8.
1: This 2026, which school will reign? Whose student will be hailed?
2: Inis si Alana Pacardon Marapa.
3: Ko si Joshua Darin Villavior.
4: Inis si Kirby John Panes Agravan.
1: As the champion of the most awaited competition of K5 News FM Philippines, this is the K5 News FM Live Reporting Competition Year 2. This year, more than 30 schools from two divisions across Rojas City and province of Capiz have finally accepted the challenge. But only 15 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Rojas Inter-School Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mga ibabaw? Pantayan sa K5 News FM Rojas.
5: Competition 2026.

0: Mga ka-K5, karon aton kwaon ang report ng gikan sa Bago National High School upod si ka-K5 Jeric J. Nadora.
1: K5 News FM Live Reporting Competition 2026.
0: Mga makutot sang Bago National High School sa Sipak, Takraw, magawaswas sa para sa palabuton ng Western Visayas Regional Athletic Association Meet Webraa. Sa line number 3, naka-standby si ka-K5 Jeric J. Nadora.
1: K5 News FM Rojas Live Report.
0: K5 Jeric, please proceed.
2: Madinalagon ng Sepak Takraw Team sa Bago National High School sa ilang manifestation ng makasulod sa Western Visayas Regional Athletic Association. Sa tatlo katuyod nga natukod ang ininga team sa eskwelahan niya ni K5 Alan, iniang handong kagdumot sa mga regos ukon mga players sa hampang Sepak Takraw matapos nga sila nga nagdaog sa Division Meet na ginsakpan sa tatlo ka distrito sa Division sang Ruas City. Amo ang Distrito 1, 2, kag 3, kag ang Capiz Private Schools Athletics Association. Ukon kaprisa nga nagrepresente sa mga private schools sa Capiz. Ang Bago National High School, amo ang nagrepresentar sa Ruas City Division District 2, kag ini sila nga nag-akon sa score nga 2-1 batok sa Philomere Christian University, 2-0 batok sa Lawan Integrated School. Kagang ila kadalagaan batok sa Philomere Christian University nga 2-0. Determinado katama ang ini nga mga magagmay kag makutot nga mga regos nga nagresulta sa ilang nga kadalagaan. Kag kay 5 Alan, kupo dato sa karon ng ilang madinilagon nga coach nga si Sir Raymark Balbares. Sir, mayong aga sir.
3: Mayong agaman ka K5 Jerry kag sa tanan nga tagpalamati sa sining kampiyon nga istasyon.
2: Sir, live kita di karon sa K5 News FM Rojas. Sir, sir luyo ko lang taning mabalaan kung ano nga mga preparasyon sang aton nga mga players sa palabuton nga Webraa.
3: Sa karon nga tinion ka K5 Jerry no mahala ko nga 100% ready na gid ang aton nga players nga magpasundayag para sa Webraa meet. Pag sa tuod ng kay K5 Jeric, makita ko gid sa mga mata sang aton nga mga players kung gaano sila ka-excited kay first time ini sa history sang Bago National High School nga i-represent ang aton school as well as ang Division of Ruas City sa Webraa meet nga pagpatigayunon sa Pasig City. Kag nagapasalamat man ako sa suporta sang aton nga principal as well as sa mga teachers dire kay grabe gid ang ilang suporta sa aton nga team. So was Rojas, Abante, Rojas City.
2: Yes, no? Kaya pa balan, determinasyon gid nga may dalanga handom kagdumot nga ginakabig nga yabi ang ini nga mga regos padulong sa mga sa Webraa. Of course, ang ini nga mga magabit-bit sa ngalan sa Division of Rojas City sa Webraa nga pagahiwaton sa Pasig City. Sa subong kaya pa balan, ang mga ini nga nagawaswas gid sa pag-ensayo kasubong man nga all-out support ang eskwelahan para sa mga ini. Ka-K5 Alan.
0: Okay. Ka-K5 Jeric, pwede mo ma-describe sa aton siling mga tagpalamati, sa aton siling mga viewers, kung ano nga klase sa pagpanghanda. May ara ang ila siling eskwelahan, angot siling Sepak Takraw nga kompetisyon.
2: So, ka-K5 Alan, no? Kita taman nga dina... Ano gin nila ang bula nga masipa kay para makayo nila sa pagsipa ang bula kag mapadaog nila ang hampang sa Webraa.
0: So diin nagapatigayon sa ensayo ang mga players ang Sipak Takraw kag kumpleto man bala ang mga pasilidad sa ila sa eskwelahan. Dira lang sila mismo nag-practice o may iban pagid nga lugar sila nga ginapatigayon sa practice nila ka K5 Jeric.
2: Yes, K5 Alan, diri lang na sila sa aton nga school ground sa Bago National High School. Ikumpleto gid sila sa pasilidad nga may bola man, kumpleto man sila sa bola, may court man sila kag net nga para mahampangan nila sa Sepak Takraw.
0: Ano ang ginapreparahan karon sa mga atleta? Ano may aras lagi na preparahan subong palaboton nga kompetisyon na ka K5 Jared?
2: Wala man diyan K5 Alan. Mm-hmm. Ga-practice gila sila kay para ang ilahang pang indigid madula kag pag mayat pagid sila sa hampang sepak ta crowd.
0: Okay, ano nga klase sang preparasyon ang ila ginahimo? Kung may ara gin man, no? Palaboton sila nga mga kompetisyon ka K5 Jared.
2: Nag-ensayo sila kay K5 Alan sa palaboton ginilang hampang.
0: Aga hapon ang ila sila nga ensayo dira.
2: Yes, kay K5 Alan.
0: Mm-hmm. Okay. Ano ang reaksyon naman niya sa mga fellow student kag sumuman mga manunudlo? Bangod sila ng kadagaan nga nakuha sa Bago National High School.
2: All out support gid ang eskwelahan sa ila sini nga activities sa mininga ano.
0: Okay.
2: Ngampa.
0: Madamo gid nga salamat sa gindulong mga report ka K5 Jerick Jade na Dora nanggikan dira sa Bago National High School.
2: Madamo man nga salamat ka K5 Alan. Ang mga balita ang buylo ginadulong sa inyo sang DTX 500. Nagabulig nga tapnawan ng hypertension kag diabetes. Kagamuy niya mainit-init nga balita direktamento sa Bago National High School. Ako si K5 Jerick Jenadora para sa kampiyon nga balita, serbisyong publiko kag kalingawan sa kapis. K5 News FM.
1: K5 News FM live reporting competition 2026.
0: Madamo nga salamat ka K5 Jerick J na Dora dira sa Bago National High School. Mga ka K5, magabalik kita diri sa aton sini nga pagpangalagad. Balikan ta ang dugang pagid nga magahatag report sa K5 News FM Rojas Live Reporting Competition 2026 pagkaligad sa importante nga mga pahibalo.
1: News FM. News FM. E3 Bio with Physio.
4: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon nangin sekreto sa law school.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. E3 Bio.
5: Ako si Norberto, isa ka-athlete. Akong ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akon mas kulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
6: Spore Biotics naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag klinika Spore Biotics ka!
1: DTX 500! Di na problema mo ba na ang mataas ka blood sugar level? Mag DTX 500 na! May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na! DTX 500!
7: Ilay-ilay de la Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
8: Saan nag-inom ka? DTX 500! Di na nalang subong imo sugar?
7: Pagtigi ka namin isang DTX 500, 165 sa dugo ko man, 120 over 80. DTX 500 na
1: gito. DTX 500! Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Jose Garen, retired military, taga City Heights. Nung nagainom ko ng Mighty C, nag-ayo ang akong batyag. Dalawang beses na nag-X-ray. Tapos sabi sa doktor sa City Health, negative man ang result. Tapos napunta kami dito sa wellness clinic sa Doc Samaritan. Nag-inom Mighty C. Medyo po nag-ayo ang batyag ko ng ubo kagpan ng sipon.
1: Mighty C, if Timo, garantisado.
10: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
6: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
10: Bakal na sa mga butika.
11: DTX Coffee Mix.
12: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kamayara ini gali nga sang ang palaya extra.
11: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
13: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangabi bangod apektado gidayon ang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog, subong aga kagahapon na ako ko magpangabi sang DTX Coffee Mix.
11: DTX Coffee Mix.
14: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
14: Clinica Deo Fresh. Para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis. Para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
15: Kaya subukan ninyo.
14: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
15: Clinica Deo Fresh.
14: Available now.
16: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
17: isang pala ka na.
16: Ako, ang linya ko,
17: isang kapsula ka na.
16: Kung matindi at mahaba-habang pagbaka ng harap mo, ikapsula mo.
17: Extend.
16: Extend. Supplement for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy
17: at stamina.
16: Like flavawaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
18: Ka, bang-banga na ga. sa pulmo. Baby.
16: Extend Supplement for Men.
18: Isang kapsula ka lang.
6: DTX 500.
19: Ako si Andrea De Pedro sa Barangay Baybay, Roja City. Grabe gadyang akong disminorrhea. Pero pinsugiran ako sa akong amiga parte sa DTX 500. Intestingan ko man, sa sige-sige ko inom, nag-regular ng akong pamulanon kag nadula ng akong disminorrhea.
6: DTX 500.
20: Mabakal sa mga butika.
6: Healthy nga uto.
21: Hi, Dennis Juanes.
6: Matalong kag alerto nga paminsaron.
21: Hi, Dennis Juanes.
6: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon. Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Zero para sa aton kabataan. Memory Advanced Zero, naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika.
16: Gabalo ba na kamo nga may tatlo sang klase nga cancer sulod sa mata? Ini amo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris lymphoma, ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas, mostly sa mga tigulan o sa mga tawo nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-Eye Care Gold Capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sapagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
6: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica Del Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
22: Ay, gusto ko man tani magbakal bulong, pero kamahal-mahal gidya sa butika.
23: Ay, Marie, naadito kaya mabakal sa mahal.
22: Kay may barato balaya nga butika.
23: Dali, kadto kita sa Rain Pharmacy.
22: Rain Pharmacy?
24: Barato nga mga bulong, pero epektibo. Diri kadto sa Rain Pharmacy. Permi bag-o ang mga bulong. Kompleto man sa mga bag-o nga generic meds and combinations. Ang Rain Pharmacy, barato gid sa tanan, pagabot sa generic medicines.
0: Ah, Mari, may ara man sila tugali mga suplemento kag medical supplies?
2: Ay, sus, Mari, kumpleto na sila daya. Nami, ginaya bala sa Rain Pharmacy.
24: Sa Rain Pharmacy, available man ang mga food supplements kag mga herbal coffee. May ara man pili nga medical supplies kag device nga kinahanglan in case of emergency. Rain Pharmacy, may branches sa Chudura Arsenas Trade Center, sa Tubang Sangbagsakan Center, kag may ara man sa President Rojas malapit sa Town Plaza. Kun para sa imo'y kayong lawas, dapat wise ka. Pilion ang barato, pero epektibo. Pilion ang Rain Pharmacy.
3: Rain Pharmacy.
4: E3Bio with Physio.
20: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
4: D3Bio, ang D3. Yung may Physio.
20: Ang Physio.
4: Yung may D3.
20: D3Bio.
4: D3Bio.
25: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo loko, naibaluan kong taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. Sandy Trebayo, tatlo ka bisis sa isa kadla. One month lang, kuha ng lingin sa ulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
4: D3Bio!
20: Ang D3Bio!
4: Yung may Physio!
20: Ang Physio!
4: Yung may D3!
20: Malakas, mga butika.
26: Masakit ang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags4Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sas4Biotics! Gadalhay ang pag-ariya! Kasakit ang tiyan? Mags4Biotics! Kabutod-butod ang tiyan? Kag hindi matunawan, Mags4Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, magklinika, Mags4Biotics.
27: Mahigo bala ang imo dugo?
28: DTX 500.
27: Masamit ka bala ang gina-allergy?
28: DTX 500.
27: Ang DTX 500.
28: Ang nagatinlo sang imo mahigo nga dugo.
27: Nga sa masami,
28: amo naman
27: ang ginahalina sang mga nagkalaylay nga allergy.
28: DTX 500.
27: Masalika, DTX 500.
29: I Care Gold.
30: Ako si Ramon, 58 anyos, nagaburo lang akong panulukan kung wala akong antipara. Hindi din ako makabasa kag hindi makakita sang insakto. Testing ako nga magtumar sang Eye Care Gold kag nagpatulo sa mata sang Eye Care Drops sa sulod sa isa ka bulan. Ako natanupang dan nga wala na ako nagasuksok antipara kag masanag na gidya ang akong panulukan. Ako na mismo nagahambal. Epektibo gidya.
31: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
32: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
33: Wow! May puso!
34: Trintay otso minuto sa kaligad sa takna nga alas otso.
35: This 2026, which school will reign? Whose student will be hailed?
36: Miss si Alana Pacardon Marapa.
37: Ko si Joshua Darin Villavion.
38: Ni si Kirby John Panes Agravan.
35: As the champion of the most awaited competition of K5 News FM Philippines, this is the K5 News FM Live Reporting Competition Year 2. This year, more than 30 schools from two divisions across Rojas City and province of Capiz have finally accepted the challenge. But only 15 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Rojas Interschool Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mga ibabaw? Pantayan sa K5 News FM Rojas.

0: Mga ka-K5, balik diri sa K5 News FM Rojas Live Reporting Competition 2026. Ka-K5 sa karon aton kuhaon ang report ng gikan sa Don Inocencio A. Del Rosario National High School. Upod si ka-K5 Princess Faith Balquedra.
1: K5 News FM Live Reporting Competition 2026.
0: Inocencians, kampyon sa likhawitan RFOT Okon Regional Festival of Talents 2026. Mga ka-K5, sa line number 3, naka-standby si ka-K5 Princess Faith Balquedra.
1: K5 News FM, Rojas, live report.
0: Ka-K5 Princess, proceed.
2: Yes, K5 Alan, din pamatudan siyang Don Inocencio A. De Rosario National High School na nagpabilin na mabakod ang inadungog sa larangan siyang musika kantayambong matapos makuha ang champion title sa Likawitan Contest sa Regional Festival of Talent sa Region 6 sa tinalikdala si Agosto 20, 2026. Ang mga nasambit na madinala doon ng grupo, ang musanday Princess Faith Balquedra, na kanyang katimbag kag Maria Lourdes araw-araw sa pagbihas ng ila coach na si Sir Gian Paul Falsis. Niangkod man sa grupo ang Best in Lyrics at Best in Musical Arrangement para sa ila original na komposisyon. Sino sa mga regional organizers, binibalwari sa mga orhado ang originalidad sa sa undan niya sa lirito kag areglo sa musika. Samtang iging paambit sa isa sa mga partisipante, sino kay Maria Lourdes sa araw-araw. Mabudlay gid ang preparasyon pero naging inspirasyon namon ang isa kag isa. Hindi niya kadalagaan para sa eskulahan. Dugang naman sa coach din hatagan din namon sa importansya ang mensahe sa kanta kag kung paano ining ipaabot sa tanan, nalipay din kami sang na-appreciate ni sa mga hurado. Ang ila pagpasundayag sa dadalagaan, paghatag din sang dako o dungod sa pangalan sang DYDRNHS bilang isa kapasidad na nagapasan niya sang talento sa mga estudyante sa larangan sang musika kag talyambong. Gani, bangod sini nga kadalagaan ang mga inocentian sa mag-representar sang Western Visayas sa magisunod ng National Festival of Talent. Yan sa Kipa Balan, sa inyong atiyon ating pagpamatian ang reaksyon sa dipananaw ni Dr. Adonis P. Besa, Principal 1 sa DYDRNHS.
3: Maayong aga sa tanan, especially sa listeners sa K5 News. I am Adonis P. Besa, the School Principal 1 of Don Inocencio A. De Rosario National High School. Personally, no, I'm very proud and grateful for what our students have achieved in the Regional Festival of Talents Likhawitan category. So, actually, this is a testament of their victory, creativity, talent, commitment, and at the same time, no, kung paano namon gina-educate, gina-prepare among kabataan para maging competitive individuals, especially in the field of arts, music, and other aspects. Sa mga ginikanan, sang ining kabataan, madamog gid nga salamat sa inyong suporta kag pagtuytoy para malabot ang ining milestones sang ilang kabuhi. At the same time, sa coach nga si Sir Gian Paul Falsis, thank you for guiding our students. Now, without you, the students were not able to achieve this milestone in their life. And rest assured that the entire school community will always be here to support every endeavor that you take. Because in our school, we are always committed in ensuring that our students pursue excellence in different fields of their life. That's all. Thank you.
0: Mm-hmm.
2: Magdamo gid nga salamat Sir Adonis sa imong mga tione.
0: Kakay Five Princess. Kakay Five Princess. Okay. Sa diin ginhiwat ang Regional Festival of Talents sang August 2026.
2: Ang Regional Festival of Talents Sir Kakay Five Alan, una ini nga natabo sa Capiz National High School para sa pagkomposisyon sa mga kabataan sa ila original musical piece. Tapos natabo mismo ang acapella nga competition sa SM Mall sa Rojas City sa August 20, 2026.
0: Okay. Okay,
2: Alan.
0: Anong titulo sang kanta nga gin-compose sang nakuha nila ang Best in Lyrics kag Best in Musical Arrangement?
2: Ang titulo K-5 Alan sang kanta nga gin-ubra sang ating participante ang ginatawag na Hiraya K-5 Alan or Handong Pilay Mod.
0: Hiraya. Okay.
2: Yes, K-5 Alan.
0: Ang likhawitan, but siningon sini likha at awit, sino ang naghatag sa ila sang inspirasyon agud nga makapasakop sa likhawitan contest ka K-5 Princess?
2: Ang naghatag inspirasyon ka K-5 Alan sa ating mga participante, ang ilang man mga kaupod or ang isa kag isa ang inspirasyon sini nga kanta ang pagbiligan na isang kabataan para sa ilahandom na maabot nila ini hambal gani sa isa ka lyrics ka K-5 Alan. Hawak mo sa iyong mga kamay ang pangako ng walang hanggang tagumpay. Meaning, ara sa imo kamot ang tagumpay sa K-5 Alan na ara sa imo kung paano mo ini i-bring to reality sa K-5 Alan.
0: First time ini sa Innocentians nga nagpasakop sa likhawitan na contest ka K-5 Princess?
2: Yes, sa K-5 Alan. Mga first timer ang ating mga participante. Amugani dako gid ni nga dugal sang istilahan na sa first time pa lang nila na kuha na nila ang Regional Festival of Talent na title sa K-5 Alan.
0: Ano ang unod sang ila sinigin kompos sang kompositor nga kanta nga man nangin na Best in Lyrics ini sila kag nangin Best in Musical Arrangement?
2: Ang sunod ka K-5 Alan sang ila kanta nga nagpa-best good sa ila ang pagka-unique ka K-5 Alan sa arrangement sang ilang composition. And of course, sa K-5 Alan, ang pag-describe din nila sang manami sang ilang message na gusto ipahatag sa audience sa pagbuligan na gani sang mga kabataan para sa ilang handong kag sa ila sarili. Sa K-5 Alan.
0: Okay. San o ang National Festival of Talents? Kag sa din inihiwaton?
2: Ang National Festival of Talents sa K-5 Alan matabo sa yanda nga September 26, 2026. Okay. Mm-hmm. Ini sa Robinson's Mall ang pag-compose and then i-performan ini ka K-5 Alan sa SM or Rojas City.
0: Anong pagpanghanda nga ginahimo karon sa mga Innocentians sa palabuton nga National Festival of Talents?
2: Ang mga paghanda sa ka K-5 Alan nga himuon namon is of course may aragid full support ang bilog nga istilahan mapapinansyal emotional at spiritual sa ating mga participante, dako ang suporta man sa ilang mga gilitanan kag pumuloyo. And of course, mag-practice gid ang ating participante na ma-perfect na nila ang ila pag-compose, pag-arrange ang music, at ang pag-train sa ilang mga vocals. Okay. Sa K-5 Alan. So,
0: may yaraman sa suporta nga ginahatag ang Innocentio A. Del Rosario National High School para sa mga competitor nga nagikan dira sa inyong eskulahan.
2: Yes, the K-5 Alan fully supported gid ang aton nga mga participante, especially financially wala gid sila ga struggle. And of course, ara gid ang mental support sang aton mga maestro kag maestra kag ang ila gid nga coach nga si Sir Gian Paul Falsis, ara gid firmly fully support gid Sir K-5 Alan.
0: Okay. Madamog inyo salamat sa gindulong mga report ka K-5 Princess Faith Balcadra na gikan dira sa Don Innocentio A. Del Rosario National High School.
2: Ang mga balita, ang dulog na ginadulong sa inyo sa DTX, sa Phoenix. ang healthy na kape, bangod at nakakape ka na, nakadito sa pa. Nagitan diri sa Don Inocencio A. De Rosario National High School. Ako si K5 Princess Faith Balcedra para sa Kampiyon ng Balita, Serbisyo Publiko Kagalingawan sa Kapi. K5 News FM.
1: Reporting Competition 2026.
0: Thank you so much, K5 Princess Faith Balcedra sa Don Inocencio A. De Rosario National High School. Mga ka-K5 mo yad to ang tatlo tanan ka mga eskwelahan. Nga naghatag na sang ila sining mga live report sa K5 News FM Rojas Live Reporting Competition 2026 sa ongoing elimination round sa secondary level mga ka-K5. Subantayin nyo ha, sa pila naton ka mga public affairs program diri sa K5 News FM Rojas sa Gyapon mga ka-K5. Ang dugang nga magahatag sang ila sining live report agod nga makuha man naton direkta sa ila tagsak ka mga eskwelahan. Pagini nga balita ang builog nga ginadulong sa inyo sang DTX 500 mga ka-K5. Sa DTX 500 sa aton sining mga kauturan nga naga-suprer kag sumuman naga-batyag sang balatian, nagataas ang blood sugar kag sumuman permilang nagataas ang blood pressure sang aton sining mga kauturan. Ang komplikasyon mga ka-K5 tuman ini ka delikado. Tiko na muna ni gani ang nabatsagan ninyo sa inyo sining alawas, hindi na paghulatang maglalapa ang sitwasyon sang inyo sini ikaayong lawas mga ka-K5. Maggamit na mag-inom magtumar sang DTX 500 adlaw-adlaw. Ang DTX 500 the superior antioxidant dako gid ini nga mabulig sa inyo sini nga lawas nga man gintawag ini nga superior antioxidant bangod mga ka-K5 kon nagabatyag kamo sang balatian o kon sitwasyon sa inyo sini nga lawas nga komplikasyon na ang mga balatian nga yara sa inyo sini nga lawas mga ka-K5 what sini on kulang ang antioxidant. Kung kulang ang antioxidant sa inyo sining lawas mga ka-K5, ila binagid sa aton nga makuturan, mahina ka magkaon sang prutas, wala ka nagakaon sang utanon, kulang sa ersisyo mga ka-K5, hindi ka papalainom sang tubig, permi ka stress, hindi relax ang imo sining lawas mga ka-K5, delikado ang komplikasyon nga ginatawag. So pinagi sa pag-inom nyo sang DTX 500, makabulig ini, makadugang, mas mabaskog pagid ang antioxidant sa inyo siningalawas kay superior antioxidant ang panawag sa DTX 500 mga ka-K5. No? That's why kung isa nagakaon kita sa mga prutas na mayaman sa antioxidant, mga prutas na mayara sang antioxidant, so DTX 500 wala ka na pangitaon kay superior dominado kagkadako kataas sa antioxidant content sang DTX 500 mga ka-K5. So ano pang ginahulat ninyo? Ano pa ang inyo sining ginahulat para nga hindi na maglala ang sitwasyon sa inyo sining alawas mga ka-K5? Adlaw-adlaw, rekomendado ta DTX 500. Kanami pa sang imo sining tulog, makarelax ka, makabuligid sa inyo sining alawas mga ka-K5. So hindi pagkalipati ha sa aton mga ka-K5, sa aton sining mga kauturan, maggamit, mag-inom sang DTX 500 mga ka-K5. Dali lang gid sa mga nabilin nga ginutlo sa aton sining pagpangalaga, diri sa aton sining programa mga ka-K5. Ang gusto mag pa-shout out diri. From good morning Sir Alan from Rina Leo Hayan. Kag Lola Daisy is watching, no, from Florida, USA. Good morning, watching from Bago National High School. My from my dream, Don Diego. Si Shira Ann Asibog Unarse. Good morning, sir. Okay, thank you. Good morning. Roslyn Binyas Anoche, watching from Bago National High School. Good morning sa lahat. Nagapamating kami diri sa Tambakulasi from Liza Barrientos. Good morning, Sir Alan, from Nick Villaruel. Kag suman si John Bacaro. Maulanong gid nga morning, Sir Alan, watching from Molo, Iloilo. Okay. So, amunin mga ka-K5. From Roda Donato Amago, nagapamating man kag lantaw na katutok sa ato sininga programa mga ka-K5. Duwa na kita tempo sa aton sining pagpangalaga diri sa aton sining programa mga ka-K5. Kutob diri na gilang mga aton sining pagpangalagad. Sa ngalan sa aton sining technical partner ka-K5 Jubik Huber. Sa ngalan sa ubon sa aton sining mga K5 personal ka-K5 reporter. Sa ngalan sa aton sining station manager ka-K5 Ami Berondo. Kag suman sa ngalan sa aton sining presidente kag chief executive officer Doc Ramil Oy sang K5 News FM Philippines. Ini naman ang inyo alagad, ang inyo anchorman, ako si ka-K5 Alan Catalan. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Capiz. K5 News FM.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. E3Bio.
4: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang E3Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
1: E3Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3. E3Bio.
5: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya na ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang E3Bio with the BCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
1: E3Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
6: Sport Biotics. Makabulig sa pag-

0: lugas ang mga kagaw. Klinika Sporbiotics.
1: Masakit mangihi? Mag-Sporbiotics ka! Base UTI na ina! Mag-Sporbiotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ng UTI.
2: Ang fortified nga probiotics. Klinika Sporbiotics.
3: Punggod kag rashes?
4: Mag-DTX 500.
3: Ang DTX 500 mayara antimicrobial property nga halin sa ampalaya nga nagabulig paayos sang punggod kag rashes.
4: DTX 500.
3: Bakal na sa mga butika.
5: DTX 500.
6: Di na kanon. Ang ginibatsa ko ang ako na UTI kasakit gid sa ako niya baywang.
7: Sa kadlo kapila ka mag-inom
8: sa DTX 500.
6: Sa primero katatlo sa subong kadua na lang.
8: Subong kamusta?
6: Okay na. Halin sa nag-take kami sa DTX 500. Ay nagoginibatsa.
5: DTX 500. Mighty C, ang alkaline na vitamin C.
9: Ogali C.

0: sa eskwela. After ko na sang sige-sige ko na magamit ng sang may TC, after 1 week, to na ba siya gan? Kung nang bisan ano ko kapulaw do, wala na nga lain ako nung pumatsyag, hindi na ko for me, dali-dali lang gasagit akong ulo or na sipon ko. So, amuna, thank you again sa may TC.
1: May TC, ibigtibo, garantisado.
2: DTX Beauty Show.
3: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Show, naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Show, hamis ang kutis.
2: DTX Beauty Show. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Nato Barrios, mahilig din sa kape. Apang talupangdan ko nga makula-pula akong ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify gali sang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intestingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
2: Extend Food Superman for Men.
8: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Ina, tungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Baayaw, Gid kami ni mister.
2: Extend Food Superman for Men. DTX 500.
9: Ako si Katrina sa Pian Capis. Sang una da ko ginangakon nga problema sang akong tubuan sang acne. Gani sang nabatian ni sa ako ng friend ang DTX 500. Inpadayon ko ang pagtumar kag daguntat ang paglapda sang acne.
2: DTX 500. Mabakal sa mga butika. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup. Iniaisa ka neurobiotic syrup nga nagaburik sa paglimpyo sa mga nagahanit sa panghunahuna sa aton kabataan. Nagaburik kayo sa neurological disorder. Nagaburik improve sa ilang panghunahuna. Naga-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika.
10: Glaucoma, Eye Care Gold Capsule. Bacterial Conjunctivitis o Pink Eye, Eye Care Gold Capsule. Eye Allergy, Eye Care Gold Capsule. Cataracts, Eye Care Gold Capsule. Ang Eye Care Gold Capsule may aras ang lutein, Vitamin A, Vitamin E, Vitamin C, Zinc, kag Dilberry Extract. Eye Care Gold Capsule para sa mas epektibo kag manami na kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupot ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw, Eye Care Gold Capsule. Mabakala sa mga leading drugstores sa marubo na presyo.
11: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
12: This year, more than 30 schools from two divisions across Rojas City and province of Capiz have finally accepted the challenge. But only 15 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Rojas Interschool Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mga babaw? Pantayan sa K5 News FM Rojas. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming.
13: 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calribo. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
14: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kompleto sa health tips and information.
15: Di ba kauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong pag-out? So, meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
16: 7. So, pain reliever, na-relieve siya ang pain. Bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever. Arag yung pain.
17: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
18: Damo, no? Ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
16: Hindi lang rin-carots.
18: Oo, hindi lang carots. Mga doktor.
14: Impormasyon sa ikaayong lawas, magpamati, magtigbahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
19: Dok, at ako, kasi nga kung magkaon kumalot, kasi hindi yun ang ako nulo.
20: Sala ang solusyon. Hindi magkaon balot.
14: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
21: Kasi nga, mabalaan yung mga flowers, damok ko ba yung
14: maitukar ka pa.
22: Number one supplement sa depression is decomplex. Pag damo ko ka B-complex, layo ka sa depression.
14: Impormasyon sa ikaayong lawas.
23: Welcome na sa programa, mga impormasyon sa ikaayong lawas. Kaga kabay pa, inom nyo na ang inyong DTX 500 kag Mighty C. Ining kombinasyon nga perminaton ginagamit, agod magbakod ang aton immune system, maalagaan ang aton nga mga selula, hindi kita dali magtigulang, bakod ang aton resistensya. Istoryanta karon, ano bala ining ginatawag nga high flick limit? Isa ka theory, agod maexplicar kung nga nagatigulang ang mga selula. Ako si Jean Paul Hinoroso, storyante na karon, kaupod kay Dr. Mil Oy, ang amon CEO.
14: Informasyon sa ikaayong lawas.
24: Tanan natin nga masuki nga tagpalamati. Welcome na sa palatuntunan mga informasyon sa ikaayong lawas. Kabay pa, nainom nyo na inyong mga paborito nga mga suplemento, DTX 500, D3 Bio, Kag, Mighty C, or Pure C.
14: Informasyon sa ikaayong lawas.
23: Ang theory of human aging ang isa sa mga subject sa madugo ng mga debate sa patagsang medisina and molecular biology. Madamo sa mga pagtuon ang ginhimo kung paano nagatigulang ang tao. Dr. Mil?
24: Simple lang da ang sabat, Sir GP, kung nagatigulang ang tao. Tapos sa siya bata mo, itigulang naman. Okay, ma. Wala gaya-inom. Wala gaya-inom din takes 500 gig my TC. Try nyo bla, ino mo dito X500 kag Mighty C. Kulang lang na antioxidant. That's why dasig nga nagatigulang ang panit kag itsura. Kita mo ang mga tao nga bugbog trabaho, bulad sa initan, ano pa, damo problema, grabe ka stressful sa pangabuhi, grabe ang bisyo, no? Mas tigulang sila lantawon kumpara mo sa mga exposed sa gito, oxidative stress. Isa lang kahimplo, pero may natabalik-balik, Sir Boy. Ang gapanguma nga bulad sa init, kag ang gaubra, sa sulod opisina.
23: Gusto.
24: Oh, mas tigulang ilang taon kung ara ka permente sa kani sa uma.
25: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis lysine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
26: My family history ba na kamusong diabetes?
27: Mag-TDX 500 ka!
26: Mataas ba na ang imo blood sugar?
27: Mag-TDX 500 ka na!
26: DTX 500!
27: May powerful compound!
26: Ang nagpanubo sang imo blood sugar!
27: DTX 500!
26: Garantisado!
27: Epektibo!
26: Para mismo!
27: DTX 500!
23: Isa ka professor sang medical microbiology sa Stanford University School of Medicine nga si Leonard Hayflick ang nagpamatuod nga ang aton gali cells ang may kapabilidad lamang sa pag-replicate sang 40 to 60 ka beses bago pa man ini ang maguntat kag mag-breakdown paagi sa programmed cell death or apoptosis. Sang 1961, ini ang gitawag nila nga Hayflick limit.
24: Tuman ka dako sang nabulig sini nga Churi Sir GP, no? Sa pag-incindi kun nga ang nagatigulang ang tao kag nagakapatay. Samtang nagaedad kita, nagahinay-hinay na ang pag-divide o pag-replicate sang aton selula. Nanotice mo kung hubin ka pa, hugot ang imo nga panit kag pagsig imo lawas bangod hubin pa ang imo nga selula kag mas dasig ini nga magreplicate agud mabuslan ang patay nga mga selula. Amo na nga goal naton nga magpabilin nga hubin ang aton nga lawas kag ina nagasugod sang imo selula. Ang sekreto, inom lang DTX 500 kag MyTC, amo na ang kombinasyon nga may ara super antioxidant nga nagaprotekta sa inyo nga lawas. Isa sa ehemplo, Sir GP, ang aton una nga mga ginikanan. Puno sang antioxidant, wala free radicals, kay wala pa pansit, canton, soft drinks ang una. Wala pa cellphone.
0: Wala radiation.
24: Wala radiation.
0: Wala salakyan.
24: Puro antioxidant ang kinaon, lawig ang kabuhi.
0: Ang life expectancy sa mga developed countries ang nagtaas about 25 years ha, kung ikumpara sa 1800s. Inibangod sa modern medical science, antibiotics, antivirals, kag siyempre awareness aton ginakaon. Ang pagdiskubre sa malain nga epektosong free radicals kag pagpataas ang antioxidant ang pila lamang sa mga rason kung nga ha, medyo naglawig-lawig gamay ang aton life expectancy, Dr. Mills.
24: Siyempre, ang pag-inom gid sang DTX 500 kag MyTC or PureC ang dapat isa sa mga priority nila kun gusto nila magkabuhi sang malawig.
0: Correct.
24: Gusto ko lang klaron, Sir GP, tanan nga bagay sa kalibutan, no? Ages with time.
0: Correct.
24: Hindi tanan niya ma-reverse nga fact pero pwede ta ma-delay ang process ang ito ang aging. No, sinubi ang hindi gusto nga ma-pospon ang imo kamatayon. Halimbawa, mapatay ka sa isinta, pailainom ka ni TX 500 kag MyTX City, mabot ka siyin. Siyempre, wala labot ang gusto yun na yasa mapatay. If you are successful, may negosyo ka, nami mo pangabuhi, ang 75 years, lipot ni. Ang muna sako niya, gusto ko sobra 100 eh, para ma-enjoy ko man. Tingong, hindi lang ako magduga. Imagine na, bilog mo nga time sang hubin ka, ginspin mo sa eskwilahan. Pagsugod mo obra at 23 years old, 8 hours a day, 6 days a week, ara ka sobrahan kag pag-retire mo at 60, amo pa lang pag-experience mo nga imo na gidya ang time mo. And yet, 15 years lang, patay ka na.
0: Katsubo mo.
24: Rason, wala gainom DTX 500 kag MyTC or PureC.
0: Ang lain pa na idok, pag-retire mo, imbalido ka
24: ano
0: na, bedridden ka na.
24: May diabetes ka.
0: Oo, may arthritis ka na, sakit na, tanan. Hindi ka naka-enjoy, no? Hindi mo na ma-enjoy ang nabilin ng mga tinuig at post-retirement age.
24: Hindi pwede nga mag-retire o na tapos amo pag-uda. Tanong gubir na no. Are, 20 to 40 years old. Ang ubra mo, pungko lang.
0: May alak ko na, Dok.
24: Pag abot 40, amo na pag-ubra mo.
0: Pwede galing na. Sagod ka sa gobyerno. Mamatay ka na itawo. Friso ka to, sagod ka.
24: Amo na ang rason, Sir GP, nga dapat preparahan mo. Ang imo kabuhi, special ang imo katigulangon. Inom gid DTX 500, kagbaitis ka dadlaw. Kaya mo niya ang makakas sa mga tuktok, mga free radicals, nag-atake sa imo nga mga healthy cells. Balikan naton ang Hayflick limit o ang pag-untat sang cell division kag pagsugod sang apoptosis. Inabangod, hindi naman healthy para sa isa ka selula nga magsigi pa divide sang more than 60 times over. Kaysa kada divide sini, nagakabuhinan ang telomeres o ang punta nga bahin sang genes. Medyo madalom na. Kung ang selula ang exposed sa oxidative stress, duha lamang ang resulta. Either magpadayon ini nga magdivide kag maging cancerous or mabaktay ini sang timprano nga wala pa makaproduce sang nagakaigo nga bag-o nga selula. So permi na mo balik-balik. Gusto ka magstay nga hubin, gusto ka maglawig pa ang kabuhi, inom ka DTX 500 kag MyTC adlaw-adlaw. Agud sigurado ka. Healthy ang mga selula mo, madelay ang aging process, mabuhi ka sang malawig kag wala sang balatian. Kaupod ang imo pinalangga kag kabataan.
1: Informasyon sa ikaayong lawas.
0: Madamo pa sa mga added benefits nga mahatag sa lawas ang adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag MyTC or PureC. Kung gamay na ang alagyan sang dugo sa imo major arteries, labi na sa brain, bangod sa mga nagakabarada nga mga bad fats o plaque, ini nga mga potential nga makablock o makasupon sa kaugatan either partially or fully. Ang resulta magka-stroke ka. Timay lang na kung partially lang kay dako ang chance sa recovery. Kibot ka na lang, nagasakit kag nagalingin na imo ulo, after that, nakiwi ng imo guya.

0: active stress ang ginalantaw nga isa sa mga rason kung nga nagahuyang ang mga selula sang arterial walls, kag ini ang mga balon nagabalon or nagahabok. Kag kung ini ang magisi na or malupok, ini ang ikamatay bangod sa internal bleeding. Hindi na magulat nga ma-stroke ka. Prevention is our best protection. Sa ginasilingan naton, hindi paghulata nga magtuktukon ang tubo kag amo pagpinta. Wala pa matuktukan, pintahan na. Meaning pa, wala ka pa ma-stroke, wala ka pa mabalatian, inom ka na di TX 500 kag may TC adlaw-adlaw.
1: Hindi taman pagkalipatan na ang epekto sa nga free radicals kag oxidative stress sa aton atayo o liver, no? Ang hepatocytic proteins, lipids kag DNA, ang pila lamang sa mga cellular functions, structures nga primarily affected sa reactive oxygen species kag reactive nitrogen species, no? Kung wala ka nagainom sa DTX 500 kag may TC, mahili ka pa magkaon sa tamis kag tuman ka damo nga carbohydrates, ini ang nagaresulta, no, sa structural and functional abnormalities ang aton nga atay, no. Gani dapat mag-inom gid sa DTX 500 kag may TC para ma-detox ang imong liver kag maka-recover gikan sa tinuig nga pag-abuso sini, no, bangod sang wala untat nga
0: in short doc Sam, kung palabisyo ka ti atay gid ang permi igo.
2: Correct.
0: Kung palabisyo ka, kinahanglan mo mag-DTX 590 on your say. Sir Boy?
3: Ang one general, gawa panago-nago lang na siya.
4: Ang sekreto niya?
5: Milik siya tago ay?
3: Once sa panago si general, gagamit na siya sa DTX herbal oil. Kaya mo itong gamit niya, ipamasahi. Kabalo ko mo kung ano, sino ang kapamasahi sa'yo, pinaidan, Sir Boy.
5: Dising ko, no? 19, ang 8, nag-19 ako nung last year, 18 plan ko mo. Huwag 19, ah.
4: Mga kampiyon ni
3: Magpiso. Kabalo ka, Magpiso, kung magpamasahi ka once a week, makabulig sa manami nga blood circulation, especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan, gamay ni mga kugatan. Kung ga pamasads ka at least once a week, kung twice a week mas nami pagid. No, amo na nga si Valentine kakadto ginadika na Merkulis kay ang taga-Radyo Bandera ga pamasahi gamit ang DTX herbal oil.
5: Kung gusto ka malayo sa suya nga ga-atake sa buhok sang ilok mo, anong imuon niya, Sir Boy?
4: Maligo kadlaw-adlaw, no?
5: Basic.
4: Oh, maligo. Basic. Basic. Ginaiyan.
3: Ang pagligo is not enough.
4: Maligo ka na, adlaw-adlaw using the correct soap. DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa nga, may VCO. Ang VCO kaya taknaon mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagid, no? May anini DSE, the most powerful kind of antioxidant, giputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intact ang skin, para maputiktahan ang lawas. Ang pinaka-kampiyon din may papain. Ang papain, amo ni mga extract ngalin sa papaya nga kapaputi sa imo panit. Duangan sa DSE nga kapaputi man si imo panit, hindi pa kunting to si Ducramil, giputangan sa vitamin C. Mm-hmm. Na puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why, kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat-hamat ka hamis. Ang pinaka-importante, hamot-hamot ka kung ang imo habon, DTX Beauty Soap.
6: Fat to liver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordica Sharantia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fatty liver. Available in all drugstores.
7: Nagapalandurong pala ang imo panulukan.
8: Magandingin pala ang imo nga uha.
7: Masami na kapangihit.
8: Masami inauha.
7: Kasi may diabetes ka na.
8: DTX 500 na.
7: Ang DTX 500.
8: Ang may powerful compound.
7: Nga nagapanubo.
8: Sang imo blood sugar.
7: DTX 500.
8: Garantisado.
7: DTX 500.
4: Correct, si Doc Sam, si Doc Ramil, no? Let us not belittle what the liver can do. The resilient organ in your abdomen has more than 500 function, no?
0: Wow.
4: Resilient is siya, kaya-regenerate ng liver, ta, no? But time, age, basically, aging ko na ang balila is the inability to maintain homeostasis sa aton lawas because of structural damage. Structural damage brought about by oxidative stress kaya wala ka nag-DTX 500. Nung wala manugtinlo sa imo free radicals, imo atay. That's why ang gamat-amat tigula ang imo atay. 20 to 40% na lang ang function ang gadula sa atay kung once you age. That's why you need DTX 500. And Mighty C, of course.
0: Yes, so healthy brain, namigid nga healthy mga brain, bisan tigulang na ka, hindi ka uli anon. Healthy liver, nami dapat healthy mo atay. Wala supon ang kaugatan, bakod nga blood vessels, ini ang pila lamang nga mga added benefits nga makuha na to. Sa adlaw-adlaw na to nga inom sa DTX 500, Mighty C or PRC.
9: DTX 500!
10: Ang ako pangalan si Lilibet Ipanto, 48, taga Alcantara, Cebu.
5: Kamusta ni mo na ibawaan na kay Diab?

0: Sa tong napacheco sa akong sugar, it is 320. Painom ko sa DTX 500.
1: Kung sabi mo dosage sa DTX 500, kapila ka mo inom?
0: Kabuntag na o gabi.
1: O, na karong pila na may mong sugar?
0: 136 na lang akong sugar. Mga naay mga diabetes nga wala pa nakasulay o inom sa DTX 500, sulayin ninyo. Tested na jud na po nga, nindot kayo imong paminaw sa imong lawas.
2: DTX 500! Informasyon sa ikaayong gawas.
3: Kung pwede palang mapintahan ang ilok para di mag-usbong ang baho sa buhay, pwede mo.
4: Ako rin sa salon.
3: Galing hindi.
4: Gamit din sila sa Clinica Diofresh.
5: Clinica Diofresh.
4: The best siya klase nga, no? Nga deodorant sir boy.
5: Nga okay, why lang niya, why nabutangan lang niya perfume ang imo ilok, ginapatay gid niya ang mikrobyo nga gatuga sa pagbaho sang imo ilok. Mm. That's why it gives you 48 hours of freshness kung ga Clinica Diofresh deodorant ka. Mm. Well, pero kung aga pa na gid niya mag healthy coffee ka, di syempre wala na sa iban kundi mag DTX coffee mix. Mm. Ang kape nga ga detox sa imo selula habang kape init-init ka kung aga.
4: Ni Mayor Maymay.
5: DTX coffee mix. Pero kung may budget, ang imo kape DTX premium.
6: Social.
5: Ang DTX premium coffee, ma-ergo tayo nin alin sa gatawag nga ganong mushroom, the herb of immortality. Layo ka sa pagtigula, nga ah, ginaugasan iban nga antioxidants imulawas para mausalawat liwat sa imulawas. May DSE man nga makita sa DTX 500. That's why kampiyon ang kape kung DTX premium. Lalo na kung
4: pugaan mo sa D3 Bio.
5: Yes, pugaan sa D3 Bio.
4: Amunahin mo mo, Mayor May, pugaan mo D3 Bio.
5: May bulletproof coffee ka na.
4: May mga bulletproof coffee.
5: Ay, before I forget, stevia ang sweeteners ang DTX Premium. That's why layo ka sa diabetes. Mm. DTX Premium Coffee with D3 Bio. Tapos na, ang paborito ni Engineer. Mm-hmm. Ha? Ang paborito ni Engineer, that's why si Engineer.
4: Ano paborito Engineer?
5: Extend, no? That's why si Engineer, may hilig niya magpatindog sa tanang bagay. Engineer mo, tindog, plug pole, tindog tanan yung mga dapat busti patindogon. Kung ga-extend, ang extend, food supplement, gapadasig sa imo blood, gapanami sa imo blood flow, nami ang delivery sa oxygen, nutrients, and vitamins. That's why healthy ang imo cellula. Nami man ang paghimo sa basura sa imo cellula. That's why you look younger and you feel younger kung ga-extend food
4: mga
5: supplement.
4: Mga tips sa partner nga wala nagapanguhit, paim na DTX coffee mix, bubui ka kapsula sang
5: extend. Extend. Ang muna nga tawag ni Engineer nga love potion number 9 ni Engineer. Ha? Uh-huh.
4: Sobra pa na sa soap. Number 5.
5: Number 5. Extend Plus DTX Coffee Mix. Oh, kampiyon tuod na.
0: Ang akong pangalan si Lilibet Ipanto, 48, taga Alcantara, Cibu.
1: Kano saan mo na ibawaan na kay diabetes?
0: Katong napacheck ko sa akong sugar, it is 320. Painom ko sa DTX 500.
1: Ano may mong dosage sa DTX 500? Kapila ka mo inom?
0: Kabuntag na o gabi.
1: O, na karong pila na may mong sugar?
0: 136 na lang akong sugar. Oh. Mga naay mga diabetes nga wala pa nakasulay o inom sa DTX 500, sulayin ninyo. Tested na jud na po nga nindot kayo imong paminaw sa imong lawas.
2: DTX 500, Mighty C, Alkaline, nga Vitamin C.
7: Ako gani sa bigay loser sa estudyante. Ga problem magid ko kay kadasig sa akong madulaan gano magtuon. Sakit pa yung ulo. Kay inom ko may TC Alkaline Vitamin C.
8: Pagsubong ka namin sa akong paminsari.
2: May TC. Mapalit sa mga butika. May TC Alkaline ga Vitamin C.
9: O gali di Ariel at tanto sila ay kisang nagligad. Sakit di ako tama. Yan ba sa tiyo ko? Marco sa May TC Alkaline Vitamin C. Tukap so 3 times a day. Tatlo ka at law. Ula ang sakit sa akong tutunan. Salamat sa May TC.
2: May TC. Mapalit sa mga butika.
10: Ikaw bala may ginabatiag sa imong alawas? Ikaw bala may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Clinica de Alternativo Medicina. Ganit kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, My TC, D3 Bio, Clinica Diofresh, Extend Food Supplement for Men, Clinica Phytofiber kag iban pa. Kung di kalidad ni produkto ang ginapangita mo, mag-clinic ka na. Kay sa klinika, sigurado mag-aayo ka. Klinika de Alternativo Medicina. Klinika de Alternativo Medicina. Ang masaligan mo sa ikaayong lawas mo. Bisita ang mga Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Clinics malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, bisita ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center sa E. Lopez Street. Malapit sa Robinson's Haro. Sa tupad lang sang St. Robert's International Baseball Academy. Sa Kabangkalan, magkanto lang sa ACM Building, Texas Street, Corner Breadbox, Kabangkalan Public Market. Sa Bacolod City, door number 2, PJI Building, at ubang sang PCSO Office, Hernais Street, Barangay 38, Bacolod City. Sa Sagay, bisitaha ang aton Sagay Clinic, Radyo Bandera Compound, sa likod sang Blood Check Laboratory, Katalpas Extension, Barangay Poblacion 1, Sagay City. Sa Hinigaran, Gem Guangco Arcade, Barangay 4, Poblacion Hinigaran. Mayara makita sang klinika sa San Carlos City, Barrick Building, Figustilo Street, Barangay 3, San Carlos City. Kagsa Victoria City, Carl Building, sa likod sang VCC o Victoria's Commercial Center, Barangay 2, Victoria City. Klinika de Alternativo Medicina. Klinika de Alternativo Medicina. Ang masaligan mo sa ikaayong lawas mo.
5: Anyway, magkanto sa aton main topic today. Paano bala si D. Tribayo makabulig sa imo kung nabudlayan ka magpaniwang? Kung ikaw bala isa ka obese nga tawo nga tambok since birth, nga bala amo na ay basi makabulig si D. Tribayo sa imo. So hindi na sa tangkaso ubos sipon kagilanat, ikaw mabuligan ni D. Tribayo, mabuligan ka man kung ikaw may hypothyroidism.
4: May nga gagalida kay gapapili mayor sang hinubaan, sir.
5: Uy, sir, sino na?
4: Duha ka stasyon ang nakakonekta da.
5: Mm-hmm.
4: Sa Mayor Duff Reliquias.
5: Uy, Mayor Duff Reliquias, good morning.
4: Hinubaan, don't forget Mayor Duff Reliquias.
5: Duff Reliquias, da, no? Wow.
4: Sige, katotas topiko, sir boy. Kabalo ka, kisa may mga kakapoy or fatigue nga hindi ma-explain. Kisa di ka kaya tugnaw dahil magguwa. Especially kung malagaw ka pala sa mall, hindi ka namiyan niya maglagaw. Ang iba niya, wala untat ka palanakit sa imo, ano, mga kasukasuhan, sa mga joints mo, sa mga muscle. Grabe, gali, simptoma na sa gituag, hypothyroidism.
5: Uy.
4: Ang unang epekto, sir boy.
5: So
4: kung palainom ka di Tribayo, ang imo nga thyroid gland, ga-produce ni siya sang duha ka thyroid hormones, nga TS3 kag TS4. Kaya ang purpose na, amo nang mag-regulate sa imo nga metabolism. Paano niya gamiton ang energy? Siya na ang answer boy. Siya na ang gasolinador. No? Kung kusog ang gasolinador, ti dasig ubos gasolina eh.
5: Oy, mahal.
4: Pero, kung gusto ka namin nga regulate, pag-regulate siya, importante ang pag-inom sa ang D. Tribayo nga. Protektahan ni D. Tribayo ang imo nga thyroid gland. Ibutang niya sa normal, nga hindi mahakog, hindi man makini, tamang-tama lang. Amuna ka nami kung adlaw-adlaw ka gainom, D. Tribayo. Ma-prevent ang balatian nga gitawag hypothyroidism.
6: Yes, ang fatty acids nga sa D. Tribayo, kinilano ni Sir Boy na ito niya, no? Para ma-utilize kag makakreate kita sa ginatawag hormone, especially ang aton nga thyroid hormone, Sir Boy. Nga gina-regulate sa aton nga TSH o kung thyroid stimulating hormone, no? Nga ginahimo ini sa aton nga pituitary gland, no? So ang D. Tribayo, ang iyang fatty acids na makabulig na sa aton nga pituitary gland, nga magnami ang iyang function niya, Sir Boy, no? So malikawan naton ang natawag hypothyroidism kon naka-D-Tribayo kita kadadlaw.
2: Informasyon sa ikaayong lawas.
5: Uy, kabudlay kung may hypothyroidism ka, ha? Hibis kan hanong mga treadmill, hibis kan hanong mga dlaga, nag-bike da, huwag ka ganiwang.
4: Dugay magniwang.
5: Dugay ka magniwang, no? Ay, base amunin solusyon sinyo, D-Tribayo ka mo. Ano pagid? Paano pagid ang D-Tribayo makabuli kung may hypothyroidism ka? Kung hypothyroidism ka, may ginatawag kang insulin insensitivity. Meaning to say, ang insulin mo wala pulos. That's why, dugay-dugay kung may hypothyroidism ka, diabetic ka na. Ano ang ginobra ni D. Tribayo? Ginapanami ang sensitivity sa imo insulin. That's why layo ka sa dinatawag nga diabetes kung may hypothyroidism pa. Ginapadasig pa ang imo metabolismo. That's why okay good ang D. Tribayo kung ikaw may hypothyroidism.
2: D. Tribayo with Physio.
11: Ako si Ana. Before problema, ako gidang ako na regular nga regla. Kisa, agalabot, gitatlo, kabulan, bala. Sa pagtumar ko sa D. Tribayo, ba okay, gidang resulta, subong normal na gid.
2: D. Tribayo. Ang D. Tribayo. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D.
5: Tribayo. Mangabot ka.
4: Nagpamatundaan sa mga pagtuon, Sir Boy, nga ining mga tao nga may ara thyroid disorders, kulang sa gituag minerals nga, selenium kag mineral nga, zinc. Imagine. Or grabe maguro magkaon, Sir Boy, sang sources sang mineral nga selenium kag zinc, hindi ma-absorb.
5: Hindi ma-absorb.
4: The reason why kulang ka healthy fats. Kulang ka medium chain triglycerides nga para kay, para i-absorb niya ang damo nga selenium kag mineral nga zinc. That's why importante nga mainom ka di tribayo. Kaya nga man, ining mineral nga selenium kag zinc kinahanglan na para nami ang production sa imo hormone nga gitawag T3 and T4, no? Especially ang thyroid stimulating hormone. So kung kulang ka, dako chance gid nga magka hypothyroidism ka. Amo na nga ang mga tao nga pala inom D3bio malayo sa gitawag hypothyroidism.
6: Isa sa serious nga komplikasyon sa ginatawag hypothyroidism, Sir Boy, ini ginatawag balatian man sa
4: kurason.
6: No, kung isa abla nagasako ang pagpitik sa kurason mo, kung isa nagahina man na Sir Boy, no? Kag dako ang risgo mo nga magka-stroke ka basta may ara ka sa ginatawag hypothyroidism, Sir Boy. No, that's why kinanglanta ang D3bio para malikawan naton ang balatian sa kurason kag hindi kita ma-stroke, hindi lang sakit sa kurason, Sir Boy, tungkas sa ginatawag hypothyroidism, makakuha siya, makahatag sa aton sa kapigaw nga blood circulation nga hindi ma-supplyan ang aton nga lawas ang nagkakaigo blood, Sir Boy, nga dugo. No? So, liyaw muna, basta mayara ka sa hypothyroidism, pigaw ang aton nga blood circulation. No? So, kung nakatitribayo ka, makahatag na sa aton sang insaktong nitric oxide, Sir Boy, no? Kaya panami sa aton nga blood circulation tungod nga ining nitric oxide ginapahitad yang aton nga blood vessels, no? Nagapanami sa aton nga blood circulation, no? Amo na nga malikawan naton ang cardiovascular problem associated sa ginatawag hypothyroidism basta naka D3bio ka.
5: Wow, no? And lastly, ang D3bio tungod sa iya medium chain triglycerides ginapadasig ang imo metabolismo by increasing your core temperature. Inid ako gidbulig kung ikaw may hypothyroidism which you have low metabolism. Meaning to say, hindi mo matunaw ang imo pagkaon, dutay ang absorption sa imo pagkaon kada sa mga nutrients and vitamins. So you need D3bio. So kung ikaw may hypothyroidism, ikaw bala dali ang balido kami dali makapoy. Permit to you.
4: Medyo, ang iban constipated.
5: Kag ikaw medyo tambok, no? Extra large ka gamay. Ay basit may hypothyroidism ka. Mag D3bio ka na.
4: So amo na ang sekreto, ha. Likawi ang hypothyroidism pala nakit sa lawas ang pag ang constipated, no? Pipila lang ka simptoma. D3bio ang sabat. Kadto ta sa mga dugang ang mga benepisyo kung adlaw-adlaw kag inom sang D3bio. Tinabalaan nato nga ang pagtuon nagapakita nga ang mga innate antioxidant nga makita mo sa D3bio like gallic acid, kaya niya malikawan ang mga balatian sa kurason, Sir Boy, ma-prevent niya ang myocardial hypertrophy.
5: Hamak muna.
4: No? Kag siyempre, ining gallic acid, nag-represent siya sa gitawag promising therapeutic candidate para sa mga cardiac hypertrophy and heart failure.
5: Uy, kung may heart enlargement ka.
4: Kung adlaw-adlaw kagainom sining D3bio, malayo ka sa balatian sa kurason. Malayo ka sa balatian sa paghabok sa imo kurason. Nga, number one, makontrol niya imong blood pressure. Pag control imo blood pressure, wala sa paghabok sa imong kurason. Amo na nga, ibagid kung adlaw-adlaw ka gainom D3bio. Kung gainom ka lang D3, kulang na. Kung gainom ka BCO, kulang na. Kulang dapat D3bio. D3 nga may BCO, BCO nga may D3.
5: Campion.
6: Yes. So, hypertension kag problema sa kurason malikawan gitungon sa ginatawag nitric oxide, Sir Boy. Sana sila yung tanagin na balik-balik tani. Basta nagga D3bio kita, naganami ang aton nga
4: galapad ang alagyan.
6: Naglapad ang aton nga highway sa aton nga dugo. Nga dugo, no? Tungod ang D3bio meron sa ginatawag medium chain triglyceride, matawag na siya, Sir Boy, nga vasodilator. But silunggin na pa-relax niya ang aton nga mga muscle kag ang aton nga mga blood vessels, Sir Boy. So, kung high blood ka, abi, pwede ka makatumaras ang D3bio kag dako gid ang mabulig sinasabi mo, Sir Boy, para mag-normal ang aton nga blood pressure.
5: Kung may MMDA lang ang aton circulating circulatory system, D3bio na ginapalapad ang highway, ang imugat, that's why free flowing, may tagahimos man sa mga basura nga nagtilig ang cholesterol like LDL, kay rich in HDL ang gitawag nga D3bio.
4: Wala plaque nga mapurma, Sir Boy.
5: Wala plaque. So wala batse. Wala batse ang magyan sa gitawag nga dugo mo, lapad pang alagyan kay may nitric acid. Kung gusto mo layo ka sa hypertension,
4: Autobahn Highway sa Germany.
5: Kampiyon, no?
6: Lapad-lapad.
5: No, lapad. Pagustod lagan ang imudugo without any pressure.
4: Kaya siyempre, permi na ito, ginabalik-balik, Sir Boy, nga ang D3bio, kaya niya pation ang mga kagaw nga ara na sa sulod lawas.
5: Mm-hmm.
4: Ang adlaw-adlaw mo nga inom sang ditribayo, adlaw-adlaw mo ginainom ang mga kagaw nga ara ga panago sa imo lawas.
5: Mm-hmm.
4: Ano pa? Kung adlaw-adlaw ka ga inom sang ditribayo, gina prevent mo nga magsulod ang kagaw. Kita mo both ha?
5: Mm-hmm.
4: Prevent kag attack.
5: Patyon gid.
4: Anin man sa prevent ya likawa niya nga magsulod ang kagaw kay adlaw-adlaw ka ga inom ditribayo, pero kung na ara na sa sulod ang kagaw, amat-amaton niya patay. Ano nang mga kagaw nga arasulod? TB. HIV. HIPAA. Kag iban pa. Damo pa. Damo pa, sir boy, nga kagaw. Way lang takabalo nga. Amugali na ang nagpaamat-amat tigulang sa aton. Kag amuna ang nagpaamat-amat paluya sa aton nga immune system. Ibagid kung palainom ka ditribayo. Adlaw.
5: Wow! No, so hindi na sa trangkaso ubos si Pon Kagilanat, ikaw ang makaayo sa ditribayo, pati kung may hypothyroidism ka, amligan ka man sang ditribayo.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
4: Wala na mitay. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magpakamay sa tuntunan, magaayo gid sa madamo ninyo nga balatian.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaalaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Adamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinaghumunahan ni Dr. Ramil Uy, impormasyon sa ikaayong lawas. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
12: Gusto mo bala istorya nga kaladlawan? Gusto mo bala problema mo mabuhinan? Karina kag magpamati sang drama komedya na puno sang kalingawan. Makalamu ka abang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalye 5. Galibog na ang ulo mo sa imo mga kautangan? Nagdugang pagid ang imo asawa kay ikaw ginbayaan. Problema mo nagdululungan. Nagtambak na ang tanan. Karina ka magpamati sa Rumbuhan sa Kalisingko. Mga istorya nga nagkakatabo, kag magkakatabo sa susyudad. Mga kasaysayan sang tawo nga may mga abilidad. Legal man kag illegal kay likoton nga hindi maayo. Sa Kalisingko, tanan kompleto. Rumbuhan sa Kalye 5! Malipayon niya ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon ng istas

0: tungko.
1: Sporebiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporebiotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sporebiotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporebiotics.
2: Wala pala sang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
3: Ew! Yucky!
2: Mag-Sporebiotics ka! Klinika Sporebiotics! Kinapadamo ang good bacteria sa imo nga baba. Klinika Sporebiotics! Sa Sporebiotics, ginatap na ang pagdamo sang bad bacteria sa imo baba nga nagatuga sang tooth decay kag bad breath. Klinika Sporebiotics! Ang probiotics nga kontra sa kagaw!
4: Panahon na naman ang ubo, si Ubs at Trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty! Panlaban mo! Mighty C! Na may superpowers, nalakas tension, at matalinaw! Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrabidang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C!
5: K5 FM, championing the lives of the Filipino.
6: Gagkaroon! Aton padayunon ang istorya nga puno sang kalingawan, gagkabulastrogan. Makalamho ka apang may pagtulunan. Rumbuhan sa kalising ko!
7: Pwede ka naman guro ko lakat.
8: Ay! At sige na lang gani, ha? Ah. Drang ka na lang gani. Daw sa indoa kay mo niya.
7: Ay, yeah. Ay, hala.
8: Amo na ako, ha?
7: Lakat ton to.
8: Bala ka da!
7: Bow. Ato na siya, ho. Wala, ganyan kaluoy ang nurse nga to sa akon. Ang mayo pa. Planuhan ko diliwat ang akon pagpalagyo, ha. Inang sipti na git ko. Nang hindi na kumdakpan. Sining at yun. Makapalag yun ako yung wala sang sapit. Bayaan ko na di ang kalbaryo nga lugar nga ine. Mangita ko pagi. Nga makaikyas ha. Bahala ka na di agi ka nga nurse. Malagyon ako di. Malagyon ako di yung wala sang sapit. Para sa dasadya ino.

0: Ay, dali naman tanay matulotambay sa plaza, wa. Tuod nga maka uluaw asan man ko blasang ginapaligban ko kung makasuhan si Kapitan Hugakom. Ay, dali lang ko sa ginaplastaran ko, permiya. Mayo di kay damo ka di mabatian bla nga istorya bla, sari-sari nga mga istorya. Ambot, ano naman ni Ayhan subong nga istorya ang ari di ban? Abibe, ituon ko nga ako niya dulunggan. Ha, ba?
1: Pastor! May adlaw, Pastor!
2: Mayong adlaw man, anak! Sino ka gani?
1: Ako si Maria Mercedes, Pastor!
0: Ba? Tabaho ka nami sa ngalan sang agi ba? Agi to kung babae. Maria Mercedes sa ngalan. Sa ngalan palang doon nami na magkaikiay ba? Aya ba?
2: Anong malagad ko sa imo anak ka Maria Mercedes?
1: Pastor! Bendisyon na ako, Pastor! Kay nakasala ako!
0: Uy, ala! May sala ko no si Maria Mercedes? Aya ba?
2: Sige, anak. Ka Maria Mercedes. Ituad sa ako ng imo mga sala.
0: Ara na, ituad dyan na. Yabaw. ano yan yung sala ni Maria Mercedes man?
2: Sige na, Maria Mercedes.
1: Pastor, bati may holy water ka da, Pastor?
0: Oh, hala. Nangita siya holy water? Ano niya na man?
2: Anon mo, anak?
1: Ihugas ko lang tani akon kamot, Pastor. Kay kadamo, naging ang nahikapan ko nga iya kalalaki.
0: Aya ba? Nakatibawas, gidman sa? Ano kuno?
2: May-ari ko di anak, holy water. Pero gabay na lang ni Bilin.
1: Damo ahatak sa akong pastor. Kinahanglan ko damo.
0: Hala, ano kuno? Aya ba?
1: Ay ang iban, ipangalibog ko man tani.
0: Aya ba? Hala, ano kuno? Wala labot nga ipanginaw ya sa kamot ya tapos ipangalimog ya pagayad. Aya ba?
1: Kung yung ara pagkada, Pastor?
2: Balik ka lang di boss ang para sa inupangalimog mo. Kaya nga bilabo lang di sumbong para ipanghinaw mo lang.
0: Hala, terrible man yung mga sala ka nahimo sa agi ngini. Sadya-sadya, you know? Wow!

0: Mr. President.
1: Oh.
0: Maayo pa nga hindi ka lang anay magpa-fresh con.
1: Nga aman.
0: Agod nga daw wala ka lang abi kabalo sa nagakatabo. Pawala lang bala. Oh, Mr. President. Inang daw kuno abi, wala ka dilabot sa nagakatabo kay Inday Saray Lustay.
1: Agoy. Dawusto matuod. Maayo nga suggestion ina ibus man rimulta.
0: Ari lang kami di agod nga protektahan ka, Mr. President.
1: Maayo gid ibus man. Dahil diyan may malita ka. Kuha ka to'y sa kamalita nga kwarta sa budiga.
0: Baw, salamat gid, Mr. President, ha?
1: Ah, sige na. Magkuha ka na to kay basi lang magbagong pinsar ko.
0: Subong tayo, Mr. President. Makuha ko to, ha?
1: Go and multiply. Go and tiwasi si Inday Lustay.
0: Ariglado, Mr. President.
1: Lakat na. Kag pagbalik mo, dala ka kok. Kokwa, kay maplastar kita diri ah. Pampagana sang aton adlaw ah. Dakad na. Kay duga kinam-kinam na ko magamit sang kok. Kokwa.
0: Ara na, Mr. President. After kukuha sang malita, mabalik ko dinayon kag madala sang kok. Kokwa.
1: Nan, amo na iya.
0: Sadya-sadya, you know.

0: Te, ano pa nang ginatanga mo, Nur? Bing di malunhaw?
1: Ah, ginahulat ko pa ang imukisa.
0: Yeah! Mau animal kagid bala mo?
1: Te, wala gid tada kiss?
0: Gusto mo gid sang kiss ko?
1: Oo eh.
0: Di ba kalto ano yung pagkaon akay pahalukunta ka?
1: Bao, sigurista kagid imo ya Marites, no?
0: Ikaw gani sigurista man. Sige na. Pangita na to pagkaon kay makaon kita. Tapos mo pakaon sa akon basi magliwat ang pinsar ko kanoon taman ka.
1: Oy. Oo. Malakat na ako ah.
0: Hindi na paghulat ta nga paamuton mo pakuha kay wala ko di biya kwarta.
1: Kabaluman ko ah. Amo gani nga kiss lang ang pabalon mo sa akon. Agod, makabakal na ko sang pagkaon.
0: Te sige ah, magbalik ka karon may kiss ka ah.
1: Eh nami pagintani ya, may kissanay pagid kita.
0: Animal ka, inmording ka. Sige na batsi na to ah, kaya nagutom na ko. Go na.
1: Okay. Relax lang bala, sagot kita.
0: Na.
1: Ako na ang bahala sa imo. Basta ako man ang bahala sa imo.
0: Oo, ah, ikaw ang bahala sa tanan ah. Para sa para... dyata nga duha.
1: Yeah.
0: Na. Sadya, sadya, ino.

0: Beauty Soap.
1: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para mas younger looking ang panit. Mag DTX Beauty Soap na mga besh.
0: DTX Beauty Soap.
2: Mamaka sa mga butika.
3: Wala na gid sang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi, sa diin ka, pipino.
4: Relax gan. Kinhimo ko man ang tanan, pero wala na gid ya.
5: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay, muling buhayin mo. Extend food supplement for men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs, nga nagahatag sang gana. Extend supplement for men.
6: Muling binuhay mo.
7: Extend. Isang kapsula ka lang.
8: Healthy nga uto.
9: Hi, Dennis Juanes.
8: Madalong kag-alerto nga paminsaron.
9: Hi, Dennis Juanes.
8: Mas manami nga performance sa eskwilahan kag sa pagtuon.
9: Hi, Dennis Juanes.
8: Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Syrup para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup nagaimprove sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika.
10: K5 FM, championing the lives of the Filipino.
11: Wow, my kusog.

0: Toto, dako.
1: Ano man na urgent laba-laba?
0: Tapos ka na drawing?
1: Huwa. Tapos na si Siola na yung sakon yung activity niya. Daw wala ka pa balaya ka pati sa akon.
0: Pati ko eh. Ikaw na gitna. Ang mayo pa? Maistorya na yun na lang ta. Total, tapos naman ta drawing ah.
1: Haran naman. Nga, istorya ng imo yaman. Ano na aw?
0: Handam ko git bala, tutod ako nga manginis ya ka vlogger.
1: Wow! Ara ka naman, naguna-una ka naman bala.
0: Di kaya mo na yung handom ko. Dahil tinawabal ang mga vlogger, nakabakal na sila balay. Kag sa mga salakyan, tungod lang sa pag-vlog.
1: Ara ka naman, pero do may punto ka man na.
0: Oo, nagkabalo ka bala? Kung anong ingalan ko sa akon niya vlog?
1: Ano now?
0: Ano pa? Kundi mas namin nga ingalan niya, Buboy Vlogs. Kaya mo ginang idol ko nga vlogger? Kaso, gin-rename yan ha? Ang iyong page?
1: Ay, gali ka?
0: Amo na nga ako na lang mapadayon sa pag-vlog-vlog niya.
1: Ito sa kadamo, sa ngingalan sa vlog, amo ginaya?
0: Hoy, butangan ko dayon nga, I love Buboy Vlogs!
1: Sadya-sadya, you know?

Wala ton ko karon nga magapi na kita. Para wala na mayo, may galabay-labay, kagbuntaw. Kahit malagyo ko ni dayo na. Bahala na sila kung lagsor ko nila. Ang importante ya subong na makapalagyo ko de. E kung hindi, basi dirigit ko matiwasan. Bahala ka muna kung pilang utang ko de sa ospital ah. Tako naman ang ginansan nyo sa iban. Ay mahal ang inyo panukot. Kabigaw ang inyo serbisyo. Mapakuno ko no ako anay nga tulog. Kagun mang check di karon liwat si nurse. Mahulo ragok lang ko ah. Mamuamula ko sina o. Amo na lang ning chance ko nga makagwa dire. Kag malagyo. Eh kung nulaton ko kung sano. Ay, sano pa kaguro makabayad sa bill ko. Basi patay na ko. Sadya-sadya ino.

0: Okay na bang kay?
1: Oo, Homet. Kung anong inimomo, mamandang ako na.
0: Wow!
1: Sang pagtapos mo, tapos naman ko dahil drawing, ah.
0: Wow! Amo na yak may gabong kay? Kay ka supportive, ganyan sa imo yan, oh.
1: Oo, ah. May guay, tamong. Kung anong imuon mo, mamandang ako na.
0: Wow! Inayabeg? Amo na yabeg?
1: Hulaton talang nga makabalik si Ma'am Brakday. Tapos kung oras sa isang presentation, tati, ready na ta dayo na eh.
0: Oh, mega. Susa, sansaw lang niya ang mga muning ang presentation sa ato niya.
1: Gani man, Beg. Dobi, ho na niyang kinapamasawan ta.
0: Sinabi mo pa? Tanawabla ka rin, Meg. Kay kita naman niyang may pinakabaskog ng presentation.
1: Magid, Meg eh. Basta ikaw ya daan manom dumek basko kagad ya.
0: Oh, eh. Ako ba yun? Genius ko yung daan ka ba?
1: Oo, man, Meg. Believe na kuya si mo, Meg.
0: Napago ko rin nag-believe sa akin, Migaw.
1: Ay, hindi ado kay naman, Meg. Ginsulit ko lang liwat sa bong.
0: Inaya, Meg. Amo ginayang nanamihan ko sa imo bala, Meg.
1: Oh, Mega. Kung sa din ka dito, mako, Mega.
0: Inaya, Meg. Sige, wala taon na lang magbalik si Ma'am kagkay si Ma'am Burak dahil kaso tabon ta sila dahil yung Mega.
1: Oo, oh, para sa sadya-sadyay, no?
0: Wow!

0: dito ang Skaba.
1: I Care Gold.
2: Ako si Oscar, nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat ka na magbuktaw. Bangod ini siguro sa akon ng edad. 55 anyos na ako. Ambal pa sa akon kingod balay. Testingan ko ang I Care Capsule, pag I Care Drop. Amun ako nang iya ginagamit. Uod gin man gali ang iya ginhambal. Nagnami akong panulukan. Nadula man akon muta-muta. Pagpulas ang akon mga mata. Nagnadula man ang tuman nga kasilaw.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
1: This year, more than 30 schools from two divisions across Rojas City and province of Capiz have finally accepted the challenge. But only 15 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Rojas Inter-School Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mga ibabaw? Pantayan sa K5 News FM Rojas.
3: FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow, my puso!
5: Mga abyan, sunda pagitin nyo sa pagpamati ang mga kaladlawan nyo mga istorya sa drama-komedya nga ginatiguluhan, Rumbuhan sa Kalye 5! Ginsulat kag sa idalom sa direksyon ni Chester Dan Veronque. Musical score, Carlos Bols Mundia. Recording engineer, Noli Aparecio. Special sound effects, Melvin Flores Plutenya. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center. Ang kampyon nga istasyon!

sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM.

0: five galinhawanta.
1: Oh, hala! May gwapo! Mapapansin bala ako? Ari mo ay, ihuman ko siya! Wow! Wala reaksyon ba? Ari mo ay, dali lang bala kay, pakitaan ko siya sang legs ko. Ay, abaw! Nagtulok man siya tuon sa akon, pero nagkusmod siya. Hoy! Kainap ako di pa sapak-sapak sa imo? Tana naginhimo ko? Nga daw hindi kagit madutlan sang charms ko!
2: Paghinugay ka na, Bernarda, ha? Kilala ta ka bala? Upon mo ta papaltak sang una!
0: Hey! Galingawang time!
1: Kampiyon! Kampiyon! Kampiyon! Kampiyon!
3: K5 News FM. News FM. E3 Bio.
4: O, si Karen, nadamog isang akon hair fall at hindi man namin akon na kutis. Nag-try ako tumar sa E3 Bio kang naghining akon buhok kag nagkinis ang akon kutis.
3: E3 Bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. E3 Bio with Physio.
5: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon nangin sekreto sa law school.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio yung may D3 Bio.
2: Kabalik-balik sa CR, kinadiarrhea. Max4 Biotics. Katap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa S4 Biotics, nasig ang alibyo. Mag-klinika S4 Biotics na. S4 Biotics, naging updan sa prebiotic. Nagapabaskog sa imong resistensya. S4 Biotics. Nagapanamik sa digestion kag nagapamaayo sa nutrient absorption sa bituka. Sa klinika S4 Biotics, your always in good health.
6: Fat deliver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordica Sharantia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fat deliver. Available in all drugstores.
3: DTX 500.
7: Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon, inong DTX 500. In 2 times ko, so buong napagpakwa ko, nag-136 na lang ang sugar ko.
3: DTX 500, mighty C. Ang alkali. Nga vitamin C.
8: Ako si Mimi.
9: Dali kasi napit akong tuhod. Arthritis na gali. Pero sang pagsugod ko, inom sang mighty C. 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan. Wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibo gid kaayo ang mighty C.
3: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
10: Ako si Jose Garin, retired military, taga City Heights. Napunta kami dito sa wellness clinic sa Itok Samaritan. Nag-inom kay Mighty C. Kung nag-ayo ang batyag ko.
3: Mighty C, epektibo, garantisado.
11: DTX Beauty Soap.
12: Ako si Ronan, isa ka sales rep.
11: So una,
12: mag-ed ako sa akong body odor.
11: Huya na ako mag-atubang sa akong mga customers.
12: Pero subong,
11: sadya na-ed ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
12: Kag nag-hamis ka nag-butik, ed ako nga panit.
11: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika.
13: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special. Kaya nag-DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
3: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
14: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giguyon magpangapi apang naganyat ako sa hapon upod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilty sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak bawang hapon panulukan.
3: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
15: Gabasa na naman bala ang imo.
16: Ay, gabasa na naman?
15: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
17: Always nagabasa.
15: Kag nagabaho ang kilikili.
17: Mag-Clinica Deo Fresh.
15: Para sa maputi at mabangong kilikili.
17: Clinica Deo Fresh.
16: Nagabasa na naman balaga.
15: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
17: Clinica Deo Fresh.
15: Para sa maputi at mabangong kilikili.
3: Extend the food superman for men.
18: O si Rosan, baw, akong bana, sang nag-edad ko rin taan nyo, sbala, nag-hara-haragid. Sang una, hindi man na siya musina. Ay gali, naka-extend food supplement for men. Tungod sa extend, wala lang kami gaka-edad nga duha ba. Mami, gidang extend.
3: Extend food superman for men. DTX 500.
19: Ako si Salvador Estanina, taga Davao Capiz. May balatian nga TV. Kinahapo ako kag nag-abot sa punto nga nagsuka ko dugo. Nabatian ko sa radio ang DTX 500. Nagtumar ako.
20: Nag-ayawid ako sa ako
19: akon balatian nga TV.
8: Salamat
19: sa DTX 500.
2: DTX 500.
20: Bakal sa mga butika.
21: Ang bata mo bala daw gakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
2: Memory Advanced C.

0: Memory Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: Nagaburod nga mga mata? Nagamuta? Nagapula kaga? Nagakatol? Mag-Eye Care Go! Ang kapsula nga himo para sa mga mata. May yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Go! Ang mas ginpambasko nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Go! Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Go! Kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Go!
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: Ay, gusto ko man tani magbakal bulong, pero kamahal-mahal gidya sa butika.
3: Ay, Mari, naa dito kaya mabakal sa mahal.
4: Kay may barato balaya nga butika.
3: Dali, kadto kita sa Rain Pharmacy.
2: Rain Pharmacy? Rain Pharmacy?
5: Barato nga mga bulong pero epektibo. Diri kadto sa Rain Pharmacy. Permi bag-o ang mga bulong. Kompleto man sa mga bag-o nga generic meds and combinations. Ang Rain Pharmacy, barato gid sa tanan, pag-abot sa generic medicines.
6: Ah, Mari, may ara man sila tugali mga suplemento kag medical supplies?
3: Ay, sus, Mari, kompleto na sila daya. Nami, ginaya bala sa Rain Pharmacy.
5: Sa Rain Pharmacy, available man ang mga food supplements kag mga herbal coffee. May ara man pili nga medical supplies kag device nga kinahanglan in case of emergency. Rain Pharmacy, may branches sa Chudura Arsenas Trade Center, sa Tubang Sangbagsakan Center, kag may ara man sa President Rojas malapit sa Town Plaza. Kun para sa imoy kayong lawas, dapat wise ka. Pilion ang barato, pero epektibo. Pilion ang Rain Pharmacy.
7: Rain Pharmacy.
8: This year, more than 30 schools from two divisions across Rojas City and province of Capiz have finally accepted the challenge. But only 15 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Rojas Inter-School Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mga babaw? Hantayan sa K5 News FM Rojas. Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City 100.9 K5 News FM.
9: News FM.
10: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
11: D3 Bio.
12: J-Yo!

0: ka sa math?
1: Ay, huuday eh. Best in math ni sang kinder, ya?
0: Bao, abis, sige, tisningan ta. 4 plus 2.
1: Ay, kahapos. 6 eh.
2: Bao, alam, gid man.
0: Tisningan ta pagid, be.
3: 2 plus 4.
1: Ay, 9 eh.
3: Ha? Nga, nag-9. Dugin suli ko malang ang pamangkot.
1: Bao, ti, siyempre gin suli ko man ang sabat eh. Best in math, gani mo?
4: Hey, hi, Kalingawang time!
5: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
6: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM.

0: D3 Bio.
1: Akusi boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mga buti ka.
2: Let's go to our checklist right now. Ang advantage ng D3 Bio over ordinary vitamin D3.
3: Sige. Ang gynecology journal nagambal, Sir Boy Doc, nga ang mga babae gali kung palakaon tamis, gambal gid sila, palakaon ka tamis, grabe ka carbohydrates, mga favor gina sa pagtubo sang Candida albicans, no? Ang reproductive health nyo grabe gid ang baho. So no dire makabulig sang dako ang virgin coconut oil. By taking D3 Bio, ina siya ang diretso nga naga kadto sa imonga reproductive organ kag nagapatay sa Candida albicans. Ini nga kapabilidad wala niya sa plain D3.
4: Oh, ah. So kung naka D3 Bio ka, tanan nga problema sa mga kababayen, mga baho-baho da, dako gid niya mabuhi. So even body odor.
5: Kayang-kaya.
3: Oo.
5: Yes.
4: Makita mo lang na sa D3 Bio, hindi mo na makita sa ordinary nga D3.
6: Vitamin D3.
4: Sir GP, pagpalainom ka D3 Bio, compare mo sa ordinary D3, ang nakanamit sa D3 Bio, ginapadamo niya ang mucus lining, ginapadamol niya ang mucus, ginaproduce ang damo sa tiyan, malikawan ang problema sa hyperacidity, even ulcer. Sang una, sige ko research, nga ang mantika, gapalala sa hyperacidity ng ulcer. Kato galing mantika nga ano, nainit na.
5: Oxidized.
4: Galing kaya ang D3 Bio, ang iyang mantika is cold press.
6: The best kind of extra virgin coconut.
4: Kung may H. pylori bacteria na ang imuanot yan, kaya niya makontrol. Kag aside nga kaya niya makontrol, patubuon niya ang mga mucus, mga lamig-lamig sa imot yan, para nga inigbukbo sa acid, hindi dalima, no? Manipis ang imo nga kwan, lining sa imot yan.
3: May protection.
4: May protection. Amo na ang nakadami sa D3 Bio, kumparar mo nga gainom lang ka, ordinaryo nga D3.
7: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestinan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mga butika.
8: Ang namian ko, lalo na kung ga-intermittent fasting ko, ang akon nga period of starvation, bala. Kung magsulab ng akon siyan, ga-take ko 1-2 capsules nga D3 Bio. Gadula ang sulab sa ngakon siya.
6: Dasig lang.
8: So, gasulab siya because kabatsyag ko gutom. Batsyag ko gutom. So, nag-take ko 1-2 capsules, nadula naman ang ngakon nga gutom. Nasuppress ang ngakon nga gutom. It's because ang aton nga D3 Bio has extra virgin coconut oil na may medium chain triglycerides which is converted into ketones na mag-provide sa akon sang energy. Ngayon, masuppress na ang akon gutom sa akon nga mga sumula.
3: So, meaning, Sir Kevin, doon gina-interpret sa isang lawas mo as food.
8: As food. Healthy food.
4: Amo na siya. Amo na ganit kong aga, before ko magkanto di, mainom na ko na tatlo ka soft gel sang ano, sang D3 Bio, Sir Boy. Kaya ang purpose na, di siyempre, malicture ka. Matalakay ta, di gamiton ng utok, di way kakaon. So wala ka sa ibang nga food. The D3 Bio, the ketones of D3 Bio.
9: Will provide you energy.
4: Wala
6: na ano, provide you energy. Ang ting pang aton brain, no? Ako ya, ang battle cry ko kaya ka D3 Bio is for today. Nga gusto ko D3 Bio over ordinary vitamin D3 cause gaatag ni sa akong kumpiyansa. Kumpiyansa nga layo ko sa katalo, layo ko sa ilanat, layo ko sa sipon, layo ko sa ubotongod, sang monolaurin nga ara sa D3 Bio. Ang monolaurin, ginatap na tanan, klase nga virus, kag bakterya nga ga-produce ang trangkaso, sang hilanat, sa pag-ubo, kag sipon. Kung gusto ko palayuan mo ang sipon, kag trangkaso, kay kakulbaan subong. Jutay nga trangkaso mo, kulbaan ka na, uy, basi ano na ni, basi ano na ni. Dapat naka D3 Bio ka. Kung matrangkaso ka manggid, hindi magdugay 1-2 days lang kos protektado ang imo selula do may bodyguard ang imo selula.
4: Ako Sir Boy ang nakulbaan ko. Hindi nga matrangkaso ko. May salig na kuya sa D3 Bio, Sir Boy. Kaya niya nga ano nga mabuligan sa D3 Bio. Ang nakulbaan ko kanang i-quarantine ka 14 days di ka pagwaon.
6: Amak muna no. 14 days.
4: 14 days bla pero suhon ka.
6: Suhon ka.
4: Inano na man.
6: Tapos iupod ka to sa iba. Nga may ara gid yan, no. Ang lain na tinalatnan ka na lang. So mag D3 Bio, palayuan ang trangkaso, ang hilanat, ang pag-ubo, mag D3 Bio everyday.
0: D3 Bio.
10: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galing yung hulo ko, naibaluan ko ng taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sa hulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mga butika. D3 Bio. Health. News, D3 Bio.
5: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Ako ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades, pareho sa pag-ehersisyo.
0: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. D3 Bio with Visio.
9: Ako si Boy Fidel, isa ka-health researcher, kay isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3 Bio, mas naging klaro kang alerto ang akong paminsalon.
0: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. D3 Bio.
11: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika. Spore Biotics ka. Masakit ang dyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mag-Spore Biotics ka. May fortified probiotics nga nagabulik sa pagbalik sang maayong digestion sa Spore Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
12: Nagapalandunong bala ang imo panulukan.
13: Magalingin bala ang imo nga ulo.
12: Masami nagkapangihi.
13: Masami ginauha.
12: Si may diabetes ka na.
13: DTX 500 na.
12: Ang DTX 500.
13: Ang may powerful compound.
12: Nga nagapanubo.
13: Sang imo blood sugar.
12: DTX 500.
13: Garantisado.
12: DTX 500.
13: DTX 500.
14: Ako si Princess Jack Consular. Ataas ang ako nga cholesterol. Around 200. Nagtake ko sa DTX 500. Twice a day. Wala na ang symptoms na ginabatsyag ko before. Bilang gahugot ang akong dughan. Dasig ko kapuyo.
13: DTX 500 Mighty C.
0: Ang alkaline nga vitamin C.
15: Ko si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang. Kuti kong buntag gabi imo. Nanglan sa akong nga ubra. Alerto gid ko sa banikaturas. Gatikid ko vitamin C. Ang Mighty C. Labis gid pagpabaskog sa lawas.
0: Mighty C.
13: Mabaka nga butika.
16: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
17: Ako si Marcy. Apasok na ga-star sa Kulag City. Permila ko ginaubo. Kag-sip on. Das mo nakainom ang Mighty C na dula. Salamat sa 90 second na dula ako niya na ubo pa isip ko.
16: Para sa madaming kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
0: DTX Beauty Soap.
18: Ako si Jenny. Isa ako ka-beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hinimo sa dawon sa bayabas, madre de cacao, kag papaya fruit extra para sa nawo nga pimple-free.
0: DTX Beauty Soap.
13: Mabaka sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
19: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon. Na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
13: Mamasaga butika.
0: DTX Coffee Mix.
20: Si Leslie Katay. Mahilig it ako bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kay may arang chia seeds. Pampasexy gid man niya nga kapi.
0: DTX Coffee Mix.
13: Mabaka sa mga butika.
21: Nestor! Ang sinaing!
22: Luto na!
21: Ang labahan!
22: Nakasampay na!
21: Ang uniform ko!
22: Naplansa na!
23: Ganito ako!
24: Tigasi!
23: Tigalaba!
24: Tigasay!
23: Tigaplansa!
24: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
23: Sa gabi,
24: ako ang bossing!
23: Dahil kasangga ko!
24: Ang extend!
23: Supplement for men!
24: Lourdes!
23: Tapos ka ng maligo!
25: Yes, darling! Come to mama!
23: Extend food supplement for men.
24: May maca at lavawaska
23: na nagpapataas ng energy
24: at stamina
23: para sa tigasing performance.
24: Extend food supplement for men.
13: DTX 500.
26: Ako si Arlene Villaruel. Sang Banika, Roa City. May high blood ako. Permilang galingin ulo ko. Sang paginom ko sang DTX 500. Nagnami na ang pamatyag. Salamat sa DTX 500. Nag-ayogin ako.
13: DTX 500.
27: Mabakal sa mga butika.
0: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniay sa kang neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa paghunauna sang aton kabataan. Nagabulik kayo sang neurological disorder. Nagabulik improve sang ila paghunauna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advance Syrup.
13: Bumakal sa mga butika.
0: Nagaburod nga mga mata, nagamuta, nagapula kag nagakatol, mag-Eye Care Gold. Ang kapsula nga himo para sa mga mata. May yara ini sang superior antioxidants para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold. Ang maskin pabaskog nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Gold. Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butik.
1: Butika, I Care Gold.
2: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
3: This year, more than 30 schools from two divisions across Rojas City and province of Capiz have finally accepted the challenge. But only 15 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Rojas Inter-School Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mga babaw? Pantayan sa K5 News FM Rojas.

0: radio con.
1: Campione radio.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow, may puso.
4: Ang kampyon nga oras, mga ka-K5, 9 minutos ang nakaligad sa takna alas 11 sa aga.
5: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
6: 11 Mbps. Alas 11, mga balitang bandera kag public service. 11 Mbps. High speed sa balita. Optic fiber sa komentaryo. Claro kag estable sa serbisyo publiko. Claro, may punto kag sinsiro sa serbisyo publiko. 11 Mbps. Alas 11, mga balitang bandera at public service. 11 Mbps.
7: Darren Salomeo Hanson.

Mayong aga, Pilipinas, Western Visayas kag probinsya sang Capiz. Nagapangalagad ng programa nga 11 Mbps. Subong adlaw sang Webes mga kaki-five. Petsa Jess na kita sa bulan sang Setyembre tuig 2026. Kaupod nyo naman ang inyo alagad si kaki-five Darren Salomeo Henson. Magatalakay naman kita sa mga balita nga nagkainabo diri sa palibot sang aton sininga pungsod da Pilipinas. Subong man sa iban nga lugar mga kaki-five kag ilabi na diri sa probinsya sang Capiz. Ang aton gid nga paghatag sang katahuran pagabi-abi sa mga nagapamati sa 100.9 MHz K5 News FM Rojas. Subong man sa mga nagatutok sa 89.7 K5 News FM Radyo Tagbuanay Pilar. Kag sa mga nagamonitor sa Facebook page ang 89.7 K5 News FM Spearhead Kalinong Radio Hamindan. Mayong aga man sa aton sininga mga suki, mga online viewers naton nga nagamonitor sa aton sininga official Facebook page ang K5 News FM Rojas. Sa ato na sini mga nakalinyada ng mga balita. Geospatial mapping kag habitat assessment sang gapas-gapas nga bakawan sa Agustin Navarra Ivisan. Madinalagon nga ginpatigayon sa mga estudyante sang Rojas City School for Philippine Craftsmen. Talento kag leadership nagbunga sang kadalag-an. Mga kaki-five, Denise A. Doloso na ang ibabaw sa tusok kag YLAA 2026. Samtang Lawaan Integrated School nagpangibabaw sa Radio Broadcasting Top 5 sa RSPC. Sa aton pa sini mga balita, balita naton lokal, inflation rate sa Capiz. Posible magsaka subong a bear month suno sa PSA. 39,221 ka mga kabataan na bakunahan na mga kaki-five sang measles rubella supplemental immunization. Sa aton sini nga mga police report, wanted person arestado sa Banwasang Sapian. Panay Municipal Police Station na paslawan nga madakpan ang mga nagakarera nga motorista sa Barangay Kalitan. 14 minutos ang nakaligad sa tak ng alas 11 sang aga. Diri sa aton sini nga pagpangalagad sa programa nga 11 Mbps. Kaupod nyo si kaki-five Darren Salomeo Henson. Good morning man no, sa mga maukod naton nga mga tagpalamati sa Chudoro Arceros Trade Center o kung sa may TATC, no mga kaki-five. May dayad lang din nga pagpamati sa aton sini nga mga vendors na mga kaki-five. Kagsubong man sa mga vendors man kagpilakast establishmento dira sa bahin sang Burgos. Graman sa may Paseo de Rojas sa mga nagapamati dira subong nga aga sa mga naga

mga kaki-five apang, nag-apekto gihapon ang habagat o kon southwest monsoon sa central Luzon, southern Luzon, kag sa Visayas, mga kaki-five. Diri sa western Visayas, palakip na diri sa probinsya sang Capiz. Atensyon, no, mga kaki-five, maka-experience gihapon sa magal-umon nga panahon, may chance nga may baga ang kon, no, at pagtupa sang lapta-lapta nga ulan, o kon lapta-lapta nga pagtupa sang ulan, may dala nga pagpanaguob kag pagpangilat, dala ini sang southwest monsoon o kon habagat, mga kaki-five. Makasarangan tumtum makusog ang huyop sang hangin diri sa western Visayas, lakip na diri sa probinsya sang Capiz, nga magadalaman sa makasarangan tubtob mabalod nga kadagatan, mga kaki-five. Nabatian ang aton sininga ulat panahon. Ini nga bahin, mga kaki-five, ang ginadulong sa inyo sa kalwan sang kampyon kag healthy nga kape ang DTX Coffee Mix, mga kaki-five. Ang DTX Coffee Mix may ara sang ampalaya o kon amarguso, chia seeds and desugared sugar cane extract powder. Amuning kampyon nga mga ingrediente, mga kaki-five, nga magahatagid sa mga benepisyo sa aton sininga ikayong lawas nga inyo man sininga ginapangita, mga kaki-five. Pinaagi sa pag-inom sang DTX Coffee Mix adlaw-adlaw, mga kaki-five. Magamag-anang inyo sinipamatsyagan, mga kaki-five, kay ginadetoxify ang mga toxins sa aton sininga lawas. No, ginapagwa ang mga toxins o konhigko sa aton sininga lawas, kay hindi niya maayo nga magpabilin sa aton sininga lawas, kaya muna nagadalas ang mga balatian, mga kaki-five. Gani, para mangin healthy kita everyday, mga kaki-five, sa adlaw-adlaw, no, sa inyo pala nga pagbugtaw, umpisahin nyo ng pag-inom sang kampyon nga kape ang DTX Coffee Mix. Sa DTX Coffee Mix, nakakape ka na, nakadetox ka pa.

Ang DTX Coffee Mix available gid sa tanan nga branches sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center kag subong man sa mga nagapanguna nga mga butika sa inyo sini nga lugar. Ang clinic mga Haki 5 sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center diri sa Rojas City. Diri lang gid nahamtang no sa may McKinley Street. Tabok lang sa PLDT mga Haki 5. Available man online at pinaagi sa Shopee, Lazada kag TikTok Shop sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center mga Kaki 5.

Oras na ito, 19 minutos ang nakaligad sa tak ng alas 11 sa ngaga. Diri sa ito sini nga pagpangalagad sa programa nga 11 Mbps. Hatagan tanay ligway nyo sini mga ginpadala nga mga minsahe, mga kakifive. Diri sa ito sini nga pagpangalagad. Good morning na sa ito sini nga mga suki, nga mga tagpalamati. Mga K5 supporters naton nga nagamonitor online. Maayong aga no kay Sir Leo John Billiones. Okay. Subong man, good morning man. Okay, ara na nagtuhaw ng aton sini comment section. Kay Derek Makimot, mayong odto ka K5, greet ko lang to all firefighters, Kakag family and the crime crew dance group. Greetings coming from Derek Makimot. Salamat. Thank you man kay Derek Makimot sang Kakag mga ka K5. Ma'am Gianna Amville Siloso, mayong odto ka K5 dare nagamonitor na loud and clear diri sa the Amville's Choice sa Barangay Luktugan.

0: Ma'am Sinalin Finikito Tabiga, nagatutok naman. Hello yung odto ka Sir Idol Dar and all ka K5. God bless your day, everyone. Siling ni Ma'am Sinalin Finikito Tabiga. Ma'am Mary Jane Ocampo, good morning ka K5. Watching live from Mansacol sa Banwasang Sigma. Ma'am Bernadette Omitin Calzado, mayong odto ka K5. Sir Dar, nakatutok na kami sa imo mga balita. Thank you, good. Ma'am Lisa Barrientos, nagamonitor naman. Mayong odto, Sir Darin, nagapamati na diri sa may sityo Tambak sa Barangay Kulasi. Kay Roberta Patricio, good noon man, no? Mayong aga. Kay Roberta Patricio and also kay Joshua Patrick Matias Robles. Mayong odto, aki 5 Darin sa Rosario Lantangan, Pontevedra, Capiz. Sa family Matias and Robles. Now from Joshua Patrick Matias Robles, mga kakifaiba. Oras aton sinipag pangalagad, 22 minutos ang nakaligad sa tak ng alas 11 sang aga. Kay Aiza Tungala, no, mayong udto kakifaiba darin watching and listening from Blasco sa Banwasang Pilar. Sa aton siningapag balik, standby no mga ka-K5 sa aton sininga campus reporter. Sa aton sininga nagapadayon nga K5 100.9 USFM Rojas Live Reporting Competition 2026 Elimination Round. No, sa mga ka-K5 nato no nga mga ginikanan estudyante kag manunudlo, standby. Saksihan ang mag-report sa aton sini nga programa nga participant. Ano ini nga bulutuan? Bantayan nyo mga ka-K5 sa aton sini nga pagbalik. Maghaboy kita nay man sa pila ka mga importante nga mga pahanumdom. Kindly stand by.
1: K5 News FM. News FM.
2: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo, loko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3Bio, tatlo ka misis sa isa kadla. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
3: D3Bio! Ang D3Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! Mabakas, mga butika! D3Bio!
4: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3Bio with Visio. So, wakes ko palang ang pag-inom. Mabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
3: D3Bio! Ang D3! Yung may Visio. Visio. Yung may D3.
5: Kasakit ang tiyan.
6: Max 4 Biotics.
5: Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan.
6: Max 4 Biotics.
5: Kabulig sa pagparami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka.
6: Para healthy ang tiyan.
5: Mag-clinica.
6: Spore Biotics.
5: Spore Biotics. Makabulig sa pagtamang.

0: Das ang mga kagaw. Clinica Sport Biotics.
1: Fatty liver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordica sharantia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fatty liver. Available in all drugstores.
2: DTX 500.
3: Si Erin Grace paglimutan. Ako may sakit nga diabetes. 250 ang ako nga sugar.
4: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
3: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang ako nga sugar.
2: Wow. DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
5: O gali, si Eli Samari Sumuga, taga Paglaon Village, Mansilingan. Sige-sige ko na nga gamit ang isang Mighty C. Nang bisan ano ko kapulaw, do wala na nga lain ako ng pamatsyag.
2: Mighty C, epektibo, garantisado. Yari ang isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Siyela, sa Mansilingan, sa una, may high blood ko. Tinang amuna na sige-sige na nang kuin mo sa Mighty C. Ang ako na dugo ng normal ng dread na.
2: Para sa madami ng kombinasyon, mag-ilong sang Mighty C.
7: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
7: Bakal na sa mga butika.
8: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
2: DTX Coffee Mix.
8: Mabakal sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
9: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi, mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape, mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
2: DTX Coffee Mix.
8: Mabakal sa mga butika.
10: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
11: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
10: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
11: Kaya subukan ninyo.
10: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh.
10: Available now.
2: Extend Food Superman from Man.
12: Ako si Renato. Nalaram ako sang ginsuyaan ako sa partner ko. Balaan ko may kulang din. Binrecommend sa amigo ko. Gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay puwerte. Daw wala ng buwas ah. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo bala sa Extend Food Supplement for Men. Pursado kagin.
2: Extend Food Superman for Men. DTX 500.
13: Ako si Jalistin Alayon sang McKinley Rojas City. May allergy ako. Pirmi lang gapang atol ang lawas ko. Kapin pa bala kung makakaon ako sang kunta. Sa makainom ako sang DTX 500 na dula gid ang allergy ko.
2: DTX 500.
8: Mabakal sa mga butika.
0: Healthy nga uto.
14: Hi, Dennis Juanes.
0: Matalong kag alerto nga paminsaron.
14: Hi, Dennis Juanes.
0: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon.
14: Hi, Dennis Juanes.
0: Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Syrup para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup. Naga-improve sang paminsaron. Nagapa-increase sang serotonin. Nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
2: Eye Care Gold. Ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. Eye Care Gold. Ang kapsula nga may mataas nga lutein. Isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina sang mata. Gikan sa hali nga dala sang UV rays kag blue light. Dungagan pa sang vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang Eye Care Gold kag patuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
15: Ay, gusto ko man tani magbakal bulong. Pero kamahal, mahal gidya sa butika.
16: Ay, Mari, naadid to kaya mabakal sa mahal.
15: Kay may barato, balaya nga butika.
16: Dali, kadto kita sa Rain Pharmacy.
15: Rain Pharmacy? Rain Pharmacy?
17: Barato nga mga bulong, pero epektibo. Diri kadto sa Rain Pharmacy. Permi bag-o ang mga bulong. Kompleto man sa mga bag-o nga generic meds and combinations. Ang Rain Pharmacy, barato gid sa tanan. Pagabot sa generic medicines.
15: Ah, Mari, may ara man sila tugali mga suplemento kag medical supplies?
16: Ay, sus, Mari, kumpleto na sila daya. Nami, ginaya bala sa Rain Pharmacy.
17: Sa Rain Pharmacy, available man ang mga food supplements kag mga herbal coffee. May ara man pili nga medical supplies kag device nga kinahanglan in case of emergency. Rain Pharmacy, may branches sa Chudura Arsenas Trade Center, sa Tubang Sangbagsakan Center, kag may ara man sa President Rojas malapit sa Town Plaza. Kun para sa imoy kayong lawas, dapat wise ka. Pilion ang barato, pero epektibo. Pilion ang Rain Pharmacy.
15: Rain Pharmacy.
18: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
19: Wow! May puso!
20: Oras aton sini nga pagpangalagad, 30 minutos sa nakaligad sa takna ng alas 11 sa aga.
21: This 2026, which school will reign? Whose student will be hailed?
22: Miss si Alana Pacardon Marapa.
23: Ko si Joshua Darren Villavion.
24: Ni si Kirby John Panes Agravante.
21: As the champion of the most awaited competition of K5 News FM Philippines, this is the K5 News FM Live Reporting Competition Year 2. This year, more than 30 schools from two divisions across Rojas City and province of Capiz have finally accepted the challenge. But only 15 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Rojas Inter-School Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mga ibabaw? Pantay sa K5 News FM.

0: Kaka-5, sa karon aton kuhaon ng report nagikan sa Rojas City School for Philippine Craftsmen. Upod si Kaka-5 Justin Horo B. Nombrado.
1: Kaka-5 News FM Live Reporting Competition 2026.
0: Geospatial ukon geospatial mapping kag habitat assessment sang gapas-gapas nga bakhawan sa Agustin Navarra Ivisan, madinalago naging patigayon sa mga estudyante sang Rojas City School for Philippine Craftsmen. Sa line number 2 naka-standby, Kaka-5 Justin Horo B. Nombrado.
1: Kaka-5 News FM Rojas Live Report.
0: Kaka-5 Justin, na proceed.
2: Mayong aga ka K5 dat, enkag sa mga tagpalamati sang K5 News FM Rojas sa kabugusan na probinsya sang Capiz kag siyudad sang Rojas. Ka K5 dat, mabinalagoon nga ginpatigayon sa mga estudyante sang Rojas City School for Philippine Craftsmen ang geospatial mapping nga kag habitat assessment sang 118 ka mga endangered nga gapas-gapas nga bakawan ukon Camptos Temon Filipinense sa punto 82 nga hektarya sang coastal area sa Barangay Agustin Navarra, Ivisan, Capiz. Ang among mapping activity ka K5 daren ang aging patigayon sa grade 12 STEM ng mga estudyante na sanday Janel Morales, Julian Dave Alba, Krista Golosino, Elwin Jude Vergara, Sandy Opina, Emeline Alatiet, kag David Ray Caldea bilang kabahin sang ilang research. Ang nasambitan ng scientifico ng lihok ka K5 daren ang aging hatagan sang technical ng suporta sang Department of Environment and Natural Resources, Provincial Environment and Natural Resources Office o kung na DNR Penro Capiz. Nagbulig man sa among aktibidad sa K5 da rin ang BS Fisheries ng mga estudyante sa Northern Iloilo State University o kung niso. Kagang mga opisyales sa Barangay Agustin Navarra, Ivisan, Capiz. Katuyuan sa sininga kahiwatan ka K5 da rin na matumod ang distribusyon kagkahintangan sa gapas-gapas sa lugar. Nahibaluan ka K5 da rin na nagamit ang sang Geographic Information System o kung na GIS sa Global Positioning System o kung na GPS ang mga estudyante agud nga insakto nga matumod ang lokasyon sang puno sang gapas-gapas. Ang ilang kadakuon, mga kaingod nga bakhawan, kondisyon sang kanopya kag mga pamahu sa puluyan sang nasambit na tanom.
0: Okay.
2: Dako gid ang pagpasalamat no sang nasambitan nga mga student researchers sa ilang eskwelahan sa pagpamuno sang ilang school principal nga si Ma'am Tessie D. Ortega kagakasubong man sa DNR Capiz no sa pagpamuno ni OIC Provincial Environment and Natural Resources Officer Dr. Ernest C. Federico. Yari ang panaysayon ka K5 darin sang mga estudyante sang RCSPC sang aton sila mapakigangutan yari pamatian naton
3: for Philippine Craftsmen Grade 12 STEM nga nagpatigayon sa geospatial mapping kag habitat assessment sang gapas-gapas. Ma'am and sir, pwede ninyo malaragway kung ano ini ang geospatial mapping kag habitat assessment nga sang gapas-gapas nga inyo ginpatigayon sa Agustin Navarra?
4: Amoy ni sano ang paggamit sang datos o kung impormasyon para maipakita kag mahibaluan kung diin balayan eksakto nakabutang or nagatubo ang atong gapas-gapas sa Barangay Agustin Navarra, Ivisan, Capiz. Dugang pa ang habitat assessment naman minisa ang pag-evaluate sa tanom or kung kahintangan sang aton nga tanom dito sa Barangay Agustin. Kag dire mahibaluan nato ng iyang substrate type, soil type, ukon threats nga pwede makaapekto sa iya pagdako.
3: Gusto ko lang mahibaluan, ano ang nagtulod sa inyo, ma'am kag sir, sa pagpatigayon sang siningalihok sa patag sang research?
5: Ang nagano sa amon, sir, is ang mga curiosity, kag mga questions sa amon na mind, na kung ano bala ini ang gapas-gapas, at kung ano bala ini ang geospatial mapping and habitat assessment. Ano bala ini makabulig ang geospatial mapping and habitat assessment sa pag-conserve sa gapas-gapas sa Barangay Agustin Navarra, Ivisan, Capiz, kag kung paano naman ini siya maka-help ini sa environment.
3: Ma'am and sir, no? Ano ang importansya sininga geospatial mapping kag habitat assessment sang gapas-gapas na bakhawan sa aton nga environment?
4: Para mas matagan pagid sang atensyon ang ini nga bakhawan, ining gapas-gapas na ini kay nabalaan naton nga endangered na ini sa mas nagahatag pag-initani sang impormasyon sa aton nga palibot nga naga-exist gali ini sa aton nga probinsya. Pinas.
3: Sa katapusan, ma'am kag sir, ano ang inyo mahambal sa mga tawo kag organisasyon nga nagbulig sa inyo agud nga madinalag-on nga matapos ang pagtumod sa kahimtangan sang gapas-gapas?
5: Dako gid ang mga pasalamat sa mga nagbuligid sa amon na research. Nagbinagid ang mga eskwelahan nga si taga-principal namon diri nga si Ma'am Tessie D. Ortega na nag-accept sa amon na research nga para mapabigayon ang mga pagkandak dito mismo sa site. And sa head sa DNR nga si Sir Ernest nga nag-accept sa research nga pwede mapatigayon. Maraming gid na salamat. Sana patigayon kung nag-alalay gid sa amon. Umpisa kasta sa pinaka-astenda sa amon research. Si Ma'am Agnes kag si Sir Roland. Maraming gid na salamat sa ilang pagbulig sa amon. Kung sa mga taga-Niso nga nag-alalay man mismo nga samtang gaano kami dito sa site na nagbulig mo sa dito sa ilang pagkandak sa study. Maraming mga salamat.
0: Okay.
2: Napatiyan naton ka K5 Darren ang sabat sa aton ng mga student researchers na gikan sa RCSPC. Kagadugang pagkina ka K5 Darren na hibaluan nga ang gapas-gapas ang ginpaidalom sa Red List sa International Union for Conservation of Nature o kon IUCN kag sa DENR Administrative Order 2017-11 bilang endangered o kon na nagakaubos ng bakhawan. Kagasuno sa DNR copies ka K5 Darren, importante ang geospatial data para matumod ang lugar nga dapat nga hatagan sang prioridad sang konserbasyon sa mga bakhawan. Kaga sa pagpasad sang pulisiya sa husto nga pagdumala sang bakhawan, sandig sa mga siyentipiko nga datos.
0: Okay. Kaki-5, Justin, no, sa siningin patigayon nga geospatial mapping, kag habitat assessment dira sa barangay Agustin Navarra, Ibisan, ano bala ang kabugusan nga resulta? Pila ka endangered nga gapas-gapas nga bakhawan ang na-identify sa mga coastal area kag ano gid ang kabugusan nga kalaparon sang lugar?
2: Ka K5 Darren, no? Ang kabugusan nga kalaparon sang lugar nga ila nga ginmapingan dito sa Agustin Navarra amo ang 0.82 nga hektarya no sang coastal area kag mayara gid lamang sila nga nakitaan nga mga gapas-gapas no nga bakhawan nga 118 na gid lamang sa mga puno ka K5 Darren.
0: Mm-hmm. Okay, sana siling mo may gin gamit no nga mga device paano yung nakabulig para mas exact gid nga matumod ang location no kag kahimtangan sang mga puno ni nga gapas-gapas?
2: Oh, kaki-5 Darren. So dako gid ang bulig sang sini nga mga instrumento no nga mga app ko nang GIS o ko na Geographic Information System sa GPS no ang global positioning kay ilang nga locate ang insakto nga distribusyon kaga lugar kun sa diin gid ay han nga nakatanom o kun na nagatubo ini ang ginatawag nga gapas-gapas.
0: Okay, sa imo sini nga pag panalawsaw man, ano ang mga information gid nga nakolek sa mga estudyante no pareho abi sa mga kadakon sang puno, anong kondisyon, kaga anong nakita mo nga mga pamahog sa ila sini nga habitat ka K5 Justin?
2: K5 Darren, no? Base sa akon nga pag panalawsaw kag pagpamangkot sa mga nasambit na student researcher, no? Ang ini ang gapas-gapas sa mabudlay ini siya nga klase sa bakhawan patubuon. Ang isa sa problema, no, o kung na makita naton nga pamahog nga sa iya sini nga pagdako, no, o kung pagdamo amo ang mga basura nga yara sa palibot nga kahimuan man sa mga tawo. Kaki-5 Darren.
0: Okay, sa liwat no Kaki-5 Justin para sa ikabinipisyo sang tanan no hindi lang mga estudyante kundi mangin ang publiko, ano gid inigani ang gapas-gapas nga bakhawan no kon ining Camptostemon Filipinense kag nga importante gid nga maprotektahan ini nga klase sang bakhawan.
2: Kaki-5 Darren, importante gid no nga maproteksyonan ini ang gapas-gapas no kay naman para sa ihibalo sang tanan. Ini ang gapas-gapas native ini diri sa Pilipinas. Dirigid lamang ini sa makitaan ka K5 Darren. Kaga ko na madula ini sang dalayon ka K5 Darren, mabudlay na gini siya patubuon.
0: Okay. Sa natapos sa sining assessment o kon geospatial mapping kag habitat assessment, ano ang mahimo nga sunod nga tikang ka K5 Justin? May possibility ba lang gamiton ini nga basihan para sa dugang ang mga conservation efforts dira sa Agustin Navarra?
2: Ko ka K5 Darren, no? So sa subong ang aton nga mga student researchers nagaamat-amat nang ginaubra o kung ginatapos ang ilang mga research paper nga kun sa diin igabutang nila ang ilang mga rekomendasyon no sa LGU sang Ibisan nga particular sa Menro Ibisan kun sa diin igabutang nila ang ilang mga suggestion kung paano mapadasig ang pagdamo o kung mapangalagaan ini ang ginatawag nga gapas-gapas.
0: Okay, lastly ka K5 Justin sa imo bilang isa ka estudyante, bilang isa ka kabataan nga ti mismo no nakigbahin man sa sining scientific research, ano ang imo sinimabilin nga mensahe sa mga estudyante mangin sa publiko sa importansya sa pag-protect no sa aton sining dunang manggad?
2: Sa K5 Darren, ang akon lamang maapaabot sa aton ng mga tagpalamati, no, hindi lamang diri sa amon eskwelahan sa Roja City School for Philippine Craftsmen apang sa Kabilugan, nga kinahanglan aton nga pangalagaan o aton gid nga proteksyonan kung ano ang ginhatag sa aton sang Ginoo, kay sa pila kaadlaw ka K5 Darren, wala man sang iban nga mag-antos kundi kita. Ka-K5
0: Darren. Okay, madamo gini salamat sa gidulong mga report na ka-K5 Justin Horo Binombrado, nagikandira sa Roja City School for Philippine Craftsmen.
2: Kagi na ang kabugusan sa aton ginadulong nga balita, madamo gini salamat ka-K5 Darren. Ang among nga balita, ang builog nga ginadulong sa inyo sang DPX 500. Nagabulig na tatnaon ang hypertension sa diabetes. Live nagikandiri sa Roja City School for Philippine Craftsmen. Ako si K5 Justin Joro Binombrado para sa Kampiyon na Balita, serbisyo publiko kagkalingawan sa Kapil. K5 News FM.
1: K5 News FM. Live reporting competition 2026.
0: Nabatian mga ka-K5 si ka-K5 Justin Horo Binombrado. Nagikandira sa Roja City School for Philippine Craftsmen. Sila siningagin patigayon nga geospatial mapping kag habitat assessment ining endangered no nga bakawan o kon gapas-gapas nga bakawan dira sa coastal barangay sa Banwasang Ibisan, particular sa Agustin Navarra mga ka K5. Oras aton sini nga pagpangalaga 16 minutos. Ang nabilin antes kita magdangat sa tak ng alas 12 sang udto. Sa aton sini nga pagpadayon sa pagpangalagad sang programa nga 11 Mbps, ang mga ka-K5 bantayan ang masunod naton nga participants. Akon participants sa aton sini nga pagbalik nano ayhan nga bulutuan ang masunod nga mga waragwag, no, mga dulong sang balita sa nagapadayon naton nga K5 News FM Rojas 100.9 Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Category mga ka-K5. Inyo'y nangatutukan diri sa pagpangalagad sang programa nga 11 Mbps. Atagan tanay ligway nyo sinimagin padala nga mga minsahe. Ma'am Dolores Abilarde, Ma'am Daidin Boro, dira sa may Cotabato, Mayong Udtuman, Rosmi Bulan Batakandulo, Go Crafters, silingya, saya sining komento, Doy Arthur, Mayong Udto, Kaki 5 Darren, watching and listening from West Villa Flores, Maayon Capiz, Rakis Bimolo, Mayong Agaser Manyagata. And also, Mayong Agama nagatutok sa gihapon, diri sa aton sinipagpangalagad, si Ma'am Sinalin Finikito Tabige. 15 minuto sa nabilin antes kita magdangat sa takna nga alas 12 sang udto mga ka-K5. Saton sini nga mga talalupang don nga mga balita. Adri saton sini nga pagpangalagad mga ka-K5. Adiri kita nay sa mga natipo nato no nga mga balita lokal mga ka-K5. Konsa diin no sa ginpatigayon nga press conference ang tinalikdan nga adlaw mga ka-K5 no sang Philippine Statistics Authority. posible no nga magsaka ang inflation rate diri sa probinsya sang Capiz mga kaki 5. Ilabi na nga nagsulod subong ang bear months no mga kaki 5. Ano ba lang mga ginalantaw nga rason sang aton sini nga PSA mga kaki 5? Sano diri sa PSA Capiz kay OIC Provincial Statistics Officer Rosibel Beloso. Mga kaki 5, ang datos ang inflation rate diri sa Capiz naglabot na ya sa 4.1% no sang July 2026 halin sa 3.9% sang Hunyo mga kaki 5. But silingon no nagasaka ang inflation diri sa aton sini nga probinsya mga kaki 5 kag posible no nga magataas man ang presyo sa mga nagapanguna nga balaklon kag serbisyo mga kaki 5. Okay, hindi lamang diri sa aton sini nga probinsya ang pagtaas ang inflation rate kundi mangin sa kabugusan nga Western Visayas mga kaki 5 based sa datos sang aton sini nga Philippine Statistics Authority mga kaki 5. No amo ni nga danang PSA ang naga pagwa man no sang official nga datos mga kaki 5. Amo ning pagtaas ang presyo sa mga balaklon no mga kaki 5 no kada bulan ginamonitor sang aton sini nga Philippine Statistics Authority ang inflation no diri sa aton sini nga Western Visayas lakip na ang probinsya sang Capiz. Sa simple nga pulong kung nagataas ang inflation tila uman nagamahal ang mga balaklon mga haki 5 naganubo ang purchasing power sang aton sini nga kwarta ha mga kaki 5 no based diri sa aton sini nga PSA sa Western Visayas 8.4% sang Agosto nagtaas kung ikomparar sang bulan sang Hulyo sa 7.8%. Bangod man gani sa pagsaka sang presyo sang tubig, kuryente nagsaka man ang gatong na no, mga haki 5 pati ang transportation. Okay, siyempre magsaka nga dan ang presyo sang gatong lauman kasunod sini apektado ang mga transport cost no mga kaki 5 kaya nga daan ang mga produkto no kinahanglan man sa mga makabig naton matawag naton nga transport cost amo ning mga serbisyo man no ginabayad sa pagtransport sa mga produkto sa iban nga lugar mga kaki 5. So suno sa aton sini nga PSA posible nga magasaka pagid no ang inflation subong nga bear months kag importante nga tutukan ang pagbag-o sang presyo sa mga balaklon samtang nagahilapit ya no ang bulan sang Disyembre mga kaki 5. So ini ang base sa PSA naton sa ginpatigayan man nga press conference sang tinalikdan nga adlaw mga kaki 5. So sa subong at tiempo partner do kinanglan na ginaton nga kabalo kita mag-budget sang aton sini nga kwarta bangod sa pagsinaka sa mga balaklon mabatsagan mo yan no mga haki 5 hindi lang sa mga ordinaryo naton nga mga pumuluyo halos tanan mabatsagan no mga haki 5 ang pagsaka sa mga nagapanguna nga mga balaklon mga serbisyo no mga haki 5 diri sa aton sini nga pungsod Pilipinas. Di mga subong sini nga tiyo no nga gina dokapura ot bala siling nila mga binulan nga mga muni halin sang Agosto mga haki 5 pero pagabot naman sa bear months lauman ti damo naman sa mga aktibidades no mga haki 5 damo sa mga okasyones pero sa gihapon sa pihak sini suno sa aton sini nga PSA posible nga magsaka ang mga presyo sa mga nagapanguna nga balaklon kag serbisyo sa pagsulod sang beer months mga ka-K5 hasta na ini sa bulan sang Disyembre. 9 minutos ang nabilin antes kita magdangat sa tak ng alas 12 sang udto diri sa aton sini nga pagpangalagad. Ang ini nga bahin mga ka-K5 buylog nga ginadulong sa inyo sang Klinika Dio Fresh, ang natural nga Dio roll-on mga ka-K5. Naprotektahan nato ng aton sini nga underarm, ang aton sini nga ilok. Dapat mapatay ang mga mikrobyo nga rason sang body odor. Mga ka-K5, likawan no ang pagbaho sang aton sini nga ilok o kon underarm. Dapat may protection kita no magklinika Dio Fresh, ang natural nga Dio roll-on. Hindi lang 24 hours kundi 48 hours of freshness protection ginapatay ang mga mikrobyo, mga bakterya o kon germs nga nagatuga sang body odor mga ka-K5. Himo sa natural oils kag maayo gini sa aton sini nga underarm no, hindi siya maka-irritate no mga ka-K5 kay iniya natural nga Dio roll-on. Pagkatapos ang paligo no, magklinika Dio Fresh para presko gid no, hindi lamang ang aton sini nga bugos nga lawas kundi mangin sa aton sini nga underarm o kon ang ilok naton nga muning kung kaisa no problema mga ka-K5 kung may ara kita sang body odor. Magklinika Dio Fresh, Dio Roll-On. Available sa tanan nga branches sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center kag sa mga nagapanguna nga mga butika sa inyo sini nga lugar. Available man online, pinaagi sa Shopee, Lazada kag TikTok Shop sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Mga ka-K5. 7 minutos ang nabilin antes kita magdangat sa tak ng alas 12 sang udto diri sa aton sini nga pagpangalagad. Dugang naton nga mga balita kag mga impormasyon inyong atutukan sa aton sini nga pagpanumbalik kag report man sang aton sini mga campus reporters sa nagapaday naton nga 100.9 K5 News FM Rojas Live Reporting Competition 2026 Elimination Round. Ang tanan nga ina mga ka-K5 pagkatapos ang K5 News o kon K5 Health Alert kagsang Mighty C Network News.
1: K5 News FM. News FM. TGX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TGX 500.
6: Imo pangalan na partner.
7: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
6: 41. Nagpa-check up ka sa among free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw pinatong score gani.
7: 470.
6: Sang-sano ka nagsugot inom na TGX 500?
7: Nagteko duwa sa gabi, duwa sa agad. Bali 2 times a day.
6: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nagpa-check?
7: 160.
6: Sa may mga diabetes kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
7: Inom kamo sang TGX 500 kay ako mismo tested and proven the best get ang TGX 500 para sa
1: ako. TGX 500.
6: Storyahan ta ang isa sa nangin common na karon nga balatian sa mga Pinoy, ang gallbladder stones. Pero ano bala ang kinalain sang gall kag sang bile, Dr. Ramil?
8: Ang gall, Sir GP, sinang una nga tawag sa apdo or bile. Sang una ang apdo ginatawag na nga gall, subong ginatawag na nga bile. Well, ang apdo, Sir GP, or ang bile amo ang isa ka likido or liquid nga ginaproduce sa imo ano atay. Kag i-store niya sa imong gallbladder.
6: So, wala sa kinalain ang gall kag ang bile. Sa tiyon nga kita ang magkaon, ang gallbladder ang nagapaguha sang bile. Pakadto sa bile duct, going to the small intestine, nagamix sa pagkaon to aid digestion.
8: Isa sa mga sikrito sa healthy nga gallbladder, Sir GPT, kaon gigadamo sang kwan antioxidant. Meaning pa kaon nga damo gulay kag prutas. Umunang pinaka-importante nga man, madamo nga pagtuon nga naghambal nga ang oxidative stress nga halin sa pag-abusar sa pagkaon, siyempre ni nagapromote sang paghubag or gitawag na inflammation sa mukosa sang gallbladder. Kaya gini ang rason kung nga agalapuyot ang concentration sang bile. Di paglapuyot siya na, matamata na siya porma sang ano, sa mga gallstones. Di importante gid nga para healthy ang imong gallbladder, malikawan ang ining gitawag pagporma sa mga gallstones. Pero minamo na ginabalik-balik kung gusto ka healthy imong organ. Gusto ka hindi dali magtigulang imong organ, you need DTX 500 kag Mighty C or Pure C.
6: Correct. Ano kay very common bala kayo ang gallstone. Isa sa anum ka mga lalaki ang may gallstones kag isa sa tatlo ka mga babayi ang nagasuffer sang gallstones in some point in their life, mas prone galing babae kaysa sa lalaki.
8: Yes, Sir JP.
9: TTX 500.
10: Ako si Juliet Noll, 56 years old. Ang ako nga blood sugar, pagpa-check ko sa doktor, 446. Pagsugod sang lawag-lawag sa radyo nga may DTX na bulong sa diabetes, intilawan ko dayon, inom, mirong inom ko, isa-isa lang kadadlaw. May kilala ko nga nagambal sa nga 2 times sa balanay. Kaya muna gin 2 times ko, subong 136 na lang ang sugar ko.
9: TTX 500! TTX 500!
8: Yari pa Sir JP, ang dapat tandaan sa may mga edad. Kung nag-edad na ka, tungtong naka 60 anyos, one-third sang mga babae makadevelop sang gallstones.
6: Ay, prone gali kung ga-edad ka na, no?
8: Tiyan mo gani, minum ka DTX 500 kag may TC para hindi ka mag-edad. Para hihubin ka. Mas nagid sa mga babae nga overweight kag may mga kabataan. Pero in the last two generation, mas nagahubin na ang nakaangkon sining dito ang gallstones.
6: Anong rason, Doc Ramil, nga sa pag-change sang prevalence ang gallstones from elderly to the younger generations?
8: Siyempre, wala na sang ibang Sir GP. Diet eh.
6: Diet.
8: Sa nguna, 1950s, 60s, paboritos, mga tigulang niya, mga kamuti.
6: Wala pa fast food, ano?
8: Abdan ko para mo. Kantumis bukid.
6: Saging.
8: Balinghoy kag saging lang pakaon sa amun mga lulo kag lula. Pero subong, ang ginapakaon ni lulo kag lula, labi na especially kung arili sa kuan sa siyudad, yung mga processed food, mga fried chicken,
6: chicken.
8: So ano yung moon? Hindi takes 500 kag may tisero purity. Dapat kung palakaon ka mga unhealthy food, kinahanglan mag-inom ka damo sang DTX 500 kag may TC para makabuling ni siya sa imo mag-neutralize sa mga gakatabo sa imo nga organ. Inom ka gid sini nga mga food supplement kay mataas ini sang antioxidants.
6: Correct,
8: hindi
6: na, no?
8: Hindi dali matigulang imong nga gallbladder. Nami ang function sa imong nga mga organ. So, layo kaya magbalatian. Balaw ka, Sir JP, nagasugod lang pagporma sa mga bile stones mo. Primero daw, balas-balas lang na siya. Tapos amat-amat nga gadako, daw pibols na.
6: Tamo siya, no?
8: Kailangan bato na gidya. Ang research gan naghambal daw, ang kadakoon, pinakadako daw nga gallstone is pareho sa golf ball.
11: Grabe, dako na.
8: So, budlay katama. Kung magbalat yan, budlay katama magka-gallstone. Inom gid DTX 500. Inom sang Mighty C or Pure C. It's your body. It's your choice. I hope you choose wisely. Pinaka-the best nga supplemento DTX 500 kag Mighty C or Pure C.
9: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
12: At sumusumpong siya kapag kulang ako sa tulog. Migraine daw, nagtry ako ng DTX 500. Narinig ko kasi sa radyo. Di na ako sumusumpong ng pananakit ng ulo ko. Maganda at ang tulog ko gumana din. Malakas ang pakiramdam lagi. Kaya sa mga hindi pa nakatry na may karamdaman din katulad ko, subukan nyo. Epektibo talaga.
9: DTX 500. Pang-blabat sa mga nakamamatay na karamdaman. DTX 500. DTX 500.
12: Karen, namamaga itong tuhod ko. Hirap maglakad. Nagsimula sa malaking deliri sa paa, may nakapagsabi sa akin na DTX 500 herbal capsule daw ang gamitin. Parisan ko daw ng Mighty C. Tapos nag-take ako ng DTX 500 at Mighty C 3 times a day. Epektibo nga talaga. Unang araw pa lang, di na masyadong masakit. After 3 days, nakakalakad na ako. Gumupa na yung maga. Masasabi ko talaga, epektibo yung DTX 500 at Mighty C.
9: DTX 500, pang blabat sa mga nakamamatay na karamdaman. DTX 500, araw-araw.
13: Oras sa K5 News 7 Philippines, ganap na alas 12 ng tanghali.
9: Live mula sa bulwagang pambalitaan ng kampiyon na estasyon, K5 News Philippines. Sumasa inyo ang MyDC Network News. MyDC Network News. Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang rehiyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. MyDC Network News. MyDC Network News.
13: Sa ulo ng mga pangunahing balita ngayong tanghali, 5 patay, 42 na iligtas sa ilang pahinahanap matapos masunog ang MV June Astera sa Corona, Palawan. Governor Javier nanawagan ng agarang aksyon sa power crisis sa Panay Island. Pagsugpo sa ASF gamit ang flame throwing sinimulan na sa Alicia Isabela. Magandang tanghali Pilipinas, ito ang MyTC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpilan ng K5 News FM sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita kay K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita ngayong tanghali, 5 patay, 42 na iligtas sa ilang pahinahanap matapos masunog ang MV June Astra sa Corona, Palawan. Kabo ang detalye ng balita hatid sa atin ni K5 Grace Belostrino.
11: 5 katao na ang kumpirmadong nasawi habang 42 ang iba pa ang nailigtas matapos na masunog ang MV June Aster sa karagatan ng Coron, Palawan, dakong alas 7 kagabi ng September 9. Ayon kay Philippine Coast Guard spokesperson Commodore Noemi Cayabyab, umaabot sa 42 survivors ang nailigtas ng mga search and rescue team hanggang alas 11 kagabi. Dinala naman ang mga nailigtas at mga nasawi sa Barangay Turda Covered Court na pansamantalang ginawang emergency processing at Center para sa insidente. Patuloy naman ang search and rescue operations ng Coast Guard District Palawan sa karagatang sakop ng Coron upang mahanap ang mga pasaherong hindi pa natutunton. May kabuuang 134 na katao ang nakalista sa manifesto ng MV June Aster. 117 ang pasahero at 17 ang crew members. Hanggang sa kasalukuyan naman ay hindi pa naglalabas ng report kung ano ang sanhi o dahilan ng sunog sa barko. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Grace Belostrino para sa Impilang Kampiyon sa Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas, K5 News FM.
13: Samantala, Governor Javier nanawagan ng agarang aksyon sa power crisis sa Panay Island. Balitang hatid sa atin ni K5 Jonel Tives.
14: Nanawagan si Governor Paolo S. Javier ng agarang aksyon upang masolusyonan ang kakulangan sa supply ng kuryente at patuloy na pagkawala ng kuryente na nakakaapekto sa isla ng Panay. Kasabay ito sa isinagawang pagpupulong na dinaluhan ni na DILG Secretary John Vic Rimulya, DILG Undersecretary Jed Patrick Mabilog, PNP Chief General Jose Melo Lensyon Artates at BFP Chief Fire Director Juan Chu kasama ang mga gobernador ng Panay sa executive meeting na ginanap kahapon September 9, 2026 sa Iloilo Provincial Capital. Ayon kay Governor Javier, ang patuloy na pagkawala ng kuryente ay may malaking epekto sa mga pamilya, negosyo, ospital, industriya at sa economic development ng probinsya. Dagdag pa niya, ang maasang supply ng kuryente ay mahalaga sa pang-araw-araw na pamumuhay ng mga Antikenyo at kinakailangan upang matiyak ang patuloy na pag-unlad at development ng mga probinsya sa buong Panay Island. Malugod ding tinanggap na gobernador ang commitment ni Secretary Rimulya kasama Department of Energy at iba pang national government agencies upang mapabilis ang mga kinakailangang intervention at solusyon para matugunan ang kasalukuyang sitwasyon. Panawagan ng gobernador ang hindi lamang pansamantalang solusyon kundi isang maaasahan, sapat at matatag na supply ng kuryente para sa mga residente at sa kinabukasan ng mga probinsya. Para sa MyTC Network News, K5 Jonel Nangantives. Para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas, K5 News FM.
13: Gayun din pagsugpo sa ASF gamit ang flamethrowing na sinimulan na sa Alicia Isabela. Balitang hatid sa atin ni K5 Dan Chavez.
15: Isinailalim sa flamethrowing o paggamit ng apoy ang ilang mga kulungan ng baboy sa bayan ng Alicia nitong Setyembre 9 bilang marahas. Ngunit kinakailangang hakbang ng pamahalaang panlalawigan upang puksain ang mikrobyo ng African Swine Fever o ASF. Sa huling tala ng Kapitolyo, lumobo na sa 64 na barangay at 72 hog raisers ang apektado ng nakamamatay na sakit ng baboy sa buong lalawigan. Bilang bahagi ng pinaigting na kampanya na mahagi rin ang lokal na pamahalaan ng mga disinfectant sa iba't ibang munisipalidad, nagsagawa ng malawakang information drive para sa mga magbababoy at naglunsad ng agarang investigasyon sa mga bagong kaso. Nakasaad rin sa plano ng Kapitolyo na magtutungo ang kanilang disinfection team sa mga susunod na araw sa iba pang mga bayan upang isanitize ang mga apektadong puok at mapigilan ang tuluyang pagkalat ng ASF habang hinihintay pa ang bakuna kontra rito. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Dan Chavez, nagulat para sa Impilang Kampiyon, K5 News FM.
13: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga ka-K5 sa detalye pa rin ng mga balita. Negros Oriental, nakapagtala ng bagong kaso ng African Swine Fever. Balita hatid sa atin ni ka-K5 James Baduquillo.
16: Datos na nagpapakita ng karagdagang kaso sa African Swine Fever sa lalawigan ng Negros Oriental ay isinapubliko na.
17: Nilabas ng Provincial Veterinary Office ang kanilang datos na nagpapakita ng karagdagang kaso ng African Swine Fever sa Baay City, Negros Oriental matapos magpositibo sa virus ang 13 sa 19 na baboy na isinailalim sa pagsusurik. Inihayag ni Acting Provincial Veterinarian na si Vernon Lombanya na ang mga pinakahuling positibong resulta ay batay sa mga sampul ng dugo na kinuha mula sa mga baboy sa ilang barangay hanggang noong Setyembre 7 taong kasalukuyan. Kabilang sa mga apektadong barangay ang Barangay Cambagyo, Rosario, Panamangan, Barangay Cambilaw, Basak, Kabanlutan, Barangay Tamugong, Kalasgaan at Barangay Manlipag. Bukod sa Baay City, may 4 LGO sa Negros Oriental ang kinilalang may mga aktibong kaso ng ESF. Ang mga LGO ay kabilang sa bayan ng Balancha, Pamplona, Bayawan City at Tanhay City na kung saan ay pinaaalalahanan ang lahat na maging responsable sa kanilang mga alagang baboy.
16: Para sa Mighty C Network News, ako si Kaki 5 James sa D3 Bayo Panukilo para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Negros. K5 News FM.
13: At mahigit 39,000 ang mga kabataan na bakunahan kontra measles at rubella sa Capiz. Balitang hatid sa atin ni K5, Myla Fuentes.
18: Umabot na sa 31,221 bata ang nabakunahan laban sa measles rubella sa lalawigan ng Capiz. Base sa datos, katumbas ito ng 57.1% mula sa kabuuang target na 68,665 bata na edad 6 hanggang 59 na buwan. Pinakamataas ang accomplishment rate sa bayan ng Sapian na nasa 67%, sinundan ng bayan ng Tao na may 65%, samantala nasa 48% naman ang pinakamababang accomplishment rate na naitala sa bayan ng Mambusaw. Patuloy naman ang supplemental immunization activity upang maabot ang target ng mga bata at mapalakas ang kanilang proteksyon laban sa measles at rubella.
13: Ito si K5 Myla Vasquez Fuentes para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa buong Pilipinas. K5 News FM. Mga K5, sa iba pang detalye ng balita, pagling kay former Mayor Jed Mabilog sa illegal na droga noong Duterte administration na inalala ni DILG Secretary John Vic Remulla. Balita hatid sa atin ni K5 Kim Kaluyo.
19: Inalala ni Department of the Interior and Local Government o DILG Secretary John Vic Remulla ang pagling kay former Iloilo City Mayor Jed Patrick Mabilog sa illegal na droga noong Duterte administration. Sa speech ni Remulla sa isinagawang blessing at turnover ng Unified 911 Emergency Response Motorcycles sa Police Regional Office 6 sa Iloilo City, ipinahayag nito na isa lamang biktima sa war on drugs si Mabilog kung saan ginamit lang ang polisiya sa mga gustong kalabanin sa politika. Ayon pa kay Remulla, most exceptional public servant si Mabilog sa lungsod ng Iloilo. Matatandaan na pumunta sa Estados Unidos si Mabilog kasama ang kanyang pamilya matapos itong classify bilang wanted at may mga pagbabanta sa kanyang buhay at bumalik lamang sa lungsod ng Iloilo at sa Pilipinas matapos ang naging administrasyon ni dating Presidente Rodrigo Roa Duterte. At para sa MyTC Network News, ito si K5 Kim Montaño Kaluyo para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Iloilo, K5 News FM.
13: Gayun din, Aklan Police nakatanggap ng 10 motorsiklo para sa Unified 911 Emergency Response. Ang kampiyon na balitang yan, hatid sa atin ni K5, Leonard Veray.
20: Nakatanggap ng 10 Honda PCX-160 na motorsiklo ang Aklan Police Provincial Office o ang APPO kahapon, araw ng Miyerkules. Ito ay kasabay sa isinagawang blessing and turnover ng mga motorsiklo na pinangunahan ni Department of Interior and Local Government o DILG Secretary John Vic Rimulya at ni PNP Chief Jose Melencio Natatis Jr. sa Regional Office 6 sa Camp Delgado, Iloilo City. Personal naman itong tinanggap ni Aklan Provincial Director Colonel Arnel Enrico Ramos at Aklan Governor Jose Enrique Miraflores kasama ng Aklan PPO ang Iloilo City Police Office na tumanggap rin ng 10 mga motorsiklo. Samantala, tinanggap naman ni DILG Secretary Rimulya ang talibong mula sa bayan ng Libacaw Aklan bilang token. Ayon kay Rimulya, malaking tulong para sa pagpapalakas sa bawat pagresponde ng mga otoridad sa mga matatanggap na tawag sa 911 na nangangailangan ng assistance sa mga kapulisan. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Leonard Viray para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa kalibo. K5 News FM.
13: Samantala, leader ng teroristang grupo patay sa engkwentro sa Baybay City. Balita hatid sa atin ni K5 Carlo Arisgado.
4: Patay ang isang hinihinalang leader ng New People's Army o NPA sa nagarap na engkwentro sa pagitan ng mga militar at ng mga miyembro ng Communist Terrorist Group sa Barangay Caridad, Baybay City. Kasunod ito ng ulat ng pangingigil sa lugar. Kinilala ng 8th Infantry Division ng Philippine Army ang nasawing rebelde na si Irwin Murillo Masida o alias Romero Nick, taga Las Navas, Northern Samara. At siya ay naiulat na Vice Team Leader 1 ng Island Committee Livox sa ilalim ng Eastern Visayas Regional Party Committee. At batay naman sa ulat, mabilis na rumisponde ang mga trupa ng 802nd Infantry Brigade matapos magulat ang isang concerned citizen hinggil sa illegal na extortion o pangingikil ng mga armadong individual sa nasabing komunidad. Nagresulta ito sa bakbakan na ikinisawi ni Masida at na-recover din ng mga otoridad sa pinangyarihan ng insidente ang isang M16 rifle na naiwan ng grupo. Kaugnay nito, muling nanawagan ang mga militar sa mga natitirang miyembro ng NPA sa nasabing lugar na magbalik loob na sa pamahalaan at iwan na ang armadong pakikibaka. Para sa MyTC Network News, ito si KK5 Carlo Arisgado para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at ng buong Pilipinas. K5 News FM.
13: At lalaking may mental disorder patay matapos saksakin sa Cagayan de Oro. Balitang hatin sa ate ni KK5K Buscaino.
21: Sinaksak at napatay ang lalaking may mental disorder dahil sa salitang itaas ang panty. Kinilala ang 47-anyos na biktima na si Joe Edward Imbate. May sakit na schizophrenia at residente ng Zone 5 Upper Linog, Cagayan de Oro City. Kasong murder naman ang haharapin ng 29-anyos na suspect na si Vicente Palutaw, kapitbahay ng biktima. Batay sa inisyal na investigasyon ng Puerto Police Station, pumunta ang suspect sa bahay ng biktima at kumatok sa pinto. Nang buksan ang pinto, agad na sinuntok at paulit-ulit na sinaksak ng suspect ang biktima gamit ang isang kutsilyo na naging sanhi ng agarang kamatayan nito. Bago ang krimen, sinabihan umano ng biktima ang 6 na taong gulang na anak ng suspect na itaas ang panty nito dahil doon umano nagagaling ang mabahong amoy.
22: Ako si K5K Buscaino para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan. K5 News FM.
13: Mga K5, sa detalye ng ating balitang abroad, umabot na sa mahigit 1,000 bata ang nasawi at mahigit 187,000 ang nagkasakit sa pinakamalalang outbreak ng tigda sa Bangladesh. Ayon sa CDC, ito na ang pinakamalalang outbreak ng tigda sa buong mundo na pinalala ng kakulangan sa bakuna at kaguluhan pampolitika. Lalo namang nahihirapan pa maospitala dahil kasabay nito ang pagdami rin ng kaso ng dengue. Patuloy naman ang vaccination drive upang maabot ang mga batang hindi pa nababakunahan.
1: YTC Network News. YTC Network News.
13: Mga K5, sumainyo ang kabuuan ng YTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News.

0: positibo nga pagbag-o. Tagpaagi sa iyang mga natigayon, nagserbi siya nga inspirasyon sa iban nga kabataan nga magpangabudlay, magpursige, kag magserbisyo sa komunidad. Apang ano gidbala ang kahulugan sa sini nga mga pagkilala para kay dini. Aton pamatian mismo ang iyang mensahe kag pagtan-aw sa iyang mga natigayon.
1: Mayong adlaw sa inyong atanan, ako gali si Denise Alepong Gandoloso, isa sa 10 outstanding students of Capiz Batch Ala, Batch 2026. Kagang ako man nga nabatsyagan sa nga akong ginpahibalo bilang isa sa 10 outstanding students of Capiz is una-una ang pagpasalamat gid no, of course, sa Ginoo, sa iya ganyan sa strengths, kag also sa iya man nga guidance, kag of course sa mga tao man nga nagpabayan sa ilang suporta sa akon, because I know ang akong journey hindi gid naging mahupos sa pagpabayan sa 10 outstanding students of Capiz. At the same time, sa gin-awardan man ako bilang amon nga best speaker sa amon nga batch, ako na surprised gid because it was very unexpected, kay I know man nga we are all student leader and everybody seems to be deserving, kag very, I know man nga, qualified gid ang tanan, kag deserving gid ang tanan. Actually, after hearing my name being announced as the best speaker para sa amon nga batch is, I was really surprised and overwhelmed because, muna gani, I know everybody is very deserving man. But beyond that, I am really grateful and my heart is full of gratitude after being awarded or being chosen as the best speaker for our batch. At the same time, after TOSO, consecutively, I also won awards from Youth Leadership Excellence Awards of JCI. And this actually means so much to me as a student leader. Kaya as a student leader, it is very overwhelming man, kag very happy gid akong heart nga we are appreciated and we are seen, all of our efforts are seen, kag thankful gid ako kay ini nga award. It also served as an inspiration, or it also served as a fuel sa akong nga desire to serve more pa in my community and my school, and it helped me realize that I can still do so much, and managane, it inspired me to do more and become a better version of myself pa in the near future. And in accordance to these awards that I received, there is of course people nga nagbuligid sa akon nga maging sino bala ako kung para ma-achieve ko initanan. And I want to thank the people behind these awards also. First and foremost, of course, kay God, because without His guidance, hindi ko initanan ma-achieve. At the same time, sa akon man nga family, sa akon nga parents, sa akon man nga coach, kay Sir Edsel Janty Protasio, sa amon nga principal, nga si Ma'am Jocelyn E. Hedriana. And of course, man, sa akon mga lending hands, or sa akon man nga friends, officers, and all of the non-teaching and non-teaching staffs of Yavis, I am way beyond grateful gid para sa ilang suporta. And dako-dako gid akong pagpasalamat. Even up until now, it's very overwhelming to feel nga damo gid naka-support, naga-suporta sa akon. And after that, if may man ko message nga mahatag sa kabataan or sa mga fellow youth nakon, nga nagahandum man or they have dreams that they want to achieve, one thing would be putting God at the center of every craft that you do, or putting God in everything that we do, because I know if God is at the center of our craft, everything would come easily or malampuwasan tagit ang tanan-tanan. And also one thing is to find a way good to love what you're doing, because I believe if we love what we're doing, everything would just come naturally, kag magiging okay gidayon ang flow, you would not feel drained and etc. At the same time, just always stay humble and always remember why you started or where did you came from. Always keep your feet at the ground, and amo lang gid na, just always stay humble and always find a way to love what you're doing. Thank you.
2: Mm-hmm. Okay, sige. Kaki-5 Lilian.
0: Yes, Kaki-5 Darren.
2: Mm. So, talalo pang doon, no? Ang kaalam kag abilidad ni Denise Doloso. Duha ka magkatuhay nga pagkilala akong award ining tusok kag Waylea. May mo mabala ma-explicar no ano ining tusok kag ano ining Waylea ka K5 Lilian?
0: So kag K5 Darren, ang tusok kag ang Waylea, ang tusok naman amo ni siya ang ilang ginaubra nga ga lock in session sila kag mayara man nga ga updanay sila sa Capiz National High School para sa ilang advocacy session. Kag sa Waylea naman, amuni ang mga Youth Leadership Excellence Award nga ila gina-intrahan para sa pera man sila nga ginapasa nga mga dokumento kag gina-interview man sila ka K5 Darren.
2: Okay, tusok no 10 outstanding students of Capiz but silingon. Madamo diri nga mga nagapasakop nga mga estudyante gikan man sa nagkalain-lain nga bulutuan diri sa Capiz ka K5 Lilian.
0: Yes, ka K5 Darren.
2: Okay, so ano ang mga proseso no kun maagyan bla antes nga makilala no bilang isa ka top 10 outstanding students man sa probinsya ka K5 Lilian.
0: Damo man nga mga naagyan si Denise A. Doloso nga mga pagpreparar niya pagsulod niya sa tusok. May araman nga gapasa sa si mga dokumento, gaobra sa itong mga bidbook kag portfolio sa K5 Darren.
2: Okay, no magluwas sa mga ginapasa nga mga dokumento, mga academics, ano may mga proyekto bala o kon mga community involvement man si Denise nga ti nagpakita gid sang iya sini nga leadership ka K5 Liliano kag ano ang mga ini?
0: Yes, ka K5 Darren, may araman sila nga ginaobra nga mga proyekto kag mga community para makunan ina ang Waylea kag mga tusok.
2: Okay, no so bilang isa man dira ka estudyante sa may Insornado Village Integrated School, say mo sini nga observation no kay Denise Doloso. Paano yan ni gina-balance? O say mo man nga pag-interview siya, yas ini nga pagtuon, kag pag-involve yan, no? Pasakop ya sa mga serbisyo sa komunidad nga ti isa man sa mga basihan no nga nakilala ini bilang top 10 outstanding student sa Capiz.
0: Yes, 55 din.
2: Okay, sa liwat no ka K5 Lilian ang aton sini nga pamangkot. Bilang isa man dira no ka estudyante dira sa may Insornado Village Integrated School, sa imo sini nga observation no kay Denise, ano ang iya sini nga ginahimo mabalance ang iya bala o kon ano ang iya ginahimo para mabalance ang pagtuon kag pag-involbar man no sa mga komunidad no sa mga serbisyo sini nga isa man sa nakita no sang tusok nga ginkilala ini siya.
0: K5 Darren, ang pagprepara ni Denise A. Doloso sa pagbalance ni may araman nga iya ginabalance ang iya nga pag-eskwela kag may araman nga may time management man sila nga ginaobra para iya ini mabalansehan ang iya nga ginaintrahan kag iyang man nga ginaobra sa iban man nga sa eskwelahan niya kasi Darren.
2: Okay, lastly no ka K5 Lilian, ano ang imo sini nga leksyon nga makita o kon inspirasyon nga ma-share sa imo nga iban man nga mga kaparehong estudyante halin sa istorya ni Denise Doloso?
0: Para sa akon ka K5 Darren, ang inspirasyon ko nga makita kay Denise A. Doloso ang pagpursige, pagtimakas sa kung ano ang gusto ko nga mahandom nga makuha ko gid ka K5 Darren.
2: Okay, madam mo ginisalamat sa ginulong mga report ka K5 Lilian Siga Bayeron, nagikandira sa Integrated o kon Enzo Arnaldo Integrated School.
0: Sa kabugusan, ang mga pagkilala nga nabato ni Denise, hindi lamang nagapakita sa iya talento sa kaalam, kundi nagapakita man sa iya commitment sa pagpanguna sa pagservisyo. Dikang sa pagkilala bilang top 10 outstanding students of Capiz, sa pagkabaton sa best speaker, tugtog sa iya mga pagkilala sa Waylea 2026. Padayon ang ginapakita ni Denise A. Doloso na ang kabataan may ikasarang nga mangtingog, lider kag instrumento sa kaayuhan sa komunidad. Amo na ang mga balita ta diri kay Pavilion Gabayeron, direkta diri sa Enzo Arnaldo Village Integrated School. ang ini nga balita ginadulong sa atin sang Klinika Dietrich Bayo. Maginom adlaw-adlaw, agud ang hilanat, agud ang ubo, hilanat kag tip-on malikawan. Gikan diri sa Enzo Arnaldo Village Integrated School, ako si KK5 Villian Gabayeron para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa kapi. K5 News FM.
3: FM Live Reporting Competition 2026.
2: Nabatian no mga Kaki5. Si Kaki5 Lilian C. Gabayero nagikandira sa Enzo Arnaldo Village Integrated School. Siya siningagindulong report. Mga Kaki5, konsadiin no si Denise Doloso sang Enzo Arnaldo Village Integrated School ang nag-angkon man sa mga kadalagaan ginkilala bilang top 10 outstanding students of Capiz 2026. Kag subong man mga Kaki5, pagkilala nga dugang gikan sa Youth Leadership Excellence Award o kon Wailea 2026 mga Kaki5. So sa subong nga mga report no kon balita nga nakuha naton, isa ini kakadalagaan man kag makabing nga mangin inspirasyon sa iban pa nga mga kabataan mga Kaki5 sa pihak no sang kasakuon sa pagtuon nahimo pagid no mga Kaki5 nga mag-involve man sa mga pilaman no ka mga serbisyo komunidad. Mga Kaki5, oras aton sinya pagpangalagad 27 minutos sa nabilin ang tisita magdangat sa takna nga launa sang hapon sa pagpangalagad sang programa nga 11 Mbps. Ang inyo sininga mga komento, balikan nato nina mga Kaki5 diri sa aton sininga pagpangalagad. Indi ka mo magkabalaka, basahon nato nina sa aton sininga pagpanumbalik. Magabalik kita pagkaligad sa mga importante nga mga pahanumdom. Kindly standby.
3: K5 News FM. News FM.
4: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluyaan ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas ko.
5: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio with VCO.
6: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
5: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio.
7: Mabakal sa mga butika.
5: D3 Bio.
8: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka! Base UTI na ina! Mag-Spore Biotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
9: Ang fortified nga probiotics. Klinika Spore Biotics. Spore Biotics.
10: Ang best friend sa mga kababaihan.
9: Spore Biotics.
10: Dina-maintain ang pH level sa feminine area.
9: Spore Biotics.
10: Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
11: My family history ba na kamuusong diabetes?
12: Mag-TDX 500 ka!
11: Mataas ba na ang imo blood sugar?
12: Mag-TDX 500 ka na!
11: Ang DTX 500
12: ang may powerful compound
11: nga nagapanubos ang imo blood sugar.
12: DTX 500!
11: Garantisado!
12: Epektibo!
11: Aramis! Whoa.
12: DTX 500!
11: DTX 500!
13: Catalina Habagat,
14: anong ginabatsyag mo?
13: Ang left ko ba lang ang mata inang may nagasapdol kag di na ko kakita? Di nagbakal ko dayon sa DTX.
14: Sa isa ka adlaw,
13: two times ko, tag duwa-duwa ka kapsul.
14: Inang pagkaubos ko, sir, may alibyo.
13: Ang dynamic na gitsakon nga mat.
11: TTX 500 Mighty C Alkaline nga Vitamin C.
15: Ako si Anika. Kulayan ko mangi kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule 3 times a day. One a week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
11: Mighty C.
7: Mabaka sa mga butika.
16: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang Alkaline nga Vitamin C.
17: Si Naida Dobreya, taga Manaplat, kag nagtumar ako Mighty C. Sa isa kasi mana nga tumar ko, nabatyagan ko nga nagpagsik ang ako nga lawas.
7: DTX Beauty Soap.
18: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ako nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
7: DTX Beauty Soap.
19: Mabakal sa mga butika.
7: DTX Coffee Mix.
20: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Ipistingan ko man. Nagnami. Gidang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
7: DTX Coffee Mix. DTX
19: Coffee Mix. Mabasa butika. DTX Coffee Mix.
21: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kamiyara ini gali nga sang ang palaya extra.
19: DTX Coffee Mix.
22: Extra food supplement for men.
23: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi naging makaarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Yung testingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, testingin yung ang Extend Food Supplement for Men.
19: Extend Food Supplement for Men. DTX 500.
24: Ako si Nelson Herrera sa Presidente Ruas Capiz. Miyara ako balatian sa mata, pero may lang nagkakurap-kurap kagtama kahapdi. Pero sa nakainom na ako sa DTX 500, naglaro na nga akong pananawan, maayaw gitang
19: DTX 500.
25: DTX 500.
26: Ang bata mo bala, daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabala ka. Ang solusyon, yari na.
19: Memory Advanced

0: Memory Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika.
1: iCare Gold, ang superior eye formula. iCare Gold, ang kapsula nga may mataas nga lutein, vitamins, minerals, kag bilberry berry extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata nga may mataas nga anthocyanin. Isa ka potent antioxidant nga nagabulig sa pagtinaw, sang panulukan. iCare Gold, ang superior eye formula para sa epektibo nga kombinasyon. Mag-inom sang maskin pabaskog nga iCare Gold. Kagpatuluan ang mataas ang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow, may puso!
4: Oras mga ka-K5, 22 minutos ang nabilin antes kita magdangat sa takna nga alauna sang hapon.
5: This 2026, which school will reign? Whose student will be hailed?
6: Miss si Alana Pacardon Marapa.
7: Ko si Joshua Darin Villavion.
8: Ni si Kirby John Panes Agravante.
5: As the champion of the most awaited competition of K5 News FM Philippines, this is the K5 News FM Live Reporting Competition Year 2. This year, more than 30 schools from two divisions across Rojas City and province of Capiz have finally accepted the challenge. But only 15 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Rojas Inter-School Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mga ibabaw? Pantayan sa K5 News FM

0: Oras naton sa liwat mga kakifa, 20 minutos ang nabilin antes kita magdangat sa takna nga alauna sang hapon. Diri sa pagpangalagad sang programa nga 11 Mbps. Samtang ginalagat-lagat nato ng aton sininga koneksyon sa masunod naton nga participant. Standby no mga hakifive. Kag sa karon, ari na. Kuhaw nato ng report mga hakifive sa hindi madugay diri sa aton sininga pagpangalagad. Okay. Final na ina partner. Okay, ari na mga hakifive. Kag karon, kuhaon nato ng report nagikan sa Lawaan Integrated School. Upod si Kaki 5 Aaron Lee Boreros.
1: K5 News FM Live Reporting Competition 2026.
0: Lawaan Integrated School nagpangibabaw sa Radio Broadcasting Top 5 sa RSPC. Sa report mga Kaki 5. Please proceed.
2: Mayong adlaw adlaw ka K5 adare no. Madinalagon kag masinadyon. Ngaging silibrar sang Lawaan Integrated School ang kadalagan sang Radio Broadcasting Filipino Elementary sa regional level. Matapos makakuha sang ikalima nga pwesto sa overall ranking. Sa ginpatibayon nga Regional School Press Conference ukon RSPC 2026. Sa Punta Villa Iloilo, sang nakaligad nga Pebrero 20 tuig Spill 26. Matandaan sa ila overall ranking naghakot man sang individual nga mga awards ang duha ka miyembro sang team. Kunsa diin nakakuha bilang ika-apat nga Best News Presenter si Edmely Alcorano. Apang nakalima naman ang nga pwesto bilang Technical Application kag Technical Director si Jansen Ray Rivera. Isa ini ka pamatuod ka K5 Darren sang talento, pagpanikasog, kagdedikasyon sa mga batang broadcaster. Kaupod ang ilang nga coach nga si Sir Edgy Darondon, kagbugos nga eskwelahan. Suno sa ato ni kapat nga Best News Anchor si Edmely Alcorano, dako ang iya kalipay sa pagkilala nga ilan na baton sa sininga regional competition. Pamatian ang iya nga pahayag.
3: Una sa tanan, madamugin nga salamat sa K5 News FM for this opportunity.
4: So, ano galing mo na batyagan, no? Ngayon nagdaog ka mo sa muto nga kompetisyon?
3: Masadyag, it could unexpected ang mga pagdaog abe. So, muto, nadulaan na kami hope sa tunga time. Pero sa paglawag sa mga pangalan, nasadyahan kami sa mga pagdaog.
4: Ano naman inyong naging himo para nagdaog ka mo sa muto nga kompetisyon?
3: Nagbuligay kag nagpray before sa mag-perform kay importante gid sa tanan ang pag-pray namon kag salamat sa kaman teamwork sa ila pag-ubra sang among mga balita.
4: Kag ano naman imong mensahe para sa mga tawo nga nagsuporta sa inyo ilabi na gid ang Lawaan Integrated School.
3: Madamugin nga salamat sa ila suporta labi na gid sa among principal nga Sister Tomas Hopeda kag sa akon sa among coach nga si Sir EGD Darondon.
2: Samtang pamatian naman naton ang Best Technical Application kag Technical Director nga si Jansen Ray Rivera sa iyang nga pahayag.
4: So ano ay mo nga reaction sang nagdaog ka mo sa muto nga competition?
5: Ang mga reaction ay masadya bigla-bigla no. Sa una daw nakulbaan kami na wala kami na tawin na isa-isa sa stage. Eh pagkatapos yun nasadya kami kasi nanalo kami sa 5th place.
4: So, para si mo, ano naman imo nga mensahe sa mga tawo nga nagsuporta sa inyo nga journey sa RSPC ilabi na gid ang Lawaan Integrated School?
5: Nasurpan gid ako sa pasalamat dito sa ano sa mga eskwelahan, pati gid ang principal for kagamon mga coach Sir Edgy, among mga magulang kag among mga kasama dito.
2: Samtang sa sininga tion ka K5 Darren, paon tama na ang mensahe tang isa ka membro nga ila ka grupo. Ang ilang isa ka nga si Zachary Adolphin.
4: Miyembro sa Radio Broadcasting Elementary Level, ano ang imo mga challenges nga ging atubang during sa inyong preparation pagadto RSPC?
6: Number one, ang time. Short of time kami, 2 hours lang ginhatag. Kag isa, ang balita nga maubramit ang balita. Kaso, English ang ginhatag. Kahit ayawan makami translate, buogid kami nga team, buligan ay kami translate. Kaapat, ang amo tingog, may harapaos, may araw man hindi, pero may araw man madalo, may araw man wala.
4: So, pila man kabulan ang inyong naging preparar pa kadto sa RSPC?
6: Sobra, duwa kabulan.
4: So, last, ano man ang imong nga mensahe sa nagsuporta sa inyong journey pa kadto sa RSPC?
6: Madam, okay nga salamat, labi na kay Sir FG Darundon, ang principal nga si Sir Tomeso Peda, kag si Lord, kag si among mga ginikanan.
2: Apang sa likod sininyo kadalagan, yara naman ang padayon nga suporta, paggiya, kag pagsalig sang administrasyon sang Bulutuan. Yari naman ang mensahe sang principal sang Lawaan Integrated School.
7: Mayong adlaw man, K5, salamat sa kayo na naginhatag nyo sa akon nga ma-interview sa sining adlaw.
8: So, sir, ano galing mo mahambal matapos nga magdaog sa regional level ang Lawaan Integrated School?
7: Of course, ang kalipay sa isa ka-principal nga nakaagong sa kadalagaan ang iyang mga estudyante, most especially nga nakakuha kami sa ikalima nga lugar, no, diri sa atong competition sa regional journalism. Kaga nagapasalamat man ako sa mga kabataan, no, sa paghatag sang inatawag naton nga bugal para sa eskwelahan nga sila nagarepresentar sang Lawaan Integrated School for giving this opportunity, no, nga mangin isa ka top 5, no, sa regional level.
8: Kag sir, ano namang dali mo nga mensahe sa mga ginikanan, kabataan, kag manunudlo nga nagupod sila journey pagadto sa RSPC?
7: Okay, sa mga ginikanan, madamog inyo salamat sa support na ginhatag nyo sa atong mga kabataan, most especially sa financial, kag moral man nga suporta, no, nga nakalabot kita sa regional level. Kag sa mga teachers, no, thank you so much for your time, effort, and of course for your sacrifices nga ginhatag nyo Sabado, Domingo, kag iban pa nga mga adlaw nga ginhatag nyo sa aton kabataan, kag wala gid na paslaw ang inyong mga effort, no, nakakuha kita sa ikalimang lugar sa regional competition. Sa mga bata, madamog inyong salamat, no, sa inyo nga paghatag sang dedikasyon, no, sa pag practice, kag subong man sa pag-attend sang adlaw-adlaw ninyong mga assignment, no, nga ginhatag sa inyo ni Ma'am yung kag ni Sir, nga kun sa diin nalabot nato ng handom nga makaagom sa ikalimang lugar, no, sa sining competition. Kag sa liwat, padayon lang kita agod nga makuha nato ng handom nga maging champion gid, no, sa sunod nga mga tinuig.
2: Sa karon ka K5 dari, no, ang mga ini ang nagaprepara na para sa Division School Press Conference ukon ng DSPC 2026 para mapabaskog kag mapasanyog ang ilang nga abilidad sa radio broadcasting agud maagom nila liwat ang kampyonato. Ang among nga programa ang Boylo
0: K5 aron dali lang gid, no. Yes, so nanging top 5, no, overall ranking ang Lawaan Integrated School sa sining Regional School Press Conference 2026. Ano bala ang significance ni o kung naka-importante para sa Lawaan Integrated School ka K5 aron?
2: Sa muna ka question ka K5 Darren, no, very important ang pagdaog sang Radio Broadcasting Elementary sa regional level dahil ini ang unang place kag pinakauna namon nga pagkapwesto sa regional competition.
0: Okay, so antes ining Regional School Press Conference, ano nga mga ginpasakupan, no, din mga ano ang mga ginagyan antes anay nakapadulong, no, sa sining regional level nga competition aka K5 aron?
2: Bago nagdulong sa RSPC ang mga kabataan ka K5 Darren, nagsugod sila anay sa Division School Press Conference 2025 kung sa diin nakuha nila ang kampyonato.
0: Okay, pila ka mga bulutuan, no, nagpasakop sa sining RSPC 2026?
2: Masubra sa pulo nga mga bulutuan ang kumpirmado nga nag-intra sa RSPC.
0: Okay, so bilang campus reporter, nga isa man sa mga bumuluto dira sa Lawaan Integrated School, sa imo sining observation, no, ano ang imo nakita nga naging sekreto sang team para makakuha sang top 5 sa kadamuon no sang eskwelahan sa regional level nga sininga competition ka K5 aron.
2: Aka K5 Darren, ang amon nga sikreto dere para makuha namon ang mga place is ang chemistry, ang bonding kag ang kasadya ang amon mga katimate.
0: Okay, so naka-istorya mo man ang magluwas do sa mga miyembro sang team. Ang ila sininga mga parents kag kapareho mo nga estudyante, anong ila sininga reaction sa sining dako man nga kadalagan sang Lawaan Integrated School?
2: Sobra sila kasadya ka K5 Darren, no? Dahil mo ni ang pinakauna nga naka-place kami sa regional competition sa radio broadcasting.
0: Okay, pagkatapos gani sini sang RSPC 2026, ano naman karon ang target sang Lawaan Integrated School ka K5 aron?
2: Sa karon, gina-target namon nga praktison ang mga bata para madepensahan nila ang kampyonato sa DSPC 2026.
0: Okay, madamugin nga salamat ka K5 Aaron Lee Boreros.
2: Ang among programa, ang buylog nga ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Ang healthy nga kape, bangod na kape ka na, nakadito ka, nagikan diri sa Lawaan Integrated School, ako si ka K5 Aaron Lee Boreros. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagalingawan sang kapis. K5 News FM!
1: K5 News FM, live reporting competition 2026.
0: Nabatian mga ka-K5, si ka-K5 Aaron Lee C. Boreros, gikandira sa may integrate o Lawaan Integrated School, sa gidulong sininga report, sa kadalagan man sa nasambit nga bulutuan, nagpangibabaw mga ka-K5, alabing una nga nalakip do sa sining Regional School Press Conference 2026 kung sa di nakaangkon sila sang ikalimaman nga pwesto kon top 5 sa regional level competition mga ka-K5 ining Regional School Press Conference 2026 nga ginhiwat sa may Iloilo City. Oras aton sininga pagpangalagad, 52 minutos sa nakaligad sa tak ng alas 12 sang udto. Nataganta na iligwa inyo sini mga mensahe, mga ka-K5. Diri sa aton sininga pagpangalagad, congratulations Aaron, God bless from Colmo Anilin. Ma'am Lorraine Don Tumanon Lima Apilado. Jess Bilian, Mark Lance, Dilatena Merly, Christine Love Reyes, Angel Mary Halandoni, LV Durana Nami, Annalyn Atinon, kag ang DepEd Lawaan Integrated School, nagatutok diri sa aton sininga pagpangalagad, Kisha Marie Carillo Chan, Rose Ann Piniquito, Jen Eric Cadilieno Caloyloy, Gregorio Aguirre Cielo, Abraham, o kon Abraham, Niel Geran Reyes, Jolly o kon John Lee Abagay, kag subong man kay Rovi Earps, Shaira Lina Zarcon, Rizzi Ann de la Cruz, Reyes Ann, Mamuela Coros Rojas, kag subong man, okay, Rochelle May o kon Rochelle Milia Clores Alba. Nagamonitor sa ato sila pagpangalagad, Rizzi Ann de la Cruz, Malu Mendoza, Gina Balgos. O sa kadumuon sa mga nagatutok diri sa aton sininga pagpangalagad sa subong nga udto mga ka-K5, Charis Fuentes, si Johan Bonayon, LV Ilauria Durana, mayong udto man, Jesse Alimonsorin, kag si Keshi Kaisi. Diri naman sa pihak no mga ka-K5. Sir Inanti Cam, no, thank you again. Mick Villaruel, Ma'am Roda Donato Amago, Ma'am Elsie Aconia. Naman ang mga nagatutok diri sa aton sininga pagpangalagad sa mga hindi nato na matapos basa, no, mga ka-K5. Thank you again sa pagtutok, mga supporters sang aton sininga mga participants sa nagapadayon naton nga live reporting competition 2026 sang K5 News FM Rojas mga ka-K5. Elimination round. Bantayan o kon bantayan naman ang masunod naton nga participant karon sa hapon mga ka-K5 sa programa nga El Castigador kaupod si ka-K5 Alan Catalan. 55 minutos sa nakaligad sa takna ng alas 12 sang udto. Ginakolabos nang kita sa aton sini nga Champo, standby na sa masunod nga programa ang Room 1009 with Miss A. Sa pangalan na lang sang bugos nga pwersa sang K5 News FM Rojas, ko po naton sa technical side si ka K5 Michael John Ditoga. Samon nga news director ka K5 Roldan Bisana Villa Real. Kaupon man naton gali na sa technical side si ka K5 Jobek Hober. Samon sini nga station manager ka K5 Ma'am Amy Orleans Berondo. Sa maalwan kag mapinalanggaw namon nga Chief Executive Officer Dr. Ramil Uy. Ako naman ang inyo alagad si ka K5 Darren Salomeo Henson para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kag kalingawan sa Kapis. K5 News FM.
9: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calibo. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
10: D3Bio Health News. D3Bio.
11: Ako si Maria. Mas taas bid katama ang akong nga blood sugar. Nag-testing ako inom sang D3Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
10: D3Bio. Ang D3Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
12: Mga buti ka. Checklist na ta? Check. Siling ni Sir Kevin. Mas nami ang D3Bio compare mo sa ordinary nga D3. Kaya kung D3 lang, suguon pa ang imong immune system, makantos cancer cells. Kag maawayay.
13: Sakto.
12: Pero kung D3Bio, duha ang epekto, Sir Boy. Ang lauric acid sang D3Bio, it will causes a healthy oxidative stress. Ginaprotektahan niya ang imong healthy cells from pathogens. Kag gina-induce niya ang oxidative stress to cancer cells. Kung ang D3Bio, nami sila for healthy cells. Pero sa cancer cells, hindi healthy na sila, stress na sila. Kaya nga man,
13: simintoon sila mo.
12: Hindi na sila kagawa.
13: Hindi sila kagiyo.
12: Hindi kakaon.
13: Dumduman mo
12: paano
13: sa,
12: sila magdamo?
13: Dumduman mo sa Marawi, Dok.
12: Oh.
13: Pwede higit si Gilang Marawi. Game palibutan, tanong army, isa ka bulan, ngayon kong kaon to. Luluya, oh. Paano ko pakadagan?
12: Ang muling ipikwe to, sang lauric acid nga ara sa D3 bio. Lauric acid, hindi mo makita sa D3. Ang plain D3, sir boy. So, meaning pa, kung adlaw-adlaw, sige ka inom sang D3 bio, layo ka sa cancer. Oh. Sa
13: 2017, may ara sang Journal of Drugs and Microbiology. Na-find out nila, Doc, na may mga bakterya nga resistant kasi sa antibiotics. Kapin pa corn na blang ang target person, nag-inom, imbis ka 7 days, 3 days lang, and then,
12: wala ubos ha?
13: O, resitahan liwat. Why magyapong kabakal? Hastang resistant na, ilabin ang tuberculosis. Once mag-resistant ang TB, yawan kagit, ikamatay mo ginaya. So, no, there is a study, ang monolaurin has the antibacterial and antiviral properties nga bisan pa resistant ang kagaw, kaya niya and wala ga-develop resistance. So, bisan adlaw ka pege inom, same kagaw, why niya problema? Lantawa blado, kung mag-inom ka antibiotic, makuto ko sa doktor, when ka last nag-inom antibiotic? Hambal mo sang ligad bulan, at ilain naman ni, hindi naman na pwede. So, ginalain-lain nila, ang monolaurin, continuous, wala sang resistance antibiotic. Kada may kagaw, patay gidya sa monolaurin nga ara sa virgin coconut oil nga number one component sang D3 bio kag wala sa vitamin D3.
10: D3 bio.
14: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 bio.
10: D3 bio. Ang D3 bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
13: Mga butga. Ako
15: Nga gusto ko D3 Bio over ordinary vitamin D3 because this is prescribed by Mother Nature itself. Because ang una, anong ibalang ginaandaman sa aton kabuhi? Ang aton kabataan. Anong una ginatag sa Mother Nature sa aton kabataan nga proteksyon? Lauric acid. Nga makita mo sa D3 Bio nga ginahimo sang lawas ang bata into monolaurin. Inisya klase nga natural defense arat na daan niya. Since birth, arat na iatag na yun. Amuna kaalam sang nature, in order for us to survive, God, if I may say so, God gave lauric acid in breast milk to protect our children. And that is present in D3 Bio. Kung gusto mo, sige-sige ang protection sang Mother Nature si imo, mag D3 Bio ka, kiina may lauric acid. So that is the protection of D3 Bio, and that is the why it's better than ordinary vitamin D3.
12: Ako naman Sir Boy, kablo ka nga aputi ang lubi. Mag-unin o nga, kablo ka nga puti ang lubi.
13: Uy, ko kapi para sin eh.
12: Nagsulod lang na mag-usakon uto ko. Kablo ka nga puti ang lubi. Because of lauric acid yapon.
13: Wow, no?
12: Hindi kaya magtiner ang kagaw mismo sa iaunod. Nga aga ito mang imuunto, it's because sa bacteria. Sa your medic treatment lang, how important is oil pulling. The more nga sige daw ka oil pulling, gamat-amat puti ang imukuan. Imo nga ano, hindi galing nga magsige lang ka pa cleaning. Ang sikreto is flossing and oil pulling. Wala sang iban nga pinaka the best nga oil pulling, it's the D3 Bio. Hindi kaya na sa ordinary nga plain D3. Sa sige mo oil pulling, di ba sige ka pa toothbrush para lang makuha da ang makuan. Hindi na maubos tanan Sir GP. Pero after toothbrush, after flossing, tapos ga kuan pagiga, ga oil pulling, 15 to 20 minutes kaya mapatay ang tanan nga kagaw. After 20 minutes, iano mo. Mga tatlo lang ka soft gel Sir Boy nga D3 Bio.
16: D3 Bio.
17: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Uwex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Nagamay ang akong buyon.
16: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3. D3 Bio. Health News. D3 Bio.
18: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako. Sa isa ka bulan, nabatsagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
16: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. D3 Bio.
19: Ako si Karen. Nadamugid sang akon hair fall. Nag-indi man namin. Ako na putis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio. Kang nag-ining akon buhok. Kang mag-inis ang akon putis.
16: D3 Bio. Ang D3. Nga may Visio. Ang Visio. Nga may D3.
20: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics. Kabalik-balik sa CR. Ginadayariya. Mag-Spore Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika. Spore Biotics na.
21: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vicine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
22: DTX 500.
23: Tumasol sa barangay
24: po. Ano ginabatsag mo sa ako?
23: Kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, din sa kurap-kurap sa akong mga mata.
24: Tumar ko. DTX 500.
23: Sa isang kadlaw, kapila ka mag-inom.
24: 3 times.
23: Kamusta ang alay sa kamot?
24: Wala na.
23: Try gig kamo sa DTX 500.
22: DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
25: O si Lourdes Maglupot, alas 31 ang edad, taga Binigaran. Anay ka nakagamit na ako sa Mighty C, nag-ayo ang akon nga ubo kang sipon. Damo nga salamat sa Mighty C.
22: Mighty C, epektibo, garantisado. Nagadamo na nga nagadamo, ang nagagamit sa Mighty C. Ang alkaline yung vitamin C.
26: Nelny Realista, taga Bacolod City. Nang una, niwang-niwang ikuya, pagbati ako sa radyo, nagbaka ko dayon sang bulong at Mighty C. Muno sa akong mga tol balay ng tambo ko.
22: DTX Beauty Soap.
27: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
22: DTX Beauty Soap.
28: Mabakal sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap pariyosang amarkuso, chia seeds, bisugard sugar cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabahal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala di ko gainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kagintistingan. Wala di ko nagbatsyag asin. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na. Nadetox ka pa.
1: DTX Coffee Mix.
3: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
4: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
3: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
4: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh. Available now.
5: Extend Food Superman for Men.
6: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid na mun sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disiting nga bala mga mig. The best gid ang Extend Food Supplement for Men.
5: Extend Food Superman for Men. DTX 500.
7: Ako si Norma Vista, taga Baturoha City. May sakit ako ng diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500. Nag-try gid ako kag nagnubo ang akong sugar. The best gid ang DTX 500.
5: DTX 500. Mabahal sa mga butika. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup. Iniaisa ka neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nagahanit sa panghunahuna sa aton kabataan. Nagabulik kayo sa neurological disorder. Nagabulik improve sa ila panghunahuna. Nag-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika.
1: Eye Care Gold. Ang Eye Care Capsula. Nga mas ginpapasko kag mas ginpanami. Eye Care Gold. Ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. May superior antioxidant para sa mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold. Ang superior antioxidant eye formula. Basta may problema sa mata, mag Eye Care Gold na. Para sa epektibo nga kombinasyon, manginom sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
8: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
28: This year, more than 30 schools from two divisions across Rojas City and province of Capiz have finally accepted the challenge. But only 15 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Rojas Inter-School Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mga ibabaw? Pantayan sa K5 News FM Rojas.

0: radio ko.
1: E3 Bio with Physio.
2: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko mamemorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insikreto sa law school.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. E3 Bio.
3: Ako si Norberto, isa ka-athlete. Dakong ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong mas kulo. Sa adlaw-adlaw kong aktibidades, pareho sang pag-ehersisyo.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
4: Spore Biotics nga gin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag klinika Spore Biotics ka.
1: DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500.
5: Dilay-lay de la Cruz, taas ang akon nga sugar 375.
6: Saan naginom ka?
7: DTX 500.
6: Dila nalang subong imo sugar.
5: Pagtigil ka namin isang DTX 500 165 sa dugo ko man 120/80. DTX 500 naginom.
1: DTX 500 Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako si Anika. Kulayan ko mangi kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule 3 times a day. 1 a week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
9: Ako si Mimi.
10: Dali kasi napit akong tuhod.
9: Arthritis na gali.
10: Pero sang pagsugod ko, inom sang Mighty C. 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan. Wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibo gid kaayo ang Mighty C.
1: Mighty C, mabaka sa mga butika.
11: Kadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
11: Bakal na sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
12: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
13: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ng akon tulog, subong aga kag hapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
14: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
14: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
15: Kaya subukan ninyo.
14: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
15: Clinica Deo Fresh.
14: Available now.
16: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
17: isang bala ka lang.
16: Ako,
17: ang linya ko,
16: isang kapsula ka lang.

0: researcher kay isaman kala Jasper Nurse sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
1: D3 Bio, ang D3
2: yung may Vizio,
1: ang Vizio
2: yung may D3.
1: D3 Bio,
2: D3 Bio.
3: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo loko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom pa ni Mrs. ang D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadla. 1 month lang nakuha ng lingin sa ulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
2: D3 Bio, ang D3 Bio
1: yung may Vizio,
2: ang Vizio
1: yung may D3.
2: Mabagat, mga butika.
4: You're listening to 100.9 K5 News FM. K5 News FM.
5: K5 Time Check 1:17 sa hapon.
6: May problema ka pala? Apang wala ka sa masugiran? Magpautwas na sa programa na nagahatag sa leksyon kagalingawan. Room 1009. Kaupod si Miss A. Ang imo abyan nga handa ka pamatian sa paghibo sang desisyon. Ikaw pagagiyahan. Pagaupdan ka sa imo kapaslawan kag kadalag-an. Miss A. Room 1009. Mga realidad sang kabuhi. Aton istoryahan. Sulod na sa aton hulot para utuwasan. Room 1009.

0: Magandang hapon ho ng Webes. You're listening sa inyong paboritong FM station, ang kampiyon ng estasyon, K5 News FM. Sa Roja City 100.9 sa inyong mga radyo. Ka K5 Live kita sa aton sininga sister station sa Pilar 89.7. Live man kita sa aton sininga mga social media pages. Sa Facebook, paki-like, paki-follow. K5 News FM Rojas and K5 NFM Rojas Digital. Maraming salamat. My name is Miss A. Ka K5, Amy Orleans Birondo. Kaupod ninyo, ala una to tub-tub ala stress, no? Dali sa aton sini nga hulot pala utwasa.
1: Ga, ipautwas na ga.
0: Kung may ara ka mo sang mga hugot, mga gut-gut, mga hibubunot, sa patagsang paghigugma, ka K5 ipautwas ina, no? Dali sa aton sini nga programa. Pwede ka mo maka-comment sa aton sini nga live video and pwede man ka mo maka send sa inyong sininga mensahe sa aton sininga mga Facebook pages. No? May ara ka mo sang luyag damiyawin, no? Or may i-shoutout ka mo, i-comment lang ha para dasig naton makita ang inyong sininga messages kag aton shoutout on air, no? Ura-urada. Ang aton sininga palatuntunan na ginadulong sa aton sang kaalwan sang DTX Coffee Mix, ang manamit ang ma-aroma kag healthy coffee. DTX Coffee Mix, mga ka-K5, ang kape nga aton ginarekomendar sa inyo, bangod, no, damo sa mga benepisyo nga mahatag sa aton sining lawas, no? Nagabulig promote sang weight control, no? Nagaboost sang aton sining metabolism, kag nagasupport sa detoxification sang aton sining lawas, gamit, no? Ang kombinasyon sang mga herbal ingredients. DTX Coffee Mix, hindi lang basta kape. Ini healthy coffee. DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika malapit sa inyong lugar. Kag always available sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Kun kanamitorn nga kape, DTX Coffee Mix. Sini nga hapon mga ka-K5 ang aton sini nga drama. Istorya ini, no? Ni Apple. Isa ka babae nga abi niya, no? Mangin malipayon na siya sa iyang nobyo kay gintanyagan na siya nga pakaslan siya. Di ang title ta sa aton sini nga drama, oh. Nobyo nga nagtanyag kasal sa nobya. Ay, abaw busy man sa ex niya.

ka dyan, balang plano mo sa kabuhi mo doon. Taga, magina pa asa-asa mo imunobya kung hindi ka pa ready, let go ang ex mo nga, ina. Basahon na ito ng sulat ni Apple, mga ka-K5 nga ginpadala, diri sa aton Siningapalatuntunan, Room 1009, ang inyo hulot, palautwasan.

0: Dear Miss A, good afternoon, and sa imo mga suki nga tagpalamati. Miss A, itago ako sa pangalan nga Apple. May ara ako sang nobyo. Apang ginbayaan niya ako. Oo, Miss A, nakigbulag siya sa akon. Wala ako makaintindi kung ano gid ang matuod-tuod niya nga rason. Amo na nga nasakitan gid ako. Nga mabulagay na kami nga duha. Kay ang tuod, palangga ko siya. Apang nakiguli man sa akon ang akon nga nobyo, Miss A, amo na nga nagayuhom na naman ang akong heart. Feeling ko, igo pagwapa ko, Miss A, kagahaba-haba ang akong nga buho. Kay hindi man ako gali kaya nga talikdan o kunbayaan sang palangga-palangga ko nga nobyo. Kag mas labi pagid nga nagangirit ang akong tagipusoon. Bangod sa iya sininga pagbalik sa akon nga kabuhi, nagtanyag siya nga pakaslan ako, Miss A. Yes, nagpropose siya sang kasal sa akon. Di mabalibad pa ko balang palangga ako na. Abi ko, Miss A, ako nagid ang pinakamalipayon nga babae sa bilog nga kalibutan. Abi ko, amo na ni ang pinakasad siya nga hitabo sa akon kabuhi. Ang mga ngirit, ang mga yuhom, ang kalipay nga ako na batyagan, may kabay luman gali nga kasakit. Abi ko gani dire-diretso na nga mangin malipayon ako sa amon relasyon, Miss A. Galit dari ko man mabatyagan ang tuman pagid nga kasakit. Ang akon hobyo nga nagtanyag na sang kasal sa akon. Nadakpan ko, Miss A, nga nagaupod-upod sa iya ex sa gihapon.
1: Ito!
0: Miss A, nagamuhan ko bala, wala ko kabalo kun seryoso ang akon nga nobyo sa akon. Kung seryoso siya, nga man kinahanglan niya pagid nga, sakiton ang akon, balat siya gun.
1: Ipautuwas na ka.
0: Miss A, ginapautuwas ko lang ang akon, kasakit ka na ba tiyagan? Pero mahulatid ko, Miss A, sang imo sininga panugtaon. Ano ba yan ko na ning ako nobyo? Bisan pa nga, palangga ko gadya, Miss A. Palihog! Hatag sa akon sang advice, ini ang imo tag palamati. Apple.
1: Ga? Ipautuwas na ga.
0: Nabatian ka K5 ang sulat ni Apple. Ina mga ka K5 ga istorya paghatagan kabuhi sang aton sini nga mga drama artist no sa K5 Ilonggo Drama Production Center sa Bacolod City, Negros Occidental. Kag aton igapalayag sa mga pinanid sang gugma or the pages of love drama sa aton sini nga pagpanumbalik pagkatapos sang aton sini nga commercial. Wag bibitaw. Dari sa aton sini nga hulong at palautwasan sa kahanginan sa inyo sininga kampiyon nga estasyon. Kaupod ang inyo kampiyon nga byan. My name is Miss A sa K5 News FM.
2: K5 News FM. News FM.
3: Bio.
4: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang Ditribio with BCO. Co-wax ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
2: Ditribio. Ang Ditribio. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may Ditribio. Ditribio.
5: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan na ako sa resistensya. Nagaluya na ako pamatsya. Isa nga nakabulig sa akong kamo ang Ditribio with the BCO. Nadula ang ginabatsag sa lawas.
2: Ditribio. Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mamakal sa mga buti.
6: Sport Biotics. Makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayong apanglawason kag nagapabakon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
7: Masakit mangihi? Mag-Sport Biotics ka! Base UTI na ina! Mag-Sport Biotics na! May good bacteria nga nagatapna sa mga kagaw nga nagatuga sa pabalik-balik ni UTI.
8: Ang fortified nga probiotics. Klinika Sport Biotics.
9: DGX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon ng balatia. Mag DGX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DGX 500. DGX 500.
10: Dinakano ang ginibatsa ko. Ang ako na UTI, kasakit gig sa ako niya baywang.
11: Sa kadlo ka pila ka mag-inom.
12: Sa DGX 500.
10: Sa primero katatlo, sa subong kadwa na lang.
12: Subong kamusta?
10: Okay na, halin sa nag-take kami sa DGX 500. Ay, nag-o ginibatsa.
9: DGX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
13: Edgar Santiago, isa ka tricycle driver. Sa may ako ginasipon, kaginaubo. Pero sa pagtumar ko sa Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Isa magsulay pa ko sa ulan. Kigidyan ako ginadutlan sa balatian.
9: Mighty C, babaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
14: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. No, nagigit ako makabatsyag sa sakit.
9: Mighty C. Babaka sa mga butika. DDX Beauty Soap.
15: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DDX Beauty Soap, naghinahinay na siya na dula. Sa DDX Beauty Soap, hamis ang kutis.
9: DDX Beauty Soap. Babaka sa mga butika. DDX Coffee Mix.
16: Ako si Nato Barrios, mahilig din sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagudgali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DDX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify galis ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
9: DTX Coffee Mix. Mabaka mga butika. DTX Coffee Mix.
17: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intestingan ko man. Nagnamit gid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
9: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabaka mga butika.
18: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
19: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
18: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
19: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
18: Clinica Deo Fresh. Available now.
20: Pretonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
21: Ah, wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko? Di nakabaluman o sick?
22: Performance mo bala? Maluya na?
23: Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka, kag-vabuhas ka. Garagapataas ang energy, kag-stamina. Para sa mas madugay nga performance.
20: Di, pre, musta ang bulang kape, pre?
21: Ah, apat gig kasultada, pre. Biyag si Mrs. E.
23: Extend Food Supplement for Men.
24: Dikasin.
23: DGX 500.
25: O, si Katrina sa Pian Kapis. Sang una na kugin ang akong nga problema sa nga kugin tubuan sang acne. Gani isang nabatian ni sa akong friend ang DTX 500. Ginpadayon ko ang pagtumar kag daguntat ang paglapda sang akong acne.
23: DTX 500.
9: Mabakal sa mga butika. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Ini ay isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang ating kabataan, i-memory at pansayan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika.
26: Eye Care Gold. Ina Reyes, isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
27: Nagaburo ng ako ng mga mata. Bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga tistingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Una ko nga nabakal ang Eye Care Gold capsule. 3 times a day ko ini ginainom. Kanami galik, nagnami akon panulukan. Hambal Manila patuluan kumalang akon nga mga mata sang Eye Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Epektibo gid katama.
28: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Ay, gusto ko man tani magbakal bulong, pero kamahal-mahal gidya sa butika.
1: Ay, Mari, nga adito kaya mabakal sa mahal?
0: Kay may barato balay nga butika.
1: Dali, kadto kita sa Rain Pharmacy.
0: Rain Pharmacy? Rain Pharmacy?
2: Barato nga mga bulong pero epektibo? Diri kadto sa Rain Pharmacy. Permi bag-o ang mga bulong. Kompleto man sa mga bag-o nga generic meds and combinations. Ang Rain Pharmacy, barato gid sa tanan, pagabot sa generic medicines.
0: Ah, Mari, may ara man sila tugali mga suplemento kag medical supplies?
1: Ay, sus, Mari, kompleto na sila daya. Nami, ginaya bala sa Rain Pharmacy.
2: Sa Rain Pharmacy, available man ang mga food supplements kag mga herbal coffee. May ara man pili nga medical supplies kag device nga kinahanglan in case of emergency. Rain Pharmacy, may branches sa Chudora Arsenas Trade Center, sa Tubang Sangbagsakan Center, kag may ara man sa President Rojas malapit sa Town Plaza. Kun para sa imoy kayong lawas, dapat wise ka. Pilion ang barato, pero epektibo. Pilion ang Rain Pharmacy.
3: Rain Pharmacy.
4: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
5: This year, more than 30 schools from two divisions across Rojas City and province of Capiz have finally accepted the challenge. But only 15 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Rojas Interschool Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mga babaw? Pantayan sa K5 News FM Rojas. E3 Bio with Physio.
11: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagi sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
5: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio, D3 Bio.
12: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan, nabatsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
5: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
24: Sporbiotics, ang best friend sa mga babaihan. Sporbiotics, gina-maintain ang pH level sa feminine area. Sporbiotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sporbiotics.
29: Wala bala sang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
30: Ew! Yucky!
29: Mag-Sporbiotics ka! Clinica Sporbiotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong baba. Clinica Sporbiotics. Sa Sporbiotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong baba nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Clinica Sporbiotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
5: DTX 500. Ulang sa pagkaon sa utang kag prutas, hindi na magkabalaka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sa antioxidants. Pangontra sa mga halit of free radicals. Likawan ang baratia. Mag DTX 500 ka. DTX 500. DTX 500.
31: Q7 lot.
32: Ano ginabatsyag mo sa
31: gulo? High blood git ko.
32: Kaya sa una ang imo blood pressure.
31: 180 over 100.
32: Sa isang adlaw kapila ka mag-inom.
31: 3 times a day ginako na. DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang DTX 500.
5: DTX 500. Panahon na naman ang ubo. Sipon at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty. Panlaban mo Mighty C! Na may superpowers, nalakas tension, at matalinaw! Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na taranang kontrabidang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C! DTX Beauty Soap.
33: Hi! Ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para mas yung younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
5: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika.
3: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rick Vista, ngayon sa kanegosyante. Agad yung magpapili na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
3: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Mike Rosales, ang una, wala gid ko gainom kape, kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala gid ko nagbatsyag asin. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, na-detox ka pa.
3: DTX Coffee Mix. Mga
0: butika. Mag-joy ride man tabi ka.
8: Wala sa kondisyon ang makina ko ga.
10: Hindi makaariba? Mag-extend ka!
13: Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
0: Tiga, ma-joyride na ta.
8: Kapot ka! Kay wala na ni preno-preno ha.
0: Sakay ka kidiya!
8: Siyempre! Naka-extend ko ya!
0: Basta sagad nga driver, extend, love.
13: Extend Supplement for Men.
3: D3 Bio.
14: O si Karen, kadaan mo isang akon hair fall at hindi manami ang akon na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio kag nag-ining akon buhok kag nag-kinis ang akon kutis.
3: D3 Bio.
13: Ang D3 nga may Visio.
3: Ang Visio
13: nga may D3.
3: D3 Bio with Visio.
15: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio. Amo ini ang akon nang insekreto sa law school.
3: D3 Bio.
13: Ang D3
3: nga may Visio.
13: Ang Visio yung may D3.
3: D3 Bio.
13: Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya. Mags4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag-klinika. Spore Biotics na. Spore Biotics naging updan sa prebiotic. Nagapabaskog sa imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sa digestion kag nagapamaayo sa nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, your always in good health.
3: DTX 500. Masami ka bala na kaugdas, kapoy sa trabaho, kag stress adlaw-adlaw. Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtimulang kalaman ang abyan. Mag DTX 500 ka. Kaysa DTX 500. Ang stress malikawan, pagkamurigon malimtan. DTX 500. DTX 500.
16: Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon inong DTX 500. In 2 times ko, subong na pagpakwa ko, nag 136 na lang ang sugar ko.
3: DTX 500 Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
17: Ako si Mimi. Dali kasi napit akong tuhod. Arthritis na gali. Pero sang pagsugod ko, inom sang Mighty C, 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan, wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibo gid kaayo ang Mighty C.
3: Mighty C.
13: Mabaka sa mga butika.
3: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
18: Ako si Milagro. May ara ko ulcer. Hindi gid ko maka-count sang sakto, pero milang ko gasuka. Ginpainom ko sang Mighty C sang akon mama buntag kagabi. Subong nagnami na akong pamatya at ibugit ka tama.
3: Mighty C!
13: Mabasa mga butika.
26: You're listening to 100.9 K5 News FM. K5 News FM.
1: Walang sa hapon, nagbabalik ko si Miss A sa Room 1009. Ang inyong siningahulot, palautuasan sa kahanginan. Dari sa gihapon sa aton siningakampiyon ng estasyon. This is K5 News FM. Kampiyon sa balita, serbisyo publiko kagalingawan. Ang programa nga ni ginadulong sa aton sang kaluan sang Mighty C, the alkaline vitamin C, mga ka K5. Ang Mighty C nagaboost sa inisang aton sininga immune system, no? Gina-recommend gid naton nga magtumar kamo sang Mighty C para mapapag-on ang natural defense sang aton sininga lawas sa batok sa mga sakit, no? And of course, no, ang Mighty C nagaprotekta sa aton sa mga cellula from damage nga tugas ang harmful free radicals. Gusto mo sang healthy skin, no? Diri ka sa vitamin C nga nagapromote sang collagen production. And ang nami sa Mighty C tungod alkaline based vitamin C or sodium ascorbate, no, na vitamin C, gentle lang sa aton sa ning stomach. Kung ikumparar mo ha sa mga acidic forms of vitamin C, no, ang iban nga brand na gamit sang ascorbic acid, gani kung regular nga ginatumar, nagasulam, no, ang imo sa ning sulok-sulok. Ibahin niyo ho, si Mighty C. Mighty C, mga ka K5, again, alkaline-based vitamin C, nagamit sang sodium ascorbate, gentle sa aton sininga stomach o kunsyan. 8 pesos lamang per capsule. Mabakal sa mga butika malapit sa inyong lugar. Shout out to Doy Arthur dira sa West Villa Flores Maayon. Ma'am Liza Barriento sa Tambaculasi nagatutok sa aton. And sa aton sila nga mga K5 solid supporters, magandang hapon ho. Ma'am Dolores Abelarde, hello. Kay Atslayo John Billiones, Mike Torrente Abangco, Ma'am Rena Wakas, Ma'am Jana Anvilsiloso, Ma'am Ronda Donato Amago, Ma'am Nariza Bautista, magandang hapon. Ma'am Early Bernas Durana, dira sa Pilar. And sa tanan-tanan hanggang nagatutok sa aton sininga pagpangalagad, magandang hapon ho ng Thursday, September 10, 2025. Happy, happy birthday sa lahat ng mga birthday celebrators today. Mamati kita sa unang abahin sa aton sininga drama, The Apple Story, sa mga pinanid sang gugma or the pages of love.

0: Kamusta kamu mga pinalangga namon nga mga tagpalamati? Karon nga hapon, isa naman kakasaysayan sa paghigugma ang amon paghahatagan sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of

0: May, maluhay ka man, ay. Hindi mo na ako pagbulagi, ay. Ikaw lang lalaki ang imbalangga ko.
1: Apol, hindi na ako. Wala na ako sang luyag sa imo. Kalimti na lang ako.
0: Babe, ano ba lang sila ako sa imo, ha? Hindi mo ko man ang tanan, ha?
1: Wala na gani ako sang luyag sa imo. Tigagi daw. Hindi pa bala atag ang tanan? Nga hindi na ako.
0: Leo, balang katagid ka. Sige, kubuhatan mo na. Mahikaw na lang ko.
1: Hikaw ka! Wala ako sang labot. Desisyon mo na. Pag gusto ka. Pag gusto ka kung anong buhaton mo.
0: Ano? Wala na galing sa pagbalangga nga naman sa gansapan.
1: Sa una. Oo. Palanggata ka. Pero subong. Nadulan at nuntungod. Wala na ako sang gana sa imo. Abot! Hindi ko mabatigan ang balatsyagon ko eh. Patawara ako, Apol. Patawara ako.

0: Day, anong problema ha? Nag-awol ka gid sa obra mo. Kami nga mga upod mo sa obra, nagadibog man ang ulo namon kung ang tabusin mo. Gintawgan kong imo number. Kinakontak ka man namon sa messenger, hindi ka man online.
1: Day, wala na kami ni Leo.
0: Hindi ko makabubuon, Day. Sakit-giti.
1: Day,
0: nalaki lang na bala. Tamo pa nga, sobra pa na kay Leo.
2: Day, lain niya si Leo, Day. Lain siya sa ginpalangka o sa lubos siya lang kita.
0: Ay, Diyos ko. Gumagid matuod.
2: Day, may ideya ka ba na kung sa din si Leo subong?
0: Kung bati-bati ko muna, Day, ha? Ang bati ko, nagbulagay man sa sambag o yung anubya?
2: Ano, Day? Grabe ba? Saan mo lang sinakadali? Ginkalimtanan niya, Day, yun ako?

0: Ay, hapon na. Ay, maayo lang kay ginbatong gihapon ako sa kumpanya. Ginobrahan ko pa. Ay, pero amo na nagaling. May mga penalties. Pero wala sang kaso ah. Sala ko manabi mo. Wala gid ako nag-file sang leave. Ay, wala nga abi ako makahibalo kung ano pang buhaton ko tungod sa mga natabo. Oh, shit. Hala. Ugali. May nalipatan ko mga baklon. Ay, tignan na. Madali-dali ako. Kaya po nagido. Anay ka. Daw kilala kong lalaki ngayon ang nagapong ko sa bensya. Siya lang isa. Ito si Leo, manina. Husto. Siya gid. Ay. Bahala na. Palapitan ko siya. Leo?
1: Apple? Ikaw?
0: Ay, oo. Ako ini. Oh. Nga ikaw lang diri isa. Ay, ano, may ginapaabot ka bala?
1: Apple. Kwan. Gusto ko na lang nga mapatay!
0: Ano?

0: matinunto kain mo ya. Tapos kun hindi mag-ayo ng panahon sa imo, mamuna-muna ka. Balanta na, no? Kung ang liwat nga pagpakita sining lalaki nga ni, no? Kay Apple, no? May ara bala iya, may ara siya bala ayhan sang sinsiro nga intensyon. Gaano siya kay Apple man? Pasapak-sapak. Anong tuyo, no? Ang ikaduha nga bahin sa aton sini nga drama, ipabati naton mga ka K5 karona, no? Sa pagpanumbalik naton. Sherry Ann Acebog Unar, say hello darling. Maayong hapon. Ma'am Liza Barrientos, maayong hapon man. And ginatamyaw mo naton sang maayong hapon. Ang aton sini nga mga tagpalamati nga nagatutok, no? Nagatika-tika diri sa aton sini nga Facebook Live. Hindi ko makita ang mga comments rather nga iban. Kasi masungkod kamo pala sa akon. Gina ko pa gina pinangita ang inyo sini nga mga pangalan mga ka K5. Kay gusto ko gitani. Ma-mentionar ang inyo sini nga mga pangalan. Ma'am Vina Villarreal, maayong hapon. Ito naglabay sa akon, birthday ni Ma'am Vina Villarreal. Di makadto kami da, ma'am. Paghambal lang. Na? Kailapit lang bala na inyo. Happy, happy birthday, Ma'am Vina Villarreal. From your K5 News FM Rojas family. Kaysa naman, sa tanan man hanga mga birthday celebrators today, September 10, 2026. Kag sa mga palaabuton nga adlaw sining bulan sang Setyembre, ginatamyaw na kamo nga daan namon sang maligayang kaarawan. 54 minutes after the hour of 1 sa hapon, ang drama nga inyo nabatian gindulong sa aton sang kaalwan sang Klinika D3 Bio. Ang Klinika D3 Bio mga ka K5 produkto ni Dr. Mel Uy, kag sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Ginatawag naton ini nga the natural antiviral specialist. So ang Klinika D3 Bio himo sa kombinasyon sang vitamin D3 kag sang extra virgin coconut oil. Ang mga benepisyo nga mahatag sa aton sininga lawas, no? Tungod sa sining mga ingredientes, kamay ara ang D3 Bio nagasupport sa aton sining digestion, sa aton sining metabolism, kag sa overall vitality. No? Tungod may ara sang medium chain fatty acids from coconut oil nga nag-absorb or dasig absorb the mga ka K5 nagahatag ini sa aton sining pancreas ang rest ukon pahuwain, no? Naga-provide sang steady and fast-acting energy from healthy fats instead of heavy long-chain fats. Naga-deliver sang vitamin D3 sa aton sining lawas para ma-regulate ang healthy insulin production kag ma-maintain ang aton sining balanse ng blood sugar levels. Maayo para sa aton sining mga utok, para alerto ang aton sining brain cells sa Klinika D3 Bio. Luyag magbuhin sang timbang, Klinika D3 Bio naga-aid sa ato sa weight loss. Nagapanami isang aton sining mood, no? Pero may kalang daburingot ga mag Klinika D3 Bio. May baho-baho sa lawas, no? Klinika D3 Bio. Pamatay sang bacteria, viruses, kag fungi. Tamo ganyan sang benepisyo sa aton sining lawas ang Klinika D3 Bio. And that is why, ang mga nakatisting sa sining suplemento, hasta subong pagkatapos ang madamo ng mga tinuig balik-balik gihapon bangwad batsyag sa lawas, no? Ang alibyo ukon, maayo nga epekto. Bestseller na sa mga butika, makuta nyo na bala sa mga butika, no? Kung damo, nagabakal sang DTX 500, D3 Bio, Mighty C, DTX Coffee Mix, no? Sila na lang ang inyo pamangkuton, kaya amo nang mga mabakal, no? Mabakal ng mga suplemento sa mga butika. produkto sang Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center. Mapanumbalik kita pagkatapos ang aton siring mga importante nga pahibalo.
1: K5 News FM. TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
2: Imo pangalan na partner.
3: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
2: 41. Nagpa-check up ka sa among free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw pila tong score gani?
3: 470.
2: Sang-sano ka nagsugod inom na TTX 500?
3: Nagteko duwa sa gabi, duwa sa agad, bali 2 times a day.
2: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nagpa-check?
3: 160.
2: Sa may mga diabetes kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
3: Inom ka mo sang TTX 500 kay ako mismo tested and proven, the best get ang DTX 500 para sa
1: akin. DTX 500!
2: Istoryahan ta karon ang about sa aton mata. Kaupod ta si nakadiskasyon, si Doc Ramil Uy, amon CEO.
4: Kung pala inom gid man ka DTX 500, gagmay ti si Sir GP, layo ka sa akin, bulag eh.
2: Oh,
4: kita mo mga maayo nga butang sa palibot. Ang astigmatism, Sir GP, ang hindi gid man seryoso nga problema sa mata.
2: Gusto, correct.
4: Kung ikumpara sa mas seryoso nga mga balatian sa mata, ka nga isang gatarata, inang glaucoma, high blood na sa iyong mata mo. Nga lunsay gid na makabulag. Ang astigmatism, Sir GP, isa na siya ka refractive error. Hindi ini makabulag, apan, amo na ang rason nga magburo ng imong panulukan.
2: Correct, no? But silingon ni Abi, ang cornea or front surface sang imo mata, daw kurti itlog. So meaning naglain ang iyang shape, kinaglain ang iyang shape, ini ang may problema sa refractive error, no?
4: Namigida ang kan, Sir GP, ang prevention. Kamu na permi na mo balik-balik ang kan, ang pag-inom sining DTX 500 kag Mighty C or Pure C, dako gidya makabulig para nga hindi ka biktima sining astigmatism. Kalabanan sa astigmatism, Sir GP, ang yara nga daan halin sa pagkabata.
2: Oo, do in the inborn, no?
4: Siguro
2: pagkabata.
4: Siguro ang nanay, sige lang kaon dyan po, Jay. Wala gidya kaon-kaon na kalabasa, kaon-kaon karot, kag-iban pa nga mga yellow foods. No? Kag usually, ini nagkinhanglan sang koreksyon. Ang mga sintomas ang astigma, amo ang pagburon sa panulukan, kisa Sir GP, gasakit imo ulo.
2: Oh, abi mo migraine, kisa mata mo na, no?
4: Oh, nabulayan ka, makita akong gabi.
2: Gabi, mag-drive ka nga gabi, doon di akita.
1: TTX 500!
5: Ako si Herminia Titong, 53.
2: Tila ang imo blood sugar sa una?
5: Sobra 300.
2: Sa pagbakal mo sang DTX 500, paano mo ini ginainom?
5: Nagainom ako aga 2, sa gabi 2.
2: So, 4 ka kapsula sa isa kadlaw?
5: Oo.
2: Mga ano nakadugay ka naginom?
5: Mga sobra na isa kabulan.
2: Nakapacheck ka na sa imo blood sugar?
5: Oo.
2: Anong resulta? Pila na?
5: Sobra na lang 100.
1: DTX 500! TTX 500.
4: Even ang simple nga pagsakit sang tissue sa palibot sang mata or eye strain ang isa sa mga sinyalis nga mayara ka sang astigmatism.
2: Busto.
4: So before pa matabo ina, tiinom na ko na DTX 500, may TC or pure C.
2: Ang cornea, Sir Kevin, isa ini ka transparent avascular tissue. When you say avascular, matamudan isang A ang isa ka word, meaning not, no? None. Wala siya sang blood vessels. Meaning, wala ni sang blood supply. Gani mas vulnerable ini sa ultraviolet rains, no? Kag rason nga ikaguba sa mata mo kung magtulog ka directly sa silak sang adlaw, magtrabaho nga nag-atubang sa computer, paglantaw sang TV nga malapit, kapin pa sang una mga picture tube pang TV, kag paghampang sa imong cellphone, paguba sa mata.
4: Sigurado damo na subong nga cases.
6: Isa lang ang common sa ila sa TV. Free radicals.
2: Gusto.
4: Gapabata ang kwan. Ang kaso sang astigmatism. Tungod sa cellphone. Grabe ang radiation. Computers, grabe, Sir GP. Bago din ina, Sir GP, 2 months kataas ang oxidative stress.
2: Radiation.
4: Free radicals, tugas ang radiation nga ga-apikto sa imong corneal health. Attention sa mga office workers like Sir Kevin, Sir Boy. Bilog lang adlaw ya, tubang. Tubang sa computer para lang makadulong sa ano sa mga
7: information,
4: mga information. Tigin sacrifice nila ilang mata para sa mga information. Kung gagamit ka mga anti-radiation ano,
2: sunglasses,
4: mas nami pagid nga magamit ka mga antioxidants. Inom kagid DTX 500 Mighty C or Pure C para nga ano, hindi magguba imo mata.
7: Correct.
2: Correcto, Camille, no?
4: Damor nga kung office workers ka, sige, atubang cellphone, dapat painumon. Mga nanay, sige mo lang pa cellphone niyo yung mga bata. Mm-hmm. Kung may budget may mo bata sa cellphone, dapat may budget na DTX 500 kag mighty si kag
2: pure. Otherwise kaguba sang mata. Mm.
4: Ang kakulang sang antioxidants, agod batuan ang sobra nga oxidative stress tugas sang radiation, amo lang Japan na maguba. That's why importante nga mainom giga sa imong mga DTX 500, mighty si or pure si kung gusto ka hindi dali mabulag.
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio.
7: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Ako ginanimulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades, pareho sa pag-ehersisyo.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio with Visio.
8: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
9: Probiotics, ang fortified probiotics, may 80 billion CFU sang good bacteria. Probiotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Probiotics ka! Masakit ang dyan, masaminabudlayan sa pag-ariya, mag-Probiotics ka! May fortified probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Probiotics, kadalhay ang pag-ariya!
1: DTX 500, ang pag-inom kag pagmanigarilyo sa lawas ang hindi maayo. Dapat adlaw-adlaw protektado. Mag DTX 500 aga, unto, kagabi. DTX 500, ang pangbawi kag super detox mo. DTX 500. DTX 500.
10: Ako si Princess Jack Consular. Ataas ang ako ng cholesterol around 200. Nag-take ko sa DTX 500 twice a day. Wala na ang symptoms na ginabatsyag ko before. Bilang gahugot ang akong dughan, dasig ko kapuyo. Wala ko na siya nabatsyagan.
1: DTX 500 Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
11: Ko si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang, luti kong buntag gabi imo. Nang lunch ako nga ubra. Alertugid ko sa 24 oras. Gatikid ko vitamin C. Ang Mighty C, the best kid pagpabas ko sa lawas.
1: Mighty C, mabaka. Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
12: Ako si Mercy, apasok nag-a-star sa Colored City. Pero may lang ako ginaubo. Kag-sip on, dahil so, nakainom ang Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C kinadula. Ako niya, ubo ko, kag-sip on.
1: Para sa manami ng kombinasyon, mag-inom sa Mighty C. DTX Beauty Soap.
13: Ako si Jenny, isa ako ka-beauty consultant. Pinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hinimo sa daon sa bayabas, madre de cacao, kag papaya fruit extra para sa nawo nga pimple-free.
1: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
14: Ako si Rico, sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagamit. Una ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
15: Leslie Katay, mahilig ito ko bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ka amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy, gid man niya nga kapi.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
16: Nestor, ang sinaing.
17: Luto na.
16: Ang labahan.
17: Nakasumpay na.
16: Ang uniform ko.
17: Naplansa na.
18: Ganito ako.
19: Tigasi.
18: Tigalapa.
19: Tigasay.
18: Tigaplansa.
19: Sa araw si Missy. Ang masusunod
18: sa gabi,
19: ako ang bossing.
18: Dahil kasangga ko
19: ang extend
18: supplement for men.
19: Lourdes,
18: tapos ka ng maligo?
20: Yes, darling. Come to mama.
19: Extend food supplement for men.
18: May maca at lavawaska
19: na nagpapataas ng energy
18: at stamina
19: para sa tigasing performance. Extend food supplement for men.
1: DTX 500.
21: Ako si Arlene Villaruel. Sang Banica, Roa City. May high blood ako. Pero may langga, lingin ulo ko. Sang pag-inom ko sang DTX 500. Nagnami na ang pamatyag. Salamat sa DTX 500. Nag-ayogin ako.
1: DTX 500.
18: Mabakal sa mga butika.
1: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup. Iniay sa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa panghunauna sa aton kabataan. Nagabulig kayo sa neurological disorder. Nagabulig improve sa ila panghunauna. Nag-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory. Advance na yan. Memory Advanced Syrup.
18: Bumakal sa mga butika.
1: Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpanami. Eye Care Gold Capsule.
0: ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, nga ginpabastog sa dilberry extract. iCare Gold Capsule, ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sang iCare Gold. Kaupod ang sa pagbutang sang iCare Drops adlaw-adlaw. iCare Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
17: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
22: This year, more than 30 schools from two divisions across Rojas City and province of Capiz have finally accepted the challenge. But only 15 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Rojas Interschool Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mga babaw? Hantayan sa K5 News FM Rojas.
23: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galing yung hulo ko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom pa ni Mrs. Sandy Tribayo, tatlo ka bisis sa isa kadla. One month lang nakuha ng lingin sa hulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
24: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Matatas mga buti ka! D3 Bio!
25: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with VCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Nagamay na akong buyon.
24: D3 Bio! Ang D3! Visio, yung may D3.
17: Gasakit ang tiyan, Max 4 Biotic. Kabutod-butod ang tiyan, ag hindi matunawan, Max 4 Biotic. Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, pag-klinika, Spore Biotics. Spore Biotics. Makabulig sa pag

0: para sa mga kagaw. Klinika Sportbiotics.
1: TTX 500.
2: Hindi na problema mo ba ang magtaas ng blood sugar level?
1: Mag TTX 500 na.
2: May ampalaya extract na bugana sa charantin na magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag TTX 500 na.
3: TTX 500.
4: Si Erin Grace Paglimutan.
5: Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
6: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
5: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
3: Wow.
7: TTX 500.
8: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
9: Sige, sa una yan, iwang-iwang sa akay. Oh. Wala git ko gana magkaon. Kag sa agay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akon nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
8: Mighty C.
10: Mabaka mga butika.
11: Yari ang isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
12: Siyela, sa Mansilingan, sa unang may high blood ko, tinang amuna na sige-sige na nang kuin mo sa Mighty C. Ang ako na dugo ng normal ng dread na.
11: Para sa madami ng kombinasyon, mag-inom sang Mighty C.
13: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
14: DTX Coffee Mix.
15: Mabakal sa mga butika.
14: DTX Coffee Mix.
16: Si Jerry Tukay, madugay ko na nagpuntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
14: DTX Coffee Mix.
15: Mabakal sa mga butika.
17: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
18: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica DioFresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
19: Clinica DioFresh. Para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis. Para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica DioFresh.
18: Kaya subukan ninyo.
19: Clinica DioFresh. Deo-roll-on. Feel fresh and clean all day long. Clinica DioFresh.
18: Clinica DioFresh.
19: Available now.
20: You're listening to 100.9 K5 News FM. K5 News FM.
21: K5 News 12. Nagbabalik ko si Miss A para sa third wave sa ngaton siningapalatuntunan Room 1009. Ang inyo siningahulot, palautwasan ang programa nga ini diri sa aton siningakampiyon nga estasyon. Ang ginadulong sa aton sang kaalwan sang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men, mga darling, himo sa mga natural herbs nga maca and clavuasca. Nagahatag sa inyo sang gana, naga-increase sang stamina, no? Maayo para sa sexual function kag libido. Pwede sa lalaki, pwede man sa mga babayi, no? Tandaan nyo na, ha? May for men lang sa packaging, pero pwede siya sa kalalakinhan, pwede man sa kababainhan, mga ka-K5, no? Extend Food Supplement for Men, nagapaayo man sa blood circulation sa aton sininga lawas na. Extend para sa hindi mabangbang performance kay darling. Ano ganito ga? Extend. Ang kasugpon sa aton sininga drama The Apple Story diri sa aton sininga mga pinanid sang gugma or The Pages of Love.

0: Leon, hindi pagbuhatay na. Eh, nga ah, ano ba lang natapo, ha?
1: Apple, sorry gida. Dako na akong inang salangan na himo ko sa imo, Santo.
0: Leo?
1: Akoon ko. Ginbaylo ko ikaw sa iban nga babae. Mabati ka sa hindi. Naginulsul gid ako. Wala ko nabatsagan sa iyang pagpalangga ang ginhatag mo sa akon, Santo. Apol, mapatawan mo ba ako?
0: Ay, kuwan, ang matuod liyo. Basta, palangga ko gihapon ikaw. Ay, kuwan, oo, mapatawad ko ba ikaw?
1: Apol, ang butsiligon. May chance pa nga magsugod kita liwat?
0: Yes, Layo. Masugod kita liwat.

0: Babe, nga adri kita na kadto.
1: Babe, wala mo bala nadumduman kung ano na diri nga lugar? Basi ko nalipatan mo na.
0: Ay, paano ako malipat? Nga diri ko ikaw gin sabat?
1: Kung amo.
0: Leo, nga nagluhod ka sa tubang ko. Kag may gingkuot ka sa bulsa mo.
1: Babe.
0: Ay.
1: Amo na iniyang tihon. Madamo man sang pagtilaw sa relasyon tanga duha.
0: Ay.
1: Nagbulagi kita pero nagbalikay. Tungod sang gahom sang paghigugma. Babe.
0: Ay.
1: Ikaw lang ang babae nga wala sing katupong.

0: Ada kita, Bab.
1: Ay. Thank you, Gidnong, ha. Ari galing bayad ko nung, oh. Ay,
0: salamat, ha.
1: Manaog na ko nung, ha. Ari na ako sa apartment nga ginaakilahan ni Leo. Wala git siya makahibalo nga makadto ako diri subong. Ang pagkahibalo niya nga may duty ko subong eh. Pero wala siya kahibalo nga. I-surprise ko siya. Ari na ako sa iya. Ari na. Ari na ako sa tubang sa apartment niya. Hindi na ako manuktok ah. Tungod may duplicate man ako nga yabi. Babe! Sir! Hindi!
2: No!
1: Si Leo! Nagasampo sa isang kababae! Hindi! Leo! Ano ba ang talingan sin eh?
3: Ha? Paul, babe, ikaw!
1: Babe! Gago ka!
3: Mabatang ako! Hindi ko ngod!
1: Hindi ko ngod! Ha? Pero nagasampaw siya sa imo! Sabta ako! Sinong babae ngayon niya? Siya pala ang nobya mo sa to? Ha?
3: Siya! Baby! Matuhod! Palangga ko sa gihapon! Nakibalik siya sa akin eh! Nagkato siya din sa apartment ko! Apol, babe, kuhan. Wala ko mapunggan ang balatsagon ko tungod palangga ko sa gihapon. Kakakuhan ko. Nahidlaw man ako sa iya.
1: Ano?
3: Babe, I'm sorry.
1: Hindi mo to, Adina. Ginatunta mo lang ako, Leo. Paano kasalta? Ha? Paano? Ginpasalig mo ako! Ginpasalig mo lang ako! Nahabi ko ako gihapon na palang gawa! Anong aanga! Aanga! Sinintang na at ginahatag ko sa iyo! Ginpatawad ko gani ikaw! Isan ginwayaan mo ako sa to! Tungkol kay mami ko, magtilaw lang yung isa ato niya relasyon niya, diba?
3: Apol.
1: Pero ako lang sinigali, iwala sa sako.
3: Babe, patawaga ako. Hindi ko mo niya. Sakit to ng balansyago mo.
1: Alam mo lang sana ako sa iyo! Anong sana ako sa iyo!
3: Babe!
1: Ako magkipalang katang asang lupas! Iwalang katang ka! Makatuwa na ka, bisis! Sakit-sakit mo ang balansyago ka! Makatuwa na ka, bisis! Anong sana ako sa iyo! Ano!

0: There you have it, K5, ang aton sining drama, the Apple story sa mga pinanid sang gugma or the pages of love. Ay, kaluoy man si Apple lang gaano. Dogin paasa lang siya. Ginhimo lang siya nga panakip butas. Sa itong mga tion nga nagbulagay ang tuntong lalaki, tunto niya nga ex na sadto, no? Bulagay sila sang uyab ya. Balik-balik siya naman kay Apple. Sang ayuhay naman sila, binayaan niya naman si Apple. Kamu nga mga kalalakinhan, no? Abi pahuwayin niyo man ang inyo. Kay daw ginakatlan, gid kamu kung wala kamu sang uyab. Kung nagbulagay kamu sang uyab nyo, no? Wala nag-work ang relationship, pwede man siguro mapolo pahuway ka man, anay, no? Masinultero ka, anay. Hindi nga, daw hindi ka matulugan kung wala ka babayi sa luyo mo. Oh, kay tungod balaan mo nga palangga, kasang imo sini nga ex, balikan mo naman to kagpaasahon mo naman, pahungag-hungagon mo naman ang ilong. Karon nagbalikay naman kamusang imo sini nga ang nahamutan mo gid babayi, payaan mo na to basta-basta nga daw naghaboy ka lang imo iya sang basura. No? Ka K5 istoryahan naton ni Dugang sa aton sini nga pagpanumbalik para sa last wave sang aton sini nga Room 1009 program sa aton sini nga kampyon nga istasyon, K5 News FM.
1: K5 News FM. News FM.
2: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluyaan ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
3: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio with VCO.
4: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
3: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio. Babakal sa mga D3 Bio.
5: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka! Base UTI na ina! Mag-Spore Biotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
6: Ang fortified nga probiotics! Clinica Spore Biotics! Spore Biotics!
5: Ang best friend sa mga kababaihan!
6: Spore Biotics!
5: Dina-maintain ang pH level sa feminine area!
6: Spore Biotics!
5: Dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae! Confident ka sa Clinica Spore Biotics!
3: DTX 500!
7: Nagatamo na pala ang kulubot sa ibong itsura?
3: Mag DTX 500 na!
7: Masamihin ni kapalatian?
3: I-DTX 500 muna!
7: Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka!
3: Mag DTX 500!
7: Agot maging mas hubid, sakitan ang itsura!
3: DTX 500! DTX 500!
8: Katalina Habagat,
9: anong ginabatsyag mo?
8: Ang left ko ba lang ang mata, inang may nagasapdol kang di na ko kakita. Tinagbakal ko dahil sa DTX. Sa isa ka adlaw, two times ko, tagdawa-dawa ka kapsul. Inang pagkaubos ko, sir, may alibyo. Kaya namin nagit sa akong nga mata.
3: DTX 500! Mighty C!
10: Ang alkaline ng vitamin C!
11: Ako si Anika, kulayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
3: Mighty C!
1: Mabaka sa mga butika.
12: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
13: Si Naida Dobreya, taga Manaplak, kag nagtumar ako, Mighty C. Sa isa kasi mana nga tumar ko, nabatyagan ko nga nagpagsik ang ako nga lawas.
1: DTX Beauty Soap.
14: Ako si Elaine, ako gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
3: Sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
15: Ako si Mayra, parmi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnami gid ang akon pamatya. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
1: DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
16: Eric Ledesmas, mataas ang akon nga sugar, nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ampalaya extra.
1: DTX Coffee Mix.
17: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
18: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
17: New Clinica Deo Fresh Deo Roll-On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
18: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
17: Clinica Deo Fresh. Available now.
9: Extend Food Superman for Men.
19: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi naging makarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, ang Extend Food Supplement for Men, intistingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, tistingin yung Extend Food Supplement for Men.
9: Extend Food Supplement for Men. DTX 500.
20: Ako si Nelson Herrera sa Presidente Ruas Capiz. Miara ako balatian sa mata, pero may lang nagkakurap-kurap kagtama kahapdi. Pero sa nakainom na ako sa DTX 500, naglaro na nga akong pananawan, maayog ng DTX 500.
9: DTX 500.
21: Mapakal sa mga butika.
9: DTX 500.
22: Ang bata mo bala, daw kakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabala ka. Ang solusyon, yari na.
9: Memory Advanced Serum.

0: Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: I Care Gold.
2: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka-office clerk. Nagaburo ng akon mga mata, nagapula kag nagadry. Gintistingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akon mata sang eye care drops. Nami siya kinadula ang pagpula sang akon mata matapos ang 3 ka-oras. Salamat gid sa eye care gold kag eye care drops.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang eye care gold. Kagpatuluan ang mga mata sang eye care drops. Mabakar sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyo.

0: Spring check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
1: This year, more than 30 schools from two divisions across Rojas City and province of Capiz have finally accepted the challenge. But only 15 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Rojas Interschool Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mga ibabaw? Pantayan sa K5 News FM Rojas. D3 Bio.
2: Jose Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa paglig-on sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. D3 Bio.
3: O si Karen, kadamugid sang akon hair fall at hindi manami ang akon na kutis. Nagtry ako tumar sang D3 Bio kag naghining akon buhok kag naghinis ang akon kutis.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio ng may D3.
0: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics. Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Max4 Biotics! Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, nasig ang alibyo. Mag-klinika, Spore Biotics na!
1: DGX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sa antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag-DGX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DGX 500! DGX 500!
4: Ano tumasol sa barangay po? Ano kinabatsag mo sa akin? Kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, din sa kurap-kurap sa akong mga mata.
5: Tumar ko DGX 500 sa isang kadlaw, kapila ka mag-inom.
4: Three times.
5: Kamusta ang alay sa kamot?
4: Wala na. Try gig ka mo sa DGX 500.
1: DGX 500! Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Mabali si Bibi, masami ko bina-allergy. Maski magwala ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kag sabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na tayo ng ako ng allergy.
1: Mighty C, mababaka sa mga butika.
7: Nagadamo na ang nagadamo, ang nagagamit sa Mighty C. Ang alkaline yung vitamin C.
8: Nelmi Realista, taga Bacolod City. Nang una, niwang-niwang ikuya, pagbati ako sa radyo, nagbaka ko dayon sang bulong at Mighty C. Muno sa akong mga tuwal balay, nagtambo ko.
1: DDX Beauty Soap.
9: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DDX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DDX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DDX Beauty Soap.
10: Mabakal sa mga butika.
11: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap pariyo sang amarkuso, chia seeds, the sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix.
10: Mabahal sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
12: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala din ko gainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong acid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala din ko nagbatsyag acid. Salamat. Get DTX Coffee Mix. May kape ka na. Na-detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix.
13: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi, sa diin ka, pipito.
14: Relax ga. Kinhimo ko man ang tanan, pero wala na gidya.
15: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo.
1: Extend
15: Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs, yan nagahatag sang gana.
1: Extend Supplement for Men.
16: Muling binuhay mo.
17: Extend. Isang kapsula ka lang.
1: DTX 500.
18: Ako si Norma Vista, taga Bato, Rojas City. May sakit ako ng diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500, nag-try gid ako pag nagnubo ang akong sugar. The best gid ang DTX 500.
1: DTX 500.
10: Mabakal sa mga butika.
1: D3 Bio with Physio.
19: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko mamemorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio.
20: Amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
21: D3 Bio. Ang D3 nga may Vision. Ang Vision nga may D3. D3 Bio. D3 Bio.
22: Ako si Norberto, isa ka atlet. Ako ginanimulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akon maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
21: D3 Bio. Ang D3 nga may Vision. Ang Vision nga may D3.
0: Spore Biotics nga ginugdan sa prebiotic. Nagapabaskog sa imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sa digestion kag nagapamaayo sa nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Spore Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Spore Biotics. Gabulig sa pagtapna sa gagaw ng H. pylori nga nagatuga sa ulcer. Mag-Klinika Spore Biotics ka.
21: DTX 500. Di na problema mo ba na ang mataas ng blood sugar level? Mag-DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag-DTX 500 na. DTX 500.
23: Ilay-ilay de la Cruz. Taas ang akon nga sugar. 375.
24: Saan nag-inom ka?
25: DTX 500.
24: Di na nalang subong imo sugar.
23: Pagtigil ka namin isang DTX 500. 165. Sa dugo ko man. 120 over 80. DTX 500 na
21: gito. DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
26: Ako si Jose Garin, retired military, taga City Heights. Nung nagainom ko ng Mighty C, nag-ayo ang akong batyag. Dalawang beses na nag-X-ray. Tapos sabi sa doktor sa City Health, negative man ang result. Tapos napunta kami dito sa wellness clinic sa Doc Samaritan. Nag-inom Mighty C. Medyo nag-ayo ang batyag ko. Nang ubo ka, kwan, ng sipon.
21: Mighty C, epektibo, garantisado.
27: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katul-katul, DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
27: Bakal na sa mga butika.
21: DTX Coffee Mix.
28: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Intilawan ko man nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ampalaya extra.
21: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
29: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog subong aga kag hapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
21: DTX Coffee Mix.
30: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
31: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
30: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
31: Kaya subukan ninyo.
30: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
31: Clinica Deo Fresh.
30: Available now.
21: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
32: isang bala ka lang.
21: Ako, ang linya ko,
32: isang kapsula ka lang.
21: Kung matindi at mahaba-habang pagbaka ng harap mo, ikapsula mo.
32: Extend.
21: Extend. Supplement for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavowaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
13: Ka! Bang-banga na ga! Sa pulmo, baby.
21: Extend. Supplement for men.
13: Isang kapsula ka lang.
21: DTX 500.
33: Ako si Andrea De Pedro sa barangay Baybay, Rojas City. Grabe gidyang akong dysmenorrhea. Pero, insugiran ako sa akong amiga parte sa DTX 500. Intestingan ko man. Sa sige-sige ko inom, nag-regular ng akong pamula nun kag nadulaan ng akong dysmenorrhea.
21: DTX 500.
10: Mapakal sa mga butika.
21: D3 Bio with Physio.
34: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man ka na Jasper Nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
21: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio.
2: Ikaw?
3: Yung may D3 Bio.
2: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo loko, naibaluan ko ang taas ng gali akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
3: D3 Bio.
2: Ang D3 Bio.
3: Yung may VCO.
2: Ang VCO.
3: Yung may D3.
2: Makakas, magabuti ka.
3: Masakit ang tiyan, masabi na budlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Spore Biotics, kadalhay ang pag-ariya. Kasakit ang tiyan, Mags 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, at hindi matunawan. Mags 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika. Spore Biotics.
2: Mahigo bala ang imo dugo?
3: DTX 500.
2: Masamit ka bala ang gina-allergy?
3: DTX 500.
2: Ang DTX 500.
3: Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
2: Gasama sami,
3: amo naman
2: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
3: DTX 500.
2: Masalika DTX 500.
3: DTX 500.
4: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
5: Imo nga blood sugar test.
4: Kira tong score gani? 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
5: Ilan na lang imo nga blood sugar?
4: 160. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
3: DTX 500.
2: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayon pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
10: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
10: DTX Beauty Soap. Pamakan sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
7: Si Leslie Katay. Mahilig ito ko bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat amat man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy gid man yang kapi.
2: DTX Coffee Mix.
10: Mabaka sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
8: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
2: DTX Coffee Mix.
10: Mabaka sa mga butika.
9: Pretonyo, day. Musta ang bulang kape, pre?
11: Wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko? Di nakabaluman o sick?
2: Performance mo bala. Maluya na. Mag-extend ka. Extend Food Supplement for Men. May maka kag mabuhas ka. Ganagapataas ang energy kag stamina para sa mas madugay nga performance.
9: Di pre, mustabo lang agabi pre.
11: Apat gig kasultada pre. Biyag si misis
2: Extend Food Supplement for Men.
13: Tikasin.
2: DTX 500.
12: Ako si Junior Biliano. Sang Mungpong, Roa City. Sakit ako sa heart. Rami lang pinot ang akong dugahan. Sang nabatian ko ang DTX 500. Naginom ako. Nadula ang pinot sang dugahan ko. Salamat DTX 500.
2: DTX 500.
10: Mabakal sa mga butika.
2: D3 Bio.
14: Ako si Gabriel. Nagalibog ng akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Uwex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naggamay ang akong nga buyon.
2: D3 Bio. Ang D3.
3: Yung may BCO.
2: Ang BCO.
3: Yung may D3.
2: D3 Bio.
15: Ato si Rico. Isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya na ako pamatsya. Isa nga nakabulig sa akong kamo ang D3 Bio with the BCO. Nadula ang ginabatsag sa lawas.
2: D3 Bio.
3: Ang D3.
2: Yung may VCO.
3: Ang VCO. Yung may D3.
10: Mabakal sa mga butik.
3: Spore Biotics.
2: Makabulig sa pag

0: Oras ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
1: Masakit manghihi?
2: Mag-Sport Biotics ka!
1: Base UTI na ina!
2: Mag-Sport Biotics na!
1: May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
3: Ang fortified nga probiotics.
4: Klinika Sport Biotics.
5: Punggod kag rashes?
6: Mag-DTX 500.
5: Ang DTX 500 mayara antimicrobial property nga halin sa ampalaya nga nagabulig paayos sang punggod kag rashes.
6: DTX 500.
5: Bakal na sa mga butika.
7: DTX 500.
8: Di na kano. Ang ginibatsa ko ang ako na UTI kasakit gid sa ako niya baywang.
9: Sa kadlo ka pila ka mag-inom.
10: Sa DTX 500.
8: Sa primero katatlo sa subong kaduan na lang.
10: Subong kamusta?
8: Uy na, halin sa nag-take kami sa DTX 500. Ay, nagko ginibatsa.
7: DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
11: Ogalisi.

0: sa eskwela. After ko na sang sige-sige ko na nga gamit na sang may TC, after one week, doon na ba siya gan? Kung nang bisan ano ko kapulaw, doon wala na nga lain ako ng pumatsyag, hindi na ko for me, dali-dali lang gasagit akong ulo or ginasipon ko. So, amun na, thank you again sa my TC.
1: My TC, ibig tibo, garantisado.
2: DTX Beauty Soap.
3: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-ap sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DTX Beauty Soap. Babakang sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Nato Barrios, mahilig gid sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagod-gali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify galis ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mayra. Parmi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intestingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alquitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
2: Extend Food Superman for Men.
8: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Inatungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Paayaw, Gid, kami ni mister.
2: Extend Food Superman for Men. DTX 500.
9: Ako si Katrina sa Pian Capis. Sang una da ko ginang ako ni problema sang ako gintubuan sang acne. Gani sang nabatian ni sa ako ng friend ang DTX 500. Inpadayon ko ang pagtumar kag daguntat ang paglapda sang akon acne.
2: DTX 500.
10: Mabakal sa mga butika.
2: D3 Bio with Physio.
11: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio.
10: Mabakal sa mga butika.
2: D3 Bio. D3 Bio.
12: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang ipikto ng nagpagsiklaw.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3.
13: Sporebiotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Sporebiotics. Gina-maintain ang pH level sa feminine area. Sporebiotics. Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sporebiotics.
14: Wala bala sang may gana mag-istorya sa imo pangod sang imo nga bad breath?
15: Ew! Yucky!
14: Mag-Sporebiotics ka! Clinica Sporebiotics! Kinapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Clinica Sporebiotics! Sa Sporebiotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay at bad breath. Clinica Sporebiotics! Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
2: Para sa matino nga dugo.
10: DTX 500.
2: Para sa healthy nga tayo.
10: DTX 500.
2: Ang DTX 500.
10: Ang may mataas nga antioxidant.
2: Nga amo naman
10: ang nagatilo sa imo atay.
2: Basta tilo ang atay.
10: Happy kanunay.
2: DTX 500.
10: Masaligat.
2: Epektibo.
10: DTX 500.
2: DTX 500.
16: Juice 7 lot.
17: Nung ginabatsyag mo sa
16: high blood gid ko.
17: Kailan sa una ang imo
18: blood pressure?
16: 180 over 100.
17: Sa isang adlaw kapila ka mag-inom.
16: 3 times a day ginako na. DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang DTX 500.
2: DTX 500.
10: Panahon na naman ang ubo.
2: Si Butch at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty Palaban Mo Mighty C na may superpowers na lakas tensya at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrabidang mahinang resistensya. Mighty C, the Mighty Power of C, mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C.
15: The Mighty Power of C, DDX Beauty Soap.
18: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
15: DTX Beauty Soap. Mabakang sa mga butika. DTX Coffee Mix.
19: Ako si Rick Vista, nga isa ka negosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
15: DTX Coffee Mix. Mabakang mga butika. DTX Coffee Mix.
20: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gid ko gainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akon asid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintestingan. Wala gid ko nagbatsyag asid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, detox ka pa.
15: DTX Coffee Mix.
21: Wala na gid sang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi, sa diin ka pipito.
22: Relax gan. Kinhimo ko man ang tanan, pero wala na gid ya.
23: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo.
24: Extend
23: Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs nga nagahatag sang gana.
24: Extend
23: Supplement for Men.
25: Muling binuhay mo.
26: Extend. Isang kapsula ka lang.
15: DTX 5

0: Mabral sa mga butika.
1: D3 Bio.
2: O si Karen, kadama mo gids ang akon hair fall ug hindi man nami akon nga kutis. Nagtry ako tumar sang D3 Bio kang naghining akon buhok kag naghinis ang akon kutis.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3.
0: Mabral sa mga butika.
1: D3 Bio with Physio.
3: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko mamemorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio. Amo ini ang akon nang insekreto sa law school.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. D3 Bio.
4: Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya. Mags 4 Biotics. Katap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa 4 Biotics, dasig ang alibyo. Mag Klinika 4 Biotics na. 4 Biotics nga ginupdan sa prebiotics. Nagapabaskog sa imong resistensya. 4 Biotics. Nagapanamik sa digestion kag nagapamaayo sa nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika 4 Biotics, you're always in good health.
5: Fat to liver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordica Sharantia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fat the liver. Available in all drugstores.
1: DTX 500.
6: Juliet Nol, 56 years old. Ang ako nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon, inong DTX 500. In 2 times ko, subong na pagpakwa ko, nag-136 na lang ang sugar ko.
1: DTX 500, mighty sea, alkaline. Nga vitamin C.
7: Ako si Mimi. Dalmi kasi napit akong tuhod. Arthritis na gali. Pero sang pagsugod ko, inom sang may TC. 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan. Wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibo gid kaayo ang may TC.
1: May TC.
0: Mabaka sa mga butika.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Jose Garin, retired military, taga City Heights. Napunta kami dito sa wellness clinic sa Dok Samaritan. Nag-inom ko ng Mighty C. Nag-ayo ang batyag ko.
1: Mighty C, efektibo, garantisado.
0: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Ronald, saka sales rep. Una, problema, gid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi, gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika.
10: Ako si Barangay Kagawad, Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
1: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
11: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala gido yun magpangapay up ang naganyat ako sa akong utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kigman kag-hilte sa lawas. Mangod na batsyagan kung ano pa ang akong panulukan.
1: DTX Coffee Mix.
0: Mabaka sa mga butika.
12: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
13: Ay, ga, gabasa na naman.
12: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
14: Always nagabasa.
12: Kag nagabaho ang kilikili.
14: Mag Clinica Deo Fresh
12: para sa maputi at mabangong kilikili.
14: Clinica Deo Fresh.
13: Nagabasa na naman balaga.
12: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
14: Clinica Deo Fresh
12: para sa maputi at mabangong kilikili.
1: Extend Food Superman for Men.
15: O si Rosanne, baw, akong bana sa nag-edad 40 anyos bala nagahara-haragid sa una hindi man na siya musina. Ay gali. Naka-extend Food Supplement for Men. Tungod sa extend, wala lang kami kakaedad nga duha ba? Nami, gidang extend.
1: Extend Food Supplement for Men. DTX 500.
16: Ako si Salvador Estanin, taga Dao Capiz. May balatian nga TV. Kinahapo ako kag nag-abot sa punto nga nagsuka ko dugo. Nabatian ko sa radyo ang DTX 500. Nagtumar ako
17: sa nag-ayaw gid ako sa akong balatian nga TV.
16: Salamat sa DTX 500.
1: DTX 500.
0: Bakal sa mga butika.
1: D3 Bio.
18: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Ako gidang nebulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagon niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Physio.
0: Ang Physio
1: nga may D3.
0: Mabakal sa mga butika.
1: D3 Bio with Physio.
19: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kay isaman ka na Jester Nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kang alerto ang akong pamilsalon.
1: D3 Bio. Ang D3
14: nga may Physio.
1: Ang Physio
14: nga may D3.
1: D3 Bio.
4: Probiotics, ang fortified probiotic. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka. Masakit ang dyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mag-Spore Biotics ka. May fortified probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Spore Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
20: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
21: Magalingin pala ang imo nga ulo.
20: Masami nagkapangihi.
21: Masami ginauhaw.
20: Kasi may diabetes ka na.
21: DTX 500 na.
20: Ang DTX 500
21: ang may powerful compound
20: nga nagapanubo
21: sang imo blood sugar.
20: DTX 500
21: garantisado.
20: DTX 500.
21: DTX 500.
22: Ako si Princess Jack Consular. Ataas ang ako nga cholesterol around 200. Nagtake ko sa DTX 500 twice a day. Wala na ang symptoms na ginabat siyag ko before. Bilang gahugot ang akong dughan. Dasig ko kapuyo. Wala ko na siya nabat siyag.
21: DTX 500 Mighty C,
23: ang alkaline nga vitamin C.
24: Ako si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang, buti kong buntag gabi mo. Nang lunch, akong nga ubra. Alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labis gid pagpabaskog sa lawas.
21: Mighty C,
0: mabaka mga butika.
4: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
25: Ako si Mercy, apasok na ga-star sa Kulab City. Termila ko ginaubo, kagsip on, das on nakainom ang Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C kinadula. Ako nga ubo, kagsip on.
4: Para sa madami ng kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
0: DTX Beauty Soap.
26: Ako si Jenny. Isa ako ka-beauty consultant. Inarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hindi mo sa daon sa bayabas, madritig kakao, kag papaya fruit extra para sa nawonga pimple-free.
0: DTX Beauty Soap.
27: Mabakal sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
28: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gidmasawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kagahapon. Buna ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
29: Leslie Katay, mahilig it ako bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kay may arang chia seeds. Pampasexy gid man yang kapi.
0: DTX Coffee Mix.
27: Mabaka sa mga butika.
30: Nestor, ang sinaing.
31: Luto na.
30: Ang labahan.
31: Nakasampay na.
30: Ang uniform ko.
31: Naplansa na.
32: Ganito ako.
33: Tigasi.
32: Tigalaba.
33: Tigasay.
32: Tigaplansa.
33: Sa araw si Missy. Ang masusunod
32: sa gabi,
33: ako ang bossing.
32: Dahil kasangga ko
33: ang Extend
32: Supplement for Men.
33: Lourdes,
32: tapos ka ng maligo?
34: Yes, darling. Come to Mama.
32: Extend Food Supplement for Men.
33: May maca at lavawaska
32: na nagpapataas ng energy
33: at stamina
32: para sa tigasing performance.
33: Extend Food Supplement for Men.
0: DTX 500.
35: Ako si Arlene Villaruel. Sang Banica, Roa City. May high blood ako. Pero may lang galingin ulo ko. Sang paginom ko sang DTX 500. Nagnami na ang pamatyag. Salamat sa DTX 500. Nag-ayogin ako.
0: DTX 500.
27: Mabakal sa mga butika.
4: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan, Memory Advance Syrup. Iniay sa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahanit sa panghunauna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunauna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advance Syrup.
27: Bumakal sa mga butika.
4: I Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhugot obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagin pabaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kaglucoma, mag-I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang I Care Drops ato-ata. Ang I Care Gold Capsule, mamakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo. Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
36: This year,
2: More than 30 schools from two divisions across Rojas City and province of Capiz have finally accepted the challenge. But only 15 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Rojas Interschool Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mga ibabaw? Hantayan sa K5 News FM Rojas. Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City 100.9 K5 News FM.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, git ko da ha?
2: We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
1: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrindi cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
4: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
5: Low potassium, ukol hypokalemia, isa ka electrolyte imbalance kan nag-indicate inisang nubo nga level sang potassium sa dugo. Ang normal level sang potassium importante gid nga ma-maintain sa korason kag nervous system function. Dr. Pinoy Squalene Capsule nagabulig tipon sang potassium halin sa imo ginakaon kag ginapasulod rekta sa imo cells. Isama ni ka hormone builder kag ginapanormal ang trabaho sa mga kidneys nga amuman ang kabangdanan sang hypokalemia. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
6: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Gasakit ang tiyan? Mag-Sport Biotics. Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Mag-Sport Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion kag pagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Mag-Klinika Sport Biotics.
7: Gah, ma-choy ride man tabi,
8: Wala sa kondisyon ang makina ko, gah.
9: Hindi makaari ba? Mag-extend ka!
10: Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
7: Tika, ma-choy ride na ta.
8: Kapot ka. Kay wala na ni preno-preno, ha?
7: Kakitiya?
8: Siyempre, naka-extend ko ya.
7: Basta sa ganga driver, extend, love.
10: Extend Supplement for Men.
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: iCare Gold. Ina Reyes, isa ka certified iCare Gold and iCare Drops user.
14: Nagaburo na ako ng mga mata bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa ako nga testingan ko ang iCare Gold kag iCare Drops. Una ko nga nabakalang iCare Gold capsule. 3 times a day ko iniginainom. Kanami gali, nagnami akon panulukan. Hambal Manila patuluan kumanang ako nga mga mata sa iCare Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa iCare Gold kag iCare Drops. Epektibo.
13: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Play!

0: Hey, Music Lovers, gonna call now. We got 3:48, and it's a wrap. Ang oras na yan, ay halito sa dyan ang ating Super Trio, ang ating DTX 500, Alkaline Based Vitamins yung Mighty C, at ang ating D3 Bio. Super Trio, protection para sa, hindi lang para sa sarili ho ninyo, para protection para sa buong nga pamilya. Sa mga suki natin ang butika, mabibili ho yan nationwide.
1: Halikan, mayakap ka't masayaw sa ulan, ng mundo'y gagaan.

0: Mananatiling uhaw, uhaw, uhaw.
1: Ang kakampyon ng estasyon sa Roja City 100.9 K5 News FM.

0: KK5 News FM. News FM.
1: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo loko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3Bio, tatlo ka bisis sa isa kadla. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
0: D3Bio! Ang D3Bio! Yung may Vizio! Ang Vizio! Yung may D3! Mapagkats, mga butika! D3Bio!
2: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3Bio with Vizio. Co-wex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong buyon.
0: D3Bio! Ang D3! Yung may Vizio! Vizio! Yung may D3! Kasakit ang tiyan! Max 4 Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan! Max 4 Biotics! Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka! Para healthy ang tiyan! Mag-Clinica! Max 4 Biotics! Makabulig sa pag

0: madalas ang mga kagaw? Clinica Sportbiotics.
1: Fat to liver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordica Sharantia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fat the liver. Available in all drugstores.
2: DTX 500.
3: Saya din Grace paglimutan. Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
4: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
3: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
2: Wow. DTX 500. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
5: O gali si Eliza Marie Sumuga, taga Paglaong Village, Masilingan. Sige-sige ko na nga gamit ang isang Mighty C. Nang bisan ano ko kapulaw, do wala na nga lain ako na pamatsyag.
2: Mighty C, epektibo, garantisado. Yari ang isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Siyela, sa Mansilingan, sa unang may high blood ko, tinang amuna na sige-sige na nang kuin mo sa Mighty C. Ang ako na dugo ng normal ng dread na.
2: Para sa madami ng kombinasyon, mag-ilong sang Mighty C.
7: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
8: Bakal na sa mga butika.
9: DTX Coffee Mix?
10: Gusto ko na.
9: Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Inaang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
2: DTX Coffee Mix.
9: Mabakal sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
11: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
2: DTX Coffee Mix.
9: Mabakal sa mga butika.
2: Extend Food Superman.
12: Ako sa Renato, nalarm ako sa ginsuyaan ako sa partner ko. Balan ko may kulang din. Din-recommend sa amigo ko, gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay puwerte, daw wala ng buwas. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo bala sa Extend Food Supplement for Men. Pursado kagin.
2: Extend Food Supplement for Men.
0: DTX 500.
13: Ako si Jalistin Alayon sa McKinley, Roa City. May allergy ako. Pirmi lang gapang atol ang lawas ko. Kapin pa bala kung makakaon ako sang kunta. Sa makainom ako sang DTX 500, nadula gid ang allergy ko.
0: DTX 500.
9: Mabakal sa mga butika.
0: Healthy nga uto.
14: Hi, Tennis Juanes.
0: Matalong kag alerto nga paminsaron.
14: Hi, Tennis Juanes.
0: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon. Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Zero para sa aton kabataan. Memory Advanced Zero naga-improve sang paminsaron, nagapaing increase sang serotonin, nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Zero. Bakal na sa mga butika.
15: I Care Gold.
16: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanang sa mga suga sa dalan, ilabi na sa mga nakahay nga suga, nga akong nagkasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tao nga may katarata. Intestingan ko ang I Care Gold kag I Care Drops. Subong, nagamaneho na ako kada gabi kag makapasa na ako sa mga magagmay nga letra.
2: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
17: This year, more than 30 schools from two divisions across Rojas City and province of Capiz have finally accepted the challenge. But only 15 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Rojas Interschool Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mga ibabaw? Hantayan sa K5 News FM Rojas. Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon,
10: News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
15: Ang programa nga ini may ara mga sensitibo nga isena nga hindi nagakabagay sa mga bata. Kasubong sang pagpang-abuso, pagpatay, sexual, kagdroga, estrikto nga paggiya kag pagpahangop ang kinahanglan.
18: Sa tagsa kapagpitik sang taktaan, may nagakatabo nga krimen sa nagkalain-lain nga bahin sang taktaan. Pagpatay, pagpanglubos, pagpangawa. Ini nga drama, gintuyong ipabati sa inyo. Hindi lang agud makalingaw, kundi maghatag sang pagtunuan kag magpanumdom ngang paghimo sang krimen gina pakamalaw. Ugdidinyo kami kag atong tukibo ang tagsa ka misteryo nga nagalikop sa tagsa ka mga krimen nga amon hatagan kabuhi diri sa aton makahalawat hawat nga drama sa kahanginan nga ginatiguluhan. Rehas! Rehas! Bugal nga ginadulot sa inyo sa K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.

0: ato sa reko, isa ka radyo announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya na ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio with VCO.
2: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
3: Spore Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics. Gina-maintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics. Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
4: My family history ba na kamuusang diabetes?
5: Mag-DDX 500 ka!
4: Mataas ba na ang imo blood sugar?
5: Mag-DDX 500 ka na!
4: Mag-DDX 500!
5: Ang may powerful compounds!
4: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
5: DDX 500!
4: Garantisado!
5: Epektibo!
4: Ara mismo!
5: DDX 500!
4: DDX 500!
6: Catalina Habagat, anong ginabatsyag mo?
7: Ang left ko ba lang ang mata, inang may nagasapdol kang di na ko kakita, at inagbakal ko dahil sa DTX.
6: Sa isa ka, adlaw,
7: two times ko, tagdawa-dawa ka kapsul. Inang pagkaubos ko, sir, may alibyo. Okay, namit na gitsa akong nga mat.
4: DDX 500.
8: K5. News FM.

0: Mayong hapon mga pinalangga, namon nga mga tagpalabati, padayunon natong subong sa pagsipad-sipad ang matahong mga sugpon sa atong drama sa kaginan. Ngayon yung makuhaan sang leksyon, yung ginating unuhan.
1: Rehas sa kasaysayan upod na sa impyerno ah!

0: La, ang mayo pa. Pulik ka na lang sa balay mo.
1: Bay.
0: Oh, ba.
1: Bay. Dino. Si July ida. Siya ang nagapanagbalay.
0: Oh, la. Goa siya. Kagpala uli ka mo dayon. Kaya hindi ko din siya pagpasudlo niya. Hindi kidla.
1: Ay, Dino. Di ako sa gwa. Ay, ato bagong ta si July. Sige na. Manghud mo siya. Obligasyon mo man siya. Ay, ako yung tigulang dako. Ay, gusto ko na yung maglinong.
0: Ay, buisit. Dali ka lang. Gwaon ta siya.
2: Dito na lang ka muntayon sa gwa, ha? Wala na sa may masulod diri sa balay. Maka mga piste sa inyo.
1: Bay. Sara?
0: Hindi ah. Hindi gusto lahaw. Kung hindi pisting apo mong adik, tani wala ka nagpakalabot sa panago diri sa amon. Buli ka mo tula. Hindi nyo kami pagdalhiga sa abusita ninyo. Hindi na.

0: Yung hindi umayo alakat. Ginbestigo ko nila nung...
1: Padulong tango mo sa tricycle, ah. Makupar ko tricycle. Basta, hindi lang mo di magtinira sa balay, ha? Kiperti ka gamo! Mapahuhay ko yung July. May duty pa ko yung boss. Kapo yan.
2: Sige. Sige, Dino. Pero, hatagi lang kami kwarta nga ipliti sa tricycle, ha? Ay! Ay, Diyos ko! Ay, July! July!
1: Nalipong siya na?
2: Ay!
1: Wah! Halimbal! Nalipong siya?
3: Mas mayo, ganun ang lipong para hindi na mabudlayan si Lula magdala sa iya pa uli. Hakwata na lang naman, huwag mo, Dino! Kag ikarga sa tricycle! Nasiga!

0: Okay. Lan, damang iye ko lah.
1: Ay, abaw. Ate, uyat sa akon. Kay pabangunon ko ikaw.
0: Ang pugaya. Paano pa ko nagabangon? Ano naman daw wala ka utoklaw?
1: Ay, Dote! Paano man gali ako, ha? Hindi ako maghambalis ang amo sina, ha? Nakapoy naging kumaya sa imo, July, ha? Kani bala, magpasalamat ka man lang nga bisan amo ni ang edad ko, wala ko nga pabaya sa imo. Tanan nga tao nang tahikod na sa imo. Ako na lang ang nagaisahanon nga nagasakdag sa imo. Pero ano? Wala ka pa nagapamati sa akon. Wala gid ako nakabati nga nalipay ka o nagpasalamat ka sa akon.
0: Pasalamat pa, kuya? Hala? Obligasyon mo na kay apo mo ko.
1: Ay, Diyos ko.
0: Nanuloy mo laman. Putik siya. Dumang iinagi ko.
1: Oh. Oo! Hulat na! Ari! Oh, ara! Plastic! Igulo na ang kuan mo! Kadira ka pang ihi!
0: Dipugi niya laya! Hindi ko wanay kakiyo sa kamot ko! Paano ko yata ng plastic?
1: Ay, bullshit ka! Ako pang gagaliya ang mauyat!
0: Hindi ka! Ha? Tawa ka tong tukpan, balay na kung masugot sila ka mauyat! Utok mo kinila, wala lang kinila na, oh! Wala lang kinila!
1: Ay, Diyos ko!

0: Ate, kamusta na kamo ni July Rom?
1: Wala na kami, day, ah. Pero nakibang ko yung permit, day. Makabati ko dito nga kulas-kulas sa balay. Nag-apisik ko yada yun.
0: Ngaman, how?
1: Wala ko na nugin si mo.
0: May natabo sa balay niyo, ha?
1: Oo, day. Hala? Hamak mo na bala, day? Nagtaklas siya sa gitna mo.
0: Hala?
1: Ko na lang, kid. Tinagsingkit si mama. Ika nangayo tabang sa mga neighbors na mo.
0: Titidason?
1: Nagsingkit si mama nga kawatan.
0: Hala?
1: Ay, Diyos ko na lang, kid. Tigin pa lang yutan sa July sa mga kaingod na mo. Kaging kastigo, day.
0: Hala, Diyos ko, day. Tungod ka, day. Titi, hala. Hala, kululbo. Ano na, day, man? Ah, digdaan. Basta pala magbalos na sa day. Hala, alam ka kita eh. Posible yung patay ka kasi na ang.
1: Diyos ko, palayo lang. Palayo lang ang mataboy na amiga.
0: Diyos ko,

0: sakit mangihi?
1: Mag-Sporbiotics ka!
0: Basi UTI na ina,
1: Mag-Sporbiotics na!
0: May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
2: Ang fortified nga probiotics.
3: Clinica Sporbiotics.
4: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
5: Ako si Anika.
6: Kadayan ko mangihi.
5: Gay-gali, may UTI ko.
6: Ang tiya ko naghambal.
5: Try ko ang Mighty C.
6: One capsule, three times a day.
5: One a week lang, nag-ayo ng UTI ko.
6: Salamat sa Mighty C. Epektibo.
4: Mighty C.
7: Mabaka sa mga butika.
8: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sa Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
9: Sinaida Dobreya, taga Manaplak, kag nagtumar ako, Mighty C. Sa isa kasi mana nga tumar ko, nabatyagan ko nga nagpagsik ang ako nga lawas.
10: DTX Coffee Mix.
11: Ako si Mayra, Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
10: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
7: Mabasa
10: ang DTX Coffee Mix.
12: Eric Ledesma, mataas ang akong nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akong nga lawas. Kag naglubo ang akong sugar. Kay mayara, inigali nga sang ang palaya extra.
10: DTX Coffee Mix.
7: Mabaka sa mga butika.
10: DTX Beauty Soap.
13: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
10: DTX Beauty Soap.
7: Mabaka sa mga butika.
8: K5.
10: K5?
8: News FM.

Ang pawan may ko sa pagkabal da sa akon sa mga kaingod nila ni Roma ba. Putik ka mo ha. O, lagi ka mo yung mga pulos. Sobra pa ka mo sa adik ka, wala pulos. Mabalo si Kuya Sinyoya. Lintik lang ang walang gante. Mabalos ko si Nyoya. Mabalos ko si Roma. Nang Sara. Kagnong Dino. Tanawon ko gitang isog nyo. Tanawon ko kita. La! La, din ka la! La! Ano yung maliutro mo ng malamo?

0: Ay! July! Ay, dali lang! Ari ako sa banyo! Ay, magwa na ako ah! Ay, bullshit niya bata ni ay! Oh, san o oh, kapaimo yung malayas dire sa poder ko man? San o pa? Ay! Ba!
1: Tingala ko man nga hindi ka kabatila kay. Ari ka gali sa sulod banyo lang.
0: Ay, oo! Kagay nagatubod ang gripo, ano pa hindi bati o ng tingog mo.
1: Ay. Guwapa gali si mo basta bag-oligol, ano?
0: Ba? July?
1: Dugay ka na nabalol, ano? Sobra na ba hindi ka tuig?
0: Oo. Oo. Ay, nga aman haw?
1: Yeah. Lang, hidlaw ka na kay Luloy, no?
0: Sus, oo eh. Sa kabuot sa tunga tao, sus, wala gito gamo.
1: Guwapa si...

0: Ga, makatuto na yung karoon kay Lola.
1: Ay, pagusto ka da. Basta hindi lang siya dahil pagpaistara sa balay ta, ha? Basi amo pa ng halinan sa pagbulagay ta.
0: Ay, hindi na gani. Nanuman nga. Sulit-sulit, storya. Ako na galing tumakadto sa ilay.
1: Ding klaro ko lang. Man, kay hindi man tani na adik ang utod mo, wala agad yan problema sa akon kung makadto man sila dili.
0: Ayoko na gani. Ah, nanuman nga. Gusto na nga sulit-sulit sa istorya. Kay hindi ko yung bungol, ah.

呀，啊，呀，好，你不当个的，你打个的呀，不喂，你搞不一个上兵帮俺来打，对个，给不认得个，malakat ko anay, malakat ko, balik lang ko ah, ha? Balik lang ko, ha? Mabalik ko ah, kiss, kiss ko biya, bolag po ka, kiss biya, bye bye.

0: ka. Arin ako sa balay ni Lula. Manaw ko sa motor ko. Op. Arin ako sa balay ni Lula. La? Lula Igme? La? Abri ko diyan eh, La? La? Eh, naano man? Wala ka sa ba't si Lula, ho? La? Yuhuu!
1: Ara lang naguro sa sulod si Lula, bo?
0: Among bala, noong?
1: Si Jo.
0: Ate... Ate si July, noong? Nakita mo si July, noong?
1: Naglakad pa siya kaina.
0: Among bala? Ate, salamat kito nga. Manawag lang ko, ah. Basib lang kung si Lula, hindi ka bati, ah. Ang mayo pa, sudlong ko ng gurong balayay. Taklason kong kudal. Kag masulod ako. Mataklas ako.

0: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
1: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
0: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
1: Kaya subukan ninyo.
0: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
1: Clinica Deo Fresh.
0: Available now.
2: Extend food supplement for men.
3: Ako si Mark, sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi naging makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, ang Extend food supplement for men, tinitingan ko, wow, ayos gin. Kamu man bala, tistingin nyo, ang Extend food supplement for men.
2: Extend food supplement for men.
4: Ang bata mo bala, daw gakaulihin na sa iba, nabudlayan sa pagtuon, kagwala na gana mag-eskwela. Na magkabala ka. Ang solusyon, yari na.
2: Memory Advanced Serum.

0: Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika. Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
1: K5 News FM.

0: Mga abyan, sunog ninyo sa pagmamati. Ang katapusan niya bahin sa atong drama sa kahanginan. Kayo gid makuhan sang pagtulunan niya ginating unuhan. Rehas sa kasaysayan o punta sa impyerno. Ginsulat kasi direksyon ni Linilia Santiago Miranda, Musical Director Michael Tabaki Jr., Recording Engineer Nuli Aparicio, Special Sound Effects Milvin Proteña, kaginiang inyo alagad EJ Liva, bugal nga ginapabati sa inyo sang K5 News FM, Ilunggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.
1: K5 News FM. News FM. D3 Bio.
2: O si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang ipikto ng pagsiklawas.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. D3 Bio.
3: O si Karen, kadamog isang akon hair fall at hindi manami. Ako na kutis. Nagtry ako tumar sa D3 Bio kang naghining akon buhok kag maghinis ang akon kutis.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio ng may D3.
4: Spore Biotics kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics. Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Mag-Spore Biotics! Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na!
5: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vesine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
6: DTX 500. Ito masyon sa barangay
7: po. Ano kinabatsag mo sa ko?
6: Kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, din sa kurap-kurap sa akong mga mata.
7: Tumar kong DTX 500. Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom.
6: 3 times.
7: Kamusta ang alay sa kamot?
6: Wala na. Raigig ka mo sa DTX 500.
1: DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
8: O si Lourdes Maglupot, stintay uno ang edad, taga minigaran. Anay ka nakagamit na ako sa Mighty C, nag-ayo ang akon nga ubokin si Poon. Damo nga salamat sa Mighty C.
1: Mighty C, epektibo, garantisado. Nagadamo na nga nagadamo, ang nagagamit sa Mighty C. Ang alkaline yung vitamin C.
9: Nelni Realista, taga Bacolod City. Nang una, niwang-niwang ikuya, pagbati ako sa radyo, nagbaka ko dayon sang bulong at Mighty C. Muno sa akon, mga tol balay, nagtambo ko.
1: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap.
11: Babakan sa mga butika.
12: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka, pariyo sa nga amarkuso, chia seeds, the sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa.
1: DTX Coffee Mix.
11: Mabakal sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
13: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gig ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong acid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala gig ko nabatsyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na. Nadetox ka pa.
1: DTX Coffee Mix.
14: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
14: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
15: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
14: Clinica Deo Fresh. Available now.
16: Extend Food Supplement for Men.
17: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid na mo sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disiteng nga bala mga meg. The best gid ang Extend Food Supplement for Men.
16: Extend Food Supplement for Men. DTX 500.
18: Ako si Norma Vista, taga Baturoha City. May sakit ako ng diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500. Nag-try gid ako kag nagnubo ang akong sugar. The best gid ang DTX 500.
16: DTX 500. Mabakal sa mga butika. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniay sa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nag-aanit sa panghunauna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunauna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang ating kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika. Dry eye, pirmiga katol, imo mata. Hindi na maghulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag-Eye Care Gold Capsule ka. Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahe sang sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
19: Ay, gusto ko man tani magbakal bulong, pero kamahal-mahal gidya sa butika.
20: Ay, Mari, naa didto kaya mabakal sa mahal?
19: Kay may barato balay nga butika.
20: Dali, kadto kita sa Rain Pharmacy.
19: Rain Pharmacy? Rain Pharmacy?
21: Barato nga mga bulong pero epektibo? Diri kadto sa Rain Pharmacy. Permi bag-o ang mga bulong. Kompleto man sa mga bag-o nga generic meds and combinations. Ang Rain Pharmacy, barato gid sa tanan, pagabot sa generic medicines.
19: Ah, Marie, may ara man sila tugali mga suplemento kag medical supplies?
20: Ay, sus, Marie, kumpleto na sila daya. Nami, ginaya bala sa Rain Pharmacy.
21: Sa Rain Pharmacy, available man ang mga food supplements kag mga herbal coffee. May ara man pili nga medical supplies kag device nga kinahanglan in case of emergency. Rain Pharmacy, may branches sa Chudora Arsenas Trade Center, sa Tubang Sangbagsakan Center, kag may ara man sa President Rojas malapit sa Town Plaza. Para sa imoy kayong lawas, dapat wise ka. Pilion ang barato, pero epektibo. Pilion ang Rain Pharmacy.
22: Rain Pharmacy.
23: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
24: This year, more than 30 schools from two divisions across Rojas City and province of Capiz have finally accepted the challenge. But only 15 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Rojas Interschool Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mga babaw? Pantayan sa K5 News FM Rojas.

0: radio con
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow, may puso.
3: Ang oras sa K5 News FM Rojas, alas 4:30 sa hapon.
1: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. El Castigador. Ang tinig ng bawat mamamayan. El Castigador. Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian. El Castigador. Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador. El Castigador.

0: Mayong hapon Banwa, mayong hapon siyudad sa Ruas kag probinsya sa Capiz. Nagapalayag na ang palatuntunan El Castigador Program. Subong adlaw sang Huwebes, Pizza Jess sa bulan sang September 2026. Kamusta kamo mga ka-K5? Kamusta ang aton sining mga kauturan nga nagapamati diri sa K5 News FM Rojas? Sa aton sining mga kauturan diri sa primero distrito sang probinsya sang Capiz. Sa segundo distrito sang probinsya sang Capiz. Kamusta kamo mayong hapon gid sa inyo tanan? Kagsuman sa aton nga mga tagpalamati diri sa bilog nga siyudad sa Roas sa 47 barangays sang siyudad sa Roas. Good afternoon. Mayong hapon. Mga ka K5 El Castigador program na. Diri sa K5 News FM Rojas. 10.9 sa lilisuan sa inyo sa Ninga Maradyo. Hindi na paglisua pa. Itutok na mga ka-K5. Haweris ang hugot. Ang lilisuan sang radyo. Hindi pag-ipatandog. Mangodri lang mabatian sa ato sa Ninga pagpangalagad. Diri nyo lang mabatian sa kampyon nga estasyon ang pinaka mga kampyon nga mga balita, kampyon nga mga topiko kag reports ang aton sining mga K5 reporter.
1: Kampyon, kampyon, kampyon, kampyon.
0: Pupudri sa inyo lagad sa inyo anchorman sa sining palatuntunan kag K5 Alan Catalan.
2: Al Catalan.
0: Dugay-dugay atag tana ang aton sining mga nagapanguna nga mga balita, nagapanguna nga mga topiko diri sa aton sining pagpangalagad mga ka-K5 diri sa El Castigador program. El. Ano karon ang mga naka-line up nga mga balita diri sa aton sining pagpangalagad mga ka-K5 sa El Castigador program. Hini nga balita, builog nga ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Sa DTX Coffee Mix, nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Indigid pagkalipati ha, mag-inom sang DTX Coffee Mix adlaw-adlaw. Pwede gid imnon aga, hapon, wala kontra tiyempo mga ka-K5. Mas manami gani, sa subong at tiyempo, pwede gid mag-inom sang DTX Coffee Mix. Kanami sang tiyempo naton. Nakaka-relax ang DTX Coffee Mix mga ka-K5. Bangod kay makakapi ka, ma-relax ang imo sininga painiino. Ma-detoxify pa ang imo sininga lawas. Matinluan gid sang DTX Coffee Mix. Makabuli gid sa aton sininga mga kauturan. Sa mga ka-K5 naton sa aton nga mga kauturan nga nagasuprer sang balatian nga diabetes. Bangod sang iya sining ampalaya extract nga yara sa DTX Coffee Mix. Dako gid ining mabulig no sa pagpanubo sang blood sugar level sa aton sining mga ka-K5. So ano pang ginahulat nyo? Mag DTX Coffee Mix adlaw-adlaw mga ka-K5. Kag hindi nyo gid pagkalimtan ha, ang pag-inom sang Mighty C sa panahon subong mga ka-K5 nga pabaylo-baylo ang klima. Masami ka mo ginasipon, ginaubo, ginalagnat, sakit sang ulo, gamay lang nga painit, gamay lang nga sulay sang ulan. Nagagwa daw ng balatian, sipon, ubo, lagnat, sakit sang ulo. Buot silingon mga ka-K5, nagahina na ang inyo sininga immune system. Once ka maghina ang immune system, magagwa ang balatian. Ganin di pagkalipati, maggamit mag-inom sang Mighty C. Mighty C adlaw-adlaw. Ang alkaline base ng Mighty C mga ka-K5, dako gining mabulig sa inyo sininga ikaayong lawas. Adlaw-adlaw mag-Mighty C. Inyo sinipanit, naga-nami pa ang inyong akutis, naga-kinis bangod sang pag-inom sang Mighty C mga ka-K5. So ano karon ang mga talulupang doon din nga mga balita kag nakalanap nga mga issue, mga topiko, kag mga reports sa ato sining nga pagpangalagad kag karon sa mga headlines. Retired Associate Judge sang Court of Appeals gin-question ang timing sa pagbaylo sang ngalan sang Rojas Memorial Provincial Hospital sa Capiz Medical Center. Dama nami ning article. Bangod ang anay Associate Judge sang Court of Appeals nagpublish o kung nagsulat sa isa ka pahayagan national nga nagpagwa sa iya sining opinion mga ka K5. Well, angot ini sa timing. Timing sa pag-ilis ang pangalan sa Rojas Memorial Provincial Hospital sa bilang Capiz Medical Center. Sino ini nga associate judge nga taga probinsya sang Capiz mga ka K5 o retired associate judge sang Court of Appeals. Well, stand by kamo diri sa aton sining pagpangalagad mga ka K5 sa aton sining programa. Dugang nga mga balita diri sa aton sining pagpangalagad. Lima katuig nga termino ni CAP kagawad kag ni SK Chairman ginaprubahan na sang Senado sa ikaduha nga pagbasa. Second reading pasado na sa Senado mga ka K5 ang pagfix ang term ni CAP, ni Kapitan, ni kagawad kag ni SK Chairman. Dugang ang mga balita. Senator Alan Cayetano kag asawa nga si Lani Cayetano kag Senator Pia Cayetano spotted sa Changi Airport, Singapore. Ato gitong mag-asawa nga Cayetano nagwa na sa pungsod. Damo ang nagapamangkot. Wala no ayhan ang rason kung nga managwa sa pungsod na ang mga Cayetano. Hindi ayhan bangod sa ning ginapangatubang Manila nga kontrobersiya kag ginaaligar nga anomalya sa ila sining nga lugar mga ka K5. Tikon nagbakasyon lang si Senator Peter Alan Cayetano. Kag ang iya sining asawang nga si Lani Cayetano mga ka K5 ang mayor sang Taguig. Tinga man ato pag ito pati si Senator Pia Cayetano. May ginapanaguan, may kwanana, may palagyuhan. Damo na may mga senador na karon nga pinalagyo di sa aton nga pungsodo. Matagang tara kanong pagtamo diri sa ato sining nga pagpangalagad mga ka K5. Sa pihak nga bahin Agosto 2026 may pinakamataas nga increase sa presyo sang kuryente sa Visayas kag Mindanao, pinakamataas sa kasaysayan sang pungsod Pilipinas. Panghakroy naman ta. Manghakroy naman ta sa pagtinaas ang presyo sang kuryente. Do halos ta na nagataas na. Nagligad to, gasolina, kurudo, kerosene. Ka-expectaron nyo mga ka-K5. Ang halos pagtinaas na karon sang tanan. Ano na lang ang nagaus-us? Ano na lang sininagaus-us mga ka-K5? Kung kamo ang akon pamangkuton, ano na lang ang naganubo? Ano na lang ang nagaus-us, abi? Sa gusto magpa-shoutout sa aton sininga mga ka-K5, ipadala nyo lang sa aton sininga official Facebook page, K5 News FM Rojas. Sige na, umpisahin nyo na padala mga ka-K5. Pwede nyo na ipadala ang inyo sininga mga gusto ipa-shoutout. Kag pwede man gali ninyo mapadala sa isa pagid naton ka-official page, ang K5 NFM Rojas Digital. So like and share, mga ka-K5, like and share. I-follow, like and share.

0: Sa muna karon ang mga nakalinyada nga mga balita diri sa aton sini nga pagpangalagad. Diri sa El Castigador program mga ka-K5. Are tagaan ta na kabuhi antes kita karon magbuhi man sa pila ka mga commercial. Hatagan ta na kabuhi ining ginapang line up naton nga mga topiko. Diri sa aton sining pagpangalagad mga ka-K5 sa El Castigador program. Pagbaylos ang pangalan sang Rojas Memorial Provincial Hospital. Ginquestion, ginakabig ni isa ka petty politics suno sa ka-retired Court of Appeals Associate Judge Edward Contreras mga ka-K5. Gina-question ka ginapahayag nga ang pagbaylo sa ngalan sa Rojas Memorial Provincial Hospital o kon RMPH nga paghingalan bilang Capiz Medical Center mga ka-K5. Tikabalo ka mo, ginpapasar na ang isa ka-ordinansa sa Capiz Provincial Board mga ka-K5. Agod nga i-establish ang Capiz Medical Center. Tisiling nila establishment manayaw kung pagpundar, pag-establish ang Capiz Medical Center mga ka-K5. Dira sa may barangay Lanot, Rojas City. Ti pareho mo lang na. Pareho mo na nagyapon nga isla nyo ngalan sang Rojas Memorial Provincial Hospital. Anong kinalain sinahaw? Pareho man bala sa siling sa mga senador sa proposal nila ining postponement sang barangay kag iskay eleksyon. Ang term kuno nga gingamit nila is fixing the term of barangay and iskay official from 4 years to 5 years mga ka-K5. Tiyam mo managyapon kung gin-fix mo ang term into 5 years, but silingon wala eleksyon sa November 2026. So postponement ng Japon ang panawag sina. Amo man eh ang sa Rojas Memorial Provincial Hospital. Siling nila, gina-establish malang niya ang Capiz Medical Center. Dira sa may barangay Lanot. Tingnan man anong panawag sa hospital da sa may barangay Lanot kay Rojas Memorial Provincial Hospital. Kung ma-establish ang Capiz Medical Center, kung di madula, definitely, ang ngalan nga Rojas Memorial Provincial Hospital. Bauna, no man nga logic, no? Kasimple sina nga pag-explicar mga ka-K5. Amo na ang common dra nga explanation. Suno diri sa kay ginpahayag, suno diri sa kay retired Court of Appeals Associate Judge Edward Contreras mga ka-K5 nga sa isaya ko opinion sa article nga ginpublish sa isa ka pahayagan national ha national nga pahayagan. Iya ginpahayag sa iyang article nga ginpublish ang isa ka national nga ang pagbaylo sa ngalan sa Rojas Memorial Provincial Hospital mahimo nga magresulta sa pagkadula sang kasaysayan nga ngalan nga nagahatag pasidungog sa anay Pangulong Manuel Rojas. Tama man kay manti ang ngalan nga daan Rojas Memorial Provincial Hospital gin-name after sa pangalan sang anay presidente sang pungsod Pilipinas nga si Manuel Rojas mga ka-K5 nga lolo ni former senator Mar Rojas. Magabalik kita do kanami nga topiko karon. Balikan ta na mga ka-K5 diri sa aton sini nga pagpangalagad diri sa El Castigador program sa aton nga pagpanumbalik. Standby ang aton nga pagpatigayon sang K5 News FM Rojas Live Reporting Competition 2026. Pagkaligad sa importante nga mga pahibalo.
1: K5 News FM. News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
2: TTX 500.
3: 27 lot, 57 akong edad.
4: Ano ginabatsyag mo sa una?
3: High blood gid ko, magasuka ko. Tason akong ulo daw mabuka. Pagkuan sang DTX 500.
4: Pag tumar mo sang DTX 500, sa isang adlaw kapila ka magino.
3: 3 times a day ginakon ang DTX.
4: Okay.
3: O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, nubo na.
4: Pila sa una ang imong blood pressure?
3: 180 over 100.
4: Ano subong pila na lang imo blood pressure?
3: 120 over 90.
2: TTX 500.
0: Ako si Jean Paul Hineroso, hibaloon ta karon ining mataas nga uric acid sa inyo dugo, hyperuricemia. Ano bala ang hyperuricemia, Doc?
5: Ang hyperuricemia, Sir JP, amo nang pagtaas ang imo uric acid concentration sa imo dugo. Masubra 6.8 milligram per deciliter. Ang uric acid, Sir JP, amo nang end product sa gitawag nga purine metabolism.
0: Meaning to say, kung i-metabolize ang purine, it results to uric acid.
5: Yes.
0: So,
5: gusto ko ni ma-emphasize, Sir JP, kung ang purines ma-oxidize, no, ini ang nag-resulta sa mataas nga level sang uric acid. Na kag ang mataas nga uric acid ang kakatabo, Sir JP, ang resulta sa na is gouty arthritis.
0: Okay.
5: Kag ang pagsakit sa mga joints ang tuhod, tikod, tiil, kamot, siko, kag mga tudlo, Sir JP. So para hindi magsakit imo joints, permi na mo na balik-balik para ma-neutralize ang oxidation nga kakatabo sa purine metabolism. Permi na mo ginabalik-balik nga inom giga DTX 500, mighty C or prior C kadadlaw. Kay kung wala oxidation, wala sang may matabo nga gouty arthritis.
0: Husto ano? Sang 18th century, nadiskubrihan ang uric acid kag ang halit nga mahimo sini sa lawas kun masubra. Balikanta ang purines, ano? Bangod diri nagahalin ang uric acid. Ang purines ang molecule sang gincombine nga carbon kag nitrogen. Ini siya makit-an sa mga selula sang tawo, ari ni siya sa DNA kag RNA. So may duwa ka klase nga mga purines, ang endogenous purines kag exogenous purines.
5: Two-thirds ang purine sa lawas ang tao ang endogenous.
0: Mini ara sa sulod.
5: Ara sa sulod. No? But silingon, ang lawas mismo ang naghimo sini. Sa nasiling mo na, Sir JP, ang purines nga yara sa DNA kag RNA. Kada segundo may nagakadamage kag siyempre nagakapatay nga maselula. Kag ang ila purines nga nagalapta gani ini sa ginaproseso sa atong lawas.
0: Correct, ano?
2: TTX 500!
3: Diyan na mag-aso taga Alibabay, Mabigo.
0: Ang imong sugar sa una, pila man?
3: 300.
0: Kanus ama ka nag-start og inom og DTX 500?
3: Mga duha pa kasi mana kapin.
0: Pila imong nainom DTX 500?
3: Pagyud ka sab.
0: Duha ra ka stab. Yun sa manyo pag-inom.
3: Multago gabi eh.
0: Mga pulo ra ka adlaw imong tumar.
3: Oh.
0: Pila na may sugar nimo ron?
3: 126 na lang taong kaluis Ginoo.
2: DTX 500.
5: Normally 90% sang uric acid ang ginareabsorb sang lawas kag ang sobra ang ginapagawa upod sa ihi, Sir JP.
0: So mini magwa lang siya galing.
5: Tingala kang iban nga pala kaon gid ya karne. Hindi man magtiner ang uric acid, pala inom tubig mo. Ang iban niya pala kaon prutas, pala kaon gulay. So kung pala inom pagiga DTX 500, pala inom pa ka mighty C kag pure C, pati mas dasig eh. So kung sobra ang kadamuan sa ginkaon mo purines, ti siyempre in mga internal organs,
0: may
5: nilugoan. The produce may uric acid imo lawas, may ipasulod pagid ka nga purine.
0: Ti amo na da.
5: Gadamo na ang uric
0: acid. Pala kaon katina isang manok. Kanuha. Isaw?
5: Grabe ang oxidative stress sa lawas. Kag kulang sang antioxidant. Likawi ang gouty arthritis kag kidney stones. Inom gid adlaw-adlaw DTX 500, mighty C. Control your uric acid levels and your purines. Kaon damo gulay. Kaon damo prutas. Kag inom damo tubig para nga kontrolado. Siyempre, pirmi na mo ginabalik-balik. Ang sige inom sang DTX 500, Sir Boy. Sige inom ni mo sa mighty C. Sige inom mo pure C. Ga-prevent nga dali ka matigula. Gabata ka kung gainom ka DTX 500 kag mighty C. Because of super antioxidant sa sini nga mga suplemento nga hindi mo makita sa iban man nga suplemento. The combination, the power duo of these two supplements, mighty C, DTX 500 or pure C, dugay ka matigulang.
2: DTX 500!
6: Ako si Princess Jack Consular, taga si Chuli Nag-Asan, Barangay Lamunan, Kabankalan City, 30 years old. Before, sang wala pa ako gatik sang DTX 500, taas ang ako ng cholesterol, around 200. Tapos, nagsugod ko take sang DTX 500 twice a day, isa sa aga, isa sa gabi. Nadulaan na ang pagpalanak isang dughan, pagpalang guto, kagpag dasig makap.
4: Ano advice mo sa wife pa nakatry sa DTX 500?
6: Itry nyo gid kay naamigid ang epekto, hindi ikaw mong hinulusol, proven and tested.
2: DTX 500! DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. E3 Bio with Physio.
7: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insikreto sa law school.
2: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, E3 Bio.
8: Ako si Norberto, isa ka-athlete. Ako ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo. Sa adlaw-adlaw kong aktibidades, parehos ang pag-ehersisyo.
2: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
9: Spore Biotics nga gin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Spore Biotics ka!
2: DTX 500! Di na problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? Ang DTX 500 na! May ampalaya extract nga bugana sa charantee nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag-DTX 500 na! DTX 500!
10: Ilay-ilay di lacrosse, taas ang akon nga sugar, 375.
4: Saan nag-inom ka? DTX 500! Di na nalang subong imo sugar.
10: Pagtigil ka namin isang DTX 500, 165 sa dugo ko man, 120 over 80. DTX 500 na
2: gito. DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
11: Ako si Anika. Kulayan ko mangi, gay-gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
2: Mighty C, mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
12: Ako si Mimi.
13: Dalmi kasi napit akong tuhod.
12: Arthritis na gali.
13: Pero sang pagsugod ko, inom sang Mighty C. 2 capsule, 3 times a day. Sa sunod sang isa kabula, wala, nagid nagbalik ang arthritis ko. Tibogid kaayo ang Mighty C.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
14: Kadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katong katol. DTX Beauty Soap.
9: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Got virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
14: Bakal na sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
15: Eric Ledesmas, mataas ang akon nga sugar na batuyan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ampalaya extra.
2: DTX Coffee Mix. Sa mga butika. DTX Coffee Mix.
16: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akon tulog habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ng akon tulog subong aga kag hapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Sa mga butika. Kung ang kay Fernando Po Jr. isang bala ka lang. Ako, ang linya ko, isang kapsula ka lang. Kung matindi at mahaba-habang pagbaka ng harap mo, ikapsula mo. Extend. Extend. Supplement for men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavawaska, epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
17: Ka, bang-bang nga naga. sa pulmo, baby.
2: Extend. Supplement for men.
17: Isang kapsula ka lang.
2: DTX 500.
18: Ako si Andrea De Pedro sang barangay Baybay, Rojas City. Grabe gidyang akong dysmenorrhea. Pero insugiran ako sang akong amiga parte sa DTX 500. Intestingan ko man sa sige-sige ko inom nagregular ng akong pamulanon kag nadula ng akong dysmenorrhea.
2: DTX 500. Mabakal sa mga butika.
9: Healthy nga uto.
19: Hi, Dennis Juanes.
9: Matalong kag alerto nga paminsaron.
19: Hi, Dennis Juanes.
9: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon.
19: Hi, Dennis Juanes.
9: Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-ong Neurobiotic Zero para sa aton kabataan. Memory Advanced Zero naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika.
2: I Care Gold.
20: Ako si Ramon, 58 anyos, nagaburo ng akong panulukan kung wala kwanti para. Hindi din ako makabasa kag hindi makakita sang insakto. Testing ako nga magtumar sang I Care Gold kag nagpatulo sa mata ang eye care drops sa sulod sa isa ka bulan. Ako natalupang dan nga wala na ako nagasuksok antipara. Kagmasanag na gidya ang akong panulupan. Ako na mismo nagambal. Epektibo gidya.
12: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
21: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
22: Wow, my puso!
0: Ang oras 3 sa K5 News FM Rojas, alas 5:07 sa hapon.
1: This 2026, which school will reign? Whose student will be hailed?
23: Miss si Alana Pacardon Barapa.
24: Ko si Joshua Darin Villavion.
25: Ni si Kirby John Panes Agravan.
1: As the champion of the most awaited competition of K5 News FM Philippines, this is the K5 News FM Live Reporting Competition Year 2. This year, more than 30 schools from two divisions across Rojas City and province of Capiz have finally accepted the challenge. But only 15 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Rojas Inter-School Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mga ibabaw? Pantayan sa K5 News FM Rojas.

0: Balik diri mga ka-K-Pop sa aton sining programa. Yari na kita karon sa aton sining K-Pop News FM Rojas. Live Reporting Competition 2026. Inter-school or inter-secondary school elimination round mga ka-K-5. Mga ka-K-5 sa karoon, aton kuhaon ang report na gikan sa Adlawan National High School. Upod si ka-K-5 Love A. Duke Campo. Basa ang sandata, Adlawan Integrated School, zero non-readers. Sa line number 3, naka-standby si ka-K-5 Love 8 Duke Campo. K-5 News FM, Rojas, live report. Proceed, ka-K-5 Love.
1: Maayong adlaw mga ka-K-5. Isa ka positibo nga balita ang halin sa sektor sang edukasyon ang aton pagatutukan subo nga adlaw. Zero non-returns.
2: Maayong hapon mga ka-K-5
1: subo. Integrated school sa Rojas City Capiz para sa school year 2025-2026 nga nagapakita sa pagdayon nga pagpanikasog sang eskwelahan sa pagpauswag sang abilidad sa pagbasa sang kabataan. Buot silingon, wala sang kabataan nga nagapabilin nga hindi makahibalo magbasa. Suno sa resulta sang gitpatigayon nga reading assessment. Ni nagapakita paagi sa padayon nga reading intervention. Pag-monitor, nagpagiya sang manunudlo. Mas ginapaligon ang abilidad sang mga kabataan sa pagbasa. Importante man diri ang patan nga pagsuporta sa mga ginikanan. Manunodlo, pagkomunidad. Gabuliganay agud masiguro nga kada bata may oportunidad nga makatuon kag makabasa. Bilang pagkilala sa iya kontribusyon sa sini nga achievement. Si Ma'am Mary Jane C. Dinaga, ginpasidunggan paagi sang sertipiko sa pagkilala. Ginkilala man ang iya nga tanalukang nga kontribusyon. Dalayawon nga dedikasyon, kagbugos po sa pagpanikasog. Sa pagkabot ng zero non-readers sa Adlawan Integrated School, ari ang aton pakigangot kay Ma'am Mary Jane C. Dinaga na naghatag sang iyang mensahe parte sa sininga katalaga.
2: Maayong hapon mga ka-K-5, subong, kaupod naton si Ma'am Mary Jane C. Dinaga nga manunudlo sang Adlawan Integrated School. Ma'am Jane, ano ang inyo mensahe sa mga kabataan, ginikanan, kag manunudlo nga padayon nga nagapanikasog para sa mas maayong nga pagbasa?
3: Thank you, love. Para sa akon nga mensahe, una sa tanan sa mga kabataan. Ining aton nga buluthuan, gintukod ini para gid sa inyo tanan. Para kamo mahatagan sang kaalam nga pag-abot sang adlaw magamit nyo para mag-ayo ang inyo nga buwas damlag.
2: Madamo nga salamat, Ma'am Jane, sa imo hamili nga oras nga ginhatag sa akon. Kagkanami sa pamatian ang imo mga mensahe nga ginpaabot sa mga kabataan kagkabay pa nga madamo nga manunudlo nga magailog pa simo.

0: Ibalikan ta nga aton sining ka-K5, nagikan mga ka-K5 sa Adlawan Integrated School o sa sining mga tinion, direkta dra sa may Adlawan National High School mga ka-K5. Alagid kay may pila kita ka mga technical problem nga gin si kaso pa, no? Ka-K5 Love, kamusta ang inging patigayon, no? Nga okasyon dra sa inyo sining eskwelahan, ilabi na gid, no? Ining pag ginatarget sang aton sining mga manunudlo o kon mga maestra, no? Ang 0 non-readers sa inyo sining eskwelahan, kamusta ang suporta sang mga manunudlo ka-K5 Love?
1: K5 Alan, padayon mangyapon nga pagtudlo sa mga kabataan sa pagbasa kada magpuli ini sa ilang mga panimalay. Kag nagapadalaman ini sa mga reading activities, kag mga manarisari ng mga reading materials, agud magpalauli na ini sila mga tagsa-tagsa kapanimalay, i-follow up ini sang ilang mga ginikanan.
0: Okay. Ano ang nagtulod sa Adlawad, Adlawad Integrated School, naging target nila ang Zero Non-Readers Program, ka-K5 Love?
1: Para sa mga kabataan nga magkahibalo, gindi niya magbasa ka-K5 Alan.
0: Ano ang intervention nga ginhimo sa mga teachers sa mga non-readers?
1: Pag-monitor sa mga kabataan ka-K5 Alan, kag pagdala sang mga manarisari ng mga reading material sa mga kabataan.
0: Okay. Paano nila ni ka-K5 Love gin-assess? Paano gin-assess ang Adlawan Integrated School ang reading ability sa mga estudyante?
1: Kinapabasa ini nila adlaw-adlaw kag bago hindi magpalauli sa hapon.
0: Mayara bala sang na-experiensyahan nga problema ang mga teacher o kon mga manunudlo sa pagbulig sa sininga programa sa mga estudyante dira sa inyo sining eskwelahan?
1: Oo, ka-K5 Alan, kay tungod ang ibang estudyante nga slow learner pa ini, kag nabudlayan pa mag-hit lang sa mga tinaga.
0: Pinakaadlaw, kada simana ang ginhatag para sa reading intervention?
1: 5 days, ka-K5 Alan.
0: 5 days, good, no? Gin-spend gid sa mga maestra 5 days gid ya kada semana. During
1: yes,
0: during class hour ka-K5 Love.
1: Yes, ka-K5 Alan.
0: Okay. So ano naman ya ang contribution sang mga ginikanan para sa mga estudyante ka-K5 Love?
1: Ginasuportahan ini nila ang ilang mga kabataan ka-K5 Alan nga maghibalo gid niya magbasa.
0: So, dako sining kalipay karon sa mga ginikanan nga bangod kay target sang eskwelahan nga tanan nga mga estudyante ang makabalugid sa pagbasa, nalipay man ang mga ginikanan dira sa eskwelahan nga ginsambit mo ka K5 Love?
1: Malipayon nila nga nabalaan nga ang ilang mga kabataan kahibalo na magbasa ka K5 Alan.
0: Okay. Wala man sang mga kabataan abi nga naka-experience sa kabudlayon sa pagtudlo sila sa pagbasa sa mga maestra, cooperative man ang mga estudyante ka K5 Love?
1: Yes, ka K5 Alan, naga-cooperate man ini sa ila mga manunudlo.
0: Okay. So madamo gyud nga salamat sa gindulong mo nga report ka K5 Love Dio Campo nagikan dira sa Adlawan National High School.
1: Ang ini nga balita, ginadulong sa inyo sa Mighty C, ang alkaline na vitamin C para sa mabaskog na immune system. Mighty C, ako si ka-K5 Love Edu Campo, nag-report. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagkalingawan sa probinsya sang Capiz. K5 News FM!
2: K5 News FM, live reporting competition 2026.
0: Nabatian mga ka-K5 ang gindulong report ni ka-K5 Love Joe Campo direkta sa Adlawan National High School. Amoy

0: Was last na lang adlaw, kung katapusan na lang adlaw mga ka-K5 sang elimination round. Sin o ay han mga ka-K5? Ang makasulod sa finals sang K5 News FM Rojas Live Reporting Competition 2026. Bantay! Magtutok diri sa K5 News FM Rojas. Mga ka-K5, mag-bukbo kita danay sa pila na ton ka mga commercial diri sa ton sininga pagpangalagad. Magabalik kita sa aton sininga programa diri sa El Castigador Program. Balikanta, pagkaligad sa importante nga mga pahibalo.
1: K5 News FM. News FM. E3 Bio with Physio.
2: Ako si Boy Fidel, isa nga health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.
3: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo doon po, naibaluan ko nga taas. Nagali akong blood pressure. Painom po ni Mrs. ang D3 Bio. Tatlo ka bisis sa isa kadlaw. One month lang nakuha ng lingin sa ulo ko. At nagdubo na akong blood pressure.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio yung may Physio. Ang Physio yung may D3. Mga butika.
4: Masakit ang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya! Kasakit ang tiyan? Mags 4 Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mags 4 Biotics! Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika! For Biotics
1: DTX 500.
5: Nagkataan mo na pala ang kulubot sa iyong itsura?
1: Mag DTX 500 na.
5: Masaminig ka palatian?
1: I-DTX 500 muna.
5: Kung kulang ka sa antioxidant,
1: nagatigulang ka?
5: Mag DTX 500.
1: Agot maging mas hubid, sakitan ang itsura.
5: DTX 500.
1: DTX 500.
6: Dennis Antonio, taga-Kabakungan.
7: Yung mga blood sugar test,
8: ilan itong score ganit?
6: 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
7: Ilan na lang yung mga blood sugar?
6: 160. Yeah. Inom ka mo sa DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
1: DTX 500.
9: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
1: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa nga ako nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
11: Pamakan sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
12: Si Leslie Katay. Mahilig ita ko bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy. Gidman niya nga kapi.
1: DTX Coffee Mix.
11: Mabaka sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
13: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
1: DTX Coffee Mix.
11: Mabaka sa mga butika.
14: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
14: Clinica Deo Fresh. Para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis. Para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
15: Kaya subukan ninyo.
14: Clinica Deo Fresh. Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
15: Clinica Deo Fresh.
14: Available now.
16: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
1: Extend food supplement.

0: Gentleman for Men. May maka, kag Lavo Waska. Nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas. Para sa mas astig nga performance.
1: Ga! I-shoot na ga!
2: DTX 500. Ako si Junior Biliano, sang Mungpong, Roa City. Sakit ako sa heart. Rami lang pinot ang akong dugahan. Sang nabatian ko ang DTX 500. Nag-inom ako. Madula ang pinot sang dugahan ko. Salamat DTX 500.
3: DTX 500.
4: Mabakal sa mga butika.
5: Ang bata mo bala, daw gakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Na magkabala ka. Ang solusyon, yari na.
6: Memory Advanced Serum.

0: Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: Kabalo ba na kamo nga may tatlo sang klase nga cancer sulod sa mata? Iniamo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris. Lymphoma, ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas. Mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-Eye Care Gold Capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
0: Para sa

0: sa libreng check-up. Bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
1: This year, more than 30 schools from two divisions across Rojas City and Province of Capiz have finally accepted the challenge. But only 15 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Rojas Interschool Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mga babaw? Hantayan sa K5 News FM Rojas.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow, may puso!
4: May 28 minutos sa kaligad sa tak ng alas 5 oras dali sa K5 News FM Rojas. Balik dali mga ka-K5 sa aton sining programa sa El Castigador Program, mga ka-K5. Well, diri na kita sa pagtalakay sa mga ginpang headline naton kaginang mga balita. Topiko sa aton sining programa mga ka-K5. So, i-discuss ta ni further ang isa sa mga ginhatag naton kaginang topiko ining may kangtanan sa comment o kon opinion sang anay retired judge mga ka-K5 kagasuman ang former associate judge sang Court of Appeals nga kon sa diin ginpamangkot ya kag ginquestion ang timing sa pagbaylo sang ngalan sang Rojas Memorial Provincial Hospital bilang Capiz Medical Center mga ka-K5. Napublish sa isa ka article sa national nga pahayagan ang iya sining opinion nga ginquestion ang pagbaylo sa ngalan sang Rojas Memorial Provincial Hospital o kon RMPH kaginhingadlan ini bilang Capiz Medical Center mga ka-K5. Matapos nga nagpagwa sa iyang pananawan, si retired Court of Appeals Associate Justice nga si Edward Contreras mga ka-K5. Sa isang ka-opinion nga article nga gin-publish, iya gin-pahayag nga ang pagbaylo sa ngalan sa Rojas Memorial Provincial Hospital mahimo kuno nga magaresulta sa pagkadula sang kasaysayan sang pangalan nga naghatag pa si Dungog mga ka-K5 sa anay Pangulo o kon Presidente sang Pilipinas nga si Pangulong Manuel Rojas. Suno sa kay former Judge Contreras mga ka-K5 amone. Importante nga ma-preserve ang pangalan sang personalidad nga may dako nga kontribusyon sa pungsod bilang bahin sa tradisyon sang pagdumdum kag pagpasidungog sa mga bayani kag leader sang Pilipinas. Pareho lang nga ginpamangkot ni retired Justice Contreras mga ka-K5 ang timing sang pag-ilis sang pangalan kaginangot ini sang nagligad nga politika sa First District sang Capiz. Well, particular na ang pagkapierde ni Paulo Rojas ang anak sang anay senador Mar Rojas mga ka-K5 kaginpahayag nga sa sulod sang madamo ng dekada ang primero distrito sang probinsya sang Capiz ginaduminar ini sang pamilya Rojas. Hindi naman nalipod sa ibalo naton tanan nga ang primero distrito or even ang kabilugan nga probinsya sang Capiz mga ka-K5, dominado sang una sang pamilya Rojas pag-abot sa political arena mga ka-K5. Dominado gini nila yung first district kag asta ang probinsya sang Capiz kabilugan nga probinsya sang Capiz mga ka-K5, no? Ang pamilya Rojas nga konsa din kaalyado ang ila sini nga mga kadugo, kalakip na ang pamilya Arnaldo, Acuña, pamilya Alba, pamilya Dadibas. Kag nalakip na diri sang una ang mga Del Rosario clan. Kag pareho man ang mga Bilyones mga ka-K5. Di man nagpala rin tina kadugo ang kabig sina mga ka-K5. Gintawag ni Contreras nga petty politics ang pag-describe niya ang iya ginakabig nga pagbaylo sa makasaysayan nga ngalan sang Rojas Memorial Provincial Hospital kag ginpanawagan sa mga kapisnon nga mangin mapanilag-on, mangin vigilante kag magabantay sa mga desisyon may kang tanan sa makasaysayan nga pangalan sang Rojas Memorial Provincial Hospital nga simbolo sang probinsya mga ka-K5. Kaya muna karon ang iya sining opinion nga ginpagwa. Ato niya gina-interpretar talang ang opinion sang anay judge mga ka-K5 or anay or retired Court of Appeals Associate Justice nga si former Judge Edward Contreras. Petty politics, kung sa aton pa in layman's term, mga ka-K5, kung aton ini-interpret na ini, well, ang petty politics ang ginatawag na daw, kasimple, nga patigayon sang pamulitika nga man gintayming gid nga nadula na ang mga Rojases sa patag sang politika nga islan ang Rojas Memorial Provincial Hospital nga pangalan nga ginpangalan ina after sa anay pangulo nga si Manuel Rojas mga ka-K5. Di masiling karon ang pamunuan man niya sang provincial government. Kay man ang nag-initiate si ni Subong ang pamunuan sang provincial government under the leadership of Governor Fredinel Castro mga ka-K5. Di masiling karon niya ang pamunuan ni Governor Fred Castro nga ting ginapasar malang niya nga ordinansa ang pag-ilis o kon pag-establisar sang Capiz Medical Center. So amo mala na yang iya sini nga irason mga ka-K5, no? Ang pag-ilis sang Capiz o kon pag-establisar sang Capiz Medical Center. Ti anong panawag sang Kwanhaw? Anong panawag sang Rojas Memorial Provincial Hospital dira sa Barangay Lanot, Subong? Kay RMPH pa man o Rojas Memorial Provincial Hospital pa man ang panawag sa na, di ba? Hindi pa man na siya matawag nga Capiz Medical Center Subong. Although nga te ang target nila mga ka-K5 ang pag-establish ang Capiz Medical Center. Pero ang hospital sa Subong ginatawag pa na nga Memorial Hospital or Rojas Memorial Provincial Hospital. Extension ina siya da sang Boulevard o Rojas Boulevard na hospital nga ginatawag Rojas Memorial Provincial Hospital mga ka-K5. So kung extension ina siya da, kung dulaon o kung i-establish na ang Capiz Medical Center, definitely madula na ang ngalan sang Rojas Memorial Provincial Hospital mga kakay-five. So definitely madula ginaya tining sa bahin sang Boulevard. Ano naman ang pagkataguan ina? Kung ang ila specific nga gusto islan ang sa barangay Lanot kay extension na da sa Memorial Hospital. So hindi lang ang pag-rename ang aton sininga tagaan sang pagtamod mga kakay-five. Hindi lang ang pag-rename kundi pati man ang operation mga kakay-five sang Rojas Memorial Provincial Hospital. Well, no question sa renaming. Kahit gusto nila pagwaon karon nga gina-establish siya ang Capiz Medical Center. Once ka ma-establish ng Capiz Medical Center, makapangalan na ang Capiz Medical Center, pariho mo lang nagyapon. Nga gindula mo ang Rojas Memorial Provincial Hospital mga kakay-five nga pangalan. It's the same banana na amo nang ilang idiomatic expression. It's the same banana. Pareho man ang gyapon nga gindula mo ang ngalan sang Rojas Memorial Provincial Hospital. Dulaon ang ngalan sang Rojas Capiz Medical Center ang panawag sina mga kakay-five. So amo na nagwa ang opinion. Amo ina nga nagwa karon ang opinion sang anay o kon retired justice or associate justice sang Court of Appeals mga kakay-five. Dama na mi ginapadalman kay manti controversial na karon. Hindi man controversial in the sense nga ti gina hataga naton sang o kon ginainterpreta sa political aspect ang conversion o kon ang pag-establish sang Capiz Medical Center kon madula na ang alan sang Rojas Memorial Provincial Hospital kag tawago na ina nga Capiz Medical Center di iya man iya diretso sang Capiz Provincial Government mga kakay-five, no? Ila na iya diretso. Gugaling tay balik kita sa opinion ni former Justice Edward Contreras nga kundulaon mo ang ngalan sang Rojas Memorial Provincial Hospital, pareho lang na nga gindula mo ang dungog nga ginhatag sa anay presidente sang Pilipinas nga si Manuel Rojas mga kakay-five. Daw mo na interpretation niya ni retired justice Edward Contreras mga kakay-five nga daw pareho lang nga gindula ang dungog nga ginhatag sa mga Rojases mga kakay-five. Well, ini nga balita ang builog nga gradulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Mga kakay-five, kanami mag-inom sang DTX Coffee Mix adlaw-adlaw. Kaysa DTX Coffee Mix, nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Mga kakay-five, dugangan ko na buwan sa pila naton ka mga pagpangalaga diri sa K5 News FM ang ini nga topiko, ang ini nga balita. Mabasa kita danay sa mga nagapa-shout out diri sa aton nga pagpangalagad mga ka-K5 Go Adlawan Integrated School from Mary Ann Binibini. Oko, Go Adlawan Integrated School from John Kevin Perion. Kada mo diri sang nag-comment pagid, no? Go Adlawan Integrated School from Kevin De Los Reyes. Kaga sumuman from John Kevin Perion, Go Integrated or Adlawan Integrated School ang iya sininga ginatag pagidring comment mga ka K5, no? So atagan tana karon na dugang pagid nga mga update ang mga balita nga aton sini nga paga tutukan mga ka K5. Ang ini nga balita ang builog nga ginadulong sa inyo sang The Power Trio Supplement. na Power Trio Supplement, mga ka-K5, ang Mighty C. Mighty C, the immunity booster, mga ka-K5, nga makahatagid o kung makabuligid sa atong nga ikaayong lawas. Kung kamo nagabatsyagra, sang ubo, sipon, lagnat, gamay nyo lang sulay sa ulan, sa init, nagahina na ang inyo sa nga immune system, mga ka-K5. Maggamit na mag-inom, magtumar sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, Mighty C, mga ka-K5. Mag-inom ikaw adlaw-adlaw sang Mighty C, ang imo sining immune system magabakod. Kag sumuman sa aton sining mga kuturan, sa aton nga mga ka-K5 nga nagasuprer, nagabatsyag sang komplikasyon sa ila sining lawas. Komplikasyon dala sang pagtaas sang ila sining blood pressure, kag sumuman ang pagtaas sang blood sugar level sa ila sining lawas, mga ka-K5, no? So, kung nakabatsyag ka mo sa komplikasyon sa inyo sining lawas, hindi na pagpadugaya pa nga maglala ang sitwasyon sang inyo ikayong lawas, mga ka-K5. Maggamit, mag-inom, magtumar sang DTX 500. Ang DTX 500, the superior antioxidant, mga ka-K5. Mabuligan pa ang imo sininga ginabatsyag sa imo sininga lawas, ila binagid kung naga-suprer ikaw sang balatian nga diabetes. So DTX 500, adlaw-adlaw, agod nga malikawanta ang komplikasyon nga ginabatsyag sa lawas sa aton sininga mga kauturan. Para naman sa aton sininga mga ka-K5, sa aton nga mga kauturan nga naga-batsyag o kung naga-suprer sang infection sa ila sining lawas, mga ka-K5, ang sabat dira, bangod sining kagaw nga nagatapik sa inyo sining lawas, tugas ang kagaw o kon ang infection nga gibatsyagan nyo, ang sabat diri, mga ka-K5, mag-inom kita, maggamit sang D3 Bio. Ang D3 Bio, mga ka-K5, gitawag ni sang antiviral specialist. So, ang antiviral specialist, ang klinika D3 Bio, dako gini mabulig sa lawas ang aton sining mga kauturan. Nga man gitawag ni siyang antiviral specialist. Bangod anuman nga klase sang kagaw nga nagatapik sa inyo sining lawas, kakason niya na. Kwaon niya na, mga ka-K5. Buligan gid sang klinika D3 Bio nga makuha ang anuman nga klase sang kagaw nga nagatapik sa lawas sang tawo. So, amo nang ginatawag ni siyang antiviral specialist, mga ka-K5. So, ano pang ginahulat nyo, mga ka-K5? Hindi na paghulata pa nga maglala ang sitwasyon sang inyo sining lawas. So, maggamit na sining suplemento nga ginatawag naton the Power Trio Supplement. Nga man, Power Trio. Haling kita, magamit kita sang Mighty C, adlaw-adlaw, mag-inom sang Mighty C, adlaw-adlaw, the immunity booster, mga ka-K5, nga makabulig sa inyo sini nga lawas. DTX 500, sa pagid ka suplemento nga makabulig man sa aton nga mga kauturan nga nagasuprer sang balatian nga diabetes, mga ka-K5. Kag idugang nyo ang klinika D3 Bio. Ang klinika D3 Bio, may component ini siya sang virgin coconut oil nga bulong sa COVID. Kaganuman nga klase sang kagaw nga nagatapik sa lawas nyo, mga ka-K5, kakason ina sang D3 Bio, mga ka-K5. O nang ginatawag ni siya nga antiviral specialist. So ang tatlo tanan ka mga suplemento, the Power Trio Supplement, imnon nyo, gamiton nyo adlaw-adlaw, agon makabulig sa inyo sini nga ikaayong lawas, mga ka-K5. Initanan na produkto ni Doc Ramil Oy, kagsuman sarang nyo makita mabakal sa mga butika malapit sa inyo sini nga lugar. Kag available ini sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center diri sa McKinley Street, Rojas City, sa Atubang lang sang PLDT, mga ka-K5. Okay, dali lang gid sa mga gusto pagid nga magpa-shout out diri sa aton sini nga pagpangalagad mga ka-K5 nga mabasa pagid kita diri sa nagpadala sa ila sini nga mga mensahe diri sa aton sini nga pagpangalagad. Mayong hapon Sir Alan from Roda Donato Amago. Okay, mayong hapon man, no? Kag from Altea Marie Bialin Robio. Go Adlawan Integrated School. Okay, so nabasa ta na ni Kagina, no? Mga ka K5 diri sa aton sini pangalagad, no? Kadamo pagkita sa mga gin basa diri sa aton sini nga programa mga ka K5. Dali lang gid dugang pagid. Nga gusto mag pa shout out sa aton sini nga programa mga ka K5. From Carly Siriu, Go AIS. Kada mo sang nag-support diri kagina, no? Sa Adlawan Integrated School, mga ka-K5. So, naging basa ta naman, no? So, diri pagid sa aton sining programa, sa aton nga pagpangalagad, liso kita sa pila pagid ka mga dalagko nga mga balita nasyonal. Diri sa aton sining pagpangalagad mga ka-K5 diri sa El Castigador program. Ari pagid ang iban nga mga talulupang dono nga mga balita sa aton sining pagpangalagad diri sa El Castigador program mga ka-K5. Okay. Dali lang gid, no? Kay damo pagid diri nagsulod sa aton sining nagapa shout out pagid, no? Kadamo pagid diri. From Yolanda Ulam. Okay, ang iya sining gimpadala diri nga mensahe, ang galing. Okay. From Gaga Kabantog, good job, love. Okay. Ang kagina ini, no, nga naghatag sang ila sining report diri sa aton sining live reporting competition 2026. Ginabasa ta lang ang mga nagsulod diri kagina nga mga nagpa-shout out mga ka-K5. Okay. So, may ari pagid diri nagpadala sa ila sining mensahe from Rialin Fahader Shine Adlawanon. Very good. Love Jocampo. Ini ginabasa ta lang na diha ang mga nagpadala sang support sa aton sining participant kagina mga ka-K5. From Maria Lane Arbula. Maria Lane Arbula is watching sa aton sining nga programa mga ka-K5. Ana Zeb, yang Nivan Andrea, proud Adlawanon. Go Adlawan Integrated School from Ira Fader. From Mayong Hapon Sir. Okay, from Michael Dinosta Inoslay, watching from Dao Capiz. Okay. Go Adlawan Integrated School from Pawpaw Ami. Kagsumuman Go Adlawan Integrated School from Angel Basamot. Damo pagid rin, no? Rasahon ta ang iban pagid nga nagpadala diri mga ka K5 from Rams Dump Go. Nathan Ganat Go Adlawan. Very good love from Mary Jane Dinaga. Congrats love for the job well done from Rosalie Togadi Brillo. Okay. Go Adlawan Integrated School. Go love Jocampo from Pearl Arinyes. Go Adlawan Integrated School from Yolanda Ulam. Okay. Wow na wow ka K-Fab love from Lore Aguirre Albaladijo. Go Adlawan Integrated School from Yolanda Olam. Okay na, basa ta na ni Kagina. Go Adlawan Integrated School from Z Distora. Wow na wow ka K-Fab Love from Tichi Villases Loving Hisa. From Leonora Aguilar Florado, wow ang galing ng reporter namon. Congrats. From Leia Aguilar Jocampo, very good baby. from Tichi Villasis Labing Hisa. Good job or good job ka K-Fab Love. Mighty silang ang the best. Okay. Good job love from Jonaline Agusan. So muni ang pila ka mga nagpadala sang ila sining mensahe mga ka K-Fab diri sa aton sining programa. So thank you so much gid no sa mga nagpadala sang ila sining mensahe kag nagpa shout out diri sa aton sining programa mga ka K-Fab sa El Castigador program. Alang-alang na gid ang aton sining oras diri sa aton sining pagpangalagad. Well, mga ka K-Fab, was gusto ko lang ipahibalo sa inyo nga ang katapusan na nga adlaw sang elimination round sang K-Fab News FM Rojas Live Reporting Competition 2026 sa secondary level mga ka K-Fab. So ganit tutok gyapon diri ha sa K-Fab News FM Rojas. Kag sumuman sa aton nga mga kauturan, sinuayhan ang makasulod sa finals sa K-Fab News FM Rojas Live Reporting Competition 2026 ina ang inyo nga pagabantayan. Wala na ta tiyempo, wala na ta oras sa aton sininga pagpangalagad mga ka K-Fab. Sa ngalan, sa hubon sa aton sininga mga K-Fab reporter kag K-Fab personnel, sa aton sininga technical partner ka K-Fab John Ditoga. Sa ngalan sa aton sininga station manager ka K-Fab Ami Berondo. Sa ngalan sa aton sininga presidente kag Chief Executive Officer Doc Ramil Oy sang K-Fab News FM Philippines. Ini naman ang inyo alagad, ang inyo anchorman, ako si ka K-Fab Alan Catalan. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Capiz, K-Fab News FM.
5: K-Fab News FM. News FM.
6: Ako si Gabriel, nagalibogin na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang Ditribayo with BCO. So, wex ko pa lang kapag inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Naglagamay na akong nga buyon.
7: Ditribayo, ang Ditribayo. Yung may BCO. BCO, yung may Ditribayo.
8: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya na ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akong kamo ang Ditribayo with BCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas ko.
7: Ditribayo, ang Ditribayo. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
9: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapos.

0: Madalas ang mga kagaw. Klinika Sporbiotics.
1: Masakit manghihi? Mag-Sporbiotics ka! Base UTI na ina! Mag-Sporbiotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
2: Ang fortified nga probiotics. Klinika Sporbiotics.
3: DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag-DTX 500, ang pinakakampiyon antioxidant. DTX 500. DTX 500.
4: Gina Cano, ang ginibatsak ang ako na UTI, kasakit gid sa ako niya baywang.
5: Sa kadlo kapila ka mag-inom?
6: Sa DTX 500.
4: Sa primero katatlo, sa subong kadwa na lang.
6: Subong kamusta?
4: Uy na, halin sa nag-take kami sa DTX 500. Ay, nag-ginibatsak.
3: DTX 500 Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Edgar Santiago, isa ka tricycle driver. Sa may ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan, gigidyan ako ginadutlan sang balatian.
3: Mighty C, mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako si Rosita, my dysmeria ako. May nag-recommend sang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Wala na gina ko makabatsyag sang sakit.
3: Mighty C, mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
9: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
3: DTX Beauty Soap, mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
10: Ako si Nato Barrios, mahiligid sa kape. Apang talupangdan ko nga makula-pula akong ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nag-detoxify gali sang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
11: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intestingan ko man. Nagnamigid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
3: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
12: Preto nyo, day. Musta ang bulang kape, pre?
13: Wala-wala, gid pre. Ano kayang manok ko?
12: Di nakabaluman usik?
3: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May baka kag vabuhas ka. Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas madugay nga performance.
12: Di pre, musta po lang kagabi pre?
13: Apat gig kasultada pre. Biyag si Mrs. E.
3: Extend Food Supplement for Men.
14: Tikasin.
3: DTX 500.
15: O si Katrina sa Pian Capis. Sang una da kugid ang ako niya problema sang ako gintubuan sang acne. Gani sang nabatian niya sa ako niya friend ang DTX 500. Inpadayon ko ang pagtumar kag naguntat ang paglabda sang akon acne.
3: DTX 500, mabakal sa mga butika. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup. Ini ay isa kang neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nagahanit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulik kayo sang neurological disorder. Nagabulik improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika. I Care Gold.
16: Ako si Oscar. Nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat kada magbuktaw. Bangunin ni siguro sa akon ng edad. 25 anyos na ako. Ambal pa sa nga akong tingod balay. Testingan ko ang eye care capsule. Kag eye care drop. Amun ako nang iya ginagamit. Huwag din man gali ang iya ginambal. Nagnami akong panulukan. Nadula man akong muta-muta. Pagpulas ang akong mga mata. Kag nadula man ang tuman nga kasilaw.
3: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
3: This year, more than 30 schools from two divisions across Rojas City and province of Capiz have finally accepted the challenge. But only 15 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Rojas Interschool Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mga ibabaw? Hantayan sa K5 News FM Rojas. D3 Bio with Physio.
5: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
3: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio, D3 Bio.
6: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon ng kaugatan. Nagtumar ako, sa isa kabula, nabatsyagan ko ang ipikto ang nagpagsiklawas.
3: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3.
14: FM, championing the lives of the Filipino.
17: Wow! May puso!
18: Oras sa K5 News FM Rojas, 16:00 sa gabi.
14: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
19: Number one.
14: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: D3 Bio MP Newscast.
14: The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3 Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal. Balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sports at mundo ng showbiz. D3 Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team.
18: Ka-K5 sa mga headlines.
3: Headlines.

0: sa mga balitang lokal. Pagbaylos ang galan sang RMPH again questiona petty politics sura sa retired Court of Appeals Associate Justice Edward Contreras. Kaso sang dengue sa Capiz naglabot na sa 763. Capiz sa Police Provincial Office nagpili sa mga bagong press link officer. Rojas City ginpangunahan ang paghatag sang social pension sa linibo ka mga senior citizen. Inflation rate sa Capiz posible magsaka sa mga bear months susunod sa PSA. 39,221 ka mga kabataan na bakunahan sang MR-SIA Capiz. Kagpanay Municipal Police Station, napasnawan nga madakpan ang mga nagakarera ng motorsikla o motorista sa kalitan. Mga balita ka K5 nga nakahinabo sa palibot sang Rehiyon Size, Western Visayas, mga balita ng regional. Bakante nga slot sang delisted o kung delisted social pensioners sa Kalibo, wala pa na bayluhan sang DSWD. Kag suspect sa pagpamahog sa Kapitolyo sang Negros Occidental, gin pangil. Mga dalaguan ka K5 ang mga balita sa sulod sa pungsod Pilipinas, mga balitang national.
1: Balitang national.
0: Dumuloong kag mga investors ginganyat ni PBBM nga pilion ang Pilipinas sa negosyo. Alternative work and learning arrangements sa mga opisina sa gobyerno ginmando sa Malacanang. Kag mag-utod nga Cayetano kumpirmado nga nagbiyahe sa guwasang pungsod. Balita ka K5 sa luwasang pungsod, balitang international.
1: International.
0: Walo patay sa airstrike sang Russia sa Ukraine.
1: Balita international.
0: Balita ka K5 sa patag sang hinampa.
1: Balita sports.
0: Line up sang Gilas sa Pilipinas para sa Asian Games kompleto na.
1: Balita sports.
0: Kag para sa aton balitang entertainment.
1: Balita entertainment. Balita entertainment.
0: Apo ni FPJ kag Sosan Roses gin kasal na.
1: Balitang entertainment.
2: Balitang entertainment.
1: Maria Rochelle Abroad. Maria Rochelle Abroad.
0: Maayong gabi syrad sang Rojas, probinsya sang Capiz, Western Visayas. Kag sa mga probinsya nga malabutan sa atong sininga pagpagalagad subong adlaw sang Webes, Setyembre 10, tuig 2026. Ako ang inyong mangintag balita ka K5, Maria Rochelle Shaira de Anon Ebron. Live inyo kami nga mabatian sa lilisuan sang inyong mga radyo, 10.9. 89.7 K5 Radyo Tagbuane sa Banwa sang Pilar. Kag sa amon sini nga Facebook pages sa K5 News FM Rojas, kag K5 NFM Rojas Digital. Kag K5 ni Andy 3 Bio Evening Newscast. Kag sa karon mga ka K5, diretso na kita sa detalye sa mga nagapanguna nga balita, top stories of the day.
1: Top stories of the day.
3: Top stories of the day.
0: Oras sa Pilipinas, alas 6, sa isang gabi. Iningos nga oras ka K5 ang ginadulong sa inyo sa Kaluan, sa Klinika D3 Bio. D3 Bio mga ka K5, mayara sa virgin coconut oil, kag vitamin D3. Kung masamay nga stress, kag maamligan ang aton sininga memorya para sa aton healthy nga utok. Klinika D3 Bio available sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. 14 pesos ang kada soft gel kag sa mga butika nga malapit sa inyo mga lugar. Ka K5 sa mga balitang lokal.
1: Balitang lokal.
2: Balitang lokal.
3: Balitang Lokal.
0: Ginquestyon ang pagbaylo sa ngalan sang Rojas Memorial Provincial Hospital kag paghingalan sini bilang Capiz Medical Center matapos magpagwas ang iya pananawan ang retired Court of Appeals Associate Justice kasi Edward B. Contreras sa isa ka opinion kun opinion article sa isa kapahayagan. Ginpahayag ni Contreras nga ang pagbaylo sa ngalan sang RMPH mahimo magresulta sa pagkadula sang makasaysayan nga ngalan nga nagahatag pa si Dungog sa anay Pangulong Manuel Rojas. Siro kay Contreras, importante nga magmapreserba ang mga ngalan sa mga personalidad nga may dako nga kontribusyon sa pungsod bilang kabahin sang tradisyon sa pagdumdum kag pasidungog sa mga bayani kag leader sa Pilipinas. Gin question maniya ka K5 ang timing sa pag-ilis sa ngalan kag ginangot ini sa nagligad nga politika sa First District sa Capiz. Partikular na pagkapiyar din ni Paolo Rojas anay anak o kung anak kasang anay Senador Mar Rojas kaginapahayag nga sa sulod sang madamo nga dekada ang First District sang Capiz ginadominaran sang pamilya Rojas kag sang ila magakaalyado kag kadugo lakip na mga pamilya Arnaldo Acuña Alba Dadivas Del Rosario kag Bellones. Gintawag ni Contreras nga petty politics ang iya ginakabig nga pagbaylo sang makasaysayan nga ngalan sang RMPH kag ginapanawagan sa mga kapisnon nga maging mapinal akon mapinalangon kag mabinantayon sa mga desisyon nga may kagtanan sa makasaysayan nga mga pangalan kag simbolo sang probinsya. Sa piyag nga bahin mga ka-K5, naglabot na sa 763 ang kabugusan nga kaso sang dengue sa Capiz. Sumugod Enero 4, dubdob Setyembre 5, sining hatuig. Sa pinakaulihing nga datos sang Capiz Provincial Health Office, 39 ka bagong nga kaso ang nagdugang. Sa dinagpakita ini sang 30.57% nga pagnubo kung ikumpara sa 1,099 nga kaso nga napagkit sa kapareho nga panahon sa tung 2025. Napagkit naman ang apat ka kaso sang napatay sa balatian. Pinakamadamo ka K5 nga kaso nagaedad na pulo tubtob. 19 anyos din naglabot sa 28.5%. Sa Rojas City, 145 ka kaso napagkit mas madubo sa 62.14% kung ikumpara sa 383 ka kaso sang 2025. Sa diinduha diri ang napatay. Samtang ang mga lugar ka K5 nga may pagsaka sang kaso, among Banwas ang maayon nga mayara sang 58 ka kaso, Mambusa nga may 72, Kwartero nga may 42, kag Tapas nga 136 ka kaso. Sa dugang nga balitang lokal mga ka K5. Naglabot sa dugang nga balitang lokal ka K5 nagpatigayon sang piniliay ang Capiz Police Provincial Office para sa pagbag-o kon para sa mga bag-o nga press link officer. Ginbangunahan ni Police Colonel David Cotchumbo Jr., Officer in Charge sang Provincial akon Officer in Charge Provincial Director sang Capiz PPO. Kaupod si Police Major Rachel Garnica, Public Information Officer sang Capiz PPO. Mga media personnel kagkatapos ang kapulisan na nasambit nga piniliay. Sa resulta, nabilibi ako napili bilang secretary si ka K5 Myla Fuentes, reporter kag news writer sang K5 News FM Rojas, ang mga bagong press link officer maging kabahin sa pagpalig-on sang koordinasyon kag komunikasyon sa tunga sang kapulisan kag media. Pinaagi man sa mga bagong opisyal maging mahupos kag madasig paghatag sa mga impormasyon kag serbisyo sa publiko. Ginpangunahan sang lokal nga panguluhan sang Rojas City ang paghatag sang social pension sa linibo ka mga senior citizens sa syudad. Ginhingagaw nga mahatag ang benepisyo antes matapos ang ikatatlo nga quarter ukon sa sulod sang Setyembre. Nahibuluan nga 19 ka barangay target nga mahatagan sang pension nagikan sa Department of Social Welfare and Development. Ginkalipay naman sang lokal nga panguluhan nga makita ang mga yuhoma sang katigulangan sa pagmaton sang ila benepisyo samtang handuman sang syudad nga madugagan pa ang mga senior citizens sa Rojas City. ka makabenepisyo sa social pension bagod badamo pa ang wala makasunod sa programa. Sa piagabahin ka K5, posible nga magsaka ang inflation rate sa Capiz. Subong nga bare months, ilabinabangod sa posible nga pagtaas sa presyo sang nagapangunang nga balaklon kag serbisyo. Sa ginpatigayon nga press conference, ginsiling ni PSA Capiz OIC Provincial Statistics Officer Rosie Balbinoso nga kinahanglan padayon nga tutukan ang pagbago sang presyo sa mga balaklon samtang nagahilapit ang Disyembre. Naibaloan nga base sa pinakauli nga datos ang PSA, ang inflation sa Capiz naglabot sa 4.1% sang Hulyo 2026 halin sa 3.9% sang Hunyo. Samtang nagtaas naman ang inflation rate sa Western Visayas sa 8.4% sang Agosto halin sa 7.8% sang Hulyo bagot sa pagsaka sa presyo sang housing, tubig, kuryente, gas, kag iban pang fuel. Lakip na ang transportasyon.
1: Balitang Lokal.
0: Mga balita naman ka K5 nga nakahinabot sa palibot sang Region Size Western Visayas. Mga balita ng regional.
1: Balitang Regional.
0: Oras sa Pilipinas, alas 6:13 sa gabi. Inang oras ang ganadulong sa inyo sa kalwan sa Mighty C, ang alkaline-based nga vitamin C. Ubos si Ponhilan at Rangkaso, likawan magtumaan sa Mighty C, the immunity booster. Available sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Sa mga balitang regional.
1: Balitang regional.
0: Wala pa na bailuhan sang Department of Social Welfare and Development ang mga bakanteng slot para sa benepisyaryo kung beneparasyaryo sang social pension. Naibaloan nga 142 ang mga senior citizens sa Barangay Poblasyon Kalibo ang ginkaka sa listahan. Sunod kay Mr. Darius Popoy Melgarejo, presidente sang Barangay Poblasyon Senior Citizen Association. Ang mga ginkaka sa beneparasyaryo hindi matuod nga indigent kung indigent, rason kay ila pagkakas sa listahan. Nagikan sa siya 642 ka mga social pensioners na ibahin labuhinin ini ka K5 sang 142 bangod sa nasambit nga delisting. Sa piyakabahin sa dugang nga balitang regional, ginpanginwala sang suspect nga si alias John C. Abang nga allegation nga nagpamahaw gini nga magpanglutang sa sulod sang Kapitolyo sang Negros Occidental. Naibaloan nga gindakop si C sang kapulisan bangon sa ginpaguha nga warrant of arrest sa kaso nga libel kag hindi konektado sa nasambit nga insidente. Sa panaysayon sang suspect, iyaging pahayag nga ginhimo-himo lamang niya ang allegation kag wala inisang kamatuoran. Dugang pasini nga yara ini sa Kapitolyo sang natabo bangod mayara sang mga ginaase kaso.
1: Balitang Regional.
0: Diretso kita ka K5 sa mga dalaguan nga mga balita sa sunod sa pungsod Pilipinas, mga balitang national.
1: Balitang National.
0: Oras sa Pilipinas, alas 6:15 sa gabi. Ining oras ang ginadulong sa inyo sa kalwan sang DTX 500. Klinika DTX 500. Mayara sa gampalaya leaves, kagdi sugar, sugarcane extract. Ikaw mayara sa hypertension, diabetes. E-DTX 500 is a herbal food supplement kapuno sang antioxidant. DTX COG 500, the superior antioxidant. Sa mga balitang national.
1: Balitang national.
2: Balitang national.
0: Ginganyat ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga dumuluong kag lokal nga mga mag-invest kag piliun ang Pilipinas nga lugar para sa mga negosyo. Suno kay Pangulong Marcos, may dako nga potensyal ang pungsod bangod sa nagadako nga domestic market. Estratehiko nga lokasyon, workforce kag malapad nga relasyon nga pang-ekonomiya sa nagkanailaing nga pungsod. Dugang pa nga pagabakudon man sa gobyerno ang connectivity, enerhiya, digital infrastructure kag mga lokal nga industriya, nakalip na ang semiconductors, maritime sector kag critical minerals. Tinutuyo sang administrasyon nga magtukod sang mas mataas nga kalidad sang trabaho. Isaylo ang teknolohiya kag ihibalo kag pabakuron ang mga lokal nga negosyo agud mas madamo ga mga Pilipino ang makaganar sa mga pamuhunan. Sa duga nga balitang nasyonal, liwat nga ginmando sang Malacañang ang pagpatuman sang alternative work and learning arrangements sa mga government offices ka mga bulutuan sa Metro Manila kag 13 ka mga probinsya. Iniabase man sa rekomendasyon sang National Disaster Risk Reduction and Management Council. Bagod sang padayo nga pagbubos sang mabuno kaulan nga ginpakusog pa sang southwest monsoon ug habagat. Sa babisa sang Memorandum Circular Number 135 nagipermahan ni Executive Secretary Ralph Rector ginpatuman ang alternative work and learning arrangement sa Manila, La Union, Pangasinan, Benguet, Bataan, Bulacan, Pampanga, Zambales, Batangas, Cavite, Laguna, Rizal, Occidental Mindoro kag Oriental Mindoro. Sa pagkabahin ginkompirmar sa Bureau of Immigration nga nagbiyahe paguha sa pungso na mag-utod nga sa Day Senate President Alan Peter Cayetano kag Senator Pia Cayetano. Suno sa hensya, wala mga inisang hold a departure order kung anuman nga record nga nagadumili sa ilap nga paglakat sa pungsod. Samtang wala naman ginbuyagyag ang detalye sa pagbiyahe sa mag-utod, kalakip na ang itinerary. Bangod sa Data Privacy Act of 2012, naibaloan nga una na nga naglapta mga issue sang posibilidad nga magapangatubang sa kaso. Si Senator Alan Cayetano may kangtanan sa mga alegasyon nga anomalya sa 2019 Southeast Asian Games.
1: Balitang National.
0: Balita ka K5 sa luwas ang pungsod, Balitang International. Oras sa Pilipinas, alas 6:19 sa gabi. Ng oras ang ganadulong sa inyo sa kaluan sang manamit kag healthy nga kape, DTX Coffee Mix. Available sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center kag sa mga butika nga malapit sa inyo mga lugar. Nakakape ka na, naka-detox ka pa. Sa Balitang International.
1: Balitang International.
0: Nagdangat sa 8 katawang napatay sa ginpatigayon nga airstrike sang Russia sa Ukraine. Nakit na ginatake sang drone sang Russia ang border sang Ukraine kag Moldova sa Staruku Zachi. Nagtugas sang dako nga sunog ang nasambit nga pag-atake sang Russia. Ang pila ka mga napatay nagikan sa Mykolaiv City, Banwa sang Kusyunhom, sa Zaporizhia region, Donetsk region kag Odessa region. Unang nga ginbuyagyag sang Russian Defense Ministry nga ilagin igo ang cargo vessels sang Ukraine nga may karga nga mga kagamitan pang giyera sa Black Sea.
1: Balita International.

0: or isang national team. Nahibiluan nga si Oftana nagaisahanon nga miyembro sang Gilas nga nagdaog sang Bulawan nga medalya sa tung 2023 Asian Games nga ginhiwat sa Hangzhou, China.
1: Balitang sports.
0: Para sa ato ang katapusan nga balita ka K5 chika sa kalibutan sa mga celebrities kag mga artista. Balitang Entertainment.
1: Balitang Entertainment.
0: Sa Balitang Entertainment, official na naging kasal ang apo sa nagpahuway na ng King and Queen of Philippine Movies nga si Dai Fernando Po Jr. kag Susan Rosas. Si FPJ Panday, Bayanihan Party List Representative Brian Po Lea Manzanes, ang anak ng lalaki sang anay senadora nga si Grace Po, ginkasal ini kay Department of Justice Undersecretary Margarita Gutierrez Abartes, kusa ring ginhiwat ang seremonya sa Santorio de San Jose. Kagintamo nga naman sang kilala nga mga personalidad, kaangay sa mga politiko, negosyante, kag mga artista.
1: Balitang Entertainment.
2: Maria Rochelle Abroad,

0: Maria Rochelle Abroad.
1: Amay ito ka K5 ang kaungdan sa magaragapaguna nga balita subong adlaw. Sang Webes, Setiembre 10, tuig 2026. Ako ang inyong tag balita ka K5. Maria Rochelle Dianon Abroad. Live, inyo kami nga nabatian sa lilisoon sang inyong mga radyo. 10.9, 83.7 K5 Radyo. Tagbuan ay sa Banwa sang Pilar. Kagsama sa nga Facebook page sa K5 News FM Rojas. Kag K5 NFM Rojas Digital. Siliwat ka K5 ni Andy 3 Bio Evening News. Good evening sa aton mga K5 Silid supporters, mga Facebook viewers. Good evening kay Ma'am Elsie Acuña, kay Ma'am Gianna Ambelsiloso, kay Ma'am Elsie Acuña, kay Sir Dewey Artur, watching and listening dira sa West Villa Flores, Maayon, Capiz. And also, ginagreet naman ang mga supporters ng Adlawan Integrated School. Kag sa mga ka-K5 participant naton sa ginpatigayon ng Inter-School Live Competition, Live Reporting Competition subong adlaw. Good evening sa inyo mga ka-K5. Kag sa mga ka-K5 naton nga nagasuporta sa K5 News FM Rojas, madamog inyo salamat mga ka-K5. Sa ngalan lagi lamang sa bugos ng hubuan sa K5 News FM Rojas sa Compartors Technical Side, ka-K5 Michael John Ditoga and ka-K5 Alvin Pagunsan. Sa ngalan sa Kamonya News Director, ka-K5 Roldan Bisana Villarreal. Sa mong Station Manager, ka-K5 Ami Orleans Birondo. Especially sa Kamonya Big Boss, Chief Executive Officer sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, ka-K5 News FM Philippines, Doc Ramil Uy. Ini naman si ka-K5 Maria Rochelle Shaira Dianon Ebron para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa probinsya sang Capiz, K5 News FM.
0: K5 News FM. News FM. E3 Bio.
2: O, si Karen, nadamugid sang akon hair fall, hindi man namin akon na kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kag nagkining akon buhok, kag nagkinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. D3 Bio with Visio.
3: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos, kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulungan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon ang sekreto sa law school.
0: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. D3 Bio.
4: Kabalik-balik sa CR, kinadayariya. Max4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, nasig ang alibyo. Mag-klinika, Spore Biotics na. Spore Biotics, nagin-ukdan sa prebiotics. Nagapabaskog sa imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sa digestion kag nagapamaayo sa nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, your always in good health.
0: GTX 500. Pasami ka pala nag-augdas? Ka

0: Boy sa trabaho, kag stress adlaw-adlaw. Ini ang kabagdanan sa matasig nga pagtingulan. Kalaman ang abyan. Mag DTX 500 ka. Kaysa DTX 500. Ang stress malikawan. Pagkamuringon malimtan. DTX 500. DTX 500.
1: Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar 446. Gintilawan ko dayon inom DTX 500 in 2 times ko. Subong na pagpakwa ko nag 136 na lang ang sugar ko.
0: DTX 500. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
2: Ako si Mimi.
3: Dali kasi napit akong tuhod.
2: Arthritis na gali.
3: Pero sa pagsugod ko, inom sang Mighty C. 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan. Wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibo gid kaayo ang Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
4: Ako si Milagro. May ara ko ulcer. Hindi gid ko makakaon sang sakto pero may lang ko gasuka. Ginpainom ko sang Mighty C sang akon mama buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamatya. Tibo gid ka tama.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Cell.
5: Ako si Ronald, saka sales rep. So una, good day, magid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa bulig sang DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagbutik gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
6: Ako si Barangay Kagawad, Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Igor Sampilar Capiz. Wala gid uyon magpangapi apang naganyat ako sa akong upod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kid man kag healthy sa lawas. Mangod na patsyagan kung anak bawang akong panulukan.
0: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
8: Gabasa na naman bala ang imo.
9: Ay, gabasa na naman?
8: Oo, balaga. Kabasa-basa. Sa nagani, kabaho-baho pa.
10: Always nagabasa.
8: Kag nagabaho ang kilikili.
10: Mag Clinical Dayo Fresh
8: para sa maputi at mabangong kilikili.
10: Clinical Dayo Fresh.
9: Nagabasa na naman balaka.
8: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
10: Clinical Dayo Fresh
8: para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Wala na gid sang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi, sa diin ka, pipino!
8: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na gidya.
0: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala na ang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs. Yan nagahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
11: Muling binuhay mo.
9: Extend. Isang kapsula ka lang.
0: DTX 500.
12: Ako si Norma Vista, taga Baturoa City. May sakit ako ng diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500, nag-try gid ako at nagnubo ang akong sugar. The best gid ang DTX 500.
0: DTX 500. Mabakal sa mga butika.
13: Ang bata mo bala, daw gakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Na magkabala ka. Ang solusyon, yari na.
14: Memory Advanced Serum. Pinakabago ng neurobiotic serum para sa aton kabataan. Nagapatalom sang paminsaron. Nagapanami sang memorya. Nagapa-increase sang serotonin. Memory Advanced Serum. Para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Serum. Bakal na sa mga butika.
0: Glaucoma, Eye Care Gold Capsule. Bacterial Conjunctivitis o Pink Eye, Eye Care Gold Capsule. Eye Allergy, Eye Care Gold Capsule. Cataracts, Eye Care Gold Capsule. Ang Eye Care Gold Capsule may aras ang lutein, Vitamin A, Vitamin E, Vitamin C, Zinc, kag Dilberry Extract. Eye Care Gold Capsule. Para sa mas epektibo kag manami na kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupot ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw, Eye Care Gold Capsule. Mabakala sa mga leading drugstores sa mabuo na presyo.
14: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: This year, more than 30 schools from two divisions across Rojas City and province of Capiz have finally accepted the challenge. But only 15 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Rojas Inter-School Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mga ibabaw? Pantayan sa K5 News FM Rojas. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calibo. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo, at kampyon sa serbisyo publiko sa Rojas City. 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
15: Welcome to the family. We're glad that you have come to share your love.
16: Mayong gabi mga kapamilya, sa tanan ng mga tagpalamati sa aton nga paratuntunan, tinig ng reformasyon. Sa gihapon, dalayawan ngid ang Diyos. Nga, sa gihapon, padayon nga nagupon sa aton, kagari kita sa sininga kagabihon, bangod sa tanan niya nga mga pagkamaayo, aton sa dayawan, pasalamatan, proteksyon, nga sa bilog nga adlaw, ya kita ginatipan, gyan pagkamaayo nga physical, mental, espiritual, financial, kaguteksyon. Nalayon gin siya, kag hindi ta pagkalipatan, kay amo ini ang ginkalipay sa Diyos, nga malipay gin siya, ha? Kita nga mga natutuod na Kristohanon, nagadayaw, kag nagpasalamat, permi sa iya, sa tanan nga mga pagkamaayo nga yung ginbubo sa aton, kag ang Diyos, nagpagkamaayo sa tanan, sa aton na tanan, bisan malain man o malaot man ang ginhimuan, kag matarong, bangod kay Suno sa Mateo 5:44, padayon siya nga nagatipan, padayon siya nga nagpagkamayo. Layon siya. Muna nga, padayon kita subong, kamusta ka mo? Kamay pa nga sige hapon, yara ka mo sa maayong kaintangan, biskan nga may mga pagtilaw sa kabuhi, biskan nga may mga kalisod, kabudlayan, kapigaduhon, pero inatanan, ato na siya ma, lampuasan, basta nga kita mga pangamuyo lang permi, nakaangot sa iya, kaya amo lang gina ang iyang ginkinahanglan. Kaya kung gisa, nintilawan lang kita kung hasta diin nga kita magatuo o kag magasaling sa iya. Amo lang aton nga mga pagpanamayo sa tanan, basta will kamutanan sa aton nga platotunan, tinig ng reformasyon, sa bilog nga panay, kag sa bilog man nga negros, kag sa tanan nga nagapamati sa iya. Sini nga, waragumagan, K5 News FM, Philippines. Now, sa hindi pagit kita magpanayon sa aton nga pagtuon, mga muyo anay kita. Mapagpala at mahabagin naming Panginoong Diyos sa mga sinalipong ito, kami po ay narito muli, lumudulog sa inyong panalulukluka na pinasalamatan po namin ang inyong dakilang pag-ibig, patubay at gabay sa buong maghapon, at pinasalamatan po namin ang pagkataon kung saan kami po ay magkapagpatuloy sa pagpakinig at bulay-bulay, pagbulay-bulay sa inyong banal na mga salita. Pagpalain mo man ang mga kawani, sempi lang pong ito. Higit sa lahat ang siyuro kami noy. At pamilya, napatuloy nawa ang mga pagpapala na kinakailangan na physical, mental, espiritual, financial, and protection. At patawarin mo naman kami sa aming mga pagkulang at pagkasalaman sa inyo. Ito ay aming hiniling sa pamagitan ng matamis na pangalan ng Pinesios. Amen. Now, ang atuntun ang subong maguturan, amo ang isa sa mga paanggid sa atong Ginoong Kristo. Dumumuntang may mga hindi magdubo sa 40 ka mga paanggid ang ginahimo ni Kristo samtang dali pa siya sa kalibutan. Isa sini, amuning nakarecord sa Mateo Kapitulo 22, 1 hasta sa 11. Mga paanggid sa isa diri ang sinalo-salo sa kasal So, dere, ato niya basahon. Sa versikulo 1, hasta sa versikulo 11, amo ini ang nasulat. Kag si Jesus, nagapamulong liwat sa ilasang mga panggid. Ang gingharian sang langit, kaangay sa isa kahari, na naghimo sing sinalosalo, sang kasal sa anak. Kag ginpakadto niya ang iya mga ulipon sa pagtawag sang mga inagda sa sinosalo, sang kasal, apang hindi sila magkari. Liwat, ginpakadto niya ang iban ng mga ulipon nga nagsiling, sugirin ninyo ang mga inagda. Yari karon, nahanda ko na ang akon pagkaon. Ang akon mga baka kag mga tinday nga pinatambok na ihaw, kag ang tanan nahanda na. Kari ka mo sa sinalosalo, sang kasal. Apang sila, wala magsapak sini kag naglakat sila. Ang isa sa iyo uma, ang isa sa iya palangitaan, kag ang iban nagdakop sang iya mga ulipon, nagpasipala kag nagpatay sa ila. Ang hari, nalipungot kag ginpadala niya ang iya mga mangangahaway, kag ginlaglag yadtong mga manugpatay kag ginsunog ang banwa nila. Niyan, nagsiling siya sa iya mga ulipon, ang kasalhanda na apang ang mga inagda hindi takos. Busa, kadto kamo sa mga dalan, kag ang kapidan nga makita ninyo agdaha sa sinlosalo sang kasal. Kag yadtong mga ulipon naglakat sa mga dalan, kag gintipon nila ang tanan nga ila nakita, mga malauton kag mga maayo, gani ang sinlosalo na puno sang mga inagda. Apang sang nagsulod ang hari sa pagtanaw sang mga inagda, nakita niya dito ang isa ka tawo nga walay panapton nga sa kasal. Amo tumalon, panapton diri sa mga Bisaya base mga barka mong ano ni amo ni nabarang bayo para sa kasal. Bistida para sa kasal. Now, kag nagsiling siya sa iya ang agalon ang hari. Abyan, paano bala nga nagsulod ka diri nga walay panapton nga sa kasal? Kag naurungan siya. Niyan ang hari nagsiling sa mga alagad. Gapusan ninyo siya sa kamot kag sa tiil, kag ipilak sa kaduluman nga sa guwa. Dito ang mga tao magahibi kag bagabagrot sang ila mga ngipon. Kay madamo ang ginatawag apang pila lamang ang ginapili. Grabe, no? Now, diri makuturan, injindihon tani siya maayo. Anong butamalong diri? Ang panggid sang panapton sang kasal nagabukas sa aton sang atumbang sang isa ka leksyon sang pinakamataas nga resulta. Paagi sa kasal, ginarepresentar ang paghiusa sang katawhan sa pagka-Dios noon. Sa ang panapton sang kasal nagarepresentar sang kinaiya nga dapat maangkon sang tanan nga pagakabigon nga nagakaigo nga mga bisita para sa kasal. Sini nga panggid subong sang dako nga panihapon, ginalaragway ang pangagda sang ebanghelyo, ang pagsikway sini sang katawhan sang mga Hudyo, kag ang panawagan sang kaluoy sa mga Hintil. Apang sabahin sang mga nagasikway sang imbitasyon, ini nga parabola, nagadala sa pagtanaw sang mas madalom nga insulto kag mas makahaladlok nga silot. Ang panawagan sang sinalosalo isa ka imbitasyon sang hari. Magalain-lain ini sa isa nga ginhatagan sing gahom sa pagmando. Or nagahalin. Nagahalin ini sa isa ka ginhatagan sang gahom sa pagmando. Nagahatag ini sing mataas nga kadungganan, apan ang kadungganan wala ginapresar. Gintamay ang otoridad sang hari, samtang ang imbitasyon sang tagbalay gitamod nga may pagkawalay. Hinalungong ang iya sang hari, ginsugata sang insulto, kag pagpatay. Gintamay nila ang iya mga alagad, kag ginpatay sila sing mapintas. Ang tagbalay sang makita nga ang iya imbitasyon gintamay, nagpahayag nga wala sing isa sa mga lalaki nga ginagda ang dapat magtilaw sang iya panihapon. Pero para sa mga nakahimo bisan pa sa hari, labaw pa sa pagdula sa iya presensya kag sa iya lamisa ang ginmando. Ginpadala niya ang iya mga hangaway kag ginlaglag yadtong mga manugpatay kag ginsunog ang ila tsyudad. Sa duha ka palaanggiran, ang sinalusalo ginhatagan sa mga bisita. Abang ang ikaduha, nagapakita nga may paghanda nga dapat himuon sang tanan nga nagatambong sa sinalusalo. Ang mga nagapatumbaya sa sini nga paghanda ginapalayas. Ang hari nagsulod sa pagtanaw sa mga bisita, kag nakita niya dito nga ang isa ka tawo nga wala sing panapton sa kasal, kag nagsiling siya sa iya. Abyan, paano ka nakasulod diri nga wala sing panapton sa kasal? Kag wala siya sing ihambal. Niyan ang hari nagsiling sa mga alagad, gapusa ang iya mga kamot kag tiil, kag dalha siya, kag ihaboy siya sa kadudulman sa guwa dito. Ang panawagan sa piyesta ginhatag sa mga disipulo ni Kristo. Ang aton Ginoo nagpadala sang dosi kag pagkatapos sang kapituan nga nagabantala nga ang gingharian sang Dios malapit na, kag nagatawag sa mga tao nga maghinulsol kag magpati sa Ebanghelyo. Apang wala ginpamatian ang panawagan, ang mga ginagda sa sinursalo wala magabot. Ang mga surgoon ginpadala sang ulihi sa pagsiling. Yari karon, nakahanda na ako sang akon panihapon, ang akon mga baka kag ang akon matambok nga mga tinday ginihaw, kag ang tanan nga mga butang handa na magkarikamo sa kasal. Amoy ini ang mensahe nga gindala sa pungsod sang Hudyo pagkatapos sang paglansang kay Kristo. Apang ang pungsod nga nagapangangkon nga pinasahi nga katawhan sang Dios nagsikway sa Ebanghelyo nga gindala sa gahom sang balaan nga Espiritu. Madamo ang naghimo sini nga pinaka matamay nga paagi. Ang iban naakigid sa tanyag sang kaluwasan, ang tanyag sang kapatawaran sa pagsikway sa Ginoo sang himaya nga nagabalikid sila sa mga nagadala sang mensahe. Maisa kadako nga paghingabot, binuhatan 8 bersikulo 1. Madamo nga mga lalaki kag mga babae ang ginabilanggo kag ang iban nga mga mensahero sang Ginoo subong kay Esteban kag ni Santiago ginpamatay. Samo, ginpatinan sang Hudyong katawhan ang ila pagsikway sa Dios sa kaluoy. Ang resulta, gintagna ni Kristo sa parabola. Ang hari, nagpadala sang iya mga hangaway kag ginlaglag yadtong mga manugpatay kag ginsunog ang ila syudad. Amo na nga sa years 70 AD, ginsunog ang Jerusalem. Ang pagkukom, ginpahayag nag-abot sa mga Hudyo sa pagkalaglag sa Jerusalem kag sa pagpaplaag sang pungsod. Ang ikapito nga panawagan sa piyesta nagrepresentar sang ang ikatlong nga panawagan sa piyesta nagrepresentar sang paghatag sang Ebanghelyo sa mga Hintil. Ang hari nagasiling, ang kasalhanda na apang ang mga ginagda indi takos. Gani kadto kamo sa mga dalan kag agdaha ang tanan nga inyo makita sa kasal. Ang mga alagad sang hari nga nagkadto sa mga dalan, nagtipon sang tanan nga ila nakita, malain kag maayo. Isa yad to ka nagkalain nga kumpanya. Ang iban sa ila wala sing mas matuod nga pagtahod sa naghatag sang sinarusalo sang mga nagsikway sang panawagan. Ang klase nga una nga ginhatagan or ginagda, hindi makasarang sa ilahuna-huna sa pagsakripisyo sang bisan anong nga kalibutanon nga bintaha para sa pagtambong sang sinalosalo sa kasal. Kag sa mga nagbaton sang imbitasyon, may pila nga nagunahuna lamang nga makabinipisyo sila. Nagkari sila sa pag-ambit sang mga provisyon sang sinalosalo apang wala sila sing handom sa pagpadungog sa hari. Grabe no? Sang nagsulod ang hari sa pagtanaw sa mga bisita, ang matuod nga kinaiya sang tanan na pahayag. Para sa tagsa ka bisita sa sinulosalo, may ginaman nga panapton sa kasal. Ini nga panapton regalo halin sa hari, paagi sa pagsuksok sini, ginpakita sang mga bisita ang ila pagtahod sa naghatag sang sinulosalo. Apang, may isa ka tao nga nagsuksok sang iya kinaandan nga panapton sang banwahanon. Nagpamalibad siya sa paghimo sang paghanda nga ginapangayo sang hari. Ang panapton nga ginhatag sa iya sa dako nga bili nga iya gintamay nga isuksok. Gani gininsulto niya ang iya agalon. sa pangabay sang hari, paano ka nakasulod diri nga wala sing panapton sa kasal? Wala siya sing masabat nga aman. Siyempre, normal na. Kaya siyempre, matingala kita kay kundiri aton nga pinsaron maayo ang paanggid. Ginpadala ang iyang mga alagad, bisandiin na lang sa mga lain nga mga dalanon, tanan nga makitaan, inbitahon. Kundiin masang naghalin, pero galika, matingala kita nga angan kinahalan ang hari nga may ara gid nga uniforme nga bayo or igsuksok nila para sa kasal. Kay isa ka dako nga regalo tani ang ginahatag sang hari para sa tanan nga magabaton sang ila pagagda. Pero sa isa ka tao, hindi man yagin baton, amunangin masangin pamangkot siya, paano ka nakasulong diri nga wala siyang panapton sa kasal, wala siya gining ginasabat. Ginpakamalaot niya ang iya kagulingon, dayon ang hari ng siling, gapusan ninyo ang iya mga kamot kag mga tiil, kag ihaboy siya sa kadulom sa guwa. Di mo niya ang resulta. Paangis pag-usis sa sanghari sa mga bisita sa Sinosalo, ginarepresentar ang isa kabuluhaton sang paghukom. Ang mga bisita sa piyesta sang Ebanghelyo amuyad tong mga nagapangangkon nga nag-alagad sa Diyos. Yad tong mga ngalan na sulat sa libro sang kabuhi. Apang hindi tanan nga nagapangangkon nga mga Kristiyano matuod nga mga disipulo. Antes ihatag ang katapusan nga padya o reward, dapat paturon kung sino ang nagakabagay sa pag-ambit sang palanublion sang mga matarong. Ini nga desisyon dapat himuon antes sang ikaduha nga pagkare ni Kristo sa mga panganod sang langit, kag kun magabot siya ang iya padya ayara sa iya sa pagbayad sa tagsa katao suno sa iya binuhatan. Bugna 22:12. Gani antes sang iya pagkare ang kinaiyas sang helikoton sang tagsa katao na patuod na, kag sa tagsa ka sumulunod ni Kristo ang padya ginabahin-bahin sa suno sa iya mga binuhatan. Samtang ang mga tao nagapuyo pa sa duta nga ang buluhaton sang investigasyon nga paghukom nagakatabo sa mga karto sa mga korte sa langit, ang mga kabuhi sang tanan niya nga mga nagapangangkon nga mga sumulunod nagaagi sa pag repaso sa tubangan sang Diyos. Ang tanan ginausisa suno sa kasulatan sang mga librong sang langit, kag suno sa iya mga binuhatan ang kapalaran sang tagsa-tagsa na talana sing dayon. Paagi sa panapton sa kasal sa parabola, ginarepresentar ang putli wala sing dagta nga kinaiya nga maangkon sang matuod nga mga sumulunod ni Kristo. Sa simbahan ginahatag nga dapat siya magsuksok sing pino nga lino, matinlo kag putli nga wala sing mansa o kon kunot o kon bisan ano nga kaangay sini. Bugna 19:8 kag Epeso 5:27. Ang pino nga lino siling sang kasulatan amo ang pagkamatarong sang mga balaan. Bugna 19:8. Amo ini ang pagkamatarong ni Kristo, ang iya kagalingon nga wala sing dagta nga kinaiya nga paagi sa pagtuo ginhatag sa tanan nga mga nagabaton sa iya subong ila personal nga manluluwas. Ang puti nga panapton sang pagkawalay sala ginsuksok sang aton una nga maginikanan sang ginbutang sila sang Dios sa balaan nga Eden. Nagkabuhi sila sa himpit nga pagsunod sa kabuton sang Dios. Ang tanan nga kusog sang ila pagpalangga ginhatag sa ila langit nun nga amay, isa kamatahong mahumok nga kapawa, ang kapawa sang Dios nga natabunan ang balaan nga pares. Ini nga panapton sang kapawa, isa ka simbolo sang ila espirituhanon nga mga panapton sang langit noon nga pagkawalay sala. Kun nagpabilin sila nga matutom sa Dios, ini kuntani padayon nga nagatabon sa ila. Apang sang nagsulod ang sala, ginutod nila ang ila kaangtanan sa Dios kag ang kapawa nga naglibot sa ila nadula. Humo kag nahuya, gintingmaan nila nga sulayan or suplayan ang lugar sang langit nun nga mga panapton paagi sa pagtahi sing tingob sang mga dahon sang higira bilang tabon. Amo ini ang ginhimo sang mga naglapas sa kasuguan sang Dios, kutob sang adlaw sang paglapas nanday adan kag iba. Gintahi nila sing tingob ang mga dahon sang higira sa pagtabon sang pagkahublas nga gintuga sang paglalis. Ginsubok nila ang mga panapton sang ila. Ginsuksok nila ang mga panapton sang ila kagulingon ng mga nauna. Paagi sa ila kagulingon ng mga buhat, gintinguhaan nila ang nga tabunan ang ila mga sala. Kag ginhimo ang ila kagulingon ng kahalahamutan sa Dios. Pero hindi gid nila ini mahimo. Wala sing mahimo ang tao nga magbulos sa iyan na dula nga panapton sang pagkawalay sala. Wala sing panapton nga dahon nga sang higira. Wala sing kalibutanon nga panapton sang banwahanon. Ang mahimo isuksok sang mga naglingkod upod kay Kristo kag sang mga anghel sa panyapon sang kasal sang Kordero. Ang tabun lamang nga ginhatag mismo ni Kristo ang makahimo sa aton nga magkitaay sa pagpakita sa presensya sang Dios. Ining tabun, ang panapton sang iya kagulingon nga pagkamatarong isuksok ni Kristo sa tagsakap na gahinulsol na gatuo nga kalag. Ginalagayan ko ikaw, siling niya, nga magbakal sa akon, puti nga panapton, agud nga mapanaptan ka, kag agud nga ang kahuyanan sang imo, pagkahubo indi makita. Bugna 3:18. Ini nga panapton nga ginhablon sa luom sang langit, wala sing bisan isa kahilo sang tawhanon nga pahito. Si Kristo sa iya pagkatao, naghimo sang isa kahimpit nga kinaiya, kag ini nga kinaiya iya ginatanyag sa paghatag sa aton. Ang tanan namon nga pagkamatarong pareho sang mahigko nga mga panapton, Isaiah 64:6. Ang tanan nga mahimo naton sa aton gagalingon, ginadagtaan sang sala. Apang ang anak sang Dios nagpakita sa pagkuha sang aton mga sala, kag sa iya wala sing sala. Ang sala ginahatagan kahulugan nga paglapas sang kasuguan. Juan 1:3-5-4. Apang si Kristo masinulundon sa tagsa ka mga kinanglanon sang kasuguan. Nagsiling siya, nanungod sa iya kagulingon, nalipay ako sa paghimo sang imo kabuton o Dios ko. Oo, ang imo kasuguan yara sa sulod sang akon tagipasoon. Salmo 40:8. Sangyari siya sa yudduta, nagsiling siya si Kristo sa iya magintutunan. Gintungman ko ang mga sugo sang akon amay. Juan 15:10. Paagi saya himpit nga pagtuman, ginhimo niya nga posible para sa tagsa katao ang pagtuman sang mga sugo sang Dios. Kun magpasakop kita kay Kristo, ang tagipusoon na hiusa sa iya tagipusoon. Ang kawuton na hiusa sa iya kawuton. Ang unahuna nangin isa sa iya unahuna. Ang mga pangunahuna gindala sa pagkabihag sa iya. Nagakabuhi kita sang iya kabuhi. Amo ini ang kahulugan sang pagpanaptan sang panapton sang iya pagkamatarong. Niyan, samtang Ginoo nagatulog sa aton, makita niya, hindi ang panapton nga dahon sang higira, hindi ang pagkahubo sang pagkabaldado sang sala, kundi ang iya kagulingon nga panapton sang pagkamatarong, nga amo ang himpit nga pagtuman sang kasuguan ni Jehova. Ang mga bisita sa punsyon sa kasal, ginusi sa sanghari. Dinbaton lamang ang mga nagtuman sang iya mga gina patuman sang kagnagsuksok sang panapton sa kasal. Amo man ang mga bisita sa piyesta sa Ebanghelyo. Ang tanan dapat mag-agi sa pag-usisa sang dako nga hari kagyadtong lamang ang ginabaton nga nagasuksok sang panapton sang pagkamatarong ni Kristo. Ang pagkamatarong amo ang matarong nga mga binuhatan kagpaagi sa ila mga buhat nga ang tanan pagahukman. Ang aton mga kinaiya ginapakita paagi sa aton ginahimo. Ang mga buhat nagapakita kunbala ang pagtuo matuod. Hindi bastante para sa aton nga magpati nga si Jesus hindi isa ka impostor. Kag ang relihiyon sang Biblia hindi isa ka tuso nga ginhimo sang sugilanon. Mahimo kita magpati nga ang ngalan ni Jesus amo lamang ang ngalan sa dalom sa langit nga diin ang tao mahimo nga maluwas. Kag bisan pa mahimo nga paagi sa pagtuo hindi naton siya himuon nga aton personal nga maluwas. Indi ego ang pagtuo sa teorya sa kamatuoran. Indi bastante nga maghimo sang propesyon sang pagtuo kay Kristo kag ang aton mga ngalan irehistro sa listahan sang simbahan. Siya nga nagatuman sa iya mga sugo, nagapabilin sa iya. Kag siya, si Kristo, sa iya. Kag sa sini, naibaluan naton nga siya nagapabilin sa aton pagi sa mga ang espiritu nga iya ginhatag sa aton. Sa sini, naibaluan naton nga kilala naton siya kun ginatuman naton ang iya mga sugo. 1 Juan 3, versikulo 24, kag 2, versikulo 3. Amoy niyang matuod-tuod nga pagpamatuod sang pagbag-o. Bisan anuman ang aton propisyon, wala ini sing polos luwas kon si Kristo ginapahayag sa mga buhat sang pagkamatarong. Ang kamatuoran dapat itanom sa tagipusoon. Ini amo ang pagkontrol sa unahuna kag pag-regulate sang mga pagpalangga. Ang bugos nga karakter dapat nga may tatak sang Diyos nun nga mga pulong. Ang tagsa kagamay nga bahin sang pulong sang Diyos dapat dalhon sa adlaw-adlaw nga pagbuhat. Siya nga mangin o malambit sang Diyos nun nga kinaugali, mangin nahisanto sa dakong talaksan sang Diyos kag pagkamatarong ang iya balaan nga kasuguan. Amo ini ang pagsulundan nga ginagamit sang Diyos sa pagtakos sang mga buhat sang mga tao. Ini ang mangin pagtilaw sang kinaiya sang paghukom. Lamang maguturan pareho tani sa dasun nga pagtuon kaya ang aton nga tiempo natapos na aton anay ini taposon sa anubo nga pangamuyo. Dakilang Diyos na sa kitasan po kayo ng mga langit. Sa mga sadali pong ito, kami po narito muli, lumunulog sa mga luklukan. At pinasalamatan namin yung nakilang pag-ibig at nabayt gabay sa buong maghapon. At maraming salamat po sa inyong banal na mga salita na aming napakinggan. Pagpalain mo mga kikinig sa radyo, pagpalain mo ang himpilan na ginagamit kay 5 News FM Philippines, pagpalain mo man ang CEO Camilo Oy at pamilya. Patuloy nawa ang mga pagpala na lagi naming hinihiling sa inyo na physical, mental, spiritual, financial and protection at sa lahat ng mga kawani. Patawarin mo lamang kami sa lahat naming mga pagkukulang at mga pagkasalaman sa inyo. Ito ay aming hinihiling sa pamagitan ng matamis na pangalan ng Jesus. Amen.

0: D3Bio.
1: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Ako ginanimulig sa D3Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo. Sa adlaw-adlaw kong aktibidades, parehos ang pag-ihersisyo.
0: D3Bio. Ang D3 ng may Visio.
2: Ang Visio
0: ng may D3. D3Bio with Visio.
3: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay isaman ka na Jester Nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3Bio, mas naging klaro kang alerto ang akong pamilsalo.
0: D3Bio. Ang D3 ng may Visio.
2: Ang Visio
0: ng may D3.
2: D3Bio.
4: Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Kabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika. Spore Biotics ka. Masakit ang dyan? Masabi na budlayan sa pag-ariya? Mag-Spore Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion sa Spore Biotics. Kadalhay ang pag-ariya.
0: DTX 500, ang pag-inom kag pagmanigarilyo sa lawas ang hindi maayo. Dapat adlaw-adlaw protektado. Mag DTX 500 aga unto kagabi. DTX 500, ang pangbawi kag super detox mo. DTX 500. DTX 500.
5: Ako si Princess Jack Consular. Ataas ang ako nga cholesterol around 200. Nagtake ko sa DTX 500 twice a day. Wala na ang symptoms na ginabat chag ko before. Bilang gahugot ang akong dughan, dasig ko kapuyon. Wala ko na siya nabat chag.
0: DTX 500. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
6: Ko si Ricky, isa ko ka guard. Sige ko pulang. Uti ko buntag gabi imo. Nang lunch akong nga ubra. Alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko vitamin C. Ang Mighty C. Dabis gid pagbabaskog sa lawas.
0: Mighty C.
7: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Marcy, apasok nag-a-star sa Colored City. Pero may lang ako ginaubo. Pag-sip on, dahil sa nakainom ang Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C na dula. Ako niya naubo, pag-sip on.
7: Para sa madami ng kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
0: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Jenny, isa ako ka-beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, inimo sa daon sa bayabas, madritig kakao, kag papaya fruit extract para sa nawonga pimple-free.
0: DTX Beauty Soap.
2: Mamakal sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
10: Ako si Rico, sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon. Una ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
2: Mamasaga butika.
0: DTX Coffee Mix.
11: Leslie Katay, mahilig it ako bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga amat-amat man ko slim. Kay may arang chia seeds. Pampasexy gid man niya nga kapi.
0: DTX Coffee Mix.
2: Mamaka sa mga butika.
12: Nestor, ang sinaing.
13: Luto na.
12: Ang labahan.
13: Nakasampay na.
12: Ang uniform ko.
13: Naplansa na.
14: Ganito ako.
15: Tigasi.
14: Tigalaba.
15: Tigasay.
14: Tigaplansa.
15: Sa araw si Missy.
14: Ang masusunod
15: sa gabi,
14: ako ang bossing.
15: Dahil kasangga ko
14: ang Extend
15: Supplement for Men.
14: Lourdes,
15: tapos ka ng maligo?
16: Yes, darling. Come to mama.
15: Extend Food Supplement for Men.
14: May maca at lavawaska
15: na nagpapataas ng energy
14: at stamina
15: para sa tigasing performance.
14: Extend Food Supplement for Men.
2: DTX 500.
17: Ako si Arlene Villaruel. Sang Banica, Roa City. May high blood ako. Pero may langga, lingin ulo ko. Sang pag-inom ko sang DTX 500. Nagnami na ang pamatyag. Salamat sa DTX 500. Nag-ayugin ako.
2: DTX 500. Mabakal sa mga butika.
0: Ginapakilala ang bagong produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniay sa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advance Syrup.
2: Bumakal sa mga butika.
0: Eye Care Gold. Ina Reyes, isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
18: Nagaburo na ako ng mga mata bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga testingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Una ko nga nabakal ang Eye Care Gold capsule. 3 times a day ko inigin na inom. Kanami galik, nagnami akon panulukan. Hambal Manila patuluan kumalang akon nga mga mata sang Eye Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Epektibo gid katama.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa
13: Shopee kag mga butika.
4: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
19: This year, more than 30 schools from two divisions across Rojas City and province of Capiz have finally accepted the challenge. But only 15 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Rojas Interschool Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mga ibabaw? Hantayan sa K5 News FM Rojas. Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City 100.9 K5 News FM.
20: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3.
21: D3 Bio.

0: five galingawanta.
1: Pa, human na desisyon ko. Gusto ko ng mga buhing ako na lang.
2: Bao, anak, sigurado ka na sina?
1: Oo ba eh. Nako, nako.
2: Ate, mayon na ka. Suportahan na mo ng desisyon mo ah.
1: Nice siya pa. Naimos ko na gamit nyo. Paglalayas na ka mo to!
0: Hey, five galingawang time!
3: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
4: K-K-5 News FM. News FM.
5: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin ko loko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. Sandeep Rebayo, tatlo ka bisis sa isa kadlaw. One month lang nakuha ng lingin sa ulo ko. At nagdubo na akong blood pressure.
6: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Mabagat sa mga butika! D3 Bio!
7: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with VCO. So, wax ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
6: D3 Bio! Ang D3! Yung may VCO! VCO! Yung may D3!
8: Kasakit ang tiyan!
9: Max 4 Biotics!
8: Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan!
9: Max 4 Biotics!
8: Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka!
9: Para healthy ang tiyan!
8: Mag-klinika!
9: Spore Biotics!
8: Spore Biotics! Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa

0: Dugas ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
1: DTX 500. Hindi na problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract. Ngabugana sa charantine na magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na.
2: DTX 500.
3: Si Erin Grace Paglimutan. Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
4: Ilangin mo nga gininom nga kakapsula.
3: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
2: Wow.
1: DTX 500. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
5: Ang una yan, iwang-iwang sa akay. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Kag 1 capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akon nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C.
6: Yari ang isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Siyela, sa mansilingan, sa unang may high blood ko, tinang amuna na sige-sige na nang kuin mo sa Mighty C. Ang ako na dugo ng normal ng dread na.
6: Para sa madami ng kombinasyon, mag-ilong sa Mighty C.
8: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
8: Bakal na sa mga butika.
9: DTX Coffee Mix? Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamhan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix.
9: Mabakal sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
10: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
1: DTX Coffee Mix.
9: Mabakal sa mga butika.
11: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
11: Clinica Deo Fresh. Para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis. Para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
12: Kaya subukan ninyo.
11: Clinica Deo Fresh. Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
12: Clinica Deo Fresh.
11: Available now.
13: Sa amon lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
14: Hey, boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka 1 round sa akon. Inikal.
13: Pigaw ang performance kay darling. Mag-extend food supplement for men. Extend food supplement for men. May maka kag lawawaska. Nga nagapataas ang enerhiya. Kag stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance. Extend DTX 500.
15: Ako si Jalistin Alayon sa McKinley Rojas. May allergy ako. Pirmi lang gapangatol ang lawas ko. Kapin pa bala kung makakaon ako sang kontra. Sa makainom ako sang DTX 500, nadula gid ang allergy ko.
1: DTX 500. Mabakal sa mga butika.
0: Healthy nga uto.
16: My tennis one is
0: like... Matalong kag alerto nga paminsaron.
16: My tennis two is this.
0: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon.
16: My tennis three is this.
0: Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum. Naga-improve sang paminsaron. Nagapa-increase sang serotonin. Nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Serum. Bakal na sa mga butika.
9: Nagaburon nga mga mata? Nagamuta? Nagapula kaga? Nagakatol? Mag-Eye Care Go! Ang kapsula nga himo para sa mga mata. Mayara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang mas ginpambasko nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Gold, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libre libreng check-up. Bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
17: This year, more than 30 schools from two divisions across Rojas City and province of Capiz have finally accepted the challenge. But only 15 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Rojas Inter-School Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mga ibabaw? Pantayan sa K5 News FM Rojas. Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City 100.9 K5 News FM.
18: News FM.
19: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3.
20: D3 Bio.
21: Hey Playboy,

0: Arto, ikaw lang isa, wala ka upod.
1: Ikaw yan, hindi ka mag-upo daw. Si Nomad Drive.
2: Hey, hi, kalingawang time.
1: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon.
3: K5 News FM.
4: News FM. D3 Bio Health News. D3 Bio with Physio.
5: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
4: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio.
6: Ang topic ko is about ketones.
7: Pag ketones ang pag-balancer boy, ketones sa D3 Bio, dako ginaya makabulig sa brain. It's good for Alzheimer's, dementia, Parkinson's disease. Aside nga ginano niya, ginanourish ang imo nga brain cells, ginapagwa ang tanan niya mga toxin.
8: Nga nagakos ang migraine kiss. Sakit sa ulo. Kayang-kaya ni D3 Bio.
9: Ginakwa ang basura sa imo brain through the glympathic system.
7: Through glympathic system.
9: Ginahatag energy sa brain mo through ketones providing your brain more efficient.
7: Amo ginang kanami sa D3 Bio, Sir Boy, over plain D3.
9: Amo ginang-advantage gina, no? So, besides ketones, besides ngagapan nami isang aton kidney, ngagapan nami isang aton blood sugar, kung nami ang aton regulations ang aton blood sugar, layo ka sa diabetes, healthy ang liver, healthy ang kidney, ano pagidbala ang D3 Bio. First and foremost, kinimbinto ni because of its antiviral, antibacterial specialty. Kung ikaw, gakataro, gaubo, may plemas, gay hilanat, gang wala unta, tagahapon, balik naman si hilanat, trangkaso na ina. D3 Bio mo na, tungod sang monolaurin, monocaprilin, and monocaprin. Those kinds of monotriglycerides basically kills any kind of viruses
7: and bacteria.
9: So, and even fungi.
7: May hipabika, hipasika, tanan nga mga viral load nga way kakabalo, kay way nimo mapacheck up kung ano tong mga ngalan nga ara da sa virus sa imo lawas. Kung adlaw-adlaw siya gainom D3 Bio, Sir Boy, adlaw-adlaw man niya patyo ni nga mga virus
10: ng bacteria. Ganun bo ang viral load.
7: Because of the MCT.
9: Kanami, some point
7: monolaurin, monocaprilin,
9: and monocaprin, no?
4: D3 Bio!
11: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Nang galingin mo loko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, 3 ka bisis sa isa kadlaw. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
4: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Physio! Ang Physio! Yung may D3! Mabakas, mga buti ka.
9: Ang D3 Bio, kapadasig sang imumat metabolism through its medium chain triglycerides and also ketones. Kung dasig ang imo metabolism, dasig ang pag-usar sang imo blood glucose, meaning to say
7: because of thermogenic effect.
9: Thermogenic effect, correct, no? Ang ambal ni Doc gina, ang mga tao usually ng mga pigado gid, why ni kwarta magpa-lab test, no? When siya ambal niya, ay ba si virus niya, bacteria ni, why kiwala kwarta mong hindi ka kadto sa laboratory para magpa-check up. Kung magpinalagpat ka man, inom sa mga antibiotics, eh, di man, lain man na, no? Kalanan ang antibiotics niya should be prescribed by the doctor. Ang mga antivirals niya should be prescribed by the doctor. But if you take a natural antibiotic or antiviral agent in D3 Bio, why niya side effects?
7: Gagana ka nami, Sir Boy. Wala ni resistance.
9: Why niya resistance?
7: Oh. Di siyempre, ang monolaurin niya, ano pa yung resistance? Kaya na siya mahimo pagpalapit sa monolaurin, wasaag na yun siya?
9: Because monolaurin, by nature, is created to kill viruses and bacteria. How could we prove that? Monolaurin is present in breast milk to the form of lauric acid.
10: Kaya nga, may lang sa D3 Bio, Sir Boy, nga, natural antibiotic, anti-virus, kag anti-fungal, nga, hindi mapiktuhan ang aton selula sa lawas nato niya.
7: Kaya hindi mapatay ang good bacteria.
9: Correct. Hindi, amuna, that's the beauty of it. That's the innate intelligence of monolaurin.
7: In short, amuna lang, Sir Boy, ang monolaurin, hilo sa tanan ng kagaw.
9: Oh. Correct.
7: Amuna na.
9: Kung gailanat, kung kasipon, bacteria man, virus man, immunolaurin mo na ara sa D3 Bio. So, din ka pa bala, Dr. Ramil, sa ordinaryo nga vitamin D3, nga ga-boost lang sa immune system.
10: D3 Bio na.
7: Kung D3 Bio ko, kay may bodyguard or security guard, may police station pa ko. Pero kung D3 ka lang, police station lang imo.
4: D3 Bio!
12: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Wex ko pa lang kapag inom. Matsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Nagamaya na ako nga buyon.
4: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Visio. Yung may D3. D3 Bio.
13: O si Karen, kadamog isang akong hair fall. Nag-indi man namin. Ang akong kutis. Nag-try ako to Mars ang D3 Bio. Kang naghining akong buhok. Kang naghinis ang akong kutis.
4: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Pabakal, sumagbuti ka. D3 Bio. Health. News D3 Bio.
14: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluyaan ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the Visio. Nadula ang ginabatsyag sa lawas
4: ko. D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. D3 Bio with Visio.
15: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
4: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. D3 Bio. Babakal sa mga butika. D3 Bio.
16: Masakit manghihi? Mag-Spore Biotics ka. Base UTI na ina. Mag-Spore Biotics na. May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
17: Ang fortified nga probiotics. Klinika Spore Biotics. Spore Biotics.
16: Ang best friend sa mga kababaihan.
17: Spore Biotics.
16: Dinamaintain ang pH level sa feminine area.
17: Spore Biotics.
16: Dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
4: DTX 500. Nagandaan mo na pala ang kulubot sa iyong itsura? Mag DTX 500 na. Masaminig ka palatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agot maging mas hubin, sakitan ang itsura. DTX 500. DTX 500.
18: Katalina Habagat.
19: Anong ginabatsyag mo?
18: Ang left ko bala nga mata, inang may nagasapdol, kag di na ko kakita. Tinagbakal ko dahil sa DTX. Sa isa ka adlaw. Two times ko, tagdawa-dawa ka kapsul. Inang pagkaubos ko, sir, may alibyo. Kaya namin nagit sa akong nga mata.
4: DTX 500. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
20: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
4: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
21: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sa Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
22: Si Naida Dobreya, taga Manaplak, kag nagtumar ako, Mighty C. Sa isa kasi mana nga tumar ko, nabatyagan ko nga nagpagsik ang ako niya lawas.
4: DTX Beauty Soap.
23: Ako si Elaine, ako gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginahalinan sa mga skin diseases.
4: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
24: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamikid ang akon pamatya. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
4: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
25: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamayara inigali nga sang ang palaya extra.
4: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. Extend food supplement for men.
26: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi naging makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend food supplement for men. Yung testingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, testingin niyo ang Extend food supplement for men.
4: Extend food supplement for men. DTX 500.
27: Ako si Nelson Herrera sa Presidente Ruas Capiz. Miyara ako balatian sa mata, pero may lang nagkakurap-kurap kagtama kahapdi. Pero sa nakainom na ako sa DTX 500, naglaro na nga akong pananawan, mayo gitan ti DTX 500.
4: DTX 500. Mabakal sa mga butika. DTX 500.
28: Ang bata mo bala, daw gakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
4: Memory Advanced Serum.

0: Memory Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: I Care Gold.
2: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka-office girl. Nagaburo ng akon mga mata, nagapula kag nagadry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akon mata sang eye care drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sang akon mata matapos ang 3 ka-ounce. Salamat gid sa eye care gold kag eye care drops.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang eye care gold. Kagpatuluan ang mga mata sang eye care drops. Mabakat sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
3: This year, more than 30 schools from 2 divisions across Rojas City and province of Capiz have finally accepted the challenge. But only 15 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Rojas Interschool Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mga ibabaw? Hantayan sa K5 News FM Rojas. Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City 100.9 K5 News FM.
4: News FM. This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
5: D3 Bio.

0: Ah, talaga? O sige, eto, kumain ka na saging.
1: Nyam, nyam, nyam, nyam. Tay, ayaw pa rin matinggal ng tinik.
0: Okay lang yan. Kumain ka ulit ng saging. O eto pa.
1: Tay, ayaw pa rin matanggal.
0: Ay, naku. O siya, siya, siya. Ngumanga ka nga para makita ko. Saang banda ba yung tinik mo?
1: Dito po sa paa ko.
2: Hey! Hi! Galing ngawang
1: time! Kampyon! Kampyon! Kampyon! Kampyon!
3: KK5 News FM. News FM. D3 Bio.
4: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang epikto ng nagpagsiklawas.
3: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. D3 Bio.
5: Ako si Karen. Kadamog isang akon hair fall. Nag-indi man namin. Ako na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio. Kang nag-ining akon buhok. Kang nag-inis ang akon kutis.
3: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio ng may D3.
6: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imocellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics. Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Mag-Spore Biotics! Gatap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa Spore Biotics, nasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na!
7: DGX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag-DGX 500, ang pinakakampyong antioxidant. DGX 500! DGX 500!
8: Ang tumasun sa barangay
9: ko. Ano kinabatsag mo sa ko?
8: Kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, din sa kurap-kurap sa akong mga mata.
9: Tumar kong DGX 500 sa isang kadlaw, kapila ka mag-inom.
8: 3 times.
9: Kamusta ang alay sa kamot?
8: Wala na. Try gig ka mo sa DGX 500.
7: DGX 500! Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
10: Mabali si Bibi, mas masami ko bina-allergy. Iski magwala ko kag manghinan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na tayo ng ako ng allergy.
7: Mighty C,
11: mababaka sa mga butika.
12: Nagadamo na nga nagadamo, anagagamit sa Mighty C. Ang alkaline yung vitamin C.
13: Nelmi Realista, taga Bacolod City. Nang una, niwang-niwang, kuya, pagpati ako sa radyo, nagbaka ko dayon sang bulong at Mighty C. Muno sa akong mga tol balay, nagtambo ko.
7: DTX Beauty Soap.
14: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
7: DTX Beauty Soap.
11: Mabaka sa mga butika.
12: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka, pariyo sa nga markuso. Chia seeds. Bisugard sugar cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka.

0: DTX Coffee Mix.
1: Mabahal sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mike Rosales, ang una, wala di ko gainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala di ko nagbatsyag asin. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, na-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. Mabahal
3: sa mga butika. Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
4: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
3: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
4: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh. Available now.
5: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi, sa diin ka, pipito!
6: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na ganyan.
7: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs, nga nagahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
8: Muling binuhay mo.
9: Extend. Isang kapsula ka lang.
10: DTX 500.
11: Ako si Norma Vista, taga Baturoa City. May sakit ako ng diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500, nag-try gid ako pag nagnubo ang akong sugar. The best gid ang DTX 500.
10: DTX 500.
1: Mabahal sa mga butika.
12: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniaisa kang neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nagahanit sa panghunona sang aton kabataan. Nagabulik kayo sang neurological disorder. Nagabulik improve sang ila panghunona. Nagka-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup.
1: Bumakal sa mga butika.
12: Nagaburod nga mga mata, nagamuta, nagapula kag nagakaton, mag-eye care gold. Ang kapsula nga himo para sa mga mata. May yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang maskin pabasko nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Gold, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold.
13: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon, hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
14: This year, more than 30 schools from two divisions across Rojas City and province of Capiz have finally accepted the challenge. But only 15 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Rojas Interschool Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mga babaw? Hantayan sa K5 News FM Rojas. Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City 100.9 K5 News FM.
15: News FM.
16: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
17: D3 Bio.

0: sa sulod sang isa ka bas. Hold up ne! Ihatag sa amo ng tanan nyo nga kwarta kagalahas. Tanan nga lalaki, magpalanaog. Kayang tanan nga babayi, lugoson namon tanan!
1: Manong, maluoy ka man. Kami na lang ang mga bataon ang inyong lugoson, pero ang mga katigulangan, pasugtin nyo nga makalakat. Agoy!
2: Pag hinugay ka da ganiday, ha? Ang hambal niya, tanan! Gani! Tanan!
3: Hey! I'm Galingawanta!
2: Kampiyon! Kampiyon! Kampiyon! Kampiyon!
4: K5 News FM. News FM.
5: E3 Bio with Physio.
6: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko mamemorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insekreto sa law school.
5: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.
7: Ako si Norberto, isa ka athlete. Dako gid ani bulig sang D3 Bio. Tungod ginapapag-on niya akon mas kulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sang pag-ehersisyo.
5: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
8: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotic, nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Spore Biotics, ang fortified probiotics, may 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag klinika Spore Biotics ka!
5: DTX 500! Di na problema mo bala ang mataas ng blood sugar level? Mag DTX 500 na! May ampalaya extra nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na! DTX 500!
9: Ilay-ilay de la Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
10: Saan nag-inom ka?
11: DTX 500?
10: Di na nalang subong imo sugar.
9: Tigi ka namin isang DTX 500, 165 sa dugo ko man, 120 over
5: DTX 500 Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
12: Ako si Jose Garin, retired military, taga City Heights. Nung nagainom ko ng Mighty C, nag-ayo ang akong batyag. Dalawang beses na nag-X-ray. Tapos sabi sa doktor sa City Health, negative man ang result. Tapos napunta kami dito sa wellness clinic sa Doc Samaritan. Nag-inom Mighty C. Medyo nag-ayo ang batyag ko. Nang ubo ka, kwan, ng sipon.
5: Mighty C, epektibo, garantisado.
13: Kadaragsa nga pungkot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katul-katul, DTX Beauty Soap.
8: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
13: Bakal na sa mga butika.
5: DTX Coffee Mix.
14: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar, na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Intilawan ko man nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ampalaya extra.
5: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
15: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog, subong aga kagahapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
5: DTX Coffee Mix. Kung ang kay Fernando Po Jr.
16: isang bala ka lang.
5: Ako,
16: ang linya ko,
5: isang kapsula ka lang. Kung matindi at mahaba-habang pagbaka ng harap mo, ikapsula mo. Extend. Extend. Supplement for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavowaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
1: Ka! Bang-bang nga naga! Sa pulmo, baby!
5: Extend! Supplement for men!
1: Isang kapsula ka lang.
5: DTX 500!
17: Ako si Andrea De Pedro sa barangay Bye Bye, Roja City. Grabe gadyang akong dysmenorrhea. Pero, insugiran ako sa akong amiga parte sa DTX 500. Intestingan ko man, sa sige-sige ko inom, nag-regular ng akong pamulanon kag nadulaan ng akong dysmenorrhea.
5: DTX 500!
18: Mapakal sa mga butika.
8: Healthy nga uto!
19: Hi, Dennis Juanes!
8: Matalong kag alerto nga paminsaron!
19: Hi, Dennis Juanes!
8: Mas manami nga performance sa eskwelahan nagsabag tuon!
19: Hi, Dennis Juanes!
8: Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum, naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Serum, bakal na sa mga butika.
5: I Care Gold.
10: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanang sa mga suga sa dalan, ilabi na sa mga nakahay nga suga nga akon nagkasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tawong nga may katarata. Kintestingan ko ang I Care Gold kag I Care Drops. Subong, nagamaneho na ako kada gabi kag makapasa na ako sa mga magagmay nga letra.
5: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
8: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
4: This year, more than 30 schools from two divisions across Rojas City and province of Capiz have finally accepted the challenge. But only 15 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Rojas Inter-School Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mga ibabaw? Pantayan sa K5 News FM Rojas. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calibo. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo, at kampyon sa serbisyo publiko sa Rojas City. 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kompleto sa health tips and information.
11: Di ba kauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong pagkaon? So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
16: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aragya po ng pain.
18: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
20: Damo, no, nga mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
16: Hindi lang gani carots.
5: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
16: Dok, as na ako, tani nga kung magkaon, kumalot, galingin tayon ang ako nulo.
11: Sala ang solusyon. Hindi magkaon, balot.
5: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
11: Kasi hindi ko mabalaan yung mga flowers na damong probiotic.
5: Ma-edukar ka pa.
11: Number one supplement sa depression is B-complex. Pag damo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
5: Impormasyon sa ikaayong lawas.
21: Mga suki na itong tagpalamati, welcome na kamo sa mga impormasyon sa ikaayong lawas. Prophylaxis ang munihambal pinmi sa mga doctor. Dapat mag-prophylaxis ka or preparing yourself para sa any infection. So when you say prophylaxis, pabakudon nimo ang immune system nimo actually. So sa aton nga prophylaxis, damo sang mga paagi sa kung paano himo ng prophylaxis. Sa aton, ang gina-advise naton timprano nga tulog, magkaon sang utan, magkaon sang prutas, magkaon sa mga healthy food, ipaiway ang tamis, paiway ang mga mantikaon, and kung kagaw ang istoryahan, number one mugid dapat hindi pag-imiss kadadlaw is D3 Bio Wide Spectrum. tanan nga kagaw, bacteria, viruses, fungus, tanan, kaya niya pati na gani anti-helminthic pa ni siya, no? Pati imo mga protozoans, mga bitok-bitok, kakas pa. And ganami pang imo nga mudo. Iparis mo ang Mighty C, which is the super booster sang immune system, and then DTX 500. If you got this three, bakod ang imo ikaayong lawas. Inom na lang damo nga tubig dayon ha, adequate rest. Ako si Jean Paul Hineroso, istoryahan ta karon ning pagsakit sang tiyan mo ba si appendicitis na ina. Paano ina likawan? Kaupod ta sina nga diskusyon ang aton CEO, si Dr. Ramil Oy and Doc Sammy Pedrosa, answer boy Sulweta, Doc Ramil.
0: Sa tanan naton nga mga suki nga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan mga impormasyon sa ikaayong lawas. Kabay pa na inom niyo na ang inyong DTX 500 Mighty C or Pure C kag D3 Bio.
21: Madamo nga rason ang pagsakit sang aton nga tiyan. Halin sa simple lamang nga indigestion, kaghangin-hangin, or colic, no? Pakadto sa ulcer, kag maseryoso nga balatian kaangay sang gastroenteritis, pancreatitis, gallstone, kag lastly appendicitis.
0: Sakto, Sir GP. Mm-hmm. And suno sa World Health Organization, sobra 600,000 ka mga tao sa bilog nga kalibutan ang nagapaopera bangod sa cancer. Grabe, GP, no? Sa acute appendicitis. Mm-hmm. O kung gulpi nga paghupag sa imong appendix. Mm-hmm. Kabay pa nga nainom nyo na inyo ano daily supplementation and DTX 500 kag Mighty C. Mm-hmm. Kay bangod ini ang makabulig para malikawan ang paghubag kag pagdako kag ma-prevent ang paghubag sa inyong mga appendix. Mm-hmm. Istoryahan ta kung paano.
21: Mm-hmm. Ang appendix ang bahin sang large intestine nga nagalaba lamang sang 4 inches, no?
0: Nubo lang.
21: Tubtob sa karon, wala pa may baluan kon ano gid bala ang function sini. May mga nagahambal nga ini daw ang breeding ground sang healthy gut bacteria or probiotics, and not all experts agree, no? But one thing is sure, once nga ini ang ma-infect, ma-inflame, kag mabuslot, operasyon lamang ang solusyon.
0: Mugid, grabe ka sakit, Sir GP. Kun maghubag ang imong appendix. Siyempre, nakarelate ko eh. Sakit nga wala mo magyan sa bilog mo kabuhi.
21: Grabe, ano?
3: DTX 500!
22: Ginakano, nagpuyo sa Uptown, Barangay Mabigo, Canlaon City. Ang ginabatsyan ko, sir, ang ako niya UTI, kasakit gid sa ako niya puson gag sa ako niya baywang pagka pati namon nga may DTX 500
23: sa kapila ka maginan
22: sa pilmero katatlo sa subong kaduan na
23: subong kamusta
22: o ay niko ginapatsyak maskin gamay
23: anong mambal mo sa mga way pa nakatumara sa DTX 500
22: DTX 500 lang amugin na ang makaayon sa aton
3: DTX 500
0: ang acute appendicitis ang pinakakumon nga abdominal emergency kag kinahanglan gid sang surgical intervention. Mm-hmm. Especially naglupok na.
21: Mm-hmm.
0: So isa sa mga rason sang appendicitis is ang oxidative stress.
21: Mm-hmm.
0: Sa mga experimental kag clinical studies ang acute appendicitis na ibaluan nga ang mataas nga free radicals amo ang nagaresulta sa oxidative stress causing sang paghubag sa imo appendix. Amo nang rason nga ibagid kong nakapreparar ka.
21: Mm-hmm.
0: Ibagid kong nakainom ka DTX 500 kag Mighty C.
21: Correct. And then comes opportunistic bacteria nga nagapalala sa inflammation bangod sang secondary infection. Dako nga bagay ang anti-inflammatory properties ng DTX 500. Kalabanan nga cause ang appendicitis amo ang nagsupon ang pupo sa magamay nga alagyan sini.
0: Dapat causing, hindi ka constipated.
21: Causing increased pressure pagdamo sang bakterya kag pag-inflame sini.
0: So amo ra ka importante nga kung nakainom ka DTX 500 medyo makuan niya ma-prevent ang constipation, ma-prevent man, Sir GP. Once nga pala inom ka DTX 500 kag Mighty C, ganormal imo pupo. Amo na ang rason kung nga ginaparis ta ang Mighty C sa DTX 500. Labi na kung may ara ka sang history sang mga sang paghubag sa imong appendix. Sa pag-inom mo lang sa DTX 500 kag Mighty C, masolusyonan ang duha ka causative factor sang pagdevelop sang acute appendicitis. So, una, oxidative stress nga nagatuga sang inflammation. Expert na ang DTX 500 kag Mighty C. Kay sobra-sobra ang antioxidant kag kaya niya proteksyonan ang imong mga selula sang lining sa sulod sang imong appendix. Then ang Mighty C, siyempre, pabakon sa imong immune system to fight secondary bacterial infection. Kung adlaw-adlaw kag inom sang Mighty C.
21: Mm-hmm. kag pure siya, no?
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
21: Gamay nga bagay kung ikumpara mo sa gasto kung upirahan ka. Ang appendectomy would cost around 60,000.
0: Daw kagamay lang ganun. Gamay lang ganun estimate. Ako ang guro, Sir GP, mga around 300,000.
21: Grabe, no? Kung laparoscopic appendectomy procedure, no? Mas
0: nagamahal.
21: Kag depende sa ospital, kag sa room mo, kag
0: pero
21: sa doktor.
0: Pero kung nag-DTX 500 kagang may TC.
21: Gamay lang gasto mo.
0: Pila mo lang kapiso gastuhon mo. Hindi lang appendix siya buligan.
21: Oh.
0: No, damo pa na iya nga sana buligan.
6: May paman pa.
0: No, imo mga kaugatan, gabakod. Sa may TC kag pure si pala, gabakod imo mga kaugatan para di ka ma-stroke, di ka ma-almoranas, di ka ma-varicose.
21: Aneurysm.
0: No? Wala aneurysm, wala cardiovascular diseases. Kung gainom ka DTX 500 kag may TC, gabakod ang imo immune system. Efficient ang imo tissue repair. Gataas ang imo nga collagen
21: formation.
0: Daog kaya.
21: Daog.
0: Hindi lang appendicitis ang ginhambala nato di. Damo ang kaya mabuligan sang DTX 500 kag may TC. Especially imo mata, hindi ka dali mabulag. Nami na siya.
21: Hindi mautod tiil mo, no? Agree ko sina Doc kag hindi lamang ina ang adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag may TC, malikawan man ang high blood pressure, diabetes, fatty liver, heart kag kidney diseases.
0: Nami imo tulog, hindi kadali matigulang. Amo yung pinaka namin ang linya, Sir Boy. Hindi kadali matigulang. Daw si Engineer Alba Blanc.
6: Hubin ng Japon.
0: Hubin ka lang lantan. Bisa nag-edad na ka sa isinta, hubin ka Japon. Hindi dali maguba imo pancreas para makontrol yung blood sugar. Hindi dali maguba imo kidney, nami imo heart, imo cellula, imo skin. Hubin ka tama tungod kay adlaw-adlaw ka nagainom sang DTX 500 kag Mighty C.
21: So, ang important say, no? Sir Boy, sa imo pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, nga mo intention tani nga hindi magnubo, hindi magtaas sugar mo, unknowingly, ginaproteksyonan mong imo appendix.
0: Correct.
21: Hindi ma-inflame.
0: Damo.
21: Ang natuloy appendix, pati pancreas mo, atay mo.
0: It's an overall health because ang super antioxidants nga makita mo sa DTX 500 Mighty C kag Pure C, hindi basta-basta wala sa may makatupo. Pong Sir Boy. Correct.
21: So, DTX 500?
0: Kaya ila expertise is all free radicals. In short, ang tok-tok sa imong lawas.
21: Di kon infection na makagbakterya, tilain naman ang kombinasyon ta.
0: Ati yun.
21: Dada na yung kasunod si D3Bi.
6: D3Bi.
21: So, kung nataw ni mo ang DTX 500 kag Mighty Sure Pure C, encompassing. Tamo.
7: DTX 500!
9: Ako si Herminia Titong, 53.
21: Tilang imo blood sugar sa una?
9: Sobra 300.
21: Sa pagbakal mo sang DTX 500, paano mo ini ginainom?
9: Nagainom ako aga 2, sa gabi 2.
21: So, 4 ka kapsula sa isa kadlaw?
9: Oo.
21: Ano nakadugay ka naginom?
9: Mga sobra na isa kabulan.
21: Nakapacheck ka na sa imo blood sugar?
9: Oo.
21: Anong resulta? Pila na?
9: Sobra na lang 100.
7: DTX 500! DTX 500! DTX 500! DTX 500.
24: Si Erin Grace Paglungutan, 45 years old, Tagahilamunan, Barangay 1. Ako may sakit nga diabetes, 250 ang akon nga sugar.
21: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
24: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
21: So, wow.
24: Nami nagita akon nga pananawan, wala na gabi ring akon likod, wala na akon nga tustok-tustok sa akon nga tiil.
21: Sa mga wala pa nakatry sa DTX 500, anong mahambal mo sa ila?
24: Mabakal na kamo. Sa DTX 500, kay nami gitingi sa akon nga lawas.
7: DTX 500 Pure C, ang alkaline nga vitamin C.
25: Kalita kay Thanos tagabgaygan niya. Trangkaso bay ako, tapos napilahan ako inyo makus Pure C. Ng mga dalawa ka adlaw nakabangon ako.
7: Pure C vitamin C. Pure C, ang alkaline nga vitamin C.
26: Ako pala si Ray Relota from Sananget. Dati, mabilis ako noon, mapagod. Noong umpisa, nakainom ako ng Pure C. Wanda yung pakiramdam ko, tapos hindi ako na mabilis mapagod.
7: Pure C vitamin C.
27: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel, Iloilo City. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Roa City, Atubang sa PLDT McKinley Street. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Calibo, Refentor Building, Osmeña Avenue. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, San Jose Antique, Wantiong Building, Barangay 8 Bagumbayan, fronting Quezano Mall, Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, Kilid sang LBC, Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office, and Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaum Sports Complex. Impormasyon sa ikaayong lawas.
0: Kung may chance nga galupok ang appendicitis, pwede galupok ang imo ilong.
1: Ay, Diyos!
0: Amo nga tawag nila nga po. Amo nga lain ganyan nga lupok.
6: Hindi niya medical emergency, pollution emergency.
0: Correct. No? Ang lami lang lupok sa, no, sa baho sa ilo kay wala gasto. Pero barato lang ang bulong sa kung galupok nga baho sa ilo.
6: Isa ka habon niya, wang kagamit.
1: Habon na, habon lang. Santon Plus Herbal Soap.
0: Maligo ka. Kada ligo ni mo dapat habon ka ganyan sa Santon Plus Herbal Soap.
1: Correct. Kada
0: maglaw ganyan. Nusnusi ang ilok. Sang habon.
6: Padas nanda yun sang?
1: Sang Klinika Dio Fresh na with VCO ni Dua. Dua ni ang clean ang Santon Plus Herbal Soap kag ang Klinika Dio Fresh with VCO. May lauric acid nga gatap na sa pagbaho sa imulawas. That's why fresh na fresh ka, no?
6: Si Mr. Extend. Engineer Ronnie Albao. Sila nga ga-extend gi kuya kada.
1: Gamit siya.
6: Gamit siya. He's proud of it. Kaya nami ang yakul circulation.
1: Hindi lang sa GP sa kuwan na sa front epic kundi for blood circulation.
6: Gahubin. Ang nami, makita mo sa extend, kung ga-extend ka, ga-pula-pula, blaga pinkish yung kuya. Kay tanan nga mga farther
1: mga punta-punta da.
0: Labot digits ni mo. Dasig ka kapadamo. Makaapat ka na yun.
1: Makaapat ka. Makalaikan ka na yun.
0: Makalaikan ka na yun.
6: Okay. So, why labot sina nami pagid to aid circulation is ining pagmasahe. Hindi ka mo sa ginom sa mga pain reliever da yun. Sakit laman ang lawas. Banyo sibla na isang Santon Plus Herbal Oil.
1: Sakit sa ulo, sakit sa tiyan. No? Banyosan lang Santon Plus Herbal Oil.
6: Kaya hindi na gel ha? Piki na yung gel nga galibot na ha? Oil na siya ha?
1: Ang oil not only has that therapeutic effect, no? Nga kwaon niya ang pain mo, kagainit ang imo muscles, kag imo da skin, ginagaan ka pa sang benefit of the miracle of touch, no? The touch therapy, no? Habang ginamasahi ka, gataas ang imo serotonin, gataas ang imo oxytocin, ang dopamine mo. These are happy hormones nga gakwa ka sa masahi mo. But there's more to that, no? Kung ginamasahi ka, nami gidya ang mood mo, no?
6: Correct. Make your day complete by drinking coffee, aga
0: pa. Especially kung ikaw ang manugmasad. Mas lapit ka sa ginamasahi mo.
1: Correct. Engineer, palpalaan lang.
0: The healing power of touch.
1: Pero ma-therapy ka pa-paman, no? Kinami sa, ano? Nami sa ilong. Kagang kanami lang sa aton nga Santon Plus Herbal Oil, kaya may aras sa ngitawag VCO. No? Mga katol-katol sa panit, pwede. Laban nyo sa aton.
0: Pwede.
6: Ang kanami, ay hindi na yako mo init sa kayo effective ba maka skin allergy ka na yay mo gusto lang niya ang iasininga
1: gusto niya warm lang
6: ang iya nga init so now so nami gid ang bal ni Dr. Mel sa mga may edad na abi pagbugtaw niyo sa aga painitan yung tiyan niyo kampiyon ang DTX Premium.
1: Correct, no?
6: Kapin pa kung prone ka sa diabetes.
0: DTX Premium nga pugaan mo sang Ditribayo.
1: Kampiyon. Ang mga pensyonado da, ang away na ginapalibugan sa life.
0: Na lang na
1: DTX Premium plus Ditribayo, kampiyon, no?
0: Kung ako bi pensyonado, sir boy, ang buwan nga, mga piko aga pa, may DTX Premium, butangan ko Ditribayo. 1 hour after, mainom ko sa ako nga juices.
6: Enjoy your life.
1: Enjoy your life. Prolong and enjoy your life. Importante kiyan na hindi lang prolong your life. Your quality of life should be there, no?
0: Kung gusto ka, hindi ka na mag-enjoy sa imo kabuhi, pa gusto ka na kaon. Para lipot imo kabuhi, mapatay na dahil timprano.
6: Para makasave ka, pag kamo lang ni Mrs. Moabia ma-premium, Rayo Coffee ka sa imo nga mga kabulig sa balay. Para nga at least kabulig ka pagin sa tao.
0: Pero ang kapi sa masa, DTX
1: Coffee Mix. Pabulig ito ni Sir El Jan.
0: Kapi sa masa, DTX Coffee Mix, kag Rayo Coffee.
12: DTX 500. Ako si Laylay De La Cruz, ga-star sa Barangay Masulog, Canlaon City.
6: Ano ang imo ginabatsyan?
12: Taas ang akon nga sugar, 375.
6: Saan nag-inom ka, ma'am, DTX 500? Pila na lang subong imo nga sugar? Nakapacheck ka?
12: Partigi ka namin isang DTX 500 kahit. Ang akong blood sugar subong, 165. Sa dugo ko man, 120 over 80.
6: Subong pila na lang imo nga blood pressure?
12: 120 over 180,
6: wala
12: sir.
6: Ka maintenance?
12: Wala na, sir. Kundi DTX lang.
27: DTX 500!
4: TTX 500.
8: Catalina Habagat, sang puro kantabo, barangay kami ngawan, Kabankalan City.
10: Anong ginabatsyag mo before pa man ikaw nag-inom sa TTX 500?
8: Ang left ko bala nga mata, inang may nagasapdol, kag daw medyo may naga, ano na, hindi na ko kakita. Kag bakal ko dayon sa TTX, inang pulo kabilog, isa ka stab, so sa isa ka adlaw, ito times ko, tag daw dua-dua ka kapsol, morning, oo, dua-dua ko. So, inang pagka-ubos ko, sir, may alibyo, gate. So, buong gimintinans ko, nag-it, sir, ka namin-namit, nag-it sa akong nga mata.
4: TTX 500. POC. Ang alkaline nga vitamin C.
13: Hindi sa sinani nag-antique. May ginabatsyag ako nga ubo. Galala ron bala. Sabatian ko sa radyo nga may Pure C Vitamin C nga makabulig patap na sa ubo. Latap na ang akan nga ubo.
4: Pure C Vitamin C. Pure C Vitamin C. Pure C. Ang alkaline nga vitamin C.
14: Si Marina Siginti ng Sibalom. Lagi po akong inuubo. Naisipan ko pang uminom ng Pure C. For one week, malin yung ubo ko.
4: Pure C Vitamin C. Impormasyon sa ikaayong lawas.
21: Paano mabuligan ni Ditri Bayo ang quality sleep? No, lain ang tulog, lain ang nami nga tulog.
1: Ang sleep is really important. Mm. If you're gonna go back to the una-una, sa parts ng Bible, Genesis, even Adam, ginpatulog sa Diyos.
21: Ginpatulog sa anay, no?
1: Ginpatulog sa Diyos so God could do His work. Mm. So basically, when you sleep, it's not only that you sleep, you close your eyes, tapos mata ka, no. A lot of things happen when you sleep. And Ditri Bayo helps you to have quality, good sleep.
0: Kagdaan mo rason, Sir Boy, nga ang hindi nami imutulog. Ang kanang mga rason nga among kabangdanan sa hindi nami tumatulog, makorek na sa Ditri Bayo.
1: Correct, no? How does Ditri Bayo correct your sleep? Ginahilabtan niya gid ang imo sleep hormone, the primary sleep hormone, which is melatonin. Ang melatonin is basically a cocktail. Anong natawag nga cocktail? Mixklada sa damo pat klase nga hormones. Isa na da si serotonin. No, si serotonin, once oxidated and methylated, forms melatonin. Ang melatonin amo ni ga patulog si imo, no? Makita mo ni ang melatonin sa pineal gland. It could also be found in your gut, no? Some books are saying that ang gut derived melatonin mas madamo sa ara sa pineal gland. Ano balaga trigger para mahimo sang ginatawag ng melatonin? Ang gut trigger sini is light. That's why kung gabi natuyo ka na, no?
0: Kung dulom na,
1: gakatuyo ka na, kigadamo ng imong melatonin.
15: Sa sir boy magtulog ka kinalan dulom gid.
1: Correct. Blue lights from cellphone, computers and
0: likawan.
1: Likawan, no? Kay amo ni ang gapadugay si imo tulog.
0: So ang Ditri Bayo, Sir Boy, pag abot niya sa imo tinai, i-enhance niya imong gut bacteria or your good bacteria para mag-produce ang sina nga mga hormones.
1: Correct.
0: Especially ang serotonin.
1: Serotonin. Ang probiotics, importante gidya maghimo serotonin because 95% of your serotonin is ginahimo sa probiotics powered by Ditri Bayo. Medium chain triglycerides promotes the growth, the environment of probiotics na gahimo sa imo serotonin, nga gahimo melatonin, nga gapatulog sa imo. So dili mo makita ang isa pa lang nga paagi why Ditri Bayo could make you sleep better. Ang Ditri Bayo promotes magnesium absorption.
0: Wow. Once nga damo ka magnesium, Sir Boy, relax imo brain, dali ka katulog.
1: Correct.
0: Buok imo tulog.
15: Kung mag-inom ka, hindi lang magnesium, Sir Boy, kundi calcium. No? Gapanami mo na sa tulog. Gina-panami ang absorption sa ganatawag calcium kag magnesium. Pinagi sa MCT nga sa Ditri Bayo.
0: Aside sa melatonin, Sir Boy, hindi nami mo tulog kung kulang ka happy hormones.
1: Correct.
0: Importante mag-inang dopamine kag serotonin. Imagine lang ang mga tao nga may mga problema sa anxiety, mga dalong pa nga problema.
1: Hindi
0: sa
1: katulog
0: mga,
1: nga.
0: Hindi nakatulog.
1: Sus, may Joseph, may problema ka, abi mo makatulog ka, hindi.
0: Iditri Bayo lang nila, Sir Boy.
1: Iditri Bayo mo para magdamo ang imo serotonin, dopamine.
0: Pero take note, ha, ang Iditri Bayo, hindi ni pareho sa mga sleeping pills na so pag inumot, nami din tulog mo.
1: No.
0: It takes months nga maplastar tanan.
1: Ibalik niyang imo regular sleeping patterns, no? Through supplementation kada of Ditri Bayo. That is the effect of Ditri Bayo long term, no? May patuloy labot nga ginpaayo ka sa kataro mo, sa tangkaso mo, kagsipon mo, ginapamayo pa ang imo tulog. Because of the benefits of medium chain triglycerides nga ara lang sa D3 Bio.
0: Why isa sa rason nga hindi namin tulog ni mo, Sir Boy, ang sige ihi-ihi panahon sa kagabion. Labis mga kalakinan, may mga prostatitis or BPH. May
1: mga prostate problems.
0: Problem. Ti, imagine lang mabugtaw ka kalimas ta namuok tulog mo, pero pabugtawon ka kaya na maihi ka.
1: Correct.
0: Okay, okay lang tani iblang manghihikas banig nga di ka kabatsyag.
1: Agay, batsyag dyan to pad.
0: Te, ang D3 Bio, Sir Boy, ginakorek niya ang paghubag sa imong prostate. Ibalik niya sa normal para magbalik mo o imo tulog. Bastante imo melatonin, pero ato naman ang disturbo.
1: Ang tanom naman.
0: Ang imong prostate. So, amo nang rason nga, mabuligan ka sa D3 Bio kung gainom ka sini adlaw-adlaw. Mabuligan ang imong prostate problem. Nga mong rason nga hindi ka katulog.
27: D3 Bio with Physio.
5: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag isa man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsalon.
27: D3 Bio, ang D3 yung may Physio.
5: Ang Physio
27: yung may D3.
5: D3 Bio.
27: D3 Bio with Physio.
11: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko mamemorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insekreto sa law school.
27: D3 Bio, ang D3
5: yung may Physio.
27: Ang Physio
5: yung may D3.
27: D3 Bio. PUC, ang alkaline nga vitamin C.
25: Salita kay Thanos, tagagayigan niya. Trangkaso ba ako? Tapos napilahan ako. Sino makos PUC? Ang mga darwa kaadlaw, nakabangon ako.
27: PUC Vitamin C. PUC, ang alkaline nga vitamin C.
26: Apla si Ray Relota from Sanangit. Dati, mabilis ako noon, mapagod. Noong umpisa, nakainom ako ng PUC. Wanda yung pakiramdam ko, tapos hindi ako na mabilis mapagod.
27: PUC Vitamin C. Para sa libreng check-up, bisitahan lang Clinica Delta.

0: Medicina and Wellness Center,
1: Pakolod City,
0: Ernai Street,
1: fronting Paglaom Sports Complex. Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Kapito sa mga benefits.
3: Okay, benefits na ta, no? First and foremost, ako anay, no? Gusto ko D3 Bio, no? Gusto ko D3 Bio K habang katulog ko, ma-repair kong akon lawas. While lang ginapatulog pa ako sa D3 Bio, ginapa namin akon sleep, D3 Bio gives me the ability to repair myself without the participation of my immune system o minimal participation lang. Cause monolaurin, monocaprin and monocaprilin are not immune system dependent. They basically are independent hunters and prosecutors of viruses and bacteria and fungi inside your body. This is the advantage of D3 Bio.
2: Kampiyon. Ang pancreatitis, Sir Boy, Doc Sam, is isa ini ka kondisyon nga naga-inflame ang imo pancreas. May studies nga nagapakita nga kun ang imo gali nga pancreas, Sir Boy, nga naga-secret mismo sang digestive enzyme, the same digestive enzyme kaysa nga makahalit sa pancreas mo, inablang gatulog ka nga busog, maipit ang pancreas mo, iya nga duct hindi makagwa, i-digest sang imo nga enzyme ang imo pancreas. May mga study nga nagambal nga adding MCTs in your diet makabulig sa imo pancreatic health.
4: O di na especially makita your pancreatic enzymes. Ang pancreatic lipase, Sir Boy, gatiyog-tiyog lang ni pag healthy ang imo nga pancreatic pancreas, it will provide your pancreatic lipase. Namion niya paggamit ang imo nga mga ginkaon. Ang mismo ang imo ditribayo. Tapos ibalik man gyapon niya ang benepisyo.
2: Grabe, no?
4: Vice versa ang ilang ano na.
5: Effects
4: ang
5: ditribayo.
2: Ang alpha cells and beta cells sang pancreas i-heal kag i-rejuvenate sang medium chain triglycerides nga ara makita lamang sa D3 Bio.
5: Wow.
2: Kung sang virgin coconut
5: oil. Wow. No, grabe. Kaya kung diabetic ko, baka lead ko.
4: Siyempre. Siyempre. Pag diabetic ko ka, Sir Boy, stress ka tama ang imo nga pancreas. Pag overwork. Ikaw palakaon,
5: stress man ang pancreas.
4: Ang pancreas. So you need D3 Bio.
5: Yes.
4: Now, gusto ko D3 Bio because it improves your IQ and EQ.
2: Duwagin.
4: Intelligent quotient.
5: Kinala na sa mga tagiya sa kumpanya.
4: And your emotional quotient.
5: Ay, pinakapatan.
4: Kung stressful ka nga klase nga tao, importante na nimo. Kung ikaw manager, gadumala sa isa ka company, you need that. D3 Bio. Because ang ketones sa D3 Bio, ang mo ma-provide sa imo para magnami ang imo nga intelligent quotient as well as ganami ang imo emotional quotient. Because of hormones nga gina-provide. Like happy hormones, Sir Boy.
5: Yes.
2: Positivity.
5: Oso, sa mga
2: kayo ka permi, hindi ka buringon.
3: Mga senior citizen da ha, dapat mag D3 Bio gid no para nami ang paminsaron gapon. Layo ka sa Alzheimer's and dementia.
6: Amo na sa mga kabataan mas sa alam, mas taas ang IQ sang bata nga kwan nga nagabreastfeed para mo sa kwan sa wala nga breastfeed.
4: Iba gid ya ang mga nakagi.
6: Active
4: si Sir Boy ang nakagi ni breastfeed.
2: Ang nami
4: sa engineer yas alam ha sa subong. Adlaw gaw.
3: Si Engineer Elias pagpanaiyang. May pana siya, baby na siya sa bungo.
6: So ang nanami ang Sir Boy sa ginatuwag D3 Bio. Gintun ani sa Israel ha. Ang D3 Bio hindi lang makapatay sa ginatuwag parasite nga sa aton nga tiyan, kundi pwede naman patyon Sir JP ang parasite nga naga-star sa aton nga buhok.
2: Ay, pati kuto.
6: Sa mga nanay lang nga nagaugtas ng ilang kabataan nga damo sa kuto, pwede na to na siya mapusa ang D3 Bio. I-apply, i-massage lang sa buhok.
2: Sa buhok.
6: And then putso na to sa tuwalya ang ulo sa bata. After 1 hour, husayon. No? Makita na to nga mapatay, kakas ang mga kuto sa Sir JP.
3: Tamo? From head to toe, ang advantage ng D3 Bio.
4: Ang head to toe, kuto, ang toe, Sir Boy, ka ng nail
3: fungus. Eksima, nail fungus, no? Kayang-kaya ni D3 Bio.
4: Head to toe, no? Kaspa.
3: Kaspa,
4: kaya. Kag, ano?
3: Eksima, fungus.
4: Fungus sa imo nga koko. Amo nang meaning sa head to toe.
3: Ang mga koko na nga kakapodpod na fungus. Fungal infection
4: mga punggurod na pwede nyo ya ano pwede nyo mabutangan ya ang inyong mga punggur makabulig ang D3 Bio. Mon was topical oil, no? Iban news mo da nami ya, Sir Boy, pag bilog na gabi ni mo yan, no? may acne ka.
3: Kakas.
4: Oh, mabulig ka.
3: Balong ka pa, para makuha ang D3 bio sa imuguyan na pagkaagan.

0: na magsantong plaster balsam.
1: Nakunan.
0: Wow. Kakita mo epekto. D3
2: Bio. O, si Karen, nadamo isang akon hair fall at hindi manami akon kutis. Nag-try ako to mars ang D3 Bio kag nag-ining akon buhok kag nag-kinis ang akon kutis.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3. D3 Bio.
4: Ako si Jomer. Katumarget ko sa D3 Bio kag ang bilog ko nga pamilya para maligawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Pamakal sa mga butika. D3 Bio. D3C. Ang alkaline nga vitamin C.
5: Andrea, parang kaging. Ang akon ginamadyag kay ang hapo o dugay na nimo. After nga nagamit ko sa D3C, mayo na madyag ko.
3: D3C Vitamin C. D3C. Ang alkaline nga vitamin C.
6: Si Joanne Martin, permilang lagablotin ako. Siyan bila tapos magkako gali sa mga utam. Dayon ko nag-alabot. Kay Amoto, ginisingan ko lang ang
3: Pure C.
6: Salamat
3: din sa Pure C. Pure C. Impormasyon sa ikaayong lawas.
7: Wala na mi time. Ini naman si Doc Ramil Oy. Magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan. Magaayog din sa madamo ninyo nga balatian.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa karusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.
8: K5 News FM. News FM.
3: D3 Bio with Physio.
9: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man cardiologist nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
3: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.
10: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin ulo ko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ang D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadlaw. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
11: Masakit ang dyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Max4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. SAS4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya! Kasakit ang dyan? Max4 Biotics! Kabutod-butod ang dyan at hindi matunawan? Max4 Biotics! Kabuling sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang dyan, mag-klinika! For Biotics.
3: Mahigo bala ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy. DTX 500. Masalika DTX 500. DTX 500.
12: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
13: Imo nga blood sugar test.
12: Ilan
13: tong score gani?
12: 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
13: Ilan na lang imo nga blood sugar?
12: 160. Inom ka mo sa DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
3: DTX 500! Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayon pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
8: DTX Beauty Soap.
14: Ako si Elaine. Ako, gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
8: DTX Beauty Soap.
3: Pamakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
15: Si Leslie Katay. Mahiligid ako bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy gid man niya nga kapi.
3: DTX Coffee Mix.
8: Mabaka sa mga butika.
3: DTX Coffee Mix.
16: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
3: DTX Coffee Mix.
8: Mabaka sa mga butika.
17: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
18: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
1: Klinika DioFresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Klinika DioFresh.
18: Kaya subukan ninyo.
1: Klinika DioFresh, Dio Roll On. Feel fresh and clean all day long. Klinika DioFresh.
18: Klinika DioFresh.
1: Available now.
19: Pre Tonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
20: Wala-wala, git pre. Ano kayang manok ko? Di nakabaluman o sick?
21: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka, kagwabuhas ka. Garagapataas ang energy, kag stamina. Para sa mas madugay nga performance.
19: Di pre, musta ang bulang kape, pre?
20: Apat gigasultada, pre. Biyag si Mrs. E.
21: Extend Food Supplement for Men.
22: Tikasin.
21: DTX 500.
23: Ako si Junior Villano, sang Mungpong, Roa City. Sakit ako sa heart, milang pinot ang akong dugan. Sang nabatian ko ang DTX 500, nag-inom ako, nadula ang pinot sang dugan ko. Salamat DTX 500.
21: DTX 500.
24: Mabakal sa mga butika.
25: Ang bata mo bala, daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
26: Memory Advanced Serum.

0: Memory Advanced Zero para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika.
1: Eye Care Gold, ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. Eye Care Gold, ang kapsula nga may mataas nga lutein, isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina, sang mata, gikan sa hali, kadala sang UV rays kag blue light. Dungagan pa sang vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang Eye Care Gold kag patuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: This year, more than 30 schools from two divisions across Rojas City and province of Capiz have finally accepted the challenge. But only 15 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Rojas Interschool Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mga babaw? Pantayan sa K5 News FM Rojas. Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City 100.9 K5 News FM. News FM.
3: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
4: D3 Bio.

Kinaldan makakaong kita sa mga masustansya nga pagkaong kang ilimnon. Kaya magpadayon pagid, mabakod ang atong nalawas, ha? Libyuhan ang palibot, ang atong ogsaran, ang atong palibot, ang atong sulod balay. Para likaw masakit kang balatian, ang tanan nga membro sa atong pamilya. Mga butango kong mga bagay, mga makahatag sa atong stress. Likawan man, kay tungod sa stress, mga K5, nag-trigger ang atong blood pressure na kataas, high blood pressure. Tungod sa stress, natumba way pilas, na stroke. Tungod sa stress, na heart attack, mga K5. Tungod sa stress, mga K5, nagtubo ang cancer. Kag iban pang hindi sakit o kung malatian, nga delikado kag makamamatay. So gani halungan tang stress. Palayo kita sa stress. Mga bagay o kung mga butang nga makatag sa itong stress, paiway ginanay, ha? Kag inigin magkalipas sa pang-inom sang DTX 500 every day. Ang DTX 500, mga K5, nagahatagin sa pag-amlig sa atong mga lawas. Ginailiminarya ang mga toxins sa atong sistema. Ginatultolya ang mga toxins. Ganagapanago sa atong lawas. Ganagtiner na mga pila katuig. Biskan pulo pa na katuig yan. Mga toxins, nga may sampul na kaon ka sa mga preservatives ng pagkaon. May mga preservatives ng pagkaon 10 years ago. Ara lang yapo sa lawas mo. Tultulo na sang DTX 500. Ang iba sina ng mga toxins, 20 years ago nagkaon ka sa mga preservatives ng pagkaon. Kapanago lang sa imo sistema. Mag-abot siyang panahon, matingom na sila, sokto ni kao, magamasakit o kung magablatian ka. Kani kung nagainom ka DTX 500, itultulo na sila tanan. Ang mga bilang nakatuig ng mga toxins na nagapundo sa lawas mo, pangtultulon sila sa DTX 500 para i-eliminar sila, ipagwa sila sa aton nga lawas. Nag-repair man sa mga damage sa ugon niya. Kag ginabantayan niya nga hindi maglapo sa level, ha? Kag sa liwan, kung maglapo sa level, papanaugon niya kag maipikto siya nga parehas gid siyang insulin. Kung kulang lawas ni mo abisang insulin, kung kulang ang pag-produce ng lawas mo sa insulin, ang DTX 500, amo ang maghahatag sang dugang insulin. O kung pa-proseso sa imong blood sugar nga mahimo sa into energy. Ang epekto sa DTX 500,

0: Bio. Ako si Gabriel, nagalibog kita nga kung ano, kung paano magpaniwang, kaya wala tayo mag-exercise.
1: Kaya ang free radicals katulad sang toxins, nga nagapangguba man kag nagapanghalit sang aton sistema, kag nagatuga sa masakit kag balatian. Pasalamat kita kay may DTX 500, kargado sang super antioxidant galing sa tubo. So everyday, inom kita DTX 500. Nainom ng Mighty Shea. Mighty Shea ang alkaline nga vitamin C mga kakipayag. Para hindi magtulo sipon mo, kamudlay katama kung maghilanag kapagin, may ukon may trangkaso ka, kaya ikaw eh, isa kahaligi siyang panimalay ninyo o kung gilasaligan sa mga kabataan. Tungod nag-ilaskwila sila, kag ang hinikanan nag-provide sa ilang responsibilidad sa pagbulig sa pag-eskwela sa kabataan pagi sa pagtrabaho. Karoon, kung lain mamatsyang ni nanay o kung ni tatay, hindi makasulod sa trabaho, wala income, mabuhinan ang syoldo. Kamudlay kayo apektado man ang balo ni Toto kang Ninday. Kamudlay kayo apektado man ang mga kinanglanon sa panimalay. Gani para sa mga ginikanan ng mga mapisan. Unahon gid ang kaugalingon na inom ka gid siyang 90C. Paninguha gid ha. Pangabudlay siyang isakto. Pero importante, pasiguraduhon mo layo ka sa masakit kag balatian. Inom ka gid siyang 90C. Ang nagahatag sa atong proteksyon, dipinsa kag resistensya. Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Sa mga bata naman, para nasing mag-alam, pagtaas sila, kag hindi sila basta malatna sa kung sakit kag malatian o kung hilanat sa mga classmates nila. Painuma sila ha, ang ilang memory mag-sangkad pag-hit. Painuma sila Mighty C syrup for kids. Alas 9.55 na magagaging 5. Nainom ng D3 Bio? Hindi nagidya mapunggan yung D3 Bio mga kakipayag. Tungod sa ka-epektibo yung bla, no? Iba nag-testing lang, kag napamatulaan nila ng mayogin. May aragyay sa katawot, ang ginahimo yung way ginainom ang D3 Bio. Ginabutang niya ang D3 Bio, ang ginagisian niya bala, kag ginabutang sa gamay nga botilya. Ginagisian niyang kapsula sa D3 Bio, inablang gamay-gamay kayo nga botilya. Ginagisian niyang lima ka kapsula, kag ginahuwad niya sa gamay nga botilya, gamay taklo bala. Nga pwede mo ula-ulaon nga may kabakanto si mong mga tudlo. Ang ginabutang niya, the white flower lang style. Ginano-no-no-no ya. Pro iya gali ya, D3 Bio, ginano-no ya sa mga punggod ya. Ginano-no ya sa mga agtag niya, sa mga guya niya, sa dalumsang bibig niya, sa sagang niya, be. Kaganami siyang ipikto ko, no? Nagahamis ka, nagadula ang mga punggod niya. Ang mga amigo, tanga mga grab driver, ti siyempre mapisan, ha? Lagari man diri dito, oh. Wala untas sa pagbiyahe. Tungod nagpaninguha man ang atong mga grab drivers, yung mga amigo. So ang yambali na niya, lo, dohilan natin ko, ti hindi pwede mahilanan, mabiriya, ti siyempre may kasalig. Ah, inuman ko yasang matisik ang updansang D3 Bio, untat ang ako niya hilanan. Wala yung madayon ang ako niya hilanan o kontrang kaso. Tungkol na gindungan ko inom ang matisik ang aning matisik ang D3 Bio. Ugtat to alin sa aga sa ugto kay sa gabi pagabos aga haway madayon ang hingatang kaso kung kagilanan tungod sa kombinasyon sa pag-inom sa atong amigo basis ini sa iyang testimonya na gusto lang siya magpasalamat tungod kay epektibo git ang D3 Bio kag sa iya nga pagbatsyag sa utang kasuhon siya in the kombinarya sa Mighty C kag D3 Bio wala man yun ang iyang trangkaso. Si Norman Blacko hindi niya bastahin D3 Bio ginom kundi is power trio ganyan mo super trio baga niya no. Super Trio, pagkanya DTX 500, D3 Bio, kaga Mighty C, mga KK5, ho. That's why nga si Norman Black, mga KK5. Daw ay nag-tigulang. Daw nag-hubi na lang siya. Kaga kabuot ka tao, ah. Nga, ito ka plak mo. Ibuot. Mga produkto kalidad ni Dr. Ramil Oy, DTX 500, Mighty C, and D3 Bio. Sarangin mabakal sa halos tanan ng mga butika, mga suki ninyo ng mga parmasya sa inyong lugar. Ha? Available man sa mga Grace Pharmacy ng mga outlets. Or mga branches ng Grace Pharmacy, Sincere Drug Store, kaga the Generics Pharmacy. Ha? Online, available man sa Shopee, Lazada, kaga TikTok. Ha? Kaga kung gusto nyo mas baratong presyo sa mga produkto ni Dr. Ramil Oy, kanto lang sa any outlet, ha? O kung any clinic lang, ha? O any branch, o kung kandiyan lang ang clinic ni Dr. Ramil. Katulad ka mo sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Kag magpa-check up lang na yun, ha? Saturn Medical and Alternative Doctors, ha? Libre way siyang bayan.

na yung normal black hair, hirit na malawi kapag ganun na kayo. Bayo ka na eh. Naliam lang mag-ayom lang. Kay Shilina, tumla Shilina, hangya, nagla. Ang imnyo to ka markada sa dito, sa may pundibidra, sa dito. Ginatugon ka na, napatay na to, huwag magiging misitahan ko. Payo ka na, kay Blasahon na ka. Sali ka lang kay Palangga ka ni Lourdes, ba? Ginatipan ka ginmayo na. Ang pilas mo, damo! Di ng pilas mo! Ha? Insercom ka liwat, isa pilas mo. Kapilang hindi mo, pasircom man. Awa siya gali pilas ni Jirile, oh. Why gali pilas? Ano man, nag-ano ka, nagsimplang ka sa motor? Na kaya motor mo abi, gainom abi mo. Ha? Na ano ka, nag-dos mo kay, oh? Guru ba si Gina, no guru? Gina hanot, guru, ikaw pa, gini Lourdes, guru naman. Nagpasaway ka naman, ha? Hanorman Black, hindi ka na magpasaway. Wala na madugay-dugay, ma-2027, magbago na. Pagkantos ako nun sa duty, guru. Balibad. Pagkantos ako nun sa duty, kuno niya, Jirili. Kaga... nagsimpla nga iyang ginasakyan ng motor. Ah, baliba na na yan. Nato niya, ginlatigo ka naman, Lourdes. Ang labhag mo na sa likod, guru, kag sa tiil mo. Payuhan na na. Hindi ka na magbalibad sa ako niya nga pa si Bangdan mo nga mga ang motor mo nga pagkanto ko sa duty nagsimplang ka tungod nga sa natawag na ito nga disgrasya. Nugay na! Ba't humasimplang ka sa motor may kaginya magrasya na hindi ko pati. Nato ng labhag mo yan nato na sa likod. Sige ha, payo ka na normal black migo ha. Eh, para makadipinsa ka masimo ka ugalingon. Sa Burgos ko na yon nga naksidente. Kita mo? Sa Burgos ayon. Sa Burgos ako nung naksidente, bao. Di ang Burgos na patyo mo lulub nga na. Naglubong ka naman? Ha? Naglubong ka naman, ha? Guru na abot sa gulo ni Lourdes, guru. Ang imo yung sitwasyon niya, hindi iya siling huyak lang sa mga amigo mo. Nga ako o naging gastigo ka ni Lourdes. Kuya ka lang mag-ako yung naging gastigo ka ni Lourdes. Ah. Pabula mo lang na iyang na-aksidente ka sa motor. Kung matutuoy, ginayagin sa puti ka ni Lourdes. Ah. Tayo ka na. Alas na 10:04 na mga kakibay. Balos ka lang galing kung makati-ano ko na. Tawag ka na, ha? Alas 10:04 na mga kakibay. Tawag na ka mo sa ating hotline. 0928-611-2263. O kung sa ating globe number, ha? 0927-448940, ha?
Mayong gabi sa ito nga mga suki from K5 News FM Canlaon. Sumumbahan sa nagpapabati sa K5 News FM Rojas Capiz. Sa tanan na itong mga suki sa sur nga bahin sa aton probinsya, sa K5 News FM La Carlota, K5 News FM Hinigaran, K5 News FM Kabankalaan, si Palay, kag K5 News FM Hinubaan. Good evening, ha? Sa itong mga suki from the north naman, nilagatunin sa K5 News FM Victorias, K5 News FM Cadiz City, K5 News FM Sagay, K5 News FM Escalante, kag sa tanan nga nakatunin sa aton, mayong gabigid, ha? Kag siyempre sa diri sa aton sa Bacolod, nakatunin sa K5 News FM 101.5, my only K5.

Wala bagyo, wala manlo pressure. Padayon ang habagat mga kakay-five, no? Nagadulong sa aton sang lapta-lapta nga pag-ulan o kon malain nga chimpo, ha? Especially sa bahin sang Luzon kag diri sa aton sa Visayas, no? Wala untat ang ulan-ulan kag panalithi, no? Kay tungod, siyempre, last quarter of the year na kita, ara na gyud sa beer month, no? Kag usually abon ning mga pizza kon mga binulan nga may maara kita sang inkaso bagyo, mga usually kusog nga mga bagyo. So aton i-anticipar ina ang aton nga mga pananom, ang aton nga mga balay inkaso nga mag announce naman may bagyo, for sure sigurado makusog kag madamo sang ulan. Kay usually amo ini ang pattern sang aton nga panahon, every last quarter of the year may nag-inabot asod-asod nga mga bagyo, kag usually madamo ang ulan kag may makusog nga mga hangin. Ang mga panimalay naton o kun ang mga gamit naton, ang iba niya nag-aprikurar man, no, tungod especially sa aton nga mga utol nga nakaagi trahedya sa mga bagyo. Ining bagyo sa kaatong sa una, kaya bagyong Tinyo o Tinom lang. So every time may bagyo, gani kang malayan ng chimpo ang atong ang mga kauturan. Especially sa La Castellana, Kalaon, kadira ng mga areas, doon nag-flashback si Lap-Lapin Saraw. Kung ano ang kalamidad nga nagtuga sa ilang lugar. Doon nagbalik ang ila pangunahuna sa chimpo nga nagaragasa ang tubig. Kag taga lumapaw ang tubig. Ha? Kag may dala nga mga lagko nga bato. Kag daw sa anaw ang baha mo. Doon tumalagsahon nga kitabo, no? So every time nga may mga mabatian sila nga report o kung update sa pag-asa nga may malain nga tiyempo kung bagyo, kung low pressure o kung magrabing ulan, nagbalik ang ila pangunahuna sa kutob nga nakaagom sang trauma sang bagyong Tinyo, no? Sa ibang nga pungso naman niya, grabing baha girili man sa Canada, dito man sa somewhere in Japan, Nagoya, isa ka progressive nga isa ka lugar o konsyudad sa Japan. Ginabaha sila tungod sa klima, no? Kag siyempre, iba na mga lugar yaya, just like Indonesia, galupok ang bulkan, may mga sunog na sila yan. Ibang lugar may hurricane, may grabe ng mga hurricane, ng mga buhawi, bla. Sa England, grabe ang init, mga kakifayb, no? Sa Europe, no, grabe ang init, ha? Sa China, di ka budlay kung ikaw nga nag-develop kayang sang nasyon mo. Kag makangko ka naman sa kalamidad. Kabudlay naman nga magsugod liwat, no? But then, hindi natin kontrolado ang panahon, ang klima. Tungod nga wala pang taho, ari na niyang klima, yung mga bagyo, mga linog, mga baha, mga landslides. Kakatabo na nagadaan niya sa chimpo pa sa mga dinosaur. Ang paglupok sa mga bulkan, ang mga tsunami, mga tidal wave, ara na na yung adaan niya sa wala pa yung tao. Kitungod amo ina ang naturalisa sa ato niya kakalimutan nga padayon siya buhi dirili. Mga pagpangilat ni pagpanaguob, ay ang pagpanaguob ng pagpangilat. Amo man ang chimpo, guru, amo man ang klaseng ang labatian sa mga disipulo ni Kristo. Mga 12 disciples siya sa una, nakabati man sang nabatian tang naguob kang kilat. Ang mga paraon sang chimpo sang Egiptohanon,
Kabati man sila naguob kagabag pangilat kita Manila parya sa aton. Bro, ang time difference, no? Thousands of years ago, parihas gapon dungod nga amuin ang nature mo. Pero may churiya sa mga nagalagaw mga kakaivibe, nga hindi ko no isa ka weather warfare. Weather warfare. Nga kung sa diin may mga na-advance nga mga nasyon, nga ginamanipula nila ang klima. Katulad siya ni, nga kuntaman kainit, kung tama na kainit, kagagrabi ng kalitan sa mga pananom, ang mga supplies ang pagkaon, mapiktuhan na sa kadaman. Mapiktuhan na ang mga negosyo sa mga mangunguma. Tungo sa sobra kainit, damo nga kalaya ng mga tanom, kag mga pagkaon. Nga kapiktuhan ang mga supplies ang pagkaon sa tao. Kay nagahubas ang tubig. Naganubo ang level sa supply sa tubig na ginainom sa tao kag ginapanggamit. Abi. So may ara solusyon ang atong gobyerno nga mapalupad sa sang eroplano kon helicopter. Mangita sa sang damol nga panganod. Kagsabogan ina sang chemicals nga parang maghimo galom kag magatupa ang ulan, artificial rain ginatawag nina sang cloud seeding. So ginamanipula sang tao pagi sina ginamutangan chemicals ang mga galom ko ng mga panganod para maghimo galom kag magaulan. Di ko may arabi buang bidirilino. Ma cloud seeding mo siya pero ang butangan niya may virus, abi. Matulo ang ulan nga may virus. Ah, pwede, di ba? Kung buang siya. Si butangan niya, biya virus, sabi nga magtrangkaso, tanan. Matupa ang ulan, pero ang kadamaan sa sinang lugar nga matupaan sa ulan, matrangkaso, tanan ka mahilanat. Kuni mabinakal sila bulong, mabinakal sila sang inughampol nila nga hindi sila mag-ubo, mabakal sila sa parmasya, bin, yan yung napigaw ang ato niyang bulong, haw. Abi paluparito ng plano, abi. Cloud seeding lang, abi balibad. Tapro galiya, mabutang kita isang mga bakterya upon sa ulan. Kaya parahilan nato ng kadamaan, mga epidemya. Pwede hindi bala kung amun ang iya tuyong para magdamo bakal iya ng bulong. Kundi isa ka syudad, abi, ha? O isa ka probinsya, mikroon na isa ka milyon na bing taon, mikroon na damo nag-aubo, hilana, trangkaso, kuni makanto sa butika. Kung ikaw yung isa ka pharmaceutical, abi, for example, may amok sila nga way of inong. Gastuhan mo milyon, kagaginansyahan mo man milyon, eh. Napigaw, galing akon nga bulong, ah. Ari ay mahilanat kamo tanan, matrangkaso kamo tanan, o kung matimos-timos kamo, o kung magkalasor eyes kamo. See? Manipulation o kung pag-interbinar sang klima. May teoriya na sumong mga ka-K5 nga nagagawa nga inisa kaysa ka weather warfare. Weather warfare. Ang paggamit sang klima. Just like ining China, kuni siyempre progressive katama ang China subo. Nga saka yang iya yung ekonomiya, ya. Yeah? No, almost kanin nga nalampaso yun ang Amerika.
Karon tungod sang baha kag grabe ang bagyo sila to kag monsoon. O kung na pag-ulan na bi. Ang ilang mga syudad, mga factory nila, ang ilang mga pagkaon nagkala apektuhan, nagkalaguba tungod sang grabe nga baha. Tungod sa mading nga nagmanipula sang galong sa panganon nga dito ginrikta sa China. Hindi na niya imposible sumong tungod may satellite kita. So mabalaan na niya ang weather pattern, ang pagiho sa mga panganon kagalong. So in the next three days or one week, may satellite na iyang mga image, mga kakivibe. May ginatawag sila nga forecast mo. Nga mabalaan na iya kung ano ang dalaga sa mga galom basis sa huyop sang hangin, may ara na sila nga daan yung template sa ilang computer. Nga mabalaan mo sa the next 5 days kung ano ang sitwasyon sang aton nga klima. So in the next few days, pwede nila ma-estimate nga, sige, pagyan tabi to, ha? Mutangan to ng ilang galom to, abi, pang ano nila sang cloud seeding, abi. O kung grabe nga pagbubos ang ulan. Example lang China, ha? Di ang China, di siyempre naman, nakutuod nga nasyon, pero damo magkalamatay nga tao, damo mga building magkalaguba, mga motor, mga salakyan, mga alagyan nila na mga pampasayro nila ng mga salakyan. Tanan nga negosyante, kag negosyo, kag trabaho, paralyzed tungod sa kalamidad. So mahalitan ang ilang ekonomiya. Kung padayon, kag sige-sige nga amusina nga senaryo, kag kung sobra pagin nga mga klase sa kalamidad, tugas ang pag-ulan, magkaka-K5. Hindi makatibawa sa isa ka nasyon tungod sa kalamidad nga hindi nato niya mabunggan. Ay, may hindi sila yung maka-excuse. Hindi mo man sila mapasibangdan kiti nature na. Pero gani, may intervention sa nature. May mga pagtuon na kung paano nila nga mahimo ang pag-ulan o kung pagbagyo. Paano mahimo sa isa ka-hurricane o kung ining thunderstorms sa isa ka lugar. See? Amo na weather warfare nga ginatawag. Nga may ara pagi gani isa, no? Nga pwede nila uyugon ang imunasyon, ha? Pwede nila uyugon ang imunasyon. Ang magma sa dalom, magma na siya, no? Ang init nga molten rocks. Ining siya kung magasaka siya, nagabugnaw sa mo, nagasaka sa baba sa vulkan. Manuguwa sa nagasaka sa nagabugnaw siya. That's why kung magbuwa na siya sa vulkan, tawag siya lava. O samtang ato po na sa dalom, sa ato kalimutan, magma pa na. Now, ang magma nag-react sa frequency. Mga scientist ni, may mga ginabasihan sila ng mga frequency. Nga kung paano i-activate ang o kung ma-excite, mag-react ang magma sa dalom. May mga amo na nasubong ng mga machine. Kita mo gani, may mga laser na. May mga daw sound na gani ni mo. Itiruhon mo sa tungod lang sa sound. Mabungol siya. Mapiktuhan ang iyang pagkatawo. May mga amo na nasubong advance ng mga armas, mga K-5. May mga gamit sila nga to excite ni magma sa dalong. To create tremors, kupon pag tayog sa mga duta. Di amo ina nga pwede nila nga gamiton as gamit o kung weapons ang armas.
Hindi niya siling kanyon, kagrakit lang niya mo. Hindi lang niya sumung tungod niya sa mga armas, mga pusil, ang tiruhay. O kung ang gubanay. Kundi pati niya ang klima. Weather na to niya na tunana sa mga scientist, no? Kaginapick up, kaginagamit sa mga militar, sa mga most improved ng mga nasyon. Kapini na gamiton as weapon, armas, against sa ilang kontra ang klima. Tungod sa klima, yan na nirili, no? Ang ilang mga kontra sa ekonomiya kung sa kung ano man nga bagay nga kompetensya nila, mapiktuhan. Grabe, bingat ko, blizzard yung natawag, kung cold o kung pag-snow, pwede nila may muna, no? Ang pagtayog sa mga kontinente tungkol sa mga itong ginambal na ito, ma-excite nila ang mga magmas dalo. May mga amon na nasubong ang mga teoriya nga gakatabo. This might be hindi nila natural, kundi ginatulo lang kaginaako lang natural calamity. But actually, may weather na warfare na subong. May weather warfare na subong. Ngayon nagaluntad. Ang China, kagang

Paulanonye, Paulanon ang imo lugar. Pwede nila mahimo yung tayugon ang imo lugar. Pwede na gani yung mga excite ang mga bulkan niya sa dalumdagan. Maka-create tsunami. Kag mag-aang tsunami, mag-ahampas si imo yung nasyon. Disaster managyapon, kalamidad managyapon, pero sino ba basulon mo, abi? Ang nature, eh, no? O ang nature galiya, gina-manipular na, kagina-tunan na sa mga maalam kung paano yung i-activate ining mga pag-create tsunami underwater, volcanic activity, or volcano eruption sa dalom sa dagat, maka-create tsunami o kung maka-create ini siyang hurricane man at the same time, no? So, amoy na magkaka-K5 ang atong research kamay, no? Nga ini ko, no, inituga na ini siyang hindi lang natural nga mga klema kung proseso sa kalibutan, kundi ang tao naghimo na sa pamaaging daw sila nagkakontrola sa klema. They are playing like gods. Daw sila nang makagagahom sa kalibutan. Ang gina-perfect nila, subong ko, no, is ang paghimo sa kilat. Kay kung ma-perfect nila ang kilat, mga kakifive, kung ma-perfect nila ang kilat, no, ang mga kontra nilang aeroplano, sabta nagalupad, magkalapulak lang. Magkalapulak lang.

0: pina-neutralize niya. Kakanami, isang pamuhin mo, kagpanghihi mo. Lugay kaya gutumon. Kag may proteksyon ka pa sa mga free radicals tungod may super antioxidant sa halin sa tubo. Plus, may arasa nga chia seeds kag Ampalaya extract, no? While nag-enjoy ka sa pag-inom sa kape, Detox Coffee Mix, ginalimpyuhan ang imong sistema. Nagkakapi ka na, nag-detox ka pa. DTX Coffee Mix. We're going to take a break. Don't go away. We'll be right back.
1: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM.

reklamo pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ng Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: hindi ko bi-edit picture. Dapat beautiful, gid ko da, ha?
1: We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
0: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
1: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
2: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
3: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
4: Ang kakulangan sang energy, inatungod sang fatigue. Kag ang fatigue, may ara tatlo ka general categories. Nga amo ang lifestyle factors, medical issues, kag mental health issues.
5: Dr. Pinoy, Squalene Capsule. Pinoy, Squalene Capsule.
4: Bangod sang oxygen nga ginadugang sa imo lawas, ang imo enerhiya ginadugangan, agud mapabalik ang imo puwersa. Kag naganami ang imo tulog, Dr. Pinoy, Squalene Capsule. Energy booster.
6: Muter na Max epektibo.
7: Ako galete, John Ray, dasa sumile, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon liko. Tubong nga, nakainom ko sang Muterna Plus, kung pamatyagan ka mag-ana.
8: Muterna Max Capsule and Muterna Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
2: Sport Biotics. Makabulig sa pag-

0: iaatugas ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Kasakit ang tiyan? Bugs for Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Bugs for Biotics. Kabulig sa pagpanami sa digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Mag-Klinika Sport Biotics.
1: Fresh seafood restaurant ba na ang ginapangita mo? Gino Seafoods Restaurant, ang aton kadtuan. Pili ka lang sa gusto mong fresh seafoods katulad sang lapu-lapu, tangigi, gingaw, blue marlin, lucos, kasag, pasayan, scallops, kag madamo pa. Lutuon sa original Palapala style. Sininga isda na kumpleto sang panakot, kag batuan ang paaslong. Wow! Garlic shrimp, kinilaw nga tangigi, sisling manumbok, steam nga kasag, grilled scallops, and many more. Yummy gijan! Lakad na ta sa Gina Seafoods Restaurant, located at San Juan Street, Barangay 10, Bacolod City. Opens from 9 a.m. to 10 p.m. Monday to Sunday. Cell phone number 0920-439-2581 or visit Gina's Seafoods Restaurant Facebook page. Aton gitandaan, basta fresh seafoods, original Palapala style, isa lang ang kadtuan. Gina's Seafoods Restaurant.
2: Pre Tonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
3: Wala-wala, gid pre. Ano kayang manok ko?
2: Di nakabalo manusik?
4: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka kag-vabuwas ka. Garagapataas ang energy kag-stamina para sa mas madugay nga performance.
2: Di pre, musta po lang kape, pre?
3: Apat gig kasultada, pre. Biyag si Mrs. E.
4: Extend Food Supplement for Men.
5: Tikasin!
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: This is K5 News FM, your official news and music station.
9: Ikaw ba'y nasaktan?
10: Naintuan nila ko sa nobya ko.
9: At di mo alam ang gagawin.
11: Ano ang himuon ko?
9: Itawag mo lang yan sa kay J. Lolo.

0: What is love meant to you?
1: Nagpaparamdam na siya na gusto niya na
2: makipag-hiwalay.
0: Would it be there to comfort you when you need it most? Or will you still be there to fall in love again?
3: Super Kukulita! The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo.
4: Day 5 News FM. Oras natin, we get 45 minutes after 11 o'clock in the evening or 10 o'clock in the evening. Patayin ka muna ka pamati sa ating program. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. Hindi nga ba hinadulong na sa atin sa DTX Beauty Soap.
5: Siya wala pa nakagamit sining habon, DTX Beauty Shop. Di gamit na mo, sumong pa lang ha. Kay man pa kanto na kita sa dako nga event ha. Sa Disyembre may mga reunion kita, may mga alumni kita, may mga family reunion, con gatherings, Christmas party. Makinitanay ang pamilya, mga daan nato ng mga amigo kag-amiga. Subong man sa reunion, mga classmates nato sa una. Kinanglan daw presentable takag mayo ang aton nga physical appearance. Subong pa lang daan, September, amat-amat na kita gamit DTX Beauty Shop. Para maghamis kag mag-younger looking, kabla? Pagkita na mo sa una sa imong mga amigo kag mga classmates mo, maghamba sila yung bawo ikaw mo, daway ka lang nag-edad ba? Nahubin ka po ang tulukon ba? Anong sikreto mo man? Ay, simple lang ah. DTX Beauty Shop ah, ha? Parang maghubin ka, wala ringko sa imo guyal ha? Subong pala nga daan, mga ka-K5 ha? Gamit na kita sa DTX Beauty Show para wala pong good, hamis ang aton guya, inihil mo nun ang mga wrinkles. Ang mga pikas-pikas, madula na, mga lap-up, ang nagamatika ng guya, may mga buho-buho ng guya, hipido na. Gamit na sa DTX Beauty Show, ha? Hapos na yung backload, ha? Kanto lang kamo sa tanahan ng Grace Pharmacy, Sincere Drug Store, The Generics Pharmacy, ha? Sa inyo ng mga lugar na sa Kamangkalanda, sa inyo mga butika na kang mga farmasya magkuta lang sa Kamangkalan, sa inyo lugar na sa Binalbagan, sa Himamaylan, Sumungban, dira sa may Pontevedra, San Enrique, Valladolid, sa mga taga-Lacarlota City, Morsia, diri sa Talisay, and of course sa may Victoria, sa Cadiz, Kagsagay, Kagiskalante, kag diri sa Bacolod City, ah. Habis kan din lang ang mga butika, farmasya, mangkuta lang ha. DTX Beauty Soap, ha, mga ka-K5. Sa inyo mga bata, na baho lawas nila ha, muna ni. Para magputi pag inangilog ni Mrs. Bla. Kiman sa una daw, tinaw man. Galing nagsugod pa man, akag nagpamata. May mga guray-guray ng tiyan, may mga stretch marks na, may mga itom na nga nag-guray-guray sa iyang tiyan. Gaitom ng ilog sa una, tinaw man, sumung daw lubog na. Sa mga itom nga tuhod lang, ang iba sinadaya daw ay pagin siguro ka, ano no, ini-sugi malang sa akon sang ano ni sang akon kilala bla do sakto man ngayon nga ang aton nga mapanit damo galit klase may nipis may damol may medyo damol pero kabalo bala ka mo nga kundiin ang pinakadamol nga panit. Ara, sabi ko, anay-anay yan, guya. Kay kasamiya.
4: Yan, ikaw blood of Dumble, kagigil guya. Sabi ko anay guya, kay mabatian natin kasami, damol guya. Kay gali, hindi gali yan, guya yung pinakadamol nga panit. Ekspresyon na niya nga damol guya. Daw ang busilingon siya na yan, daw wala ka bla na huya bla. In short, wala huya. Amo na ang damol guya, wala huya. Ang matutuon gali yung damol nga panit niya sa aton nga dapa-dapa. Sa aton nga dapa-dapa. Ini naman ang tuhod, ang siko, ano? Ang kilikili. Kag ang aton yung panit sa may private parts. Sa aton private parts, kuno? Parihas man lang na sila, kuno? Ang sa tuhod, ang sa siko, ang sa ilok, kag sa private parts ng tawo, parehas sang type nga sang parehas sang type nga klase sang panit. Scrotum type. Daw naga piod-piod sabla. Medyo damo sang medyo nga garas sablaw, no? Ang tuhod, ang siko. Now, ibang nga babae, ginapaputi ang ila tuhod. No, tungod nga may aras sila nga nabalawan nga base yung kumo parihas ang pangapanit sa ilog kag tuhod kag iban pang parts natin, especially sa private parts. Niya ginapaputi ang tuhod, niya nga parahambalod siya nga puti ang iya. Niya itong tuhod noong babae, niya basta itong tuhod, ito mo lang iya. Ang iyang ano, iya ilok. Kung itom ang iya, anamol na kuno mo. Kung mag-itom na kuno ng tuhod kuno, itom na tanan siya. Ang mga type ng klase sa ano ni, sa panit kuno, sa tuhod, sa siko, sa underarm, kag sa private private parts. Kung ano kulo kuno sa tuhod mo, muna kulo sa imong private, mao. Sway ko no ibang nga babae, ginhawa ko no kapaputi isang tuhod para hindi iya mahambalan nga guru itumi mo. Ay, solusyon tanda, DTX Beauty Shop ah. Haboni lang malapir me, DTX Beauty Shop, matinaw na siya. Kaya nag-penetrate ang DTX Beauty Shop up to third layer sa ngaton niya skin. Ang aton panit niya may arat 27 kung 20 plus ng mga layers. Yung mga nipis pa niya sa papel. May mga layers na may ginatawag kita galing a dead skin. Kaya every now and then gali iya, all the while kapinsar kita yung kalakalaki gali dead skin ni gali niya. Da pa niya sa manog bla. Ganaga hinuluma, nagailis ang panit. Ang tao gali yan may among managali nga magkakatabo sa aton. Because ang aton nga panit is made up of 20 plus layers. No? Nagpasaka sa gang pasaka, no? Up to sa top most layers ang aton nga panit, kauna nga layer. Pero ang pagbailuhan ayo kung pag-mix class ang aton nga color sa aton panit, is ginatawag nila is pigmentation. Pigmentation, no? Ang melanin. Amuna siya ang nag-responsable sa paghatag color o kung pag-itom sa aton nga panit. Kag nagkatabo na usually ko, no? Sa ika-third layer sa aton nga skin. Kung nagpanghabon ka sa DTX Beauty Soap, kag kung namigin ko kaduwa ka mga habon, bla? Una bis panghugas ka na, you know, para makakasangyap mo kag mga oil, abi. Pangilamos ka, tapos bunlawan mo, no? Panghabunan mo to, bunlawan mo, habunan mo liwat for the second time para magpenetrate up to third layer sa skin mo. Kaya nga para ma-minimize ang melanin o kung ang pigmentation sa imong skin. Tungod may mga sikreto ng panakot ang DTX Beauty Soap nga ginaminimize siya ang pag-itom sa panit mo. That's why nga adla-adla mo siya gamiton. Kagkaduwa ka makabon. Para nga makapenetrate siya up to 30 years sa skin mo. Una gid is manghabon ka una para makakas ang mga yabok nga nagasupon sa atong mga skin pores. Kag makakas ang mga oil. Kaya para makaligwa siya, penetrate sa 30 years ang atong skin. Kag makainterminar siya sa pagdukot sa atong kulor. That's why maputi ka in a matter of 15 days. Di may amuna ni galing habon. Di ano pag ginahulat natong distingante? Ano ginabi ang diferensya? Kakaurot mo na nagani sa load natong na kung isang ay. Di bala? Gagasto ta gani pala ka gatos-gatos kung sa libo pa sa wala nga balik sa aton. Pasang TV, ha? Libo ang imo baklon. Ha? Siyempre matanaw ka TV para enjoyment, eh. Pero may balayaran ka sa kurinti, ay. Eh, wala man na niya kapaputi ang TV. Okay lang na yung TV, investment mo na yan sa imo yung enjoyment. Lain mo yung investment mo yan sa imo yung personal, yung pampabeauty. Kakinanglon mo na kinanglan yan naton. Ang pampabeauty tungod nag-increase ang aton yung self-confidence, no? Nag-kumpiyansa ang aton kagalingon, nag-taas ang kumpiyansa sa kagalingon ta. Katungod nga manami resulta mo. Kag namigin, sa liwat, sugudan na ng paggamit sa DTX Beauty Soap, ha? September pa lang, tinugadwe, October, November, December, eh? Tatlo ka bulan na yan sigurado, hey, ninamin-namin na yung panit mo, yaya. Kanto na ka mo sa mga butikang ginawag na ton, ha? Inigani sa klinik ni Dr. Mila, ha? Para barato, DTX Beauty Soap. And sa mga dealers, no? Basta mga dealers na ton na sa inyong lugar, DTX Beauty, tis-tis-tis-tis-tis-tis-tis-tis-tis-tis-tis-tis-tis-tis-tis-tis-tis-tis-tis-tis-tis-tis-tis-tis-tis-tis-tis-tis-tis-tis-tis-tis-tis-tis-tis-tis-tis-tis-tis-tis-tis-tis-tis-tis-tis-tis-tis-tis-tis-tis-tis-tis-tis-tis-tis-tis-tis-tis-tis-tis-tis-tis-tis-tis-tis-tis-tis-tis-tis-tis-tis-tis-tis-tis-tis-tis-tis-tis-tis-tis-tis-tis-tis-tis-tis-tis-tis-tis-tis-tis-tis-tis-tis-tis-tis-tis-tis-tis-tis-tis-tis-tis-tis-tis-tis-tis-tis-tis-tis-tis-tis-tis-tis-tis-tis-tis-tis-tis-tis-tis-tis-tis-tis-tis-tis-tis-tis-tis-
5: lumaya. Pag-abot siya ni Simbria, bow, ganamin na misang supat mo, day. Do wala ka lang yung nag-aida dyan pa rin, no? Ay kaya wrinkles siya, no? Iba niya mga classmate mo yan, daw nag-corinort na yan. Pwede kaya daw nag-shine-shine ka pa yung imo panit niya. Kanami-nami daw nag-glow kag nag-ibadlak-badlak kaya. Hindi yung sikrito galing yan aton. Hipos lang ka mo para nyutel at nakabalo. DTX Beauty Soap. Hindi lang manugin. Yung time lang kamati, guru, ha? Oh, bakal na ka mo, ha? Testing na magamit sang DTX Beauty Soap. Okay. Hindi ko bahin malunod naman sa atan lo sang Dr. Pinoy Squalene Capsule.

Doctor Pindo, escuelen capsul y se manca clase sanga. A suplemento. Na no entiendo esta picnichao. Ah. Isa clase man sa suplemento. Nga dapat naton gid tagaan sa nga importansya ni kay nagahatag siya sa pag ablig sa aton nga panit para hindi maguba bla o kung sa aton nga sistema para hindi maguba dayon ha.

Ang Dr. Pinoy's calling capsule niya, himo ini sa shark liver oil. May upod siya nga iya, may oxygen sa balang dala. Grabe ni, no? Isa ka suplemento nga iniihalin niya sa tanom o kung sa mga vegetables o kung sa mga herbal. Kundi halin siya sa atay sang magis nga may oxygen nga dala. Ang ining atay sang magis natunan nga damo sa mga minerals kag vitamina nga nagasugpon sa aton nga sistema nga para magbakod, nagadepensa nga para nga hindi magdayon ang mga sakit nato kag balatian. Madugay na ginagamit ni before pa nag-uso ang mga herbal kag ang mga natural, abi no? Nag-commercialize ang mga herbal. Before pa na iya dito sa Japan, sa Alaska, sa Canada, sa Amerika, ang squalene capsule niya, shark liver oil, ginagamit na niya. Tungod nga napamatundan sa mga scientists, no? Kag sa mga eksperto, nga kung may hapo, kabla, ang mga allergens o kung ang mga ugat sa kabagdanan sang hapo o rasma mo, ginatapna sang Dr. Pinoy. Sumong man sa may mga problema sa ilang kurason, ang Dr. Pinoy ginapabaskog niya ang aton kurason. Ginamuhagan niya man ang mga suponda, ang mga supon ng mga bad cholesterol, ginapangtunaw niya jirili para makagigid ang dugo. Ang dugo daw sa lakyan isa mula nga kung mangumpra ka sa libertad, may saging ka, may mga utanon ka, may itlog ka na duwa ka tre, ikarga mo sa tricycle. Kag ang imong tricycle, mabiyahe na pagkanto sa inyong lugar. See, daw mo ng dugo naton, daw sa lakyan sa mula. Sa lakyan sa mga vitamins and minerals, at the same time, sang oxygen. So that's why ang iyang highway, amuning aton nga ugat. Akong barado ang aton nga ugat, nag-piswit na sabla. Ang kalimbawa, kung sa nakaksperyensa, sang pamunyag sang tanom, may host kada ngabi, ang hindi malabot nga tanom sa punta, na punggan mong punta sang host, kapara magpiswit sa magtayok iyang haboy sang tubig. Doon mo nakalimbawa sang blood pressure kung high blood pressure. Tungod baradong ang ugat mo, may pagsumpit sa bla. Di tungod anang nagabarana na mga plake. Tungod ang nagabarana nila is mga kolesterol. Nga halin sa nila, nga halin sa pagkaon natin sang pata, sa mga mantika, sa throughout the years. Sa pila ka tuig, sis nga nagsugod ka kaon, asa sa edad mo, nga pag-usap mo da, siyempre, ang mga mantika na kanto mo na sa imong tinay. Kag iproseso sa mga tinay mo da, ang makarga ang mga vitamins sa imong dugo, pati ang mga mantika, itong hindi matunaw, madala na siya. Mabiyahi na sa upo sa dugo. Doon parehas ba sa ang tubo na ton blaga ginagya sa tubig? Sa dalayon, sa tinuig, may tina siya. Luogon mong tubo mo na ho. O kung nang PBC, may tina ginaya. Tungol sa pila katuig mo, di mo man na sa aton. Ang aton nga ugat, nagabaras tungol sa kadugayon blaga pag-agis ang dugo naton nga may upod nga mga kolesterol halin sa mga mantika, no? Nagkaon na militson 5 years ago, tiyara pa na da. See? Pila ka kamisis magkaon litsong, hindi naman naisip bro. Nagkaon kanila ga, no? May sebo, nagkaon ka dinuguan. Damo kasi nagkaon may pansit, di siyempre may bihon. Di siyempre mag-isa kagidya. Mag-isa ka mantika, Bombay, ahos. Di mandala na gyapon sa niluto. Di usapon mo na pagtulon mo. Huwag man tayo pakialam na dakit. Di siyempre yan, namit mo. Tulon ta parang busog na yan.
Kung kay gali, ang mismong pagkaon na gali sa dalayon, amo man naghatag sa ato ng sakit kag balatian. Di ang ato solusyon, kaya para mabuhi, makita siyempre, hindi man na ato niyang bantayan, permi. Ang ato malangay sa nabalaan, tagaan mo na gali. Anong solusyon ang para hindi magbara ang ugata? At di ang makatunas ang bad cholesterol nga nagkabara dira is good cholesterol kalamanan git. Ang makakahatag sina is ang Dr. Pinoy's Squalene Kapsula. Kag layo ka sa heart attack, kag stroke, kag high blood pressure, kung ligway ang imo ugata, so adlaw-adlaw inom na sang Dr. Pinoy, kay hindi lang ang inaang epekto ya. Nagabulig pa ini sang paglimpyo sang aton nga kidney. Ang kidney subong balantayan man. Kabudlay kay ti mga video di ang parts ang lawas ta. Mayulang tani kung higko lang yung kukuta kay mamanicure lang tayo. Kukun mahinaw lang tayo nga may habo na biting higko yung wainay na yun, dula na dayo. Pero ining mga higko yung susunod sa lawas tabi. Sa ato nga mga kidney, sa ato nga mga atay, sa dalayon abi no, sugod abi sa nga nagkaon ka sa sumung sa edad mo. Damo na isang deposito nga mga higko nga nag-upod sa aton dugo. Di ang kidney pa naman is sa laan sa aton nga lawas, sa tanang nga higko. Da nagaging dugo mo, no? That's why kung kung guba ang kidney mo, ginadialysis ka. Kag kung ginadialysis ka, may dialysis machine nga gina-injeksyonan ka na ida, no? Ang imo nga injeksyon na iya may tubo nga angot sa dialysis machine. Kag nagagwa ang dugo mo sa lawas mo pagi sa injeksyon to nga lako-lako. Kag nagagi sa dialysis machine. Kag ginatinloan niya. Kag ginapagwa iliwat sa isa ka tubo naman. Balik sa lawas mo, limpyo na. Nga inang dialysis machine, amo nang ubra sa nga aton kidney. Ginasala ang tanangay ko sa aton dugo. Para padayon nga mayo ang aton yung baginawa, kag aton yung ikayong lawas. But it so happened nga guba ang kidney mo tungod barado sa kang hindi siya magka-function sa iyang ubra nga pagsala sa higko na itong dugo. That's why gina-dialysis ka. Kaya ang dialysis machine naman, amo naman siya mag-tindog, mag-serve bilang kidney mo. Kaya kung hindi malimpyuhan ang aton ng dugo, ma-infection ka ba? Ang dugo ng mga higo na makadto sa utak ta, makadto sa mga baga ta, ma-infection ka, mapatay ka. Di ka na-miss ang Dr. Pinoy kay ginalimpyuhan niya ang higo sa aton kidney. Sa aton nga tay, Dr. Pinoy is oil-based nga shark liver oil. Gina-repair niya pa ang mga damage na nga party sa aton kidney. Sa aton atay, Dr. Pinoy's Squalene Capsule, the best kid siya. Maumpawan ang kidney problemo. Kakanami inom mo kaya wala overdose. Ha? Pwede ka kainom niya 2-3. Akong ganiya, twice sa muno. Two kapsula. 3 times a day. Ang munaging ako na inom mo. Sa aga, tapos pamahaw. Tapos panyaga, kag sa gabi. At least magtulog ah. 2 milog ah. Every day na, no? Kag tapos, ang epekto sina yan, nami pangihi mo. Kag doon ka mag-unblast ang lawas mo bala. Doon ka pag-sixi mo. Kag tapos, hindi lang na, pati ang imo gatitis siya, kung may ara kami,
Pati inay at tunawon yung uric acid mo. Pagkubusun yung banog ang ngot-ngot sang imoy ang arthritis. Dulaon sang Dr. Pinoy Spelling Capsule. Isa lang kakapsula, igo tanana. Isipin nag-aupod siya sa dugo mo. Gasirkular ang dugo naton sa bilong alawas. Ang Dr. Pinoy nag-teleskopyo kundiin pagid ang parte sang lawas naton. Ang kinanglan sang iya buling. Nag-supply mo sa dugang oxygen sa brain ta. Tungod ang brain natong konsumo ng oxygen mo. Ha? Pila lang ka minutos kaya nga hindi masupplyan oxygen ang aton nga brain, ang aton otak, ma-blended kay mo ya, it's either makumatos ka or mapatay isa ka tao kung hindi matagaan oxygen sa pila ka minuto. Ting Dr. Pinoy siya na medyo na aton ni Prano, oxygen capsule sa panawag ginigani siya eh. Nag-promote siya sang oxygen sa aton gid nga selula, nagaring hatag siya. Kag sa aton nga ugat man, kag sa aton specially utak. Amo ina ka nami sang Dr. Pinoy. Sa mga babae naman, niya mga menopause, may mga issue sa inyong ginabatyag sa inyong pag-menopause. Iba nagakubakubang nugan. May iba naman niya irritably. May mga episodes o kung may mga kondisyon nga epekto sang tugas ang menopause. Tiin namin sang Dr. Pinoy kay balansihon niyang imula balatsyagon. Balansihon niyang imong hormones. Sa may mga experience man sa mga hormonal imbalance, namigin ang Dr. Pinoy. Kung kami pagin sa may mga kilala kayo na mga gulpi lang mga nung kakasubuan mo lang. Depression mo lang, no? Muda ng depression eh. Tuman ka subo si mo. Kagkalain nila kay kadelikado, tungo sa depression, damo nag-suicide, di ba? So, ang Dr. Pinoy, nag-ina-activate naman ang happy hormones. Nga para balikawan ang padayon nga pagbatsyag mo sang depression. Sa mga babae, may mayuma kamuda, nag-banog ina siyang part sang inyong reproductive system. Di ang mayuma, sina na iya, no, medyo delikado man na, di ba lang? Iba diyang ginakakaskin na yung... Ting Dr. Pinoy, tanan nga banog-banog sa lawas naton, sa sulod. Tanan nga inflammation, pangkupuso niya kay may anti-inflammatory siya. So, ganin na mention ko temprano, ang nagabanog mong arthritis, pagkupuso niya. Di ko tanay nga banog sa lawas mo sa sulod, no? Nga wala mo lang kabalo, pang ripero niya na, pangkupuso niya na. Kaya tungod may active siya, nga panakot, nga epekto, nga anti-inflammatory.

Hapos na ni baklo ng Dr. Pinoy, ha? Pwede mo gin mainom everyday. Ara sa tanan nga butika kag farmasya sa inyong lugar da sa may Kabagalan, sa Hinigaran, sa Binalbagan, subong man sa Lakasiliana, sa Mabinay, araman, available, ha? Aga sa impresa may Morsia, La Carlota, diri sa may Talisay. Bilog butika sa Bacolod City, halos available gid ang Dr. Pinoy's Calling Capsule. Sa south naman, sa north naman na, sa Victoria, sa Cadiz, sa Escalante, sa Sagay, halos talaga mga syudag kabanuhanan diri sa Negros Island Region. Kagbilog nga panay, available ang Dr. Pinoy's Qualine Capsule. Alas 11:14, mga kakifive, mayong gabigid sa ating nga mga suki, nga pwede ka mong katawag pa, 0928-611-2263, kag 0927-7-448940. Good evening, G-Lolo and Jerry Lee. Shout out ko gali to G-Lois Duromal. G-Lai Duromal and family. More power sa programa mo, G-Lolo, and God bless.

Good evening, Jerry Lee and Jay Lolo. Nag-aaway kami subong sang asawa ko. Subong gidya. Pwede ka rin lang kamuaway. Nag-aaway kami subong sang asawa ko. Tungod kay Gingo Baya ang

Ingo ba yan, ano ni ang LRT man? Long distance relationship? Hindi ko nga hindi, ano ni ang LRT man, ang train sa, ano? Ang train sa Manila, LRT na? Ingo ba yan, ang LRT? Ano, ano? LDR, Goroni? Okay, basta maging guba siya. Okay. Kailangan ko, o, kailangan ko pabalang magpadayon o maguntat na, mauntat na lang kay amoni ang natabo, J. Lolo. Ano natabo, aw? Ano natabo? Palangga ko ang syawa ko, J. Lolo, pero samtang nagadugay, daw nagkadula man ang pagpalangga ko sa iya. Ay, aray. Amunigali. Samtang nagadugay ko noong dula ang luyag niya sa asawa ko noong matama. Kay man kilala ko bala sa kapihan. Nyaway na kami huli ni Mrs. Kung nga man parihaw niya, nugay na kami mag-asawa. Daw, sa nugay niyo daw, maguto. Dalang kamo. Di huya ka man nga daw utod ng matyagan mo. Ianhon mo pa, hindi na lang eh. Masadugay ko nung ilang ang mag-asawa pag-asawahay ko no. Ang balatsyago niya sa saway ako nung dauto, dyan na lang. That's why when nasa ako nung nag- tinguha yung ano, nga makaskor, abi, kati siyempre, huya ka man, ginauto mo na lang na, ihimuslan mo pa. Balibad niya ito, no, ay na yan, nag- ano yan, may nagasikad si Manoy. Niya may tumatuyang hambal na kuno niya, G. Lolo niya. Noong namigin niya si Imoy, nabis ka may edad ka na yan, no. Palangga mo niyang asawa, may tawgo mo siya nga sweetheart, honey, love, darling. Mga pila na ka mga tuwing kasalaw niya, manog si Sintanyos na. Nakalawig niya kali, no? Na, matyago permisi mo, tawag mo sa imo sa waya, ha? Sweetheart, honey, darling, love, o kung nanay. Wala gi ko ka nami-nami si mong klase ba na kay ka-sweet gin si mo ya? Wala gi ko nga kabati, iya nga gintawag mo sa ngalan niya. Niya, muna gani, nga ginatawag ko sa honey. Tawag ko siya, darling, my love. Niya nga man, na kinalipat ako sa ngalan niya. Niya sa kadugay na mo niya nga, so ay, nilipat ko yung ngalan sa sawa ko mo. Naswa, tawag ko siya, sweetheart, honey, love, darling, nanay. Matuod lang, nilipat ako sa ngalan sa sawa ko. Ay, grabe. Pero samtang nagadugay, J. Lolo daw nagkadula man ang bagbalangga ko sa iya. Buligi ko man, buligi man ako, J. Lolo, palihog eh. Kung ano ang nagakadapat kong buhaton, subong. Thank you, kids, sa advice ni mo, ha? Ako galing si Ricky sa Bacolod City. Advice asap, J. Lolo, kay daw mabulagay na gini. Daw mabulagay na giniguro ay.
yan ay. Kalma.

pag-asawahay o kung makipag-relasyon ka na ginaobdan mo sa liwat mga kakaifab, always kung giniginahambal, ang ginaobdan mo ya ang batasan kag ang panguna-una sang tao mo. Tiyang batasan na sa utok sang tao, ang lawas tayo ang baba tayo ya, masunod malani kung anong ginapinsar tani bla. Pero ang how mature ang imo yung paminsaron sa imo pangabuhi, no, kada isa may kanya-kanyang pamaagi, no, sa pagpaminsa kung ano ang relasyon sa ilang pag-injindi. Well, kung number one, may dapat may ara kaginya nga kung ang asawa ka, di may responsibilidad kaginya, no? May obligasyon kaginya nga himuon tugon sa imong desisyon sa una nga obdan mo isa ka tawo tungod nagapati ka nga may pagpalangga ka siya. Now karon we're not living only on a physical aspect mga kakaypain. May ara makita ginatawag nga spiritual ay. Asis, may spiritual kita. Ang ginatawag nga love, regalo inis naton sang Ginoo. Kang Ginoong tag-iya sang gugma, kag siya ang gugma. That's why nga, kung ikaw abi nagakaon, parang padayon nga buhi ang lawas mo. Ang aton nga espiritu sang gugma, kung wala ka sang pagtuo sa nagahatag sa aton sang gugma, which is ang Ginoo, daw parehas na lang nga hindi ka nagkakaon sa isa kasimana,

Antar. Amo na yan, no? Para mag-grow kita, mag-grow. Mag-bakod. Mag-healthy. Magkaon kita sa mga pagkaon para magmayo ang atong physical. Ito yung ato ng mga spiritual aspect, may pagkaon man. Ikaw ni kamo nag-obdanay bilang mag-asawang, kagwala kamo sa relasyon sa Ginoo, amo silingon malnuris ang kahimtangan sa spiritual nyo. Dali kamo matiplang sa negatibo nga hindi nyo matyagan. No? Hindi nyo mabatyagan kaga hindi nyo matalupang dan. Nga nag-lain nagali ang imo yan na-batyagan sa parihas mo, sa partner mo. Tungod, apektado na kamo sa mga sulay kag mga pamagis ang demonyo para maguba ang gugma sang duwa ka tawo.

Hindi anay pagbulagi. No. Buligi anay inyo relasyon kay may mga piktuhan na hindi lang kamo. You know what, in every decision nga himuon naton, mapiktuhan man ang mga abyantay, mapiktuhan man ang mga close friends naton. That's why minsan tanay siyang kapila ka bisis, git. Because in nga desisyon, hindi lang mapikto si mo, kundi sa kutob nga nakakilala kay nagapalangga si mo. Masubuan sila nga magbulagay ka mo kutob sa pamilya sa babae o kung pamilya mo man. Kag mga kabataan mo mapiktuhan man kumiara. Mga friends and relatives ni mo, kag mga kilala mo eh. Ay si pari blag, si Mari nagbulagay. Haluoy kay Mari mo. Lamo mo lang sa mga musinaga mga epekto lang. So mayo na before ka mabulagay, ating ka mo anay sa nobla. Kanto ka mo lang ang liwat sa pari. Kag mapasiminar ka mo anay, no? Kay man lang kami mga stages mo, no? First five years sa inyo pag-obtanay, do mayo pa na. Pag 10 years na, 15 years na, 20 years na, 30 years, lain-lain ang epekto sila. May mga epekto sila na maglagaw sa mall sa una, holding hands. Maghagaw sa malls, nag-agbay. Nag-sukbit sa hawak pa. Na daw masubayan ang tamang ka-sweet blood. So, li magdugay na ang lalaki ka pamili ng babae ko una. Jibla, piran nyo man na. O kung ang lalaki niya, kapungko lang yung babae niya, di lang ko ah, karulakata. Hulatong tagal ka niya. Sa una, imbis ka niya magkanto niya, hulatong niya, imbis ka mag-CR ang babae sa mall niya. Aragin na yung lalaki, sagawa niya sang CR sa babae, kahulat. Subong niya, ah, lagaw ka, di lang ko, pungko lang ko niya. Matapos ka, taktiksi lang ko ah. Tapos ang early sang ilay ang pag-abdanay, di prano pa nag-haksanay pa niya malakad sa mall. Nag-holding hands pa na yan. Nag-agbayanay pa na yan. Kinasipit niya mga babae. Matwila katuwing niya nagliga niya ang babae kauna. O kung ang lalaki, nag-apamili niya. Because may mga circumstances. Kag may mga sitwasyon along the way, samtanggap na naga mo, nagkakatabo, ang inyong coping mechanism, ang inyong pag-inchendi, kag pag-plastar, kag pag-hangop, kag pag-sulbar sa mga nagalabot ng mga pagtilaw o kung mga bagay-bagay. Dira ka mo nag-diprensya kung kaysa mo, kag drama ka mo ga-mature. Kung wala ka mo sa relasyon sa Ginoo, daligi ka mo mabugto eh. Mamisinterpret mo ba lang? Pero kung may oneness ka mo, may relasyon ka mo sa Ginoo,

0: tiyagan nyo na yan mga ano man mga pagtilaw, ano man mga problema, no, kamag-an lang. And because na jindihan yung pagtilaw na sa panahon, kagupon yung Ginoo sa mga pagtilaw sa inyong relasyon. Hindi ba lang? Hindi yan ay pabulagi, ha? Timprano pa na eh. At tingang manay, ang gadaan niyan. At is mga bulagay, masimidar, tanay, ha? Diyan pila ka mga tuwig na magkasawahayan niya. Pulo na katuwig. May mga expert sa mga marriage counseling. Anila kung ano na ka mga stage mo. Kag ano na mga needs niyo bala? Ano na mga differences ninyo? Kaysa una, yan. Wala mo ba siya makita kung ano ang tsura yung mabugtaw ka mo? Kasi may isa una, magkita na kami sa gwa lang sa mall o kung sa isa kalugar. Bukatahom siya ba? Sa nagasaway mo kung magliya, magtulog sa gawragok siya. Tapos pabugta mo ya, ang imo yung napakasalan niya, mabugta ang liya. Ang itsura ng murugmon. Di palanggaan mo pa na siya. Paano mo na makintindihan? Sa unas, nag-date ka mo ya, permisya ya, nami buhok ya, plastadong ko ya, naka-lipstick sa, naka... Kung tumudos bla, ano'y nag-abdanay na kamuya yan nung, ha? Nung saramihay sa gali. Nag-ahuragok pa siya. Pagtapos siya yan, kasamiya, ughad. Di, paano mo na siya matunon, nami? Isang na magnubyanay ka mo, way masyag ughad. Kapit maging mag-toothbrush siya, ha? Galagaw siya sa balay mag-toothbrush. Kanto siya sa sala, may ka-toothbrush niya po niya. De, may mga changes kaya niya nagkakatabo, magkaka-K5, no? Samtang nagalakat ang panahon, di, paano niyo na ma-resolve, Rami? Hindi ko wala ka mo sa relasyon sa Ginoo, hindi ka mo open-minded, hindi ka mo... magkajindi sa mga sitwasyon. Instead, nag-initay ka mo, nag-isipay ka mo, nag-basulay ka mo, hasta nag-usa malabot ang sugilanon sa ginsuguran. Kaya sa ginkwa talaga, hindi ka naging virgin, bro. may mga abo na sugilanon. Di mo siya ng mga muna sugilanon niya, makapilas na sa balatsyagon sa parihas mo. Kag hindi na naman balik yan, mas mabuyan mo yan. Isang mga ayaw ka pa, sorry. Nabuyan mo na mo. Tungon nga, kung wala kasi relasyon sa Ginoo. Kung may relasyon ka sa Ginoo, maminsar ka na, Permi. May ara ka na yan sa small voice within. Inang gamay nga tingog, bilang gahutik si mong blahaw. Nabla kasi may kong isa, ay di ko ito ganda ginbutang man. Yan, no, may kahutik siya mo dito. Ah, dito, galiho. The small voice within. And imuna ka memory. No, memory mo na sa mundo, tingog na sa. Pero kung lapit kasi Ginoo, inang small voice na mamatian mo na sa tunog. Kung layo kaya gani sa Ginoo, no, hindi mo na sa mamatian. No, hindi mo na sa mamatian. Kang hindi sa klaro, hindi mo matian. Pero kung lapit ka sa Ginoo, kag always ka mo nag-ampo sa Ginoo, mag-asawa. Ang bation siya, bation mo na si mo. Diyanay, mag-ano ha, mag-bulagay. Ating ka mo, anay, marriage counseling, kag, ha? Pa-advise ka mo, anay, sa inyong mga manino, yami. Kunugin man ang mga diferensya, ti kinanla niya i-submit niya ang isa eh. Kinanla niya matunon ang diferensya kag baguhon. Kay may sistema nga applicable sa una. May sistema kamo sa inyo rin pag-ubdanay nga applicable. Sa una, or sabong hindi na. Kinahanglan na i-upgrade o kung baguhon kag ano ang pwede. Sa unay, di duwa pa lang kamuya eh, di ba? Luan mo na yung sistema nyo, ti. Suno sa inyong nagigukonformihan. Karon may mga kabataan kamuya. Lain naman ang sistema nyo yan. May ginilis na kamo, kung maging dugang na kamo, o kung maging buhin kamo na, di ba? So, kada chapter sa kabuhi sa mag-asawa, may gina-improve o kung may gina-dugang, may gina-buhin para mag-igo sa kinanglanon sa panahon na maging maayo ang pagtinamdanay kag magaluntad ang kaimtangan ng katawhay kag harmonia. Di ba? O, oh, mabreak tanay liwat ha? Thank you sa little sender natin kabay panagindihan mo kag nakabinag-binag ka danay. Ba? Ngayon ka na advice sa Maninoy mo sa magbulag ah. Kaya ang desisyon kin man libre. Ang kabudlay kon mag-desisyon kung nagainit ang ulo mo. Eh usually na yung mahinulsulan mo gina. Pagkahinulsulan mo gina. O hindi ka bahay na dulong na San Gina Seafood Restaurant ha. We're going to take a break. Don't go away. We'll be right back.
1: K5 News FM.
2: D3, Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbiklobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid na ginahimo monolaurine sang atong lamas na tumang epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio.
3: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
2: D3 Bio, ang D3 Bio. Yung may visit. Ang VCO, yung may D3. Mabagat sa mga butika. DTX 500. Nagkatamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na. Masamihin na kapalatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agot maging mas hubid, sakitan ang itsura. DTX 500.
4: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vesine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
2: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtesting man ako. DTX Coffee Mix. Panami gid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mabagal magabutika. DTX Coffee Mix.
6: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi. Mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sang amigo ko sang DTX Coffee Mix. Diwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
7: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-based Vitamin C, available nationwide.
2: Mighty C Alkaline ng Vitamin C.
8: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang. Dula na tayo ng ako ni allergy.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
9: Kadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang na panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
10: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
11: Bakal na sa mga butika.
12: Masakit mangihi? Mag-Sporebiotics ka! Base UTI na ina! Mag-Sporebiotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
13: Ang fortified nga probiotics! Clinica Sporebiotics!
14: Sporebiotics! Ang fortified probiotics! May 80 billion CFU sang good bacteria! Sporebiotics! Kabulik sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori nga nagatugas sang ulcer! Mag-Clinica Sporebiotics!
15: Pretonyo, te, musta ang bulang kape, pre?
16: Ah, wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko?
15: Di nakabalo manusik?
14: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May baka kag vabuwas ka. Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas madugay nga performance.
15: Di, pre, musta ang bulang kape, pre?
16: Ah, apat gig kasultada, pre. Biyag si misis, eh.
14: Extend Food Supplement for Men.
17: Tikasin!
18: Ladies and gentlemen, narito ang
11: ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
17: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw kayong may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alquitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
17: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
1: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: What is love meant to you?
1: Nagpaparamdam na siya na gusto niya nang makipag-iwalay.
2: Paano kung nabalang lusutan lo?
0: Would it be there to comfort you when you need it most?
1: Mangkotatan eh, kung bala paano mag-work ang
0: amunan. Or will you still be there to fall in love again?
2: Hindi kang inabala nila. Tiro pa ko lo.
3: Shabad, Jimo! Shabad ah! Shultiro man. Shultiro ka to. Magaga kay 5 do alas 11:44 na. Ini nga bahin dolo na sa aton sa Gina Seafood Restaurant ha. Ang number one seafood restaurant in Bacolod City. Well, grabe. Sang hapon sini mga kay 5 nag-agi ko sa Gina's. Gabing tao, gapila, dirili. Tungod, excited gin sila. Siyang ilay ang pag-experensyahan nila. Experensyahan nila ang pagluto sang manamit ka seafoods. Sa Ginas, yaya. Always fresh, kidiya. Kag bagong luto, gin permi ang makaon mo dahil. Di siyempre si ilan na istante, mapili ka na isda kung gusto mo. May kasag, may pasayan. Kag may mga suggestion na silang nga iluto o nila. Pero kung may ara ka pag inyalain, kapag luto, abi, pwede man. Pwede mo yung patawsyuhan, ganun eh. Ha, pwede mo man yan ang kardilyo, bla. Ang ipaprito mo na yung isda na yung pili mo. Kag kardilyuhan. Butangan pidad lang kang sibuyas dahon ka namin. Buka sila everyday ha. Ano man nga okasyon, birthday, kasalin nyo, kung anniversary, bunyag ha. O kung simple nga kaon-kaon lang, kag may meeting ka mo, o kung may bisita ka mo, iriktahan na lang sa Ginas. Dayon halin sa airport, o kung halin sa port, abisang Banagoda o kung sa reclamation. Lapit lang na iyem, no? 10 minuto siya, rakalas Ginas na yun sa, especially kung nara ka sa reclamation. May problema kay halos na nakatultog lang mga sikada, mga taxi, mga Grab, mga in-drive, ha? Taxi, mga tanana, ha? Tricycle, tricycle, katultog sa Ginas Seafood Restaurant, ha? Amo na ning na pabugal naton nga mga bakulod noon kag Ilonggo. Makat may ara kita nga dalan sang mga bisita naton no. Para matilawan nila ang sinigang isda nang palapala style. Ining butter garlic shrimp no. Mga sisling manumbok, kinilaw nga tangigi mo kanamit. Inipagit ang gambas bla. Aha. Basta tanan ara na sa Facebook page nila da. Kamunta sa Guasa Bacolod, sabi no? Tanawan nyo mula, may cellphone ka mo? I-type nyo sila, i-type nyo na sa inyong mga Facebook account. I-type nyo Gina's Seafood Restaurant, no? May page na nila mo, no? Ang page nila na, aral ng telephone number, address, and everything. Kung gusto mo mamaluan about Gina's Seafood Restaurant, ha? Ano mang okasyon, kung celebration. Basta seafood, isa lang katuan natin, ha? Gina Seafood Restaurant. Isa ka sulag ang padala sa aton sa subong nga gabi. May agot ini sa aton niyang ginbasa bago lang. A while ago, sa nag-inawa itong mag-asawa wala. Iniya medyo English niya. Haling kay 4761. Ang iya mensahe mo ni, it's like I wanted my husband to come home instead as LDR is very difficult. Especially that our daughter is always longing for him. Ay, layo, manggaling ba na yaw, LDR man? For his physical touch being my daughter's love language. Homesickness is slowly giving me the anxiety and depression. And I can't wait longer for us to reunite. But one thing I'm weighing in the future of our daughter is being the only child. only child galing noteria. Mayo kay way utod. They're all therapy is free plus quality of education and support that the government is giving for special children. A special child which we can't attain here is very costly. Please, Jay Lolo, kindly advise me on what to on what decision we are going to choose. Thanks a lot. Ano problema? Gimbirada ko English. Gimbirada ko English. Well, first of all, before second of all, I would like to emphasize that, you know, something, hindi na. May longgo lang ko dahi, ha? I hope you understand me, ha? I think siguro number one is magpakabakod kagin, more patience, kag relasyon gin sa Ginoo. Kay man ang demonyo ginatagaan ka sa rason sa mga kakulangan mo. Do hindi ka makontento kung may something kulang. Tungod nga may mga hindi nagasanto sa gusto mo matabo tani sa kabuhi mo. Pero mati, siyempre, hatag inasang panahon nga amoy na ang imo madangtan sa imong pangabuhi. Karon paano mo na iya matunon with all of your heart? Kaya hindi mo na kaya by your own self? Kinanglan mo ganiya sang guidance sang atong Ginoo? Kinanglan mo ganiya sang therapy man sa imo eh? Okay, number one, ikaw dapat yan magpakabakod ka because ikaw ang minasaligan mo. Tiginabatuan mong imo kagalingon kag na in the long run, kakastress ikaw na. Pitungod nga daw, may something nga daw hard para sa imo. Pero kung naka-examine ka na sa mga waylabot, sa mga spiritual advisors, kantong agin sa mga psychiatrist mula. Kay man ang mga doktor ni nga nagtuon inisang aton nga brain mula, no? Mga psychiatrist ni, mga psychologist ni, no? Gina-explikaran kita para mabuligan kita nga madipinsahan ang aton paminsaron. Kaya ang tanan nagasugod sa aton nga paminsaron mo. Kinalamachindihan ta ang the way we think, no? Nga agamon ang pinsar mo, ha? Nga agamon ina ang pinsar mo kung nag-react ang lawas mo. See? So, kinalam mo naman sa kung may amo kasi nang sitwasyon, nga daw ka pinot, nga daw ka budlay, nga hindi mo kaya, hindi pagpilita. Number one, seek the help of our Almighty Father. Number two, kinanlan mag-go kagid sa psychiatrist, no? Hindi sa nga may diferensya ka. Kuni ginadepensahan mo lang ang imong kaugalingon, kag para machindihan mo ang process ang imong thinking, ang proseso sang imong nga paminsaron, i-explicar sa doktor nila kung anong dapat mo himuon, kay tungod nga nagaka-anxiety ka na. Tungod nagka-budlay ka, ka-depression ka na. Tungod nga hindi mo may tindihan ang sitwasyon mo. So, with the help of our doctors and spiritual healing, and I believe relations sa atong Ginoo, mainang mga bagay na nga nag-a-bother si mo, amat-amat, ina madula. Kag ma-embrace mo ang realidad kang kamaturan nga this is your life.

kabudlay sang sitwasyon mo tuod. Pero siyempre kinanglan na ginhatag ina sang panahon sa imo. May mga rason ina, kag may mga purpose ina. Seek the kingdom of God. Pangitaon mong purpose ina, kag pagampo sa Ginoo, makita mo gina. May gabi anay kay Ma'am Orlene Vergara Insoli. Ma'am Orlene Vergara Insoli, good evening, madam. Well, sa atong letter sender, kabay pang makabakod ka, hindi pag taga-irason. Ha? Bato, ah, bakod ka! Hindi ka magpadala sa emosyon mo kay perdi ka da. Kinalan, maminsar ka gid. Kay kanunahon mong emosyon ni mo, ati maluya ka gid. No, kinalan, paminsar ka gid yan, hindi ka magpadaog. Kay manda mo yes sa mga tao na nagasalig si mo, damo sa mga tao na nagapati si mo. That's why hindi kaya magpadala sa mga kahuyangan. Sa mga rason nga dapat maghuyang ka, dapat nagaan mo yung rason ng kagalingan mo mga magbakod ka. Parehas mo lang kay, ano mo lang kay ining Alexander the Great Law. Yeah? Mga conquer sila sa isa ka Islam land, island of Barbados. Namo-damo kontra nila, pilo ang ilayang numero. 10,000 ang iya soldado, ang ila kontra, 30,000. Karon niya, isla na siya mo, nagsakay sila sa baruto, pagantusin ang isla para nga i-conquer nila ng island o Barbados ni Alexander the Great. Di, pag-abot nila sa kilid sang baybay, nag-camping sila anay, kaginsugo yung espiya. Niya liliato bi anay, liliatong kontrata kung pilas lang bilong. Niya ginliliman sang spiya eh, nagbalik ka gahagal. Niya sir, mapuli na lang ta sir. Niya nga haw, niyang ila soldado, do mga 30,000 guro, tikita 10,000 lang kita ya, perdita di. Naminsa kadali si ano ni, Alexander the Great. Dugay-dugay, pagbalikin nila, nadula si Alexander the Great. Kag ila nakita niya, ha? Nagkakalayo ng mga baruto nilang insakyan. Niya, the ship is burning! The ship is burning! Nagkakasunog ko ng mga barko nila. Laga sila kay Alexander the Great. Sir, armayo kay Arika, ang mga barko na to, no? Nagkakasunog ko na insakyan muli. Niya, nagkakasunog subong. Niya, bailang isunog ko na hungod. Nakibot ang mga soldado ni, ano, ni Alexander the Great. Niya, siya nga gisunog mo. Niya, correct na gisunog ko. It's either we win or we perish. Nagisunog ko na hungod para wala kita rason nga mga puli pa kita. Ang mga ginikanan ta, mga pamilya ta, asawa ta, kabataan, naghulat to. No? Kinalan daugo na gini. Kay kung hindi na madaog, ti, patay na di eh. Kay wala ta sakyan, malik mo. So natabo, di install the carriage sa ilang nga tagibusoon. Kay kinalan madaog sila sa ina nga batol o kung ina nga inaway. Kay nakangker nila ang isla eh. Kay tungo ginapinsa nila nga kilalan mabuhi ko ni. Kilalan maayuhon ko ni nga pag-away. Kay para makabalik ko, makita kong asawa ko, makita kong bata ko. And sometimes sa atong nga realidad, mga ka-K5, sa atong kabuhi, ikilanan, isunugon, tamang kung isang hindi ang bang barko. Yeah? Kung idulao na ito, no, kung ikatize na ito ang mga excuses, kung ang mga bagay nga nakahatag sa atong burdens, nga nakahatag sa atong sang malaing nga balatsyagon, para magpadayon ang aton niya pangpangabuhi nga may kaisog nga natanaw sa palabuton. So sa aton nga letter sender, I hope may message ko kung may mensahe ka man o kung may nakuha ka man sa akon nga mensahe subong nga gabi si mo. Ha? Thank you so much and wala kita time mga ka-K5.
In behalf of the Jerry Lee, ako naman si K5, the J Lolo. Thank you so much for joining me tonight. Don't forget to listen naman sa Domingo, kiti basa Friday, kag next day Saturday. Di off na muli Jerry Lee. So we'll be back on Sunday evening, ha? 9:30 to 12 midnight, rila sa K5 News FM. Saliwat ako naman si K5 J Lolo. Don't forget to smile. And of course, don't forget to pray. Always. Bye-bye.

0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calribo. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo, at kampyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas.

ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calribo. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo, at kampyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

0: ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calibo. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Impormasyon sa ikaayong lawas, programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
1: Di ba kauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imo nga pag-out? So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
2: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain, bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na sa reliever, aragya po ng pain.
3: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
4: Damo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
2: Hindi lang gani carrots.
4: Oo, hindi lang carrots.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas, magpamati, makikbahin sa health discussion, kaupod ang mga health experts.
2: Dok, as ako, tani nga kung magkaon ko balot, galingin tayo ang ako nulo.
1: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas, malingaw ka na.
1: Saling nga, babalaan yung mga flowers, nga damong probiotic.
5: Basta, basta.
1: At tayong engineer ba?
0: Maedukar ka pa.
1: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
6: Welcome na kamo sa programang Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas. Oy, sa mga waiga na magkaon, bitry nyo DTX 500. Basta nagka-problema lang kamo sa hormones nyo, that's why nga daway kamo ganang magkaon, gapida kamo. Ay, ning sagay, bla, dula sang ganas sa pagkaon, oy, basi sa uli, mahulog na sa anorexia, ha? Isa ka blatian nga, di, why ka naging dyan ganang magkaon? Try nyo, anay, B, DTX 500. Parisis ang MITC. Kay dira sigurado manamit gid ang kaon nyo, magagana, mababalik ang imo gana sa kaon. Ako si Jean Paul Hineroso. Istoryahan ta karon, ano bala ining ginatawag nga premenstrual syndrome? Ining ginaagwanta nga sakit kada mag-abot ng pamalanon sa mga babae. Kaupod din sinakaroon nga diskusyon si Dr. Ramiloy, among CEO. We also have Dr. Sammy Pedrosa and Sir Boy Solueta. Dr. Ramil.
7: Sa tanan naton nga mga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan mga informasyon sa ikaayong lawas. Gabay pa, nainom nyo na inyong mga paborito nga suplemento, DTX 500, D3 Bio, kag Mighty C or Pure C.
6: Ano bala ang rason kung nga lain ang pamatsyag sa babae kung mag-abot ang ilang pamalanon, Dr. Ramil?
7: Ginatawag na Sir GP nga PMS or premenstrual syndrome. Ini ang may physical kag psychological symptoms nga ginabatyag sang babay isa o duha ka semana bag-o man mag-abot ang pamulanon. Pagsakit sang ulo, bloating, cramps, amo nang ginabatyag pagkabaho sang ulo, kag 90% or
6: siyam ka mga babay.
7: No, siyam gid sa napulo ka mga babay ang naga-experience sa gitawag ni nga PMS. Dako gid Sir GP ang mabulig sa paghaganhagan sang sintomas sang PMS kun regular nga magainom sang DTX 500, Mighty C or Pure C ang babay. Aside sa physical pain nga mabatyagan, ang budla i-manage sa mga gitawag psychological symptoms. Kangay sang mood swings, tingala ka, ginaway ka, may man rason, no? Low mood, increase anxiety, kag nagabingit. Siling din silang pangga lang na. Inabala nga, wala ka na muna mo, no? Gulpi lang mahibi, kag daw, hindi may sindihan.
6: Bati lang sunlog, no?
7: Bati lang siya sang sunlog. Alabuton.
6: Alabuton.
7: Eh. Alabuton ka. Aratsyan mo. Ina ang bangod sa gitawag fluctuations ang hormone level especially sa estrogen kag progesterone. Lamin na kung kulang ka antioxidant sa lawas, ang babae pag kulang antioxidant, mas heightin ang epekto sini sa mga babae. Amo na nga dapat inom gid DTX 500, inom gid Mighty C or Pure C kung hindi ka gusto magka PMS.
6: Correct kid Dr. Ramil. During ovulation, ang female hormones nga estrogen kag progesterone ang naganubo kag ini ang nag-aapekto sa serotonin levels.
7: Sulit-sulit na tanang ginambal Sir GP nga ang serotonin mo ang brain chemical nga ginaregulate sang mood, sleep kag gana sa kaon. Dugangan pagid ang madamo nga free radicals sa lawas nga nagatugas ang oxidative stress. Ini ang nagaresulta sa increased anxiety disorder, depression kag emotional distress. Amo na nga, kinahanglan mo, inom gig ka, DTX 500, MITC or PureC para malikawan ining mga premenstrual syndrome.
6: Ano nga mga health na conditions, Dr. Mel, ang nagapalala sa mga sintomas ng PMS?
7: Ang mga babaeng magproblema sa reproductive system, kaangay sa gituag endometriosis, kag polycystic ovary syndrome, ang makatuga sa gituag severe PMS. Ang hormonal contraceptives, ang makatuga man sa mga sintomas, kaangay sa gituag PMS.
6: E anong bulong sa PMS, Dok?
7: May mga over-the-counter nga medication sir GP. No? Agod nga marilib ang sakit nga mabatsyagan related sa gituag PMS, kaangay sang abdominal cramps, kag pagsakit sang ulo or migraine. Ang acetaminophen, nga pain reliever, ang makabulig sa gituag muscle pain, cramps, kag migraine. Pero nami, gid, bisita na lang kamus clinic, no? Agad ma-check up. May mga natural tada nga kwan mo. Natural tada nga pang-correct sa mga PMS, no? Total libre mo lang konsultasyon. So, ang pag-inom sa mga synthetic na bulong like pain relievers, temporary lang na na solusyon. Kaya hindi, manami magsagay ka-inom sa ang gituag pain relievers. Guba, kidding mo dahi? Kung gusto mo nga mag-ayos sa gituag chronic na PMS, dapat lifestyle change gid. Likawan ang sobrang carbohydrates. Ano, abing babae, mahiligid niya tamis. Labi na niyong mga pagkaon nga ususubong Sir GP. Milk tea, and kung ano-ano pa da, no? Bangod, added sugars, gakos ang gituag pro-inflammatory. So instead, kung ang budget nyo para sa mga tamis, ibakal na lang ninyo sa ang DTX 500 kag MITC, no, kada adlaw. So mientras tanto nga wala pa ginahimo nga pagbag-o sa lawas mo kag sa mga gawi mo, ilabi na sa pagkaon, forever kagid nga mag-anto sa kada na lang bulan nga sakit bangon sa gituag PMS. Mag DTX 500, mag MITC or PureC kada adlaw. Ang mataas nga level sang antioxidant ang makabulig sa pagtap na sining mga inflammation nga gakatabo sa reproductive organ sa mga kababayenan. Kag eventually, with the right mindset, kag disiplina sa pagkaon, madula na ang gituag PMS or ining gituag premenstrual syndrome. So, permi na mo ginapanugyan adlaw-adlaw. Inom gid DTX 500, MITC or PureC para goodbye ng mga palanakit. Gani, dula man ang mga kuriit kag sakit.
8: DTX 500. Ako si Rosel Acuyan, taga Kabankalan, 32 years old. Sang una kadamos ang akon nga ginabatsyag, may ulcer ako kag nagapalpitate ako. Sa pagsugod ko gamit sang DTX 500, kada tapos kaon 2 times a day. Anami gid, wala na nagahapdi ang akon tiyan, wala na ko nagapalpitate. Salamat sa DTX 500. Ginaagdata kamo nga magamit sang DTX 500 para kamo man maka-experience sa kanami sang DTX 500.
9: DTX 500. DTX 500.
6: Dugang pa nga mga benefits nga makuha naton sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag MITC. Ang sa mga palakaon utan kag prutas, ilabi na sa mga mahilig mag-inom beer kag whiskey. Sa mga hindi gali kakaon prutas kag utan ha, tapos hilig ka pa whiskey kag beer, pala pa ni garilyo ka, palakaon ka tamis, inatanan nagaresulta sa pagtaas ang oxidative stress which is dangerous sa imo health. Ginakurap sang oxidative stress ang imo nga cells, causing a host of health issues, especially sa nervous system. Pwede ka mag-Alzheimer's disease, Parkinson's disease, diabetes, high blood pressure, atherosclerosis, stroke, heart, kidney and liver disease, and worst, magka-cancer ka pa. For better health and disease prevention, mag-DTX 500 kag MITC ka permi.
7: Kung magmasakit gani Sir JP, sa una, mga nanay kag tatay, tapay mo nun, throw orange.
6: Gusto? Skyflakes?
7: Sa lagali, ano dapat tuod-tuod gin nga orange. Kay antioxidant na mo.
6: Gusto?
7: Kung gabalatean ka, mas dasig ka maumpawan kung may antioxidant ka. Same sa ga-exercise ka. Kung ga-exercise ka, ti kapoy. Tungod kay damo na sunog nga ano, glucose, damo na produce nga na generate nga free radicals.
6: That's why palanakit lawas mo.
7: Palanakit lawas mo kung ano-ano lang batsyagon mo. That's why nga kung mahilig ka exercise, athletic ka, you need inom gig ka DTX 500 kag MITC kay para makuha nimo ang benefits ng exercise kay kung sige lang ka exercise, wala ka antioxidant.
6: Abaw! Palanakit palamanog lawas mo.
7: Gadamo ang ano ang pag-generate sa free radicals. So that's why inom gig DTX 500 kag MITC adlaw-adlaw kung especially ka exercise ka.
10: Most sa mga lifestyle diseases comes from eating too much sweet. Ang pag-abusar gid sa mga matamis nga mga pagkaon, maasin nga mga pagkaon, mauga, mga pinakas nyo da, no? Tapos-tapos yung kaon nami, dessert cake, ay Diyos ko. Processed food and too much carbohydrates kasi syempre, namit ang sudan, tamis kagasin, damo kanon makaon. Actually, Sir JP, hindi ka makabalatian kung gamay lang ginakaon mo. Tanawa ba lang mga holy men, ga-fasting for me, layo sa masakit, lawig ang kabuhi, sobra shin, nalabot. Eating too much is what makes you sick, no? Ang malamal nga nila, eat in moderation, good for me. Eating fried foods on a regular basis could cause you to develop cardiovascular diseases. Ordinary, yun sa Pilipino, yung aga preto, panyaga preto, panyapon preto. That's why gina-emphasize din namon for me that you need to have a supplementation using a superior antioxidant supplementation. Wala na iban kundi mag-DTX 500, parisan mo sang Mighty C. If you take this regularly, layo ka sa balatian, magalawig ang imo kabuhi, madelay mo pa ang aging process. 50 ka na, looking 40 ka lang.
7: Hindi pwede 30, sir boy. Ari pa, sa mga babae nga may menstrual pains, kung mag-abot ang pamula nun, namigid yan ang power combination sang DTX 500 kag Mighty C. Di, sa mga pagtuon, permin na ginabalik-balik nga ining mga oxidative stress nga kakatabo tungod kay ang mababay, palakaon cakes, palakaon tamis, no? Amunang rason nga nga, nag-abnormal ang gituwag menstrual cycles. Nga gabatyag mo sa gituwag aminuria, dysmenorrhea, kag iban pa nga mga balatian. So that's cellular oxidation nga katabo. Kung palakaong katamis, no? Palaugtas magig ka. So, stressful ka bla. Sila na yung katabo nga may problema sa gituwag menstruation. So, permina mo, ginapanog yan nga, adlaw-adlaw gid inom, DTX 500 kag Mighty C, specialist mga kababayanan. Nga, once nga adlaw-adlaw kag inom sa DTX 500 kag Mighty C, damo nga mga balatian ang malikawan mo. Matinlo dugo mo, healthy ang kurason mo, hindi ka mangin malipaton, dugay ka magtigulang. Amo na nga ako, panigurado lang gig ko, no? Inom gig ko, damo nga DTX 500 kag Mighty C. Kung isa lang inyo, akong lima, no?
11: Wow!
7: Kaya nga man, akong gusto makaabot pa ko, Sir Boy, sang 100 years old. No? Kaya na ba lang mapatay ka, Sir Boy, daw nagtulog ka lang.
2: Ay, ito, no.
7: Hindi sila nga mapatay ka, gakuriit ka sa imo balatian. Wala sang sakit nga mabatsyagan. Kapoy ka lang kay tigulang ka na. Wala kaya cancer. Gusto ko na. Amo nang gusto nyo man, no? Kung di nyo gusto, tipa gusto na kamuda.
2: So, kung gusto nyo.
7: Amo na nga, adlaw-adlaw git, inom DTX 500 kag Mighty C, subong na, sugdi na.
2: See?
7: Awon din ra ba gawa panago-nago lang na siya.
11: Ano sikreto niya?
2: Milig siya tago ay.
7: Wala siya panago siya ra ba gagamit siya sang DTX herbal oil. Kay amo tong gabito niya ipamasahi. Kablo ko kung ano an sino ang gapamasahi saya pila edad sir boy.
10: This is no this
2: 19 nag ang 8 nag 19 ako no kay last year 18 pala to mo. Oy ka 19
10: na. Kampyon ni
7: mag. Kablo ka ang benepisyo kung magpamasahi ka once a week. Makabulig sa manami nga blood circulation, especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan, gamay ni mga kugatan, kung gapamasaj ka at least once a week. Kung twice a week, mas nami pagid. No, amo na nga si Valentin, kakanto, ginadi ka na Merkulis, kay ang taga-Radyo Bandera gapamasaj. Gamit ang DTX Herbal Oil.
2: Kung gusto ka malayo sa suya nga ga-atake sa buhos ang ilok mo. Anong imuon niya, Sir Boy?
10: Maligo kadlaw-adlaw, no?
2: Basic.
10: Oh, maligo, basic gina.
7: Ang pagligo is not enough.
10: Maligo ka na adlaw-adlaw using the correct soap.
2: Ang
10: DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties, meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa nga, kaya may VCO. Ang VCO kaya tapnaon mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagid, no? May anini DSE, the most powerful kind of antioxidant, ginputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intact ang skin, para maputiktahan ang lawas. Ang pinakakampiyon din may papain. Ang papain, amo ni mga extract nga sa papayang nga kapaputi isang imo panit. Duangan sa DSE nga kapaputi man si imo panit, hindi pa kunting to si Doclamil. Ginputangan sa vitamin C. Puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why, kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat-hamat ka hamis. Ang pinakapagpante, hamot-hamot ka kung ang imo habon, DTX Beauty Soap.
9: DTX 500.
12: Ako si Tumasyon sa Barangay 4, Kabagalan City. Ang ginabatyag ko ang muning kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, at din sa kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
2: So good lang nag-inom ka DTX 500. Kailan nakabulan ka kinom DTX 500?
12: Almost 3 months na.
2: Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom?
12: 3 times hindi.
2: Kamusta ang alay sa kamot?
12: Wala na. Advice ko sa wala pa nakatry, matry gig ka mo sa DTX 500.
9: DTX 500! DTX 500!
13: QC! Ang alkaline ng vitamin C!
14: Maricel Calavio, taga Iloilo.
13: Galingin, wala pa may ulo. Wala kay Kapulaw, ako mo. Inumpisahan ko wala gamit ka Pure C. Nakairan ng galingin ang ulo ko mo.
14: Pure C Vitamin C. Kag Cellphone Plus.
15: Garantisado.
14: Pure C Vitamin C. Pure C, ang alkaline ng vitamin C.
16: Sino yung mga pasyente?
17: Tomas Lusada Jr. ng Bulila Dumangas. May balatian na sa TB. Pag inom niya sang Pure C, nag-ayon na sa samiya balatian na TB.
14: Pure C Vitamin C, kag Cellphone Plus.
15: Garantisado!
14: Pure C Vitamin C.
18: Ikaw ba lang may ginapatiyag sa imong alawas? Ikaw ba lang may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Gani, kadto na, kag magpa-check up. Kompleto pa, kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, MyDC, D3 Bio, Klinika Day of Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber, kag iban pa. Kung di kalidad ng produkto ang ginabangita mo, magklinika na. Kaysa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson Sonsaro, sa tubag sang St. Robert's International College. Sa Pasay City, yara lang sa Salvation Street Corner, Ipanay Street, Barangay Poblasyon Ilawood, Pasay City.
19: Gusto ko man, gusto tamantanan, oh, nga pero, hamot ka mo.
7: Wala asing gusto nga baho ilog ang imutupad.
20: Mm-hmm. Klinika huh? Dio Fresh.
10: Klinika Dio Fresh, ang kapadugay sang friendship.
7: Mm-hmm. Ang kapadugay. Nakapang nos-nos na ba ka mo? Nos-nos ang
10: term. Nakapaka-swipe-swipe na ka mo na.
20: Swipe ka mo
10: na?
7: Biskan, wala lang nga pang-swipe dito, no? Pwede galing mo na pang-swipe mo.
10: Mang-swipe na ka mo.
7: Swipe sa ilok.
10: Swipe sa ilok. Para ang Klinika Dio Fresh gives you 48 hours of freshness. Layo kasi ginatawag nga underarm body odor or angsud, no? Mm-hmm. This gives you back your confidence na may niya nag-apply ka o bra, mumut. Ka, no? Namin niyang gahagas.
7: Mga kanan nga medyo baho ang ilog sa kabataan nga mas timprano, i-correct nyo na na.
10: Oh, correct.
7: Gamit sa Klinika Dio Fresh. Mga kape na tao po kay Sir Eljan.
10: Ang kape ni Sir Eljan, DTX Coffee Mix. Abang kapanami ka sa imo metabolismo, kapainitin ka sa imo lawas, may gahugas, may gatinlo sa imo selula, kipuno sa antioxidant nga DSE. That's why si Sir Eljan hubing tanawon, no?
7: Pero may mga kape para sa mga balati anon, Sir Boy. Especially kung may degenerative disease ka.
20: Oh, may diabetes ka.
7: Ang gitawag kape nga DTX Premium.
10: Correct.
7: Nami ang DTX Premium. Mm-hmm. Kaya nga sugar, hindi brown, hindi white, kundi stevia ang gamit. So natural na sugar, zero calories, kag namigit sa health. Kaya nga, gin-combine ang disugar sugar cane, kag siyempre, Sir Boy, gin-combine nila ang Ganoderma Mushroom.
10: Pulain niya ang templada ni engineer, no? Ang ginaputang niya sa DTX Premium Coffee, extend.
19: Ay.
10: Ang extend is a food supplement that improves your blood circulation. That's why nami ang delivery sa oxygen kag minerals sa imo mga cells. Nami man ang paghimos sa basura sa imo selula. That's why you feel younger and you act younger. Just ask Engineer Albao kung paano mag-perform ni kinaka-extend.
14: Impormasyon sa ikaayong lawas.
19: Sige, ang memories naton importante. Kinanglanon mo imo memories. Especially sa imo nga loved one. Paano balabuligan ni D3 Bio nga ang imo memorya tama ka crisp? Ready mo ma-access anytime, especially sa mga estudyante. Sa talk ni Doc with Sir Boy Silueta.
10: The brain is so powerful. Ano ka powerful? Ganda ka mo short story. May isa ka tao nga, bang nga gaan siya kung na-death penalty, kuhaan siya kung na-dugo sa mapatay siya. Pero tutuod na, gin-blindfolded lang siya, gin-kiyada niya kamot po, man siya gin-pilas, tapos may gin-patulo nga tubig, gatulo-tulo, ay, dugo ko na ito, gatulo. Napatay siya. Biskan why siya nagdukuan dugo. Because the brain is conceiving that he will die.
7: May term na. May term na pag tublang pag ano ko pag training.
19: Oo.
7: Gin-blindfold kami.
19: Ay oo no.
7: May sa tubang na mo may gin ano.
19: Gina Saywardo.
7: Saywar, that's the term. Galain ko mo.
19: Di ba kasi linggitan? Gagay.
7: Daw mag-workout ako. Kung naanon sila man, yung panakit ni ilang braman.
10: That is called brain conditioning, no?
7: Yes.
10: Amunang epekto, sang amunang ka-powerful sa aton brain. And ang brain tagali, kung may dementia ka, gamat-amat manubo ang imo immune system because the brain could not relay information anymore sa imo immune system. Subong nga adlaw tundan ta, paano bala si D3 Bio makaamnig sa imo brain e pagprotektahan ang imo mga precious memories. Dr. Ramin?
7: Ang D3 Bio, Sir Boy, may medium chain triglycerides nga kaya niya pang tinloan ang beta amyloid plaque. Ano ning beta amyloid plaque? Amo ni siya ang mga nagabara sang imo neuron sa imong brain surboy nga tani nami ang communication pero kay ginbarahan sang beta amyloid plaque. So kung nakainom ka di bayo, inatanan pang tinluan because of ketones nga makuha mo sa gituag ditribayo. So kung ga-deposit ina mga beta amyloid plaques between neurons at may tigtinlo, sir boy. Amo na nga, kung palainom ka ditribayo, adlaw-adlaw, malayo ka sa sakit nga Alzheimer's disease. Tanan nga memorya sang imo kabuhi. Damo amo na mo, may mga edad na bala. Balaan pa nila ang ilang kuan? Anong natabo kahapon pa? Correct. O anong natabo sang bata pa sila? Mm-hmm. Amo na yun nakanami, kung adlaw-adlaw ka ga-inom ditribayo. Tungod kay mabuligan ang imo nga knowledge, imo nga memories, kag siyempre ang imo abilidad nga mag-acquire paghihapon skills biskan tigdulang kana. Ditribayo lang na.
20: Ang ditribayo hindi lang nagatinlo sa ginatawag beta amyloid plaque, kundi may ara pa sila sa ginatawag antioxidant sir boy. Tungod sa ginatawag ang utok naton, 20% sang ginakaon naton nga pagkaon nga may ara sa ginatawag glucose, nagakadtogid sa aton nga brain sir boy, no? Tungod sa ginatawag glucose, may ara ginaya sang latak, mm-hmm. No? So, namiya ang ditribayo kumiyara sa ginatawag antioxidant nga gallic acid kag ferulic acid nga gina-prevent niya nga ma-oxidize no ang cellulas ng aton nga brain sir boy. Tungod sinang ginatawag beta amyloid plaque kag oxidation nga nagakatabo, pwede kita magka-Alzheimer's sa disease sir boy. Kung Alzheimer's disease ang nagabiktima sa isang tao, malipato ng isang tao sir boy, no? So, but silingon, nag-amat-amat shrink ang aton nga utok, sir boy, no? Kung may ara kita sa natawag Alzheimer's disease, tungod nga, hindi na magkaon sang glucose ang aton nga brain. So, ang pagkaon nga ihatag naton sa aton nga brain para hindi magkupo, sir boy, MCT halin sa D3 bio, sir boy.
3: Kampiyon, no? So, duwa pa lang yan discuss na about nga agakalipaton ka. Una, ang beta amyloid plaques, yung ginambal ni Doc Ramil, yung ginambal naman ni Doc Sam, basi, ang brain mo hindi naka-accept ang main source of energy niya, which is glucose at tawag da type 3 diabetes. No, is a term that has been proposed to describe a brain that is affected by Alzheimer's kay hindi naka-accept glucose bilang gatong para mausalya para sa iya enerhiya. So anong kakatabo sini? Gaamat-amat patay ang imo brain cells. Kung patay imo brain cells, gamat-amat gamay ang imo brain. That's why importante gid ang D3-bio nga kay kung hindi na yakauyon ang brain mo sang glucose kay may type 3 diabetes kaya ang brain cells may makaon gapon ketones nga alin sa D3-bio. Di ini nga ketones kay ini gamat-amat ni sa ginatawag nga brain recovery kay gamat-amat nad balik ang imo ginatawag nga brain cells, no? That's why your brain becomes significantly bigger physically hamban sa mga researchers and studies nga nabasahan namon. That's why D3-bio is really important. Kung ang edad mo is 60, no? 50 to 60 to 80 years old na, dapat ga D3-bio ka na for maintenance of your cognitive and emotional ability sang imo brain. That's why D3-bio is really important sa aton mga medyo senior citizen, Dr. Ramil.
7: So, amo na sir boy, no? Importante gid nga adlaw-adlaw ka inom D3-bio para ma-prevent ining gitawag Alzheimer's disease, no? Ang nakanami lang sir boy, paano ma-prevent ang Alzheimer's disease sa pag-inom mo sa D3-bio? Because medium chain triglycerides, kaya niya atipanon ang imo nga mga probiotic sa intestine.
3: Oh, grabe mo, kabalong mga
7: so, itabulik. Once nga nami imo nga probiotics, imo nga good bacteria sa intestine, it will produce gut-derived B vitamins. And that B vitamins sir boy, amo na ang nourish sa imo no brain. So, at least biskan paano, malayo ka sa problema sa gituag Alzheimer's disease. So, MCT from D3-bio, not only nga ga-produce ang ketones, kaga torni siya sa imo nga autophagy. That's the time na tinluan ang tanan niya mga higo, patay nga mga brain cells dira sa imo nga brain.
3: Ang switch kili sa pagtinlo sa imo brain, D3-bio kigi-ion niya ang autophagy, tinluan
7: niya sa imo brain. Wala na glucose, sir.
3: Wala na glucose.
7: Bahuway na siya.
3: Bahuway na siya, no?
7: So, wala naman sa imo on. Pangkakuno na lang niya dang matupad niya nga mga guba nga, no? Nga mga brain cells. Pangtinluanan niya. So, dra ang kanakanami, kung adlaw-adlaw kaga inom D3-bio, abi ni mo, bulong lang na sa may hilanat, may infeksyon, trangkaso, bulong lang na sa TB. Oy, ang palainom gali D3-bio, mas gatalom, ga-sharp, ang imo nga brain wow. sa sige nimo inom.
4: Ako si Richard, isa ka tricycle driver nang galing ni Lolo ko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Kaya nang paninisis ng D3Bio, tatlo kami sisa isa ka, 1 month lang, kuha ng lingin sa ulo ko, naglubo na akong blood pressure.
21: D3Bio! Ang D3Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! Makabot ka! D3Bio!
22: Ako si Maria, basta akbid katama ang akong nga blood sugar. Nag-testing ako inom sa D3Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat warit sa normal ang akong blood sugar.
21: D3Bio! Ang D3Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! Makabot ka! PureC! Ang alkaline ng vitamin C!
23: Silisi si Masa ang Gimara. Nambal ng doktor, sakit ko kidney. Yun may ay blood ko. Gamit ako sa PureC. Nakuha ang sakit ko. Mayo na ginang nabatyag.
21: PureC! Kag-Santhon Plus! Epektibo! PureC! Vitamin C!
18: Ikaw bala may ginabatyag sa imong alawas? Ikaw bala may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sa mga produkto. Ang klinika ang paghimo sang DTX 500, My DC, D3 Bio, Klinika Day of Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber, kag iban pa. Kung di kalidad nga produkto ang ginapangita mo, magklinika na. Kaysa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad sang St. Robert's International College. Sa Pasay City, yara lang sa Salvation Street, corner Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawud, Pasay City.
19: Para sa dugang benefit sang D3 Bio.
7: Dugang benepisyo kung adlaw-adlaw ka gainom D3 Bio. Ang MCT sang D3 Bio is makabulig sa para sa gitawag excellent delivery. Nami ang dulong sang vitamin E kag coenzyme Q10. Now, ano naman ang gamiton sa coenzyme Q10? Siyempre, ang coenzyme Q10, isa ni ka-antioxidant nga kaya magprotekta sa imong selula kag kung ini ma-damage. So, makabulig ni siya sa imong nga gitawag metabolism. So, kung palainom ka sang D3 Bio, gina-promote niya ang vitamin E, no? Para nga ma-absorb sa imo nga tinai, para ma-improve ang imo nga vision, imo nga reproduction, kag siyempre, ang imo nga dugo, brain kag skin. So, ang vitamin E is also an antioxidant, may ara antioxidant properties. Ini, ma-absorb lang, madulong lang, kung palainom ka, D3 Bio. Amo na ang mga health benefits nga makuha mo sa D3 Bio.
20: Isa pag ka health benefits nga makuha na to sa D3 Bio, miyara sa sing natuag MCT nga sunod sa mga pagtuon amo ni siya ang nagabulig para mag weight loss ka o kun bagay ni sa mga obese sa Sir Boy kay kun pala tumar kung pala inom ka sang D3 Bio piling mo busog ka permi Sir Boy no so ang D3 Bio nagapa-increase inigali Sir Boy sang hormone yung ginatawag leptin so ang leptin nga hormone once nga busog ka na kuhiton niya ni si hypothalamus no hambalon niya oy busog na ko di no
24: unta tatakaon
20: si brain mahambal naman na sa ato niya kamot op stop na kaon stop na usap da ba
24: buhi ng kutsara
20: oo so amo na ang ubra sang D3 Bio gina-regulate niya ang aton nga gana sa kaon once nga kita busog Sir Boy no kag ang MCT nga sa D3 Bio nubo ang iyang calories ini i-compare naton sa gratuwag long chain triglyceride nga matambok kaya Sir Boy so kun adlaw-adlaw ka
7: tambok halin sa kan
20: oo sa karne kag sa kanon abi no so kun nakadetribay ka kada adlaw sigurado gyud Sir Boy nga magnubo ang imong timbang balik sa normal
19: okay no tingala ka mo di ba kun nila naton ka gasalakit mga joints mo imnibla detribay baka kasilanat mo way pagaplanakit joints mo nga may ara siya sang caffeic acid. Isa ini ka polyphenol nga makita sa D3 Bio who is also a powerful antioxidant.
7: Yes.
19: Anti-inflammatory siya. So bangod nga anti-inflammatory siya, ini may antiviral capabilities man. That's why kung mag-inom ka D3 Bio kung ginahilanat ka, ginatrangkaso ka, gakadula man ang body pains mo, sakit sang ulo, sakit sa mga kasukasuan, sakit sa imong tiil, bangod sining caffeic acid nga ara sa D3 Bio kag wala sa plain D3.
24: Kung ikaw D3 Bio every day protektado ka kampyon ang imo immune system nga nami ang absorption sang vitamin A, D, E and K. Those fat soluble vitamins are vital in the creation

0: Kulang na.
1: Kulang.
0: D3 nga wala BCO. Kulang na. Pero kung BCO lang niya wala D3, kulang pa. Dapat D3 ka BCO. D3 bio.
2: Laing ka dyan nga kumplito.
3: Kumplito.
0: Amo ni D3 bio.
4: Impormasyon sa ikaayong lawas.
0: Wala na mi tayo. Ini naman si Doc Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntanan, magaayogid sa madamo ninyo nga balatian.
4: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Anamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.
5: KK5 News FM. News FM. D3 Bio with Physio.
6: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
5: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
7: O si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabulan na batsyagan ko ang ipikto ang nagpagsiklawas.
5: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3.
8: Spore Biotics. Ang best friend sa mga babaihan. Spore Biotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics. Dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
9: Wala balasang may gana mag-istorya sa imo bangod sa imo nga bad breath?
10: Ew! Yucky!
9: Mag-Spore Biotics ka! Klinikas for Biotics. Kinapadamo ang good bacteria sa imong baba. Klinikas for Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong baba nga nagatuga sa tooth decay at bad breath. Klinikas for Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
11: Para sa matino nga dugo.
12: DTX 500.
11: Para sa healthy nga tay.
12: DTX 500.
11: Ang DTX 500.
12: Ang may mataas nga antioxidant.
11: Nga amo naman
12: ang nagatino sa imo atay.
11: Basta tino ang atay.
12: Happy kanunay.
11: DTX 500.
12: Masaligan.
11: Epic.
12: Timo.
11: DTX 500.
12: DTX 500.
13: Juice 7 lot.
14: Ano ginabatsyag mo sa
13: high blood gid ko.
14: Ano sa una ang imo?
15: Blood pressure.
13: 180 over 100.
14: Sa isang adlaw kapila ka mag-inom.
13: 3 times a day ginakon. DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang DTX 500.
12: DTX 500.
11: Panahon na naman ang ubo. Si punch at trangkaso.
12: Pero
11: huwag mag-alala.
12: Dahil andito na ang Mighty.
11: Panlaban mo,
12: Mighty C!
11: Na may superpowers, nalakas tension, at matalinaw! Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na taran ng kontrapidang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C!
4: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
12: Mighty C!
11: The Mighty Power of C!
5: DTX Beauty Soap.
16: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
5: DTX Beauty Soap.
17: Mabakal sa mga butika.
5: DTX Coffee Mix.
18: Ako si Rick Vista ngay sa kanegosyante. Agod yung magpapili na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
5: DTX Coffee Mix.
17: Mabakal sa mga butika.
5: DTX Coffee Mix.
19: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala di ko gainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akon asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kag intestingan. Wala gid ko nagbatsyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na detox ka pa.
5: DTX Coffee Mix.
1: Wala na gid sang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi. Sa diin ka pipino.
0: Relax gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na gid ya.
4: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala na ang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo.
5: Extend
4: food supplement for men. May maka kag Flavawaska. Mga natural herbs nga nagahatag sang gana.
5: Extend
4: supplement for men.
2: Muling binuhay mo.
9: Extend. Isang kapsula ka lang.
5: DTX 500.
3: Ako si Lizel Manuel, ang barangay sa Buayon, Kati. Ay malatian ako nga set sa suso. Pero sa pag-inom ko na sa DTX 500, may alibiyugin niya. Nadula ko ang bukol. Maayugin ang DTX 500.
5: DTX 500. Mabakal sa mga butika.
7: Healthy nga uto.
4: Hi, Dennis Juanes.
7: Matalong kag alerto nga paminsaron.
4: Hi, Dennis Juanes.
7: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon.
4: Hi, Dennis Juanes.
14: Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum, nag-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nag-

0: kayo sa mga neurological disorder, memory, advanced, serum, bakal na sa mga butika.
1: Eye Care Gold, ang Eye Care Kapsula. Nga mas ginpabasko, kag mas ginpanami. Eye Care Gold, ang kapsula. Nga ginhimo para sa mga mata. May superior antioxidant para sa mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang superior antioxidant eye formula. Basta may problema sa mata, mag-Eye Care Gold na. Para sa epektibo nga kombinasyon, manginom sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: This year, more than 30 schools from two divisions across Rojas City and province of Capiz have finally accepted the challenge. But only 15 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Rojas Interschool Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mangibabaw? Pantayan sa K5 News FM Rojas.
3: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: May puso.
5: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
6: Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM Iloilo Philippine Standard Time, alas 4:36 na sa aga. Ining oras sa dulong sa usang Clinica Detox Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
5: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Ang inyong tagapagkising tuwing umaga, ito ang Balitang K5 sa Umaga. Balitang K5 sa Umaga. Ang kalipunan ng mga balitang lokal. Balita sa loob at labas ng bansa. Balitang K5 sa Umaga. Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga. Kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Pantay Merkado Update. Balitang K5 sa Umaga. Balitang K5 sa Umaga. Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.

Mayong aga! Mugtaw na! Magapamuka naman kita sa madalago mabalita sa mga impormasyon nga nagakalabot ni sa may syudad, gag probinsya, sang Iloilo. Kita na nagabi-abi ka nagpanamyaw sa ato mga kakifay diri sa 180 tanan ka barangay.

0: Si Karen, kada mo isang akon hair fall, hindi man namin akon na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
1: D3 Bio, ang D3, gamay physio, ang physio, gamay D3. D3 Bio, with physio.
2: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag...
3: Pansin mo na daw sa aton kalendaryo, no? Daw sa San Olag talagambal na TGIF, Biyernes naman. Sa aton sa nga mga kakifay, bulabantayan kay makaupo naton subong at...

0: Radio Com.
1: Campione Radio.
2: Kampyon nga oras sa K-Fab News FM. It's 40 minutes after 4 o'clock in the morning.
3: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K-5 News FM.
4: Number one.
3: Ang himpilan ng sambayanan. K-5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
5: Balita K-5 sa umaga. Balitang K-5 sa umaga. Ang inyong tagapagkising tuwing umaga. Ito ang Balitang K-5 sa umaga. Balitang K-5 sa umaga. Ang kalipunan ng mga balitang lokal. Balita sa loob at labas ng bansa. Balitang K-5 sa umaga. Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga. Kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Pantay Merkado Update. Balitang K-5 sa umaga. Balitang K-5 sa umaga.
3: Balitang K-5 sa umaga.
5: Balitang K-5

0: with the K5 Jobert Lago. Headlines.
1: Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, mga ka-K5! Oy, biyernes na, may kautoran. Thanks God, it's Friday! Subong adlaw sa ato sa ninga pagpalagang, sa ato sa ninga palatuntunan, sa ato sa ninga waragwagan, waragwagan para sa tanan, mga ka-K5, on September 11, 2026 presentation. Good morning mga suki, nato ni mga tag palamatig mga kasiman mga nagaupo diri sa aton sininga palatuntunan ni andang kaagahon. Ang amon sininga pagpagigupod sa inyo tanan-tanan, ang amon sininga pagtamyo kapag abi-abi sa aton sininga mga kauturan. Sa aton sininga pagpangalagad sa aton sininga palatuntunan mga ka-K-Fan. Siglan sa ginadlaw, no? It's already September 11, 2026, mga ka-K5. Mga abyan naton, kag mga tagpalamati naton, nga nagaupo diri sa aton sa ninyo pagwaragwag. Aton sa ninyo pag-welcome sa inyo tanan-tanan sa mga tagpalamati naton, Luzon, Visayas, kag Mindanao. Welcome and good morning mga ka-K5. Amis ang aton sa ninga kaagahon, malawig-lawig ang aton sa ninga tulog-tulog mga ka-K5. Ay, sa mga suki naton nga mga tagpalamati. Magpatay-patayan ka ba sa green? Ito ay hindi na pag-usap. Sa mga suki naton nga mga kasimanwa. Salamat gid sa inyo sininga pag tutok adlaw-adlaw. Diri sa aton sininga pagpangalagad mga ka-K5. Gapon dula-dulang internet sa aton sininga lugar mga ka-K5. Nagahina subong ang mga communication telecommunications mga ka-K5. Kun kapin pa sa sining may mga brownout o. Oh. Naapiktuhan ang aton sa ninyo mga linya mga ka-K5. Pero sige lang ah. Mugid na yung mga pinalangga naton ng mga tagpalamati, mga kauturan, mga kasimanwa. Kaya nagaupo diri sa aton sa ninyo pagpangalagad yan nga kaagahon mga ka-K5. Anyway, sa kinanda ng inyong kubos nga bian kagalagad sa yan ka-K5 Jubert Lagom. Ang nagapakigupod sa inyo mga ka-K5. Hasta kita alas sa isang aga mga kasimanwa. Ang aton sa ninyo mga manugbaligya, mga vendors naton, ang aton man mga suki nga mga tagpalamati, sa mga karinderya, mga kapihan, good morning sa aton tanan-tanan mga kakaifan. Dito sa, oh, sa mga abya naton da. Regards lang da sa inyo tanan-tanan. Technical partner ko sumunga ka sa 89.7 FM Radio Tagbuhan ng K5 Balvin Pagunsan. Mabatian makita sa aton sa mga sister station. I don't know kung nagatabid kita to. No, may mga kuan kong kaisa, may mga technical difficulties mga ka-K5, mga abyan naton kag mga tagpalamati mga ka-K5. Oy, sige na, matamat bangon na mga ka-K5. Isubong adlaw sang biyernes, madamo kita sa mga gintipon nga mga balita kag impormasyon para sa aton sa ning mga kauturan kag mga kasimanwa nga nagasunod sa aton sa ning matag-adlaw-adlaw nga pagpangalagad sa balitang K5 sa umaga. Oy! Tuto Maui Zamzon. Taga bugtaw na oh, good morning. Tuto Maui, diri kayat greet ko naga para matamyaw kita no. Toto Maui Samson ang pidaw designate sang local government sang Kalibo Aklan mga ka-K5. Yan. Toto Maui, good morning eh. Mayo lang ang pagpangapi DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa. Yan. Titboy Buyet Roti, good morning. Mga tricycle drivers naton, mga van operators and bus drivers, pasahero, ayun. Good morning sa mga terminal. Nga nagatutok na sa aton sa ning pagpangalagad. Good morning sa inyo tanan-tanan. Pa-shoutout man sa Pa-shout out man ko. Profile ko po yung jowa ko. Aba, Ilian Este Bermejo. Para di humanap ng iba, ganon. Ayan. Ah, gusto mo. Para nga hindi na mangitas ang iban, mga K5. Kada bukas mo sa cellphone profile mo, nobya mo, ganon, ganon, ganon, ganon, ganon. May ganong level. Ilian Este Bermejo. Taga din ka gani, Ilian. Good morning lang. Mayo lang ang pagpamatig at pagpagigupo din sa palatuntunan balitang K5 sa umaga on a Friday edition sa aton sining ang pagpangalagad mga ka-K5 sa aton sining ang palatuntunan mga pinalangga ko nga mga tagpalamatik at mga suki nga mga kasimanwa mga ka-K5. Good morning, Romeo Bayuna Dorado, dara sa may banwasang panitan si Miyong Kwani, siya ni ang aton sa ning Federation Press ang Persons with Disability dara sa bahay niya sang banwasang panitan mga ka-K5. Uy, kahapon nagtakop na, sumungad lao. Kahapon ang kafiestahan sa banwasang sang Ivisan, no? Sa San Nicolas de Tolentino Parish, mga ka-K5. Kadabuon sa mga activities and event, mga ka-K5, dito sa Banwasang Ivisan. Pero kita dali sa aton sininga mga tagpalamati sa may premier distrito sa probinsya sang Capiz, no? Good morning, Gid. Sa inyo, tanan-tanan. Tagadulangan, totoo, Ilian. Ay, yung nga galang! Mayroon ka pagpangapi, DTX Coffee Mix, mga K5, DTX Coffee Mix, nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Dali sa aton sininga pagpangalagad sa aton sininga palatuntunan, mga ka-K5. Sir Moises Mayo Baligumba Jr., good morning. Mayo nga pagpamatig at pagkikigupo, diri sa aton sininga waragwagan, yanda nga kaagahon, mga ka-K5. O yun, mga suki naton nga mga tagpalamati sa aton sininga mga kasimanwa, nga nag-iimaw sa aton sininga pagpangalagad, yanda nga kaagahon, mga ka-K5. Ginaabi-abi, gidnamon ka mo sa aton sininga pagpangalagad, sa sininga mga tinion, mga ka-K5. Partner na ito sa siyudad sa Roas, Chip Nelson Puntillas, no? Good morning lang kag maayong nga pagpamati, mga ka-K5. Dira sa siyudad sa Roas, mga kasimanwa. Sa mga abyan kag mga kakilala naton nga nag-imaw sa aton sininga palatuntunan, yanda nga kaagahon. Mabugnaw kag makanay-kanay nga morning sa aton sininga pagpangalagad. Imposible ang naglihim. May ano kita, may technical problem subong. Natabo sini. Good morning. Pa shout out kay Gina Custudio ag si Kevin Brian Custudio ag kay Alaika Samson Glidel and this Samson it Rojas City. Oh, halin kay Toto Maui Samson. Dodri na sila sa President Rojas sa Familia Custudio. May ara mandara sa may airport area dapit, no? Oy, Brian Custudio, good morning, Kevin, ha? Doon na-graduate na si Kevin Sumungi. Good morning. Good morning po, Sir Jubert. Pa-shout out. Sa mga pamilya ko, madamo gid nga salamat. Oh, sige, Toto Ilian Esteverme. Okay, sige, sige, sige, mga ka-K5. 50 minutos na kaligad sa takna nga alas 4 sang kagahon. Good morning, Chip Nelson. Kay Kwano, manang bebing flower shop. Oh, manang bibi, nagalagabo ang radio. Tunog-tunog ang transistor radio. Mga ka-K5. Regards ng daha, Tita Bibing. Ang bulak dapat nami-nami ang bulak. yun. Oh, yun muna pinaka-importante sa atong sininga pagpangalagad, mga ka-K5. Subong adlaw sa atong sininga palatuntunan, balitang K5 sa umaga. Yari na ang mga nagapangunang mga headlines. Headlines, mga ka-K5, sa atong sininga pagpalayag, September 11, 2026, sa balitang K5 sa umaga. Ang atong sining Panay Municipal Police Station na Pasalawan nga madakpan ang mga nagkakarera ng mga motorista sa barangay Kalitan. Inflation rates sa Capiz, posibleng magsaka subong nga bear month. 39,221 ka mga kabataan na bakunahan sang MR siya sa probinsya sang Kapi. Wanted person arestado sa Banua sang Sapian. Kaso sang dingge sa probinsya sang Kapi naglabot na sa 763 ka mga cases. FENMA UI nagbukas na ang bago nga oportunidad kag Universidad sa probinsya sang Kapi nga maghatag sang dugang nga maayo nga edukasyon. Samtang wanted sa kaso nga paghimulos arestado. Kapis PPO nagpili sa mga bago nga mga priest officers sa nagapungko karon nga baguman nga provincial director. Rojas City ginapangunahan ang paghatag sa social pension sa linibo ka mga senior citizen. Pagbaylo sa ngalan sang RMPs ginakwestiyon mga ka-K5 PT Politics sunod sa kay retired Court of Appeals Associate Justice Edward Contreras. Armas lutang voluntaryong i-surrender sa Pilar Municipal Police Station. Sa mga balita nasyonal, mga ka-K5B Pisara nag-file sa TRO petition sa Korte Suprema batok sa kaso nga grave threats mga ka-K5. Samtang Romualdez Sierra na sa kustudiya sang BGMP pag magapabilin tubtub si Kron sa San Juan Hospital. Dugang pa nga mga balita, mag-utod nga kahitano kumpirmado nga nagbiyay sa gwa sang pungsod Pilipina. Amo na mga nagapanguna nga headlines sa aton sa ding pagpalayag sa aton balatuntunan balitang K5 sa umaga subong adlaw sang Biyernes. Mga ka-K5, sa itong sanin nga pagpakigupo sa inyo, subong nga mga inadlaw sa Beer Months, mga ka

0: want for Christmas is you, mga kakaifay. Merry Christmas, mga kasimanwa, mga suki na itong tagpalamati. Yan. Paskwang Paskwa na. Malamig ang simoy ng hangin, mga kakaifay. Sa nula sang kwarta, imubulsa. What is important is mabatsagan natin mga kakaifive ang panahon sang Paskwa, panahon nga pag hinulugay abaga, panahon nga pag palangganay, ang panahon nga pag-isa mga kakaifive sa aton mga pinalangga, ka mga suki, ka mga tagpalamati, mga kakaifive. Ayun, ganun lang, simpleng buhay mga kakaifive para sa aton sini nga mga suki, nga mga kasimano, ag mga tagpalamati, nga nagaupod sa aton sini nga palatuntunan mga kakaifive. Merry Christmas ha! Mga lulo, mga lula, priparahan ang aton sini nga pag-abot sang bulan sang Paskwa mga kakaifive, sobra pa isa kagatos kadlaw mga kakaifive sa aton sini nga countdown before kita mag-abot sa bulan sang Paskwa. Ayan. Merry Christmas in advance mga kakaifive. Amat-amat na mo save, amat-amat na mo tipid para sa abot sa Paskwa, may ihata kita ng mga Paskwa sa aton sining pinalangga sa kabuy. At the same time, masadyahon ang aton nga pagtipon-tipon sa tiyon sang silibrasyon. Yun! Sino lang kasimple mga gay-gay-fi? Sa aton sining nga mga suki, nga mga tagpalamati, din sa aton sining nga pagpangalagad sa palatuntunan balitang K5 sa umaga. Mga kasimanwa. Sa mga tagpalamati nato na sa aton sani nga mga suki sa mga public market oy sa mga nagabaligya dira nagaatado sa ilang mga negosyo ha. Amat-amat na samtang nagabukas kamo mga ka-K5 sa inyo sani nga mga negosyo, amat-amatan niyo man no, natimplahan niyo na ang mainit nga kape mga K5, ang DTX Coffee Mix na nakakapi ka na, nakadetox ka pa mga ka-K5. Opdani na mga K5 ang DTX Coffee Mix sang Mighty C with Alkaline Vitamin C mga K5 upod sa D3 Bio kag DTX 500. Yung mga suplemento mga K5 graming epekto sini sa itong lawas no? Nami sa imo sini nga pamatsyag hamis-hamis ang imo sini nga lawas kay ginaprotehiran ikaw sa mga balatian kag mga kagaw mga K5 na adlaw-adlaw na ton ginapangatubang mga kasiman. Ara no, Tuton Store Kasugbo Kalsado, good morning. Aga pa nakatutok na gadaguhob ang radio. No? Ang radio sabay niya sang TATC mga ka-K5 ara sa kay Sir Nestor Kasugbo Kalsado. Kung wala ka sang kiluhan, asos pa kilo lang bitbitay mo na. Daduda ka sang kabugaton sang imong kwan nga binakal. Ah, ara lang sa timbangan ng bayan mga ka-K5, Tuton Store Kasugbo Kalsado. Good morning boss. Ha? Mayo lang ang pagpanga-PDTX Coffee Mix. Likewise Shaira Clavero Villanueva, good morning. And kay Manang Bibing Ding Gunong, ano? Di Hunong. Ay grabe. Ha? Good morning Bibing Bakanto Di Hungoy. Yan, Di Hungoy. Galina, good morning lang. Thank you so much. Mama Ana Gubyuvan Loin, good morning. Sabay niya sang Texas. Wow, grabe. Then, truwas ni si Mama Ana Gubyuvan Loin. Ayan. Okay. Sa atong tanan-tanan mga ka-K5. Yun. Good morning. Merry Christmas. Nagapamati ako diri sa Esperanza Hamindan. Wow. Labit kami sa Esperanza Hamindan. Pakishare sa aton sining live. Pinaagi sa aton sa Facebook live. Ang K589.7 FM Radio Tagbuana ay mga ka-K5. Kagang aton sining K589.7 FM Radio Tagbuana ay digital. Amo inang aton sining mga Facebook page nga inyo kami makitaan mga ka-K5. Kagpapatian nyo kami sa 89.7 FM sa inyo sining mga FM band sa inyong mga transistor radio kag sa 100.9 K5 News FM Rojas mga kaabyanan. At sa mga tagpalamati na itong ongoing, masimatingala ka mo adlaw-adlaw mga K5. May ara kitang live reporting competition 2026 mga K5. Ang News FM, Philippines, sa Panay mga K5, kagdiri particularly sa Rojas, sa probinsya sang Capiz mga K5. Ginahanas ang aton sani, ginapangita naton ang mga manami nga mga kabataan nga naga-intra mga ka-K5 halin sa nagkalain-lain nga mga bulutuan sa sekundarya mga ka-K5. After this, sa aton sani nga secondary level sa elimination round mga ka-K5, magkasunod ang tertiary mga ka-K5, mga colleges naton. Kita naman kita sa mga kabataan, mga K5, may mga talento. Sabay niya sa mga pagbalita, pagdulong sa mga live report, mga ka-K5. Ihanason, mga ka-K5, kag-ibunggo naman sa bainsang regional competition, mga ka-K5. We believe, mga kauturan, diri sa Capiz, madamo kita sa mga kabataan, ng mga talentado, mga K5, nag-possess sa mga skills and talents at the same time abilities, mga kabataan. Kag ang ila sini nga mga ano ang kaalamon sa aton mga kabataan mga K5 kag damo no damo na sa mga kabataan naton sa sunod-sunod nga isa ka semana nga presentation mga K5 out of 30 schools sa secondary mga K5 may amat-amat na nagaguluwa ang mga talento sa aton sini nga mga kabataan mga ka-K5. Suportahin ninyo, pamatiin ninyo, adlaw-adlaw mga kaibig sa mga public affairs program natin. Halin sa alas 7 sa kaga, tugtog ba sa alas 5 sang hapon nga program natin nga mga ka-K5. Manami kay makitaan mo ang paano i-deliver sang bata mga ka-K5 kagtagaan sang importansya ang topiko nga iya ginar-deliver sa reporting mga ka-K5. Sa live, imagine mo, ara ka sa school campus, masulod ka sa broadcast, mga ka-K5, sang live program, sang station, sang K5 News FM, mga ka-K5, dira mo makitaan kung paano gin-coach, gin-train, sang aton sining mga teachers, ang aton sining mga kabataan, mga K5, and kadamo sang talents naton nga ni-discover mga pinalangga naton nga mga tagpalamati, mga kasi. Uy, good morning, Tita Flo Xmundo. Good morning, landa sa US, no? Mga K5, likewise sa kay Ni Matiliano, nag-tanaw, happy birthday sa kay Jane Rose de la Cruz. Nag-pamati ka, nag-tanaw subong, dali sa Banwa sang Panay, halin sa kay Inday Ni Matiliano. Good morning, Ni. God bless you, kagmayo nga pagpagigupod sa aton sa nga palatuntunan subong nga kaagahon. Toto aye mo yun! Makita si Ariel Diaw. May sakalusot, no? Nano na doy! How's your morning, Toto Ariel Buyo? Yan, oh. Sige. Ipasulod lang ang mga greetings ninyo, mga K5 sa aton sa nga pagpangalagad. Okay, may mga gamay lang kami ng mga technical adjustment din sa aton sa nga palatuntunan, mga K5. May ginakuha na ton, gina-improve na ton, mga kauturan, ang aton sa nga signal pagid. Para maglapad, kag maglawig pagid ang aton sa nga paghaboy sa informasyon para sa inyo, mga ka-K5. Ang lakat sang panahon sa aton sa nga pagpangalagad, yanda nga kaagahon na muna ginapamangkot sa tao, adlaw-adlaw, sir, na anong sitwasyon sang lakat sang panahon, mga ka-K5, dili sa aton sini nga palatuntunan, mga kasimano. Kita nyo ito kagapon, mga tagpalamati naton, no? Grabe ang sunog dito sa may Coron, Palawan, sa isa ka barko, mga ka-K5. As of last night, 5 na ang confirm nga nagkalamatay, mga ka-K5. May masubra pa 20 ka mga ginapangita karon mga ka-K5 base sa ila sini nga listahan mga ka-K5 no sang nasambit nga barkong halin sa Metro Manila padulong kun tani sa Coron Palawan lapit na gid lang mga ka-K5 ang nasambit nga barko mga ka-K5 sa diin nagkarab-karab kag nagdaba-daba ang kalayo mga kasimanwa ko nga nagapakig-upod sa aton sini nga palatuntunan.
1: K5 Bantay Panahon. K5 Bantay Panahon.
0: Alas 5:03 na sang aga mga K5, yari na ang lakad sang panahon sa aton sini nga pagpangalagad subong adlaw sang Biyernes. Ang aton sa ninyo 24 oras nga sinopsis ang aton sa ninyo panahon, mga ka-K5, as 4 o'clock in the morning, September 11, 2026. Mayara kita karon nga Southwest Monsoon, nga nagapikto sa Central Luzon, Southern Luzon, kag Visayas area, mga ka-K5. Ang mga area karon sang Pangasinan, La Union, Binggit, Zambales, kag Bataan, mayara kita sang occasional nga pagtupas ang ulan, sa lakip man ang Southwest Monsoon, mga ka-K5. Posible ini nga mag-dalas ang flash flood sukun landslides sa nasambit nga mga areas kag mga kaprobinsyahanan, mga K5. Ang Metro Manila, pinakabahin sang Luzon, Western Visayas, dala nakita na rin mga K5, ha? Northern Samar ay mag-uumguom ang panahon, mga K5. Lapta-lapta nga pagtupas ang ulan, kagpagpanaguob, mga K5. Ang aton sini nga ma-experiencehan dala ini sang southwest monsoon nga posible mga K5 makadulong ini makon makadulot ini sang flash flash kon landslides sa mga manubo nga lugar mga K5. Along kita mga taga Visayas area mga kauturan kay dala kita mga tagpalamati naton diri sa probinsya sang Capiz mga K5. Pinakabahin sang pungsod Pilipinas, mga ka-K5, mag-uumo ng panahon, lapta-lapta nga pagtupas ang ulan, kagpagpanagob. Localized storms naman, mga K5, ang nag-aepekto sa pinakabahin sang pungsod Pilipinas, mga kauturan. May kwan, di kita kalikaw, posible mga K5, ha? Sa flash floods o kung landslides, kag sige-sige nga pagpanagob, kagpagpangilat, mga ka-K5. Ang aton sa nga sitwasyon sa aton sa nga coastal water, light to moderate mga K5, ang aton sa nga experiensyahan dali sa Western Visayas mga K5, para sa 0.6 to 1.8 meters ang balod sa baybayon mga ka-K5. Ang temperatura mga ka-K5 alin sa 24.5 degrees Celsius, tub-tub 30.2 degrees Celsius mga ka-K5. Ang aton sa nga adlaw mga butlak, subong kaagahon, alas 5:45 sang kaagahon, mga K5, kag magatunod karon alas 6:01 sang kasisidmon, mga kasimanwa. No, muning aton sining ma-experiensyahan sa aton sining pagpangalagad, diri sa aton sining palatuntunan, mga ka-K5. Ang report sa patrol sitwasyon sa aton sining mayor nga dalanon sa sulod sang Rojas, kalakipan ang aton sininga pagpatigayon mga kayo pag-check sa mga balaklon, mga priska sumong nami biyernes. Basta biyernes gani nami magpanindahan para nga may tigangon ikaw, may digamuhon ikaw sa inyong panimalay sa triyon sang biyernes, sabado, domingo para pagkalunes back to normal naman ang trabaho. Yon! Lalo ng mga K5, dali lang gidaan, ini Duran Rosel. Good morning, kagayito to Rodney Freyas, dira sa may bayan niya sang Panay, nga nagatamyaw sang birthday, 8th birthday sa kay Jane Rose de la Cruz, mga ka-K5. Magabalik ako pagkatapos gid lamang sa pila ka mga importante nga mga pahibalo. Paliyog standby.
1: Ang kampiyon niya stasyon sa Pilar Capiz, 89.7 K5. Radyo Tagbuanay. E3 Bio with Physio.
2: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang cardiologist nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio.
3: Masakit ang dyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Max4 Biotics ka. May fortified probiotics nga nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
1: DTX 500. Nagandaan mo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag-DTX 500 na. Masaminig ka palatian? I-DTX 500 mo na. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag-DTX 500. Agot maging mas hubid, sakitan ang itsura. DTX 500.
4: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
5: Ako si Marcy, apasok na ga-star sa Colab City. Karamihan ako ginaubo, kag-sip-on, dahil nun nakainom ang Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C kinadula, ako nga naubo, kag-sip-on.
4: Para sa madami ng kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
1: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Coffee Mix.
7: Si Leslie Katay. Mahiligid ako bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga ang matamad man ko slim. Kami arang chia seeds. Pampasexy gid man nga kape.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
8: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
9: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
8: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
9: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
8: Clinica Deo Fresh. Available now.
10: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag hindi mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend. Food supplement for men, si Darling.
11: Extend food supplement for men. May maka, kag labo waska. Nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawa. Para sa mas astig nga performance.
10: Ka! I-shoot na ga!
11: I-Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod obra para sa mata. Mas epektibo pa. I-Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Nga ginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imupanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, ka glaucoma, mag I-Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I-Care Gold Capsule. Kaupod sa pagbutang sang I-Care Drug Ato-ato. Ang I-Care Gold Capsule mamakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo. Gapangita ka bala sa fast internet connection? Mag-Fastlink Internet with unlimited 100 Mbps. No data capping sa Fastlink Internet. Free installation. No hidden charges. No lock-in period. Kag no termination fee. Same day installation and activation. Ang Fastlink Internet. May value added service permit. NTC permit. Kag joint poll agreement with Capelco. For inquiries, contact Engineer John Milan de los Santos or message JD de los Santos on Facebook. Fastlink Internet. Empower your online world with Fastlink. This year, more than 30 schools from two divisions across Rojas City and province of Capiz have finally accepted the challenge. But only 15 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Rojas Interschool Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mangibabaw? Hantayan sa K5 News FM Rojas. This is your official news and music station, K5 Radyo Tagbuwana 89.7. Balitang K5 sa umaga with ka K5 Jobert Lago.
0: 12 minutos na kaligad sa tak ng alas 5 mga ka K5 sa tonsani nga pagpalan sa tonsani nga palatuntunan. Ara na, naka-standby na mga ka K5 mga tonsani nga patrol sa pagdulong sa mga impormasyon, sitwasyon sa nga tonsani nga palibot mga ka K5. Check na nato na sa sani nga matinak na mga kauturan nato sa sani nga partner kay K5 Rodney Daban Dalanon sa aton sani nga pagpalayag, sa aton sani nga palatuntunan. Para kumplito si Ricardo sa aton sa ninyo pagtipon sa mga balita kag impormasyon mga ka K5.
11: K5 Balantay Merkado.
0: K5 Roddy, good morning.
12: Good morning, ka K5 Jobert. Good morning sa aton yung mga tagpalamatay kag tumaran. Ako, kamusta akong sulod ka K5 Jobert?
0: Ami, sangi mo sulod, kinakabakasyon ikaw kahapon sang kaagahon. Prusi.
12: Wow. No, ka K5 Jobert mo na yun na. Yan rin nga, bang nga panyempo. Kag, aman agad, kung lantawan mo rin kalangitan sa mong Sarawak City, ang mga panganod ni daw, inabalan daw nagabalod-balod to. Ano ni, daw, basta very cloudy siya yan daw dari sa amon sa Sarawak City. Kag, may mga portion man nga daw madulong, daw sa maulan. Doon sa maulan siya lang tawon kasi Pab Jobert na ari o madulom may portion diri nga madulom gid at amo na diri ang kalangitan pero so far wala pa naman diri nagaulan sa Rojas City sa subong nga mga tinakna kaga okay pa amo din nga panyempo kaga man ka Pab Jobert ni Jo mapaang gamay no so temprano pa mapuro pa ang nagamay ang temperatura diri sa Rojas City. Kagkadungan sa sini nga lakas ang panyempo diri sa palibot kay Pab Jobert sa ang mga dalaga na diri, ang dalaga na sa mga salakyan diri sa palibot o kadama na sa mga kuan diri mga salakyan na gabaray-baray kag amana no lively na ang vibes diri sa palibot kag subong man may nagalakat-lakat diri jogging ng mga kauturan ta particular diri sa may tubang sang katedral mismo ho sa may plaza ang damo diri sa may nagalagaw-lagaw kag amana no kakipab-jubert ang mga kuan man ang mga garbage collector ang mga street sweepers, no, padayon pa sa pagpanilo subong aga. Kaga ang mga establishmento diri sa may palibot, amat-amat naman nga nagabululukas sa Kaki 5 Juberto. So Friday, yanda, medyo kwangid, no, okay man ang lakad sa aton diri nga kwan nga sitwasyon sa may Ruas City. Kaya ako na Kaki 5 Juberto, no, ang police visibility sa gapon mabatsagan naton na no, ang ilas niban nga presensya sa palibot nagaroving ang ilas nga patrol car kag ang iban man nga grupo nagapatigayon sa checkpoint regular na ning ang ilang checkpoint sa Kaki 5 Juberto, no, so nakakuan ini naka random ang ilas niman nga area, no, so hindi ta matumad sa subong kundi ini sila, so pero kay nagapatigayon sila sa checkpoint as big man dito sa pagpangusisa ta sa may Ruas Component City Police Station na kag dugang pa Kaki 5 Juberto, no, sandig man dito sa may police station na alin kagabi ito tul sa mga tinakna, so far so good kid kay wala sang recorded incidents nag any other accomplishments ang ilas niman nga station Kaki 5 Juberto. So, amada ang sitwasyon diri sa may palibot sa Ruas City, samtang diri naman niya sa may Tudor Arsenas Trade Center, Kaki 5 Juberto, no, as usual, gid, gabalang debang, dahil ang mga salakyan diri, no, piyak at piyak na linya sa dalan, Kaki 5 Juberto, may aragin na kapangpok. Medyo gutok ang Tudor Arsenas Trade Center subong nga mga tinakna, kaga daw wala gid gani na iambal ta pagligwa diri Kaki 5 Juberto. Kay maskin nga hapon na, no, damo man gapon sa mga nagkabilang dibang dahil na rin nga mga kwan, nga mga salakyan. Sa mga sa palibot, samtang na rin naman sa sulod, damo na rin sa mga tao sa buong Kaki 5 Juberto, kaga kanagmi sa ilas rin nga mga paninda na rin, no, puro fresh. Damo na rin sa mga nakapag-display nga mahimo, gid man baka lang ato sa niman nga mga kauturan, no, mapautan, karne, isda, nagmi din damo din subong sa mga nakapang-display sari-sari lang. So, kamo lang napilit mga Kaki 5 na kung magkadulong kamo diri at ikwarta lang gid ang dala kay damo ka na sa may mabakal. No, kaga subong Kaki 5 Juberto ato diri nga pag-check niya ron ang presyohan ay isang utan, no, sa mga utan ini. Ari ako sa kwan gid subong luyo lang sang fish section, ini ba nga vegetable section diri kay tatlo ini ang tatlo ini ka point ang utanan, may ato to sa guwa, may ari diri sa may atubang sang kwan, no, Mang Inas, no, tapos ari diri sa kwan pagid sa isdaan, so ari ko diri sa may isdaan yan daya Kaki 5 Juberto, no, nga bahin sa utanan man, pero sa utan ini ang aton nga pagkapaon ng presyo kagamon na Kaki 5 Juberto, no, kadagmi diri sa mga utan yan da mga fresh gid Kaki 5 Juberto ang mga utan nga mahimo mabakal sa aton sa mga kauturan, no, sa mga managbakal diri damo diri sa mga pilian na sari-sari lang kagamon na ang tabla kung gusto mo ya pakbit ari diri ang pakbit good news kay nagbarato ang pakbit kag may pila pa diri ka mga utan man nga barato ang iyang presyo subong, no, Kaki 5 Juberto. Kagaman na ari ho ang presyo na subong at ikong paborito mo ang talong, pwede gid nga adamo-damo ikaw sang bakal kay tungod ang presyo niya siniyanda 65 to 70 pesos kada kilo. Malagi din ang presyo nila diri Kaki 5 Juberto para ari ho na sila tanan diri sa may vegetable section. No, sang pinalikdan to nga mga sinimana 70 to 80 pesos kada kilo niya ang talong. Ayan da nagbarato ka, nagbarato. Tapos ang marguso amo man nagbarato man 65 to 70 pesos kada kilo kaysa nagligad man to may arasing 80, may 70, may 75, no, so pero yanda 65 to 70 kag ang kalabasa barato gid ang kalabasa yanda Kaki 5 Juberto, no, kay 25 to 30 pesos kada kilo kay nagligad ni may 35, may 37, may 40 ang manang presyo ang kalabasa nagligad. Pero yan da us-us 25 to 30 pesos kada kilo. Ang kalubay man wala niya, wala nagbago ang presyo sa kalubay amo man gyapon 25 to 30 pesos kada kilo. Tapos amada ang pakbit, no, Kaki 5 Juberto, kay tungod niya barato iyang mga sahog sang pakbit 60 pesos kada kilo. Nagligad ini may 70, may 75 na. No, amo na di ang pakbit. Pero yan da 60 pesos sa kada kilo ang pakbit na Kaki 5 Juberto.
13: At least maluto ka na lang, no? Maluto ka na kay ready na, di ba?
12: Yes, Kaki 5 Juberto. Gamay lang ang hugas. Salpak na sa imbo da nga lulutuan.
13: Ay na, nung nami, ibutang nga panakot sinasang pakbit.
12: Kung may kwan ka kita Jubert Pasayan, no, na may mandasang diba, magpakbit ka Pasayan, pero kung kwan man, ang ibang diri, gina-plain lang nila, luto. Tapos ang ibang pagit ka kita Jubert, inang maskin galuto, sila ba pakbit, sardinas, ilagi na butang no, nami man ang sardinas.
13: Oh, yes.
12: Jubert, nga ilakot sa sininga pakbit. Inang simple, hanga luto, ah, pero makapana, makaraos na malapit kita Jubert. Yes, kakita Jubert. Matutan siya siya. Kaya, halo-halo nga daan nga utan, marguso, kalabasa, latoy, no, talong, okra, nan, at halo-halo pa. Namit, gano'n eh. Tama na nga kung paborito mo magluto sa pakbit, ate ari, chansa mo kay, baro barato siya yanda, 60 pesos kada kilo. Samtang, ang kwan naman, kakifebjubert, ang sili, kwan na yung bunga nga sili, lagba, 120 pesos kada kilo. Ang balagay, may balagay din rin nga display yan da, no?
13: Balagay din sardinas, kanamiton, o sige.
12: Na, nami man ang balagay din sardinas. O, kung di ba ganyan ang balang daw ginabutangan itlog kakipab Jubert nga doon sa Marguso man ang pagluto.
13: Oo, pwede.
12: Na, no? Daw, nami man na siya. So, ang iyang kilo, 80 pesos. Damo naman yung isa ka kilo kay mag-an malang ng balagay kakipab Jubert. So, madamo nang imo nga 80 pesos. O, kung nang imo nga isa ka kilo, which is equivalent sa 80 pesos. Pero kung gusto mo man yung mag-atado, pwede ka kabakal sa 20 pesos kada bugkos. No, ang 20 ni mo, damo naman siya more than 5 pieces. Kaya lagba ni siya kakita Jubert ang balagay nga naka-display diri sa subong. Kaya ang kwa naman, ang pichay, 140 to 150 pesos per kilo. Medyo mahal ang pichay yan. Da, kakita Jubert. Ligad to yaw. Ang ibang to ng mga presyano, nagligad to, danay. Wala kaabot sang 100, no? Yan da, yeah. 140 to 150. Mahal gid ang pichay. Kaya kung lantawon ta ang pichay, kakita Jubert, diri ang supply sang pichay sa merkado, tam-an ka gamay sang supply sang pichay, no? Kaya amo na, hindi pa sang guwapa ang pichay yan da. Daw, daw lain gid ang itsura yan, dasang pichay daw nakaagigid bala nga kwan no? Daw lain gid ang panyempo para sa pichay yan, da hindi season sa pichay, amo na nga mahal kakipab Jubert, no? Kaga ang okra naman, ang okra kakipab Jubert barato, yung okra yan da kay 30 pesos sa isa kang gatos, no? Isa kang gatos na lang 30 pesos, di mo isa kang gatos kabilog, no? 30 pesos lang. Kaya kung magbakal ka naman sa atado, pulo ka piso kada bugkos, may ara na sang pulo man kabilog o kondusi, no? So amo na siya ang kwan equivalent sang imo 10 pesos nga okra. Damo ka sang mabakal yan da nga okra. Kay barato siya. Unlike nagligad nga ang okra ya, na malmahal ang okra, no? Ang isa ka gatos sininiya ya nag 200 pesos do na tamaan siya sa tigdos ang bilog. Pero yan da barato gid. Kaya ang kwan man, rabano, 50 pesos kada kilo, munggo, 110 pesos kada kilo, tapos kung magbakal ka pinutos, may tig-bainte. Ang kapayas, 25 to 40 pesos per kilo kapayas. Ini nga ulutan nun, hindi siya sang luto, ha? Kakikadribert ka. Kaya ang pipino naman, 25 to 30 pesos per kilo. Sa mga dahon-dahon, kakikadribert, ang tagabang, tanglad, alugbati, pareho presyo, amo man ang talbos kamuti, kagsang tangkong, no? May 10 to 25 pesos kada bugkos, kag kung magkinilo ka sa tagabang, 60 pesos. Ang alugbati, amo man, 60 pesos kada kilo. Pero pwede ka kapang bakal sang retail, no? Mga tiningi-tingi na kita, Jubert, kag naman, may 20, may 10, may 25. Depende sa imo nga gusto, pero kay open gid sa suniman nga pag ano no pag pamakansan natin yung mga kauturan. Sa mga kakitab Jubert ang presyo na diri sa Chudor Arsena Trade Center sa mga utanon na sa buong adlaw no o kag sa bilog na ni nga semana nga presyo na kakitab Jubert na sa may iban nga nagsaka ang presyo may iban pa nga nag barato kakitab Jubert. Amay nang aton siniman nga update para sa bantay presyo sa merkado samtang diri sa aton siya nga pagpangusisa sa mga municipal police stations diri naman sa syudad sa o kon sa probinsya sa Kapis, may kakalan sa peace and order. So far, kakifab Jubert, no, maayugid kay wala sila sang recorded incidents. Wala man sang any other accomplishments. That means, maninong kagmatawhay ang probinsya sa Kapis, alin kagabi, tub-tub subong, nga mga tinakna, kakifab Jubert.
13: Okay, very good.
12: Before ako mag-proceed, kakifab Jubert, naluyag ko lang tamayo ng atang siman yung mga fans. Kay Sir Nestor Calzado, kay Sir Roy Abilas sa Timbangan ng Bayan, good morning. Kay Nanay Bebeng, good morning. Sa kay Sir Richie Pinalba, good morning. Kay Kapma Oruldan, good morning. Sa atang sa mga listeners, sa May Paseo de Rojas, good morning. Kagasabong man sa kay Josue and Rosie, good morning. Kay Ma'am Melisita Batian Sila, upod si Ma'am Jacqueline Garino sa vegetable section, good morning. Kag sa tanan natin mga ka-K5 nga nagatutok na subong aga sa atang sa pagpangalagad, good morning. Direkta na rin sa Chodero SNS Trade Center para sa pagpangalagad sa balitang K5 sa umaga. Ini si ka-K5, Rodney Daban Galanon para sa kampiyon ng balita. Serbisyo publiko kagalingawan sa Capiz. K5 News FM.
0: Thank you so much ka-K5, Rodney Daban Galanon sa patrol, mga kauturan. Manami kang sininsil nga kwan mo, labanus, mga ka-K5. Tutangan mo sa Bias Bombay, Kamatis, kag Langgaw. Nami ang sabur, mga ka-K5. Pampagana sa imo sininga pagpamahaw, mga pinalangga ko, mga tagpalamati, mga ka-K5. Sa ato sininga pagpangalagad, good morning. Oy, Kap Gingging, bakalang ko. Thank you so much, nagatanaw sa sininga matinoon. Analin, Patricio Jukson, Nini Duran, Rosel, good morning. Inday Mary Jane, Masisar, Mayong Aga, Elmer Basia, good morning. Tita Marit Incahunado, good morning and God bless. Elmer Bindol, good morning. Sa kay Ridet Obas, kay Brad Leo Bisanes Batik-Batik or Banyes Batik-Batik, kag sa Apruebo Bindol family sa Ibiza na rin, sa kay Toto Elmer Bindol, mga ka-K5. Inday Ola Jane Odonero, good morning. Kagawad di, kwan, kagawad Duga or kagawad Binka Duga Garcia sa President Rojas Mayad-Ayad nga kaagahon. Salamat sa pag-imaw sa aton sininga pagpangalagad yanda nga aga, mga ka-K5. We're very grateful sa inyo sininga pag-upod, kagpagpamati sa aton sininga palatuntunan, mga ka-K5. Duga nga mga balita nga ginahulat sa aton sininga, mga suki nga mga kasiman, wapakishare sa aton live, mga ka-K5. Para kumpleto, Ricardo, sa aton sininga balita kag impormasyon, mga kasiman, panay mo ni si Police Station, sus, aryo, na paslawan nga madakpan ang mga nagakarira dira sa may dalan sa Kalitan area, mga ka-K5 sa mga motorista. Yaring report niya, K5 Myla Buwan.
14: K5 Bang. K5 News FM Live Report.
0: K5 Myla.
15: Napaslawan ang Panay Municipal Police Station nga madakpan ang mga nagakarera nga motorista sa Barangay Kalitan, Panay Capiz, bangod wala naabdan sa mga pulis ang mga inis sa ginpatigayon nga pagpatrolya. Ini ang kasunod sa mga reklamo sa mga residente. May kang tanan sa sunod-sunod nga pagkarera sa mga motorsiklo, ilabi na sa hapon kagabi, nga nagadalas ang gahod kagkabalaka sa seguridad sa mga pumuluyo. Suno kay Police Captain Eric Jucampo, ang officer in charge sa Panay Municipal Police Station, padayon ang pagmonitor kag pagpatrolya sa lugar agud mapunggan ang ilegal nga pagkarera kag iban pa nga paglapas sa traffic regulations. Ginahinyo man ang publiko nga mag-report gilayon sa kapulisan sa tion makit-an liwat ang pagkarera o kon iban pa nga delikado nga aktibidad sa karsada. Payag pa ni Police Captain Jucampo, kaangay nga sila lamang ang ginabantayan sa mga nagakarera sa tion sa ila pagpatrolya sa gabi nga masami ginahimo ang mga lubrahon. Ini si ka-K5, Amayla Vasquez Fuentes. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagalingawan sa Capiz. K5 News FM.
0: Thank you so much sa K5, Amayla Fuentes. Sa report, mga kauturan, dugang pa mga balita lokal sa ato sa inyong pagpangalagad subong at law. Posible nga magasak ang inflation rate sa Capiz subong beer months. Ilabinigid bangod sa posible nga pagtaas ang presyo sa mga nagapangunang balaklon kag serbisyo. Ini ang ginpatagayon sa ginpagwa nga press conference ginsiling sa PSA Capiz OIC Provincial Statistics Officer Rosibel Biloso nga kinahanglan padayon nga tutukan ang bago sa mga presyo sa mga balaklon samtang naghilapit ang bulan sa Disyembre. Naibaluan nga base sa pinakauling datos ng PSA ang inflation rate sa Capiz naglabot na sa 4.1% mga K5 sa July 2026 salin sa 39.9% sa Hulyo. Samtang nagtaas naman ang inflation rate sa Visayas sa 8.4%.

0: Nga 68,665 ka mga kabataan nga nagaedad anom tubtob 59 ka bulan, yara na sa 39,221 ang nabakunahan. Pinakamataas ang vaccination accomplishment amo ang Banwasang Sapian nga naglabot sa 67%, ginsundan sang Dao 65%, samtang 61% naman ang Banwasang Panitan kag Kwartero. Sa pihak nga bahin, mambusaw ang may pinakamanubong accomplishment rate nga mayara lamang sa 48%, samtang anom naman ka adverse events following immunization ang na-report sa 35,610 ka nabakunahan nga kabaylo naman sang 0.017%. Suno sa update sa Provincial Health Office, naka-recover na ang tanan nga anom ka mga individual.
1: Kinisig at K5, Mayra Vasquez Fandes. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagkalingawan sa Kapis. K5 News FM.
2: Thank you so much sa K5 Mayla Puente sa report, mga kauturan sa atong suning pagpalangalagad. Grabe no, na kung nakataas-taas kita subong, nakalabot kita mga K5 sa 67% no, ang atong suning target. Sa bilog nga probinsya, dapat kang nag-target natong 80%. Madamo pa sa mga kabataan nga wala pagid mabakunahan sang MR shot mga ka-K5. Dugang pa mga balita, wanted person arestado sa Banwasang Sapian mga K5 sa ginpatigayon nga focus police operation sa municipal police station sa Sapian sa barangay Poblacion Sapian Capiz ang tinanlikdan nga adlaw. Ang akusado nga may warrant of arrest mga K5 sa kaso nga paglapas ang Republic Act 9175 o Conchinso Act of 2022 sa diin ini ang ginpapanaog kagin pirmahan sang presiding judge sang MCTC 6 Judicial Region Sigma sa Pian Hamindan Capiz mga K5 nga napitsahan sang September 9, 2026. Ginrekomendar sang korte ang 18,000 nga piansa para sa temporaryo nga kahilwayan sang nasambit iyang persona mga K5. Sa karon nagapabinin akusado sa kustudiya sang sa Pian Municipal Police Station sa nagakaigo nga pag hatag sang disposisyon sa kaso sa nasambit nga persona. Samtang armas luthang voluntaryo nga ginsungka sa kapulisan sa Banwa sang maayon mga K5 ining 12 gauge shotgun, homemade shotgun bilang kabahin sang implementasyon sang project Capiz Tawhayan sang barangay Manayupit maayon Capiz pinaagi sa koordinasyon sa mga opisyal sa barangay na tigayon ng mga programa sa karon ng armas lutang aras sa kustudiya sang aton sa ning makatapos ang kapulisan Firearms and Explosive Security Agency and Guard Section sang Police Non-Commissioned Office mga kakaipay para sa nagkaigo ng dokumentasyon kag disposisyon anti si turnover ni sa Capiz Provincial FESEG GS or FISAG mga K5 na ibaluan nga ang Project Capiz Tawhayan isa ka inisyatibo sa mga kapulisan pinagi sa pag-inganyo sa individual nga kagkomunidad nga voluntary i-turnover ang mga loose firearms, unregistered firearms o kung unauthorized firearms sa mga kapulisan. No? Tinutuyo sa inyong programa mapunggan ang posibleng paggamit armas sa tion sang krimen mga ka-K5. Samtang kaso sang dengue sa Capiz naglabot na mga kauturan naton sa 763 yaring kumpleto nga report mga ka-K5 ni ka-K5 Mayla Puentes.
3: K5 News FM live report.
2: K5 Mayla, quiet please.
0: 163 ang kabugusan nga kaso sang dengue sa Capiz sumugod Enero 4 tubtob Setyembre 5 subong nga tuig. Sa pinakaulihing nga datos sa Capiz Provincial Health Office, 39 ka bago nga kaso ang nagdugang. Sa diin nagapakita ini sang 30.57% nga pagnubo kun ikomparar sa 1,099 nga kasos nga napagkit sa kapareho nga panahon sa tung tinalikdan nga tuig. Napagkit naman ang 4 ka kaso sa napatay sa Balatian. Pinakamadamo nga kaso ang nag edad na pulo tob-tob 19 anyos sa di naglabot na sa 28.5%. Sa Rojas City, 145 kakasong napagkit, mas manubo sa 62.14%. Kung ikumparar sa 383 nga kaso sa itong tinalikdan niya duig, sa di duhadri ang napatay. Samtang ang mga lugar naman nga may pagsaka sa kaso among Banwasang Maayon nga mayara sa 58 kakaso. Pambusaw, 72. Kwartero, 42. Kag Banwasang Tapas, nga mayara sa 133.
1: Inisi ka K5 Mayra Vasquez Fuentes. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kag kaningawa.

0: Capiz. K5 News FM.
1: Thank you so much sa K5 Mile La Puentes, mga kauturan. Grabing pagsaka sa mga banwaho, sang dinggi, sa maayon, mambusaw, kwartero, kag banwa sang tapas. Dapat tutukan ini sa aton sa nga mga rural health physician, mga K5, ang nasambit nga sitwasyon sang aton sa nga mga kabanuhanan, kag mga kabarangayan, mga ka-K5. By the way, good morning sa kahit boss Tuto Bisonia, nagatanaw sa iya familia Bisonia, dira sa may pinamulutan Pilar. Likewise, Sandilin Baco Guzman, good morning. Mayo gid ang signal sang K5. Thank you so much, Ma'am Sandilin. Lindon Kunyada Firma, good morning, bossing. Mayo lang ang pagpamati doon sa imo sa ninga radio da sa mga kagahon. Sol Miguelito, Choy Miguel Jimenez, good morning sa Tapas. Mayong nga pagpakigupod, watching from Barangay Monteflor, kag sa amon pinalangga nga kapitana, kapinagingging bakalang kuhalin sa kay Sandilin Baco Guzman, mga K5. Nonong Milan, good morning, happy morning, happy Friday, mga K5. Good morning and happy listening sa inyo tanantan. Dali lang gid mga K5 ha. Pagbalik na ton, dugang pa nga mga balita, dili sa aton sa ninyo pagpangalagad. Kalakip man ang aton sa ninga tandem broadcast, aton sa ninga mga sister station, sa sininga mga tinion, maghatag lang gid ko, gamay lang gid ka break, mga ka-K5. Paliog standby, oras naton, 35 minutes after 5 o'clock in the morning.
2: Ang kampiyon nga stasyon sa Pilar Capiz, 89.7 K5, Radyo Tagbuanay.
3: D3 Bio with Vizio.
4: Ako si Ana. Before problema, kung gidang ako ni regular nga regla, kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gin.
3: D3 Bio.
5: Ang D3 Bio.
3: Yung may Vizio.
5: Ang Vizio.
3: Yung may D3.
5: Mabakas, mga butika.
3: Sport Biotics. Makabulig sa pag

0: madalas ang mga kagaw. Clinica Sport Biotics.
1: DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon ng balatian. Mag DTX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500.
2: Yari ang isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Siyela, sa mansalingan, sa unang may high blood ko, tinang amo na nasigisigin na nangkoy mo sa Mighty C. Ang ako na dugo, nag-normal, ng dread na.
2: Para sa madami ng kombinasyon, mag-ilom sa Mighty C.
4: DTX Beauty Soap.
5: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga besh.
4: DTX Beauty Soap.
6: Mamakan sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix.
7: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi, mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik uyon ko sa pagkape, mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
4: DTX Coffee Mix.
6: Mabaka sa mga butika.
8: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
9: Ay, ga, gabasa na naman.
8: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
10: Always nagabasa.
8: Kag nagabaho ang kilikili.
10: Mag-Clinica Deo Fresh.
8: Para sa maputi at mabangong kilikili.
10: Clinica Deo Fresh.
9: Nagabasa na naman balaga.
8: Alay naman na ya. Amo na ang basa. Na gusto ko.
10: Clinica Deo Fresh.
8: Para sa maputi at mabangong kilikili.
11: Retonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
12: Wala-wala, gid pre. Ano kayang manok ko?
11: Di nakabalo manusik?
13: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka kag Vabuwaska. Garagapataas ang energy kag stamina. Para sa mas madugay nga performance.
11: Di pre, musta ang bulang kape, pre?
12: Apat gig kasultada, pre. Biyag si misis.
13: Extend Food Supplement for Men.
9: Tikasin.
14: Dry eye, pirmiga katol, imo mata. Hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata.
13: Mag iCare Gold Capsule ka. Ang iCare Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. iCare Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang iCare Gold. Kaupod ang pagbutang sang iCare Drops adlaw-adlaw.
15: This year, more than 30 schools from two divisions across Rojas City and province of Capiz have finally accepted the challenge. But only 15 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Rojas Interschool Vibe Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mga ibabaw? Pantayan sa K5 News FM Rojas. This is your official news and music station, K5 Radyo Tagbuwanay 89.7.
13: Paglitang K5 sa umaga with ka K5 Jobert Lago.
16: 39 minutos na nakaligad sa tat ng alas 5 mga ka K5. Pabalik sa ato sa ninyo Biyernes ganisun sa ato sa ninyo palatuntunan. Oy, kay Sir Jeffrey Espiritu, good morning sir. Dira sa ato sa ninyo provincial DOH office mga ka K5. Aga pa nakatutok na dira sa ato sa ninyo pagpangalagad. Happy Friday morning. Balad ko ang Provincial Health Office, masakausak ko. Check na to lang mga partners. Welcome and good morning, K-Fam. What's up, Visayas?
17: Kape importante. Why problema? Gida ang DTX Coffee Mix. Back to you, Sir Michael.
18: Damo salamat, Daddy Babes. No, kampiyon ang signal sang Bacolod. Diri sa Provincial Clan, manaya-naya man ang tiyempo di. Naka-DTX Coffee Mix naman kita. Balikan talang ikaw karon Bacolod. Kuhaon taman ang signal sa... check na ang signal sang Iloilo. Sir, kumusta ang signal sang Iloilo? Awa, sanda. Pa, sige, stop. Si Sir Jobert, good morning.
16: Good morning, Sir Michael. Good morning sa ato mga kapitan sa bilog ng Western Visayas, kag Negros Island Region. Makanay ka na yung panahon sa Capiz. Aga pa, naka-DTX Coffee Mix na. Back to you, Kalibo.
18: Damo salamat Sir Jobert, kampiyon ang signal ni Sir Jobert ba. Katuan na to ng mga miko ta dito sa Antique. Si Sir Nestor kag Sir Milmar. Tambalang Nismar. Kumusta ang signal sang Antique?
19: Coming loud and clear ang Kalibo, Sir Michael. Good morning kanimo.
18: nakapuro pa nga pi rin kami dyan ka DTX Coffee Mix aga pa with matching D3 Bio. Balikan mo, Sir Michael. Damo salamat, Antiki Kampiyon ng signal sang Antiki Garagumo o Garagamak. Papay Lilo, wapa, sige. Diretso kita, unahon ta na yung kampiyon niya mga balita sa Negros Island Region kay Daddy Babes daw isahano lang si Daddy Babes. Good morning.
17: Correct na, nag-isahano na kita. Daw binayaan kita sa partner ko. Kaya nga partner ko daw, ikaw na lang na. Kaya daw nakuha ko naman ang party ko ah. Pagkatapos ang tanan daw, binayaan niya ako daw. Aso na, daw aso na lang. Nga daw na hanaw na murag aso. Sige ah, mga balita lamang din sa syudad sa Bacolod, kag Negros Island Region, mga kaki-five, na dulaan sang control. Kag natumba sa dalan, bulipong gining driver sa asang motorsiklo ho, nga ginamaniho sa 37 anyos mga kakifay, mga lalaki, sa may National Highway, sakop din sa may barangay Bubog sa syudad sa Talisay, mga kakifay. So no, sa investigasyon, nagapadulong sa syudad sa Bacolod si alias Jeff, taga barangay Zone 3, sa Talisay, sa nagluntad ang insidente, mga kakifay. Nakaangkon sang pila sa ulo kag lawas ang biktima. Ginadala sang katapos ang Talisay City Disaster Risk Reduction and Management Office ang pilason nga rider sa Corazon Oxin Montelibano Memorial Regional Hospital para nga patigayonon ang pagbulong. Base sa impormasyon, critical ang kondisyon sa sining biktima mga kaki-five, no? Diri sa syudad sa Bacolod, sa Plaboto, naton nga maskara kay Monte next month. Maskara na di sa amon. Ah, ginalauman, ginamon nga magakaray ka mo diri kay Monte Mayara kita nga League of Champion papangs. Ah, Sir Michael sa Kalibo. Tabo ka niya pa ako bala si mo ah. Tanan, provide ko si mo kung anong gusto mo. Ako bala kay Monte subong aga. Magapatigayon ang Gugma Foundation sang launching or karon at least may baluan karon kun din ang mga festival sites kay manti ginaproponer sang Gugma Foundation diri sa syudad sa Bacolod nga may tatlo ka festival sites nga ipahamtang ang Mascara Foundation ang plaza, ang Lacson kag ang New Government Center. Amo pa lang na diri sa syudad sa Bacolod na inisal pa lang kag way pagid basang may tulid nga detalye ang tanan kag may mga development pa ni nga sarang naton may baluan dason para at least mahilway man kamo nga maglagaw-lagaw dire. Papang scale Sir Michael, back to you.
18: Damo salamat ah, Daddy Babes, no? Sige lang itandaan tanong invitation mo ah. Damo salamat kadtoan tang Iloilo. Si Reg, diretso balita na kita. Anong mga kampiyon nga balita sa Iloilo?
19: Salamat kay Sir Michael, basi kibot kamo duwa na kami subong ha. Okay, gina-introduce nato ng bag-o naton nga makaupo diri sa K5 News FM Iloilo. Na si K5 Christian Hagurin. Kay basi ba kibot ko, basi siya man ang magapungko di kong kagahon, balaan mo laag takon sibo. sa Domingo basi kibot kamo ha. Kung sa mga hitsura di
20: Gwapo ka, gwapo ka.
19: Sa mga hitsura do urban sa akon 1/4. Direkta kita na yan. Ay, tinabi, patahan eh. Ugali kay...
17: Nabunyagan na na?
19: Ha? Ah, kung sa bunyag lang, sobrahan na eh. Oo, oh, sa bunyag lang, ti... Ah, daw mo amo man. Oo, dire, medyo naulila kami. Kay, dire sa amon, sa may syudad sa Iloilo, magkapatigayon sa investigasyon, ang Iloilo City Council, kay may rider dire sa amon, na aksidente ha, na aksidente sa tubang sa pribadong hospital. Critical ang kondisyon, hindi pag ipasulod sa hospital, sa emergency room, kay hulaton pang ICER. Di gina mag-imbisigal sila, kaya mo nambal nila, kumapatay kao. Mambal, anong tabi kay napatay kay layo ang hospital. Pwede sa amon, sa tubang nag-ika-hospital na tabong aksidente. Now, critical ang kondisyon sa rider, hindi pagdalon sa emergency room, hulato ng ICER. Ang masubong balita, ang rider napatay. Tama na kung anong protocol dire nga tagumatayon ang biktima, no? Pagkatapos na, hindi pa pagdalon sa hospital, nga sa ugsaran sa hospital. Nga kung sa bagay, hambal ni Atty. Cabaluna, ano kay pag-abot sa ngay? Sadal umu nagyapon sa ospital. Tara na sa obsaran. So amo na karon ang imbisigaran kon may mga lapses kay kita mo di kaso sa amon nga hulaton pang ICER before nga dalon sa ospital nga kita nang nila ang malala ng kondisyon. Tapiyak nga bahin atong preso tubla sa San Rafael nga nagpalagyo, nagsurrender na. Pabulig ang iya sa ni nga amay sa pagsurrender sa San Rafael Municipal Police Station. Duwag pa namyaw ako sa partner raw. K5 Christian, mga kaupon mo kag mga gwapohon. No? Kag mga ludi mo.
20: Na nawili ta kapamati sa inyo banter ka-K5 inoy. Kung mga aga sa ato mga ka-K5 dara sa Bacolod sa mga taga Aklan, no? Kag
17: kapuhan ko, no?
20: K5 Antike. Antike, no?
19: Ruhas pa, Ruhas.
20: May layad nga ka. Uh-huh. Inyo tanan na mga K5. Hopefully, makabisita ko na sa inyo soon, especially sa Bacolod. Open man to ka-K5. Ang imbitasyon doon sa Amon Cirilo. Makapamaskara, Dra.
17: Maskara, festival is Bacolod. Next month na, why problema, sir. Kampiyon ka. Ito lang din, sir. Ako bala, si mo.
20: Taragid, taragid.
19: Salamat din sa
17: Rick. Pero, basta baguhan ko no si Rick. Mahalok gidya kan es puno balite.
19: Ayo. Base ka maghabok. Sige, salamat Sir Michael, balik sa inyo kalibo.
18: Damo salamat Lilo, welcome sa balita ng K5 sa umaga kay K5 Christian Hamurin. No? Kuantang kambyo niyo mga balita sa Rojas, Sir Jubert, good morning.
16: Mga liga panguna ng mga balita diri sa probinsya sa Capiz sa siyudad sa Rojas at diyan aga naton subong. Welcome si Sir Christian. Mga sitwasyon sa amon sa probinsya ang suspitsado sa pagpanglugos diri sa banwasang sa Pian na dakpan kapon ng adlaw. Matapos iningagin pagwa ang warrant of arrest sa suspitsado nga si alias Dino, 29 anyos sa barangay poblasyon sa banwasang sa Pian. Wala ka kwa, hamak mo pito ka counts ini mga K5 nga kaso. Kagara man sa top 5 sa most wanted person diri sa probinsya sa Capiz. Ara sa karon, nagapabilin mga K5 sa Sapian Municipal Police Station. Samtang nangin epektibo ang programa sa atong provincial command sa Capiz PNP sa Project Capiz Tauhayan ang pag-turnover sa mga armas mga K5 ang registered mga lost firearms diri sa amon sa probinsya. Asod-asod kahapon nga mga kabanuanan ang may mga recoveries kama magiging turnover ang aton sini nga mga pumulyo sa tagsa-tagsa ka mga municipal police station. Kapareho sang pilar maayon tapas kwartero kagdao nga may mga recoveries kahapon nga dlaw. Samtang ginakakugmat karon sa amon mga pumulyo diri sa Capiz, naglabot na kami sa 763 kakaso sang dengue diri sa amon nga probinsya. Nagtaas ang makabanwahanan sa maayon, sa tapas kag kalakipman sa banwasang kwartero mga kakita. So para mo na mga dalago nga balita diri sa amon sa probinsya sang Capiz kag siyudad sang Rojas, back to you, Kalibo!
18: Damo salamat Sir Jobert sa kampiyon ng mga balita. Sa Ilohan nato ng kampiyon ng mga balita man sa Tambalang Mismar sa probinsya ka Antique Sir Nestor. Sir Milmar, good morning.
21: Good morning sa lahat Sir Michael and K5 Sir Visayas. Why ginapakita ni Sir Paul si Sir Chris si K5 Christian no? Para makomparar ko dahil kung sino gwapo kananda ni Daddy Babes. Well anyway, sa mga balita na mun dyan sa may probinsya kang Antique. Hindi malas ang natabo sa sangka 5 anyos nga bata. Ora guro matalupangdan kang anang mga ginikanan K5 Western Visayas sus may kaluyaho. Nabungguan kang tricycle. Ang tricycle nga dahil nga dyan nakapangaman rin man. Kikita na daw na malaktod ang bata. Galing ang senaryo bla kung kaysa sa karsada nga tuklo-tuklo bla nga paglaktod bla. Nga anay nga rapit rin tricycle. Amo ka gulpi nga magdalaga nandiyang bata. Na yudyod pa kuno dyan ka sa kametro kagindara sa hospital ang willing padad magbulig tong driver galing kay do gin liab gin no to gin kaptan kang tatay tinagdalaga na lang ang driver paadto sa kapulisan padayon ka diyan nagapayad sa hospital ang nasambitan nga biktima.
22: Kit nga mga balita gin kalipay kang mga manok baboy sa probinsya ukon Antique Livestock and Poultry Raisers Association ang pagpirma ni Governor Paulo Javier kang isaraka Executive Order Number 83 Series of 2026 nga nagatalana kang 170 pesos per kilo nga temporaryo nga farm gate price kang buhi nga baboy sa probinsya kang antike kay namanan tuman kabarato rugya ang pagpamakal kang mga traders kang buhi nga baboy kag namanan man nga ang probinsya nagaisaranan nga ASF free sa isla kang Panay.
18: Para so far magabalita namon dyan, Sir Michael, back to you.
0: Damo salamat, antiki sa kampiyon yung mga balita sa Banuas ang Kalibo, Kabilog ng probinsya. Klan, isa ka senior citizen na biktima sa mga kawatan na pagkilala, ining taga DSWD ko nun sila. Ang tatlo ka mga suspect na kuha ang 15,000 pesos, lakip na ang 140 euros nga ginapanagian sang 88 years old nga senior citizen sa Banuas ang ibahay kahapon. Mga ka-K5 kasi nakuha nga informasyon sang news team. Sa interview kay Police Major Salvino, ang Chief of Police sa Banuas ang ibahay, nagapulo pong kung senior citizen sa terrace ang iya panimalay. Upod ang isa man ka maidad naman, ka nag-istoryahan niya, nagpalapit ang isa kababayi, ka nagpakilalang staff sa DSWD mga ka-K5. So naghambal siya, ginistoryahan niya ang tigulang, kaya naghambal siya nga makabaton kasang 10,000 nga financial assistance. Ginpangayuan niya sang senior citizen ID. Ang biktima man, dahil man nagsulod sa kwarto, ginpangita ang ID niya. So nag-abot ang upod sang nasambitan nga babae, kagal niya magamit lang kami banyo. Dito na, posible nga nakachimpo nga nakuha ang kwarta sang biktima. Mga ka-K5. Kaga, doon natin yung mga balita, doon man kakawatan o ginakabing nga budol-budol nga nagpangbiktima man sa Banuas ang ibahay pagkid kahapon, di rin nadakpan sa Banuas ang banga kay mga alas dos ang hapon kahapon, ang doa ka suspect ginagapakilala nga taga San Jose Bulacan kag taga Tondo ambot kun sakto man mga address nila. Kay last suso sang haga kahapon dito man sa barangay Agbago sa Banuas ang ibay, senior citizen ang nabiktima nila nga nagabaligya utan mabakal kuno sila pero nagpalapit man ang iba nila nga upod kag ginkuha ang 5,000 pesos nga kwarta sang biktima nga nakabutang sa iya bag. Gintrace ang ibahay PNP pagi sa CCTV kang nag-coordinate sa mga police station. Dito na nahibalaan niya pakado diri sa Banuas ang Kalibo kang nadakman diri sa Banuas ang banga mga ka-K5. Wala na ta oras. Kampiyon patani. Gusto ko patani nga makilala pa si ka-K5 Christian Hamorin pero wala na ta oras. Di sa Lunes naman. Dito na pag-ibalik ah.
16: Kita na rin magkita sa Lunes. Salamat kin sa ito mga sister station mga K5 33 o kung 53 sa minutos na kaligid sa tak ng alas 5. Sa aton sa nga paghadol-hadol, sa aton sa nga balitang K5 sa umaga. Dr. Rinante Flores, Yurila, good morning. Salamat sa pagtanaw. Nonong Milan, good morning. Gistrir Colasino sa Nasugbu, Batagas, good morning. Ma'am Arlene Oniada Basa, good morning. Lilibeth Garduse, Lilibeth dira sa Taslan, Tapas, good morning. Salamat sa pag-upod sa aton sa ninyong pagpangalagad mga ka-K5. Sa mga tagpalamati na ton, nga kuan subong nagaupod sa aton sining pagpangalagad sa sining palatuntunan mga ka-K5 ang kuan pag magutod nga kaitano at tingin confirmar ini mga ka-K5 sa Bureau of Immigration si Senate President Alan Peter Cayetano kay Senador Pia Cayetano mga ka-K5 nangindulahan naman. Ah, suno sa report, ngayon ang nagagwa naman sa Pungsod Pilipinas, wala ginpagwa kundiin sila nga lugar nag-agto. Mga K5, matapos kasi Loren Ligarda, kagaya bata nga si Senador, ako ng bata nga congressman, mga K5, nga may kaso man to sa kwan, mga sular-sular, mga K5, mga bilyon o pesos man to. Nga nagwa man kay kuno nagapabulong si Inday Luren mga ka K5 di karon na si former Senate President Alan Peter Cayetano kay Senador Pia Cayetano way pa makit-an si bato kun di na nagkagto mga ka K5 samtang ara sa prisuhan si ang duwa ka senador pagid ni K5 no si Estrada kag si Lulo ninyo. Grabe no kakadula anom na sila mga K5 sinong next mga ka K5 nga kwan mangita pagid sang rason kag pamaagi duwa ang ara sa prisuhan duwa ang isang nagwa mga K5 una nagpamasakit si Inday Loren ato pa check up extended against sining health kuan check up mga K5 do karon duwa naman no? Si Peter Alan Cayetano kag Senador Pia Cayetano samtang wala pa man ginbuyag yag ang detalye sang ilang pagbiyahe isang magutod mga kay kalakip na diri ang itinerary nila kon diin sila makadto bangod sa ginatawag naton Data Privacy Act of 2012 mga kautod. Abalanta na kung umuli, tiswerte, kung hindi umuli, pasinsay. Kaulo ilang kamo nga mga pumuloyo, kita nga mga apiktado, kita nga mga ordinaryo sa mga kawatan, kagmangkaw-kaw nga mga politiko. Mga ka-K5, ang kahapon, sa aton sa ninga pag-pangalaga, diri sa aton sa ninga palatuntunan, si Romualdez, na dumduman nyo, si Romualdez, ang anay House Speaker, mga ka-K5, sa Kongreso, gin-confirmar sa BGMP matapos ini ginoserbihan sang warrant of arrest sa hospital sa Mandaluyong, mga kakipagin turnover na ginabantayan na karon sa kustudiya na sang BGMP mga K5 samtang ara sa gihapon sa hospital sa San Juan. So, no, sa report mga K5, mga report sa nagagawa kahapon nga kuan man, normal man ang mga laboratory, mga K5. Daw lala pagani akong laboratory dabo na batyag eh. Kahapon Webes ginturn over ini sa ang DCIDG sa custody sang aton sa nga BGMP dito sa Cardinal Santos Medical Center sa bayan iya mga ka-K5 sang pagatubang sa mga kaso nga ginfile against sa iya, no? Kadungan ini mga K5 sa commitment order nga gin-issue sa Sandigan Bayan 3rd Division sa nasambit nga anay kongresista. Dugang pa sa BGMP sa tion nga makuha na ang medical clearance para sa dischargement kag base basi man sa kasuguan sang korte isaylo si Romualdez sa Quezon City jail male dormitory sa bahay niya sang Payatas, Quezon mga ka-K5. Sa tanginipayag sa Sandigan Bayan 3rd Division Clerk of Court, Dennis Polma, nga magpabilin nga naka-confine si Romualdez sa nasambit ng hospital, tub-tub, wala pa sang duga nga layi, gikan sa Sandigan Bayan, nga ipagwa mga K5. Si Romualdez, nagapangatubang nga daan in isang kaso, 7.4 billion kapesos nga plunder, naging pasaka sang Office of the Ombudsman, angot sa kickback scheme sang flood control project mga ka-K5. Yan, ganon ang senaryo pag may kaso ka, pa-hospital ka para hindi ka mapriso. Kung hindi ka ma-hospital, sakay ka sa wheelchair o kung butangan mo sang laki-laki imuliog, mga ka-K5, nang may kwandyo, may brace imuliog para nga daw makauluoy ka, mga ka-K5, para nga hindi ka mapriso. Puro sige, halak, sige, kaw-kaw sa kaban sang gobyerno. Lisa Barrientos, good morning. Nagapamati sa may tambak kulasi, na matakulasi, good morning. Mga ka-K5, ining balantayan sa karon, party sa pag-ilis, kung bala, islanggid, ang alan sang Rojas Memorial Provincial Hospital into Capiz Medical Center. Kaya gin-hold in abiyan sini. Ibutangan na ini, lay down on the table for further study. Mga ka-K5, sa sangguniang panalawigan, ay sunod sa kay Kwan, kay former Court of Appeals Associate Justice Edward Contreras, mga ka-K5, mga PT Politics, mga kautura. Anong buot silingon sa PT Politics, ha, mga ka-K5? Dulaon ang mga Rojases. Ngalan nga Rojas, mga K5, no? Islan sang Capiz Medical Center. Sadya, no? Ti bantayan tani mga ka-K5. Kay ti ginapangakwani, ginapanindugan, ini nga ti nga dulaon gid. Ang pag-ilis sa ngalan sang Rojas Memorial Provincial Hospital into Capiz Province or Capiz Medical Center, ngalan lang ang magabag-uda. Kung matabo, ginman mga K5. Pero ang tao, ang abilidad kag mamatasan Dok Luching, ang hipe sang RMPH, amo man nagyapon Dok. Bisan kalima mo islan ang ngalan sang imo sininga hospital, kung ang attitude kakulang sang bulong, mahinay nga serbisyo, amo man nagyapon mga ka-K5. Kag ang abilidad sa mga empleyado nga ginareklamo sang tawo bisan kapila mo isla ng ngalan, amo mana gihapon mga ka-K5 ang service. Nagbag-o lang ang facility, nagbag-o lang itsura sang hospital, nagdako lang ang ngalan sang hospital kag nagdako ang building, naglapad. Pero kung amo man gyapon ang tawo, kay kulang man gani sa gamay nga memorial, kulang ang tawo, how much more kung magsilo dito sa dako, sa lanot, mga kakipag, kulang man gyapon ang tawo, kay late man gyapon ang sweldo, dungangan pa sa kabilidad sa empleyado, amo man na gyapon, bisan anon pa gusto sa gobernador nga manami tani ang serbisyo, bisan mag... hapan pa sang gobernador ang manami nga serbisyo kun ang tawo mo man gihapon mga ka-K5 wala na pagbag-o. Amon, ang picture ang tsura lang nagbag-o mga kauto. Way na ko oras, way na ko panahon, standby na sa newscast ng K5 News FM with my technical partner subong kakahon. Sa K5 Alvin Pagunsan, kay K5 Chip Nelson Puntillas, aton sa nga mga field reporters, salamat kayo sa pagdulong sa mga balita. Ini si ka-K5 Jubert Lago. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagkalingawan sa probinsya sang Capiz. K5 News FM, good morning!
1: K5 News FM. News FM. D3 Bio.
2: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Dakong kita na ibulig sa D3 Bio. Tungod ka na papagon niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio with Visio.
3: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kay isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kang alerto ang akong pamilsalon.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
23: Sport Biotics, ang fortified probiotics, may 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Magklinika, Spore Biotics ka. Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mag-Spore Biotics ka. May fortified probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion sa Spore Biotics. Kadalhay ang pag-ariya.
24: Nagapalandunong pala ang imo panulukan.
25: Magalingin pala ang imo nga ulo.
24: Masami nagkapangihi.
25: Masami ginauhaw.
24: Masi may diabetes ka na.
25: DTX 500 na.
24: Ang DTX 500
25: ang may powerful compound
24: nga nagapanubo
25: sang imo blood sugar.
24: DTX 500
25: garantisado.
24: DTX 500.
25: DTX 500.
26: Ako si Princess Jack Consular. Ataas ang akong cholesterol around 200. Nagtake ko sa DTX 500 twice a day. Wala na ang symptoms na ginabatsyag ko before. Kung bilang gahugot ang akong dughan, dasig ko kapuyon. Why ko na siya nabatsyagan?
25: DTX 500 Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
27: Ko si Ricky, isa ko kagard. Sige ko pulang. Buti ko buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga kubra. Alito gid ko sa 24 oras. Gatikid ko vitamin C. Ang Mighty C, labis gid pagpabas ko sa lawas.
25: Mighty C,
28: mabaka ang butika.
29: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
30: Ako si Marcy, apasok nag-a-star sa Kulag City. Termina ako ginaubo, kagsip on, dahil so nakainom ako Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C kinadula ako niya naubo, kagsip on.
29: Para sa manami ng kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
28: DTX Beauty Soap.
31: Ako si Jenny, isa ako ka-beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason at may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hindi mo sa down sa bayabas, madre de cacao, at papaya fruit extra para sa nawonga pimple-free.
28: DTX Beauty Soap.
32: Mamakas sa mga butika.
28: DTX Coffee Mix.
33: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Abang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon. Buna ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
28: DTX Coffee Mix.
32: Mamasaga butika.
28: DTX Coffee Mix.
34: Si Leslie Katay. Mahilig it ako bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy gid man niya nga kapi.
28: DTX Coffee Mix.
32: Mabaka sa mga butika.
35: Nestor, ang sinaeng.
36: Luto na.
35: Ang labahan.
36: Nakasampay na.
35: Ang uniform ko.
36: Naplansa na.
37: Ganito ako.
38: Tigasi.
37: Tigalapa.
38: Tigasay.
37: Tigaplansa.
38: Sa araw si Miss. Is ang masusunod
37: sa gabi.
38: Ako ang bossing
37: dahil kasangga ko
38: ang Extend
37: Supplement for Men.
38: Lourdes,
37: tapos ka ng maligo.
39: Yes, darling. Come to mama.
38: Extend Food Supplement for Men.
37: May maca at lavawaska
38: na nagpapataas ng energy
37: at stamina
38: para sa tigasing performance.
37: Extend Food Supplement for Men.
28: DTX 500.
40: Ako si Arlene Villaruel. Sang Banica, Roa City. May high blood ako. Permi lang galingin ulo ko. Sang paginom ko sang DTX 500. Nagnami na ang pamatyag. Salamat sa DTX 500. Nag-ayogin ako.
28: DTX 500.
32: Mabakal sa mga butika.
28: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup.
0: Iniaisa kang Eurobiotic Syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa paghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup.
32: Bumakal sa mga butika.
0: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag-Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
4: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
5: This year, more than 30 schools from two divisions across Rojas City and province of Capiz have finally accepted the challenge. But only 15 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Rojas Interschool Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mga ibabaw? Hantayan sa K5 News FM Rojas.
6: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
7: May puso.
8: D3 Payo.
9: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo, loko, naibaluan ko ng taas. Ang galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Payo. Tatlo kami sa isa kadla. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
10: D3 Payo.
11: Ang D3 Payo.
10: Yung may Visio.
11: Ang Visio.
10: Yung may D3.
11: Mabakas mga butika.
10: D3 Payo.
12: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Payo with Visio. O wakes ko palang kapag inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong buyon.
10: D3 Payo.
11: Ang D3.
10: Yung may Visio.
11: Ang Visio.
10: Yung may D3.
13: Kasakit ang tiyan.
14: Max 4 Biotics.
13: Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan.
14: Max 4 Biotics.
13: Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka.
14: Para healthy ang tiyan.
13: Pag-Clinica.
14: Spore Biotics.
13: Makabulig sa pagtap

0: Taas ang mga kagaw. Clinicas Probiotics.
1: Fatty liver? DTX-500. DTX-500 has a compound called Momordica sharantia that provides protection against liver failure. DTX-500, your best friend against fatty liver. Available in all drugstores.
2: DTX-500.
3: Si Erin Grace paglimutan. Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akong nga sugar.
4: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
3: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akong nga sugar.
2: Wow! DTX-500.
5: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
6: Wow, my puso.
7: Oras sa K5 News FM Philippines, alas 6:10 na sa aga.
5: Live, nagkikan sa hulot balitan sa 100.9 K5 News FM. Rojas City, yari na ang bago, detalyado, kag-komprehensibo nga mga balita. Balitang lokal, regional, national, international, negosyo, sports, entertainment, kadiban pa. Kampyon nga balitan sa kampyon nga stasyon. Kaupod ang kampyon nga K5 Newscasters. Aga pa, may balita na. DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
7: Mga ka-K5 sa mga pangulong dinalan. Una kita ka-K5 sa dalagan sa ngaton nga paniyampo. Southwest monsoon ukon habagat kag localized thunderstorms ang padayon nga nag-apekto sa Pilipinas. House Prosecution Panel ginatun-an nga maging hostile witness si Attorney Mans Carpio. Panay Municipal Police Station napaslawan nga madakpan ang mga nagakareras nga motorista sa Barangay Kalitan.
8: Wanted person arrestado sa Sapian.
7: Armas lutang voluntaryo nga ginsungka sa kapulisan.
8: Wanted sa kaso nga pagpanghimulos arrestado.
7: PINMA UI nagbukas ang bag-o nga oportunidad sa edukasyon sa Capiz.
8: Pagbailos ang ngalan sa Rojas Memorial Provincial Hospital gin-question na petty politics suno sa Retired Court of Appeals Associate Justice Edward Contreras.
7: Kaso sang dengue sa Capiz naglabot na sa 763.
8: Capiz Police Provincial Office nagpili sa mga bagong press link officers.
7: Slow Food Capiz Pop-Up Earth Market ginbuksan sa Rojas City.
8: Rojas City ginpangunahan ang paghatag sang social pension sa linibo ka senior citizens.
7: Inflation rate sa Capiz posible nga magsaka subong nga bear month suno sa PSA.
8: 9,221 ka mga kabataan na nabakunahan sang MR siya sa Capiz.
7: ₱160 nga kilo nga temporary minimum farm gate price sa buhi nga baboy sa Antique permado na ni Governor Javier.
8: Masobra 160,000 nga mga turista nang bisita sa Boracay sa tuong Agosto.
7: Unarmed PCG aircraft ginapalukpan sang flare sa pungsod China.
8: Vice President Sara Duterte nagfile sang temporary restraining order petition sa Korte Suprema batok sa kaso nga grave threats.
7: Kag Romualdez yara na sa kustodiya sang BJMP magapabilin sa gihapon sa ospital sa San Juan. Masobra sa 1,000 ang mga kabataan patay sa tigdas sa Bangladesh.
8: Landslide nagluntad sa Mount Fuji.
7: Epekto sang El Nino sa supply sa bugas ginalauman sa first half sang 2027.
8: Elena Rybakina, bagong world number 1 sa women's tennis.
9: Balitang Entertainment.
7: Miss Austria Losha Sisik, nagtaliwa na. Kagka K5 ba ang mga panawagan? Kagpahibalo.
9: Pahibalo. Ora mismo. Pahibalo. Ora mismo. Mga pahibalo, nga kinahanglan sang atensyon. Kag dapat makaabot sa natungdan sa gilayon. Pahibalo. Ora mismo. Pahibalo. Ora mismo.
7: Maayong aga Pilipinas, sa maayong aga Western Visayas, probinsya sang Capiz, kag siyudad sang Rojas. Nagapalayag na. Subong adlaw ka K5 sang Biyernes, petsa 11 na kita sa bulan sang Setyembre tuig 2026. Ka K5 sa gihapon ka upod ang inyong mga tagbalita.
9: Myla Vasquez Fuentes kag Rodney Dalanon.
7: Sarang kami ka K5 mabatian pinaagi sa 100.9 nga liliswan sa inyong mga radyo. Subong man mabatian kag malantaw pinaagi sa amon nga mga Facebook pages ang K5 News FM Rojas.
8: Kag K5 NFM Rojas Digital.
7: Pinaagi man ka K5 sa amon nga sister station ang 89.7 Radyo Tagbuanay sa Banwasang Pilar. Direkta na kita ka K5 sa kaungdan sa aton ginpanglinyada nga mga balita. Una kita ka K5 sa dalagan sa aton nga paniyampo.
9: K5 Bantay Panahon. K5 Bantay Panahon.
7: Southwest monsoon ang nag-aapekto sa Central, Southern Luzon, subong man sa Visayas. Magadala ini ka K5 sang lapta-lapta nga pagulan-ulan kag pagpanaguob. Samtang ang localized sa thunderstorm naman ang mag-aapekto sa nabilin nga bahin sang pungsod. Magadala ini sa magalumon nga kalangitan nga may lapta-lapta nga pagulan-ulan. Ka K5 ang adlaw nagbutlak alas 5:45 subong aga. Kag magatunod naman alas 6:01 karon sa gabi.
9: K5 Bantay Panahon. K5 Bantay Panahon. DTX 500 Morning Newscast.
7: Kag K5 inyo nabatian ang dalagan sa aton nga paniyampo subong adlaw sang Biyernes. Direkta kita ka K5 sa aton nga top story of the day.
9: K5 top story. K5 top story.
7: Ginatun-an na sa House Prosecution Panel nga ipatawag si Attorney Man Scarpio bana ni Vice President Sara Duterte bilang hostile witness sa impeachment trial suno kay House Prosecutor Representative Tere Redona. Suno sa kongresista, posibleng manginbilidhon ang testimonya ni Carpio sa Article 2 sang impeachment case. Nga nagatumod sa allegasyon sang unexplained wealth, ilabi na kung magtuhaw ang pangalan sini sa mga bank account o kung dokumento nga may kaangtanan sa kaso. Ginatag ni Redon nga wala nalakip si Carpio sa subong listahan sa mga testigo. Naibaluan nga natalana nga umpisahan ng Day Redon kag Akbayan Representative Chel Jokno ang pagplastar sang ebidensya may kaangtanan sa allegasyon sang unexplained wealth ni Duterte sa Lunes, Setyembre 14.
9: K5 top story. K5 top story. DTX 500 Morning Newscast.
7: Kag K5 inyo nabatian ang aton yung top story of the day. Direkta naman kita ka K5 sa mga balita nga natipon sa hulot balitaan sa K5 News FM Rojas. Mga balita ka K5 sa probinsya sa Capiz. Napaslawan sang panukon ang Panay Municipal Police Station nga madakpan ang mga nagakarara nga motorista sa Barangay Kalitan, Panay, Capiz. Wala sini naabtan sang mga pulis sa mga motorista nga nagapatigayon sang pagpatrolya. Ini ang kasunod sa mga reklamo sa mga residente. May kaangtanan sa sunod-sunod kapag karera sa mga motorsiklo, labi na sa hapon kagabi, nga nagadala sang maghahod kagkabalaka sa seguridad sa mga pumuluyo. Suno kay Police Captain Eric Jucampo, ang officer in charge sa Panay Municipal Police Station. Padayon ang ilang pag-monitor kag pagpatrolya sa lugar, agad mapunggan ang ilegal nga pagkarera kag iban pa nga paglapas sa mga traffic regulations. Ginahinyo man ang publiko nga mag-report gilayon sa kapulisan sa tiun nga makit-an liwat ang pagkarera o kon iban pa nga mga delikado nga aktibidad sa karsada. Pahayag pa ni Police Captain Jucampo, kaangay nga sila lamang ang ginabantayan sa mga nagakarera sa tiun sa ilang pagpatrolya sa gabi nga masami ginahimo ang among ulobrahon.
8: Sa dugang pa nga balita lokal, arestado ang isa ka wanted person sa ginpatigayon nga focused police operation sang Sapian Municipal Police Station sa barangay Poblasyon Sapian, Capiz, Setyembre 9. Ang akusado may warrant of arrest sa kaso nga paglapas sa Section 7A sang Republic Act 9175 o kon ang Chainsaw Act of 2002. Sa din ini ang ginpapanaw kag ginpirmahan sang presiding judge sang Municipal Circuit o kon na MCTC 6 Judicial Region Sigma Sapian, Hamindan, Capiz, kag napitsahan Setyembre 9. Ginrekomendar sang korte ang 18,000 pesos nga piyansa para sa temporaryo sining nga kaylwayan. Sa karon, nagapabilin ang akusado sa kustodiya sang Sapian Municipal Police Station para sa nagakaigo nga disposisyon.
7: Sa dugang pang police reports, ginsungka sa maayon Municipal Police Station na ang isa ka unit sang 12 gauge homemade shotgun bilang kamay sa implementasyon sang Project Capiz Tawhayan sa Barangay Manayupita, maayon Capiz. Pinaagi sa koordinasyon sa mga opisyalis sa barangay na tigayon ang mga programa. Sa karon ng armas lutang, ang yara na sa kustodiya sang Firearms Explosive Security Agencies and Guards Section o Confesag sa Police Non-Commissioned Officer para sa nagkaigo ng dokumentasyon kag disposisyon antes sining turnover sa Capiz Provincial Fesag sa naibaluan ngang Project Capiz Tawhayan, isa ka inisyatibo sang PNP nga nagainganyo sa mga individual kag komunidad nga voluntaryo nga i-turnover ang mga loose unregistered o kon unauthorized firearms sa kapulisan. Tinutuyo man ka K5 sang programa nga mapunggana ang posibleng paggamit sa mga armas lutang sa nagkalain-lain nga krimen.
8: Sa iban pa nga balita, lokal arestado sang kapulisan ang isa ka wanted person sa kaso nga pagpanghimulos matapos nga ginserbihan sa warrant of arrest sa barangay Poblasyon sa Pian, Capiz. Ginkilala ang arestado kay alias Dino, 29 anyos, kag residente sa barangay Poblasyon sa Amuman nga Banwa. Nahibaluan nga ginakabigman nga top 7 most wanted person sa provincial level ang akusado sa din nga ang warrant of arrest ang gin-issue kag ginpirmahan sang Regional Trial Court 6th Judicial Region Branch 20 Mambusaw, Capiz. Ginrekomendar sang korte ang piyansa nga 200,000 pesos para sa temporaryo sininga kahilwayan. Sa sumoong, nakahunong nasa karsel sang Sapian Municipal Police Station ang nadakpan para sa nagkaigo nga disposisyon.
7: Sa dugang pagka K5 nga mga balitang lokal, ginpakigbahin sa publiko sang Pinma University of Iloilo Rojas ang isa ka panibagong oportunidad sa edukasyon matapos ang ginpatigayon nga ceremonial blessings kag press conference. Naibaluan nga kabahin ini sang pagpalad sa Pinma University of Iloilo sang ilang serbisyo sa edukasyon sa Pinsya sang Capiz nga may tinutuyo nga mag ang access sa kalidad ka career focus ng edukasyon para sa mga kabataan. Sunok kay Christopher Tan, Pirma Education Counterhead, igataniag ang mga programa ng Bachelor of Science in Information Systems kag Bachelor of Science in Tourism Management. Sunok padri, kabahin sa ilang tinutuyo ang paghatag man sang edukasyon nga hindi lamang nakasentro sa classroom learning apang nagapreparar man sa mga estudyante para sa aktual nga trabaho kag mga oportunidad sa industriya. Ginpasalig man sa mga bulutuan ngang presensya sa Universidad sa Rojas City maghatag sang mas malapit kag accessible nga oportunidad sa tertiary education para sa estudyante sa probinsya sang Capiz.
8: Sa dugang pa nga balita lokal, gen question na ang pagbaylo sa ngalan sang Ruas Memorial Provincial Hospital o kon RMPH. Nagpaghingalan sini bilang Capiz Medical Center. Matapos nga magpagwa sang iyang pananawan ang retired Court of Appeals Associate Justice nga si Edward B. Contreras. Sa isa ka opinion article, sa isa ka pahayagan, ginpahayag ni Contreras nga ang pagbaylo sa ngalan sang RMPH mahimo nga magresulta sa pagkadula sang makasaysayan nga ngalan nga nagahatag pasidungog sa anay Pangulong Manuel Rojas. Sunod kay Contreras, importante nga mapreserbar ang mga ngalan sa mga personalidad nga may dako nga kontribusyon sa pungsod bilang bahin sa tradisyon sang pagdumdum kag pagpasidungog sa mga bayani kag leader sang Pilipinas. Gin-question man niya ang timing sang pag-ilis ang ngalan kag ginangot ini sa nagligad nga politika sa 1st District sang Capiz, particular na ang pagkapierde ni Paulo Rojas, anak sang anay Senador Mar Rojas, kag ginpahayag nga sa sulod sang madamo nga dekada ang 1st District sang Capiz ginadominaran sang pamilya Rojas kag ang ilang mga kaalyado kag kadugo lakip ang mga pamilya Arnaldo, Acuña, Alba, Dadivas, Del Rosario kag Bilyones. Gintawag ni Contreras nga petty politics ang iyang nga ginakabig nga pagbaylo sang makasaysayan nga ngalan sang Rojas Memorial Provincial Hospital kag ginpanawagan sa mga kapisnon nga mangin mapanilagon kag mabinantayon sa mga desisyon nga may kaangtanan sa makasaysayan nga mga ngalan kag simbolo sang probinsya.
7: Kasus ng dengue sa Capiz, Subo de Enero 4, Tobtob, Setyembre 5, Subo nga tuig. Sa pinakaulihin nga datos sa Capiz Provincial Health Office, 39 ka bago nga kaso ang nagdugang sa di nagapakita ini sang 30.57% nga pagnubo kon ikomparar sa 1,099 nga kaso nga napagkit sa kapareho nga panahon sang tinalikdan nga tuig. Napagkit man ang apat ka mga kaso sang napatay sa among balatian, pinakamadamo nga kaso ang nagaidaan sa 10.19 anyos. Kung sa di naglabot ini sa 28.5%. Sa Rojas City, 141.5 kakaso ang napagkit kung mas marubo sa 62.14% kung ikomparar sa 383 ka mga kaso sa itong nakaligad nga tuig sa diin duhadri ang ginbawian sang kabuhi. Samtang ang mga lugar naman nga mayara sang pagsaka sang kaso ang mga banwa sang maayon nga mayara sang 58 nga kaso, Mambusaw 72, Kwartero 42, kagbanwa sang Tapas nga mayara sang 136. Ginaabisuhan naman ang publiko nga padayon ipatuman ang search and destroy sa mga breeding places o kung mga ginait lugan sang lamok.
8: Sa iban pa nga balita lokal, nagpatigayon sang pinilian ang Capiz Police Provincial Office para sa mga bagong nga press link officers. Ginpangunahan ni Police Colonel David Cachumbo Jr., Officer in Charge, Provincial Director sa Capiz Police Provincial Office, kaupod si Police Major Rachel Garnica, Public Information Officer sa Capiz PPO, mga media personnel kagkatapos sang kapulisan ang nasambit nga pinilian. Sa resulta, napili bilang secretary si K5 Myla Fuentes, reporter kag news writer sang K5 News FM Rojas. Ang mga bagong na press link officer, mangin kabayan sa pagpalig-on sang koordinasyon kag komunikasyon sa tunga sa kapulisan kag media. Pinagi man sa mga bagong opisyal, mangin mahupos kag madasig ang paghatag sa mga impormasyon kag serbisyo sa publiko.
7: Sa piha kabahin ginbuksan kapon nga adlaw Setyembre 10 ang Slow Food Capiz Pop-up Earth Market sa The Plant Farm Pueblo de Panay, Rojas City, Capiz. Sa din bakitaan ang mga naglain-lain nga mga lokal nga pagkaon, traditional nga delicacies kag native cuisine sa probinsya. Ang aktibidad ginapangunahan sa Capiz Provincial Government, pinagi sa Provincial Tourism and Cultural Affairs Office, kaupod ang Capiz Ecology Park and Cultural Village bilang suporta sa slow food community sa Capiz. Sentro sa tatlong kadlaw nga merkado ang prinsipyo sa slow food nga nag-promote sa pagkaon nga maayo para sa tao kag kultura, matinlo para sa palibot kag patas para sa mga lokal nga producer kag komunidad. Ginapakita diri ang puso halin sa puso community sa Tico Panay. Puto sa tuma halin sa maayon kagamindan butong-butong sang Tanza Rojas City native dishes. Sang panayanon, bukid non indigenous peoples community sang Tapaz kag traditional ng agapis non kag delicacy sa linaman sa Capiz Ecology Park and Cultural Village. Ang slow food Capiz pop-up earth market bukas halin si Tiambre Jazz Tob-tob 12 alas 9 sang aga tugtong alas 8 sang gabi. Ang opesyal nga pagbukas ni ang ginpatigayon sa dunakaligad nga adlaw.
8: Sa dugang pangabalita lokal, ginpangunahan sang lokal nga panguluhan sang Rojas City ang paghatag sang social pension sa linibo ka mga senior citizens

0: mga nagapanguna nga balaklon kag serbisyo. Sa ginpatigayon nga press conference, ginsiling ni PSA CAPES Officer in Charge, Provincial Statistic Officer Rosabel Beloso, nga kinahanglan padayon nga tutukan ang pagbago sa presyo sa mga balaklon samtang nagahilapit ang bulan sang Disyembre. Naibaluan nga base sa pinakauli nga datos sang PSA, ang inflation sa CAPES naglabot sa 4.1% sa tuong Hulyo sa mga tuig, halin sa 3.9% sa tuong Hunyo, samtang nagtaas naman ang inflation sa Western Visayas sa 8.4% sa tuong Agosto, halin sa 7.8% sa tuong Hulyo, bangod sa pagsaka sa presyo sang housing, tubig, kuryente, gas, kagiban pang mga fuel, subong man ang transportasyon.
1: Sa dugang kagkatapusan nga balita lokal, naglabot na sa 57.1% ang accomplishment rate sang Measles Rubella Supplemental Immunization Activity o kon MR siya sa probinsya sang CAPES base sa datos sang CAPES Provincial Health Office. Sa target nga 68,665 ka mga kabataan nga nagaedad 6 tubtob 59 ka bulan, yara na sa 39,221 ang nabakunahan. Pinakataas ang vaccination accomplishment amo ang sasapian nga naglabot sa okon sa 67%, ginsundan sang Dao 65%, samtang 61% naman ang panitan kag kwartero. Sa piyak na bahin, mambusaw ang may pinakamang o kon may pinakanubo nga accomplishment rate nga mayara lamang sang 48%. Samtang, anum ka adverse events following immunization o kon AEFI ang na-report sa 35,610 ka mga nabakunahan nga kabaylo sa 0.07%. Sunod sa update sang Provincial Health Office, na-recover na o kon naka-recover na ang tanan nga anum ka mga individual. Padayon naman ang kampanya sa mga health workers, agad nga madugangan pa ang vaccination coverage kag maproteksyonan ang mga kabataan batok sa measles kag rubella.
0: Mga ka-K-Fab, inyo nabatihan mga balitang lokal. Direkta naman kita ka-K-Fab sa mga balita sa Western Visayas. 170 pesos nga kada kilo ang temporary minimum farm gate price sa buhi nga baboy sa antike, permado na ni Governor Javier. May countdown sa detalye si K-5. Aileen Rose Montero magbanwa sa K-5 News FM Antique.
2: K-5 News FM Live Report. Permado rin ni Governor Paulo S. Javier ang Executive Order No. 83 nga nagatala na sa 170 pesos per kilo nga temporary minimum farm gate price sa buhi nga baboy sa Antique. Tinutuyo kang dyan nga Executive Order nga mapatuman ang fairness kag proteksyon. Kasunod dyan kang reklamo kang mga manugsagod kang baboy sa tuman kabarato nga presyo kang live weights, sa piya kang nagasaka nga presyo kang feeds, bulong, labor kag other inputs. Suno kay Governor Javier nga hindi na pagpasugtan nga malugi ang mga hog raiser bangod sa hindi makatarungan nga buying price. Nagapanawagan naman ang opisyal sa mga buyer, trader kag stakeholder sa livestock industry nga respetuhon kag i-comply ang dyang pulisa. Pahayag ni Governor Javier nga dapat may patas nga presyo kag patas nga oportunidad ang mga mangunguma kag hog raiser. Sa piyak nga bahin, ginkalipay naman kang Antique Livestock and Poultry Raisers Association o kon ALPRA ang pagpirma kang gobernador kang nasambit nga executive order. Sa interview kang news team kay Ms. Nerly Rios Tituag, ang president kang ALPRA, ang naging pahayag nga bahal ang mabulig kang dyang executive order sa mga manugsagod kang baboy, ilabi rin sa tuman kamahal nga presyo kang feeds kag iban pang inputs nga nagapalugi sa mga hog raiser. Balita regional, halin rija sa may probinsya kang Antique, K5 Aileen Rose Montero magbanwa. Para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko kagalingawan, ang kampiyon ng estasyon sa Antique, K5 News FM.
1: Samtang masobra 160,000 ka mga turista nagbisita sa Boracay sa tong Agosto. May detalye sa balita si K5, Unard Viray sa K5 News FM, Kalibo.
3: K5 News FM Live Report. Umabot sa 160,160 tourist arrivals ang naitala sa Boracay Island muna Agosto 1 hanggang 31 ngayong taon batay sa datos ng Malay Boracay Tourism Office. Sa kabuang bilang, pinakamalaki ang ambag sa domestic tourist na umabot sa 138,945. Sinundan ito ng foreign

0: tourists na may 19,088 arrivals, habang 2,127 naman ang mga overseas Filipino tourist. Ngayon man, mas mababa ang tourist arrival sa Boracay ngayong Agosto kumpara sa kaparehong buwan noong 2025, kung kailan umabot sa 166,816 ang kabuang bilang ng mga turistang bumisita sa isla. Ayon sa Malay Tourism Office, 6,656 na tourist arrivals ang ibinaba ngayong Agosto, katumbas ng humigit kumulang 4% na pagbaba kumpara sa 2025 figure. Ayon sa Malay Tourism Office, 6,656 na tourist arrivals ang ibinaba ngayong Agosto, katumbas ng humigit kumulang 4% na pagbaba kumpara sa 2025 figure. Sa kabila ng pagbaba, nananatiling pangunahing pinagmumula ng mga turista sa Boracay ang domestic market na bumubuo ng malaking bahagi ng kabuang arrivals sa isla. Balita mula dito sa probinsya ng Aklan. Ako si K5 Leonard Viray para sa Kampyone na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Kalibo. K5 News FM.
1: Mga ka-K5 inyo nabantayan mga balita ang regional. Ini nga mga balita ka-K5 ang builog ng ginadulong sa inyo sa kaluan sa DTX 500. Ang DTX 500 ka-K5 mayara sa mga ingredients kinsa lang makabato sa mga nanarisariga sa gitsa kalawasan kaya sa diabetes, hypertension, dysmenorrhea kag madamo pa. Ka-K5 agad ba pabilin nga mga healthy living mag-inom kita sa DTX 500 adlaw-adlaw. Mabakali ni ka-K5 sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center. Subong man sa mga butika nga malapit sa inyo nga lugar. DTX 500 Morning Newscast. Direkta na kita ka K5 sa mga balita naman nga nagakahinabo sa Pilipinas. Balitang National. Balitang National. Nagpalupok ang People's Liberation Army sa multiple flare discharges sa batok sa isa ka unarmed Philippine Coast Guard aircraft nga nagapatigan sa Maritime Domain Awareness flight sa Kalayaan Island Group sa tuong Lunes, Setyembre 7. Suno sa PCG, nag-issue sa radio challenge kagpag nagpalupad sa flare sa Chinese forces nga illegal nga nag-occupa sa Zamora Reef batok sa PCG aircraft. Ginhimo man ini sa Chinese forces sa Panganiban Reef. Sa kapareho man nga kahigayunan, nanindugan ang PCG nga ang presensya sa Chinese forces ang paglapas sa international law. Ginpayag man sa PCG aircraft nga lehitimo ang operasyon nga ila o kunang ila nga MDA flight.
2: Si Vice President Sara Duterte sang petisyon sa Korte Suprema agud nga hinuon ang pagpagwa sang temporary restraining order kagokon writ of preliminary mandatory injunction batok sa ginatubang nga kaso nga grave threats. Sunod sa abogado sang Vice Presidente nga si Paul Lawrence Lim, gina-question sa petisyon ang jurisdiction sang Department of Justice kag Quezon City Regional Trial Court nga i-prosecute si VP Sara bilang isa ka incumbent impeachable officer. Naibaluan nga nakapiansa si Duterte sa dtong nakaligad nga semana para sa iya temporaryo nga kahilwayan, samtang igapatigayo naman ang arraignment sa kaso subong nga adlaw Setyembre 11.
1: Sa dugang kagkatapusan nga balitang nasyonal, ginkompirmar sa Bureau of Jail Management ang Penology kon BJMP nga na-turn over na sa kustodiya sini si Anay Speaker Martin Romualdez sa isa ka-ospital sa San Juan. Suno sa BJMP, taknalas 4:05 sang hapon, Webes, ang gin-turn over sa Criminal Investigation and Detection Group kon CIDG ang kustodiya kay Romualdez sa Cardinal Santos Medical Center kadungan sa commitment order nga ginisyo sang Sandigan Bayan 3rd Division. Dugag pa sa tion nga makakuha sa medical clearance para sa discharge kag base sa kasuguan sang korte, igasaylo si Romualdez sa Quezon City Jail Mail Dormitory sa Payatas, Quezon City. Samtang ginpayag ni Sandigan 3rd Division Clerk of Court Dennis Palma nga magapabilin nga naka-confine si Romualdez sa Resambit nga ospital tubtubula pa sa dugang alayig gikan sa Sandigan Bayan. Nahibaluan nga nagapangatubang karon si Romualdez sa 7.4 billion pesos nga kaso nga plunder nga ginpasaka sa Office of the Ombudsman may kaangtanan sa kickback scheme sa mga flood control projects.
3: Balitang National. Balitang National. DTX 500 Morning Newscast.
1: Kakay 5, binibatian mga balita sa Pilipinas. Direkta naman kita kakay 5 sa mga balitang abroad.
3: Balita International. International.
1: Naglabot na sa masobra 1,000 ang mga kabataan ang napatay, samtang masobra 187,000 naman ang mga nagamala sakit bangon sa nagalala nga outbreak sang tigdaan sa pungsod Bangladesh. Suno sa datos ng US Centers for Disease Control and Prevention o kon CDC, ang nasambit nga pungsod ang may pinakadako nga napagkit sang balatian sa bugos nga kalibutan. Naibaluan nga nag-ugat ang krisis bangod sa kakulangan sang bakuna dala sa mga pagbago nga pulisiya subong man kinagamo sa politika sumugod pa sa tuig 2024 tubtob tuig 2025. Apesar nga naglabot na sa 18,000 ka mga kabataan ang nabakunahan sa emergency drive sa tuong Abril, masobra 4 milyones sa gihapon ang wala pa nahatagan. Bangod sa sitwasyon, mas nabudlayan na mga ospital, ilabi na nga dungan nga ginatubang karon sang pungsod ang pagdamo man sang kaso sang balatian nga dengue sa ilang lugar.
2: Sa dugang kagatapusan nga balita international, na-record ang 1 landslide sa Mount Fuji matapos ang tuman kabaskog nga ulan sa Shizuoka Prefecture sang Japan, sunok sa Japan Meteorological Agency. Naguntad ang pagkatipag sang duta sa 1 parkingan sang sarakyan sa 5 istasyon sang Fujinomiya Trail na 1 jump-off point para sa mga nagasaka sa Mount Fuji. 3 kasalakyan ang gin-report nga natabunan sa mga duta. Sa piyak naman kabahin, wala sang na-record nga nakalitan sa among ka-insidente.
3: Balita International.
1: Kang K5 inyo nabatihan mga balita sa Pilipinas, kagbalitang abroad, ini nga mga balita ka K5, buylog nga ginadulong sa inyo sa kaluwasang healthy nga kape. Detox Coffee Mix ka K5, na kakape ka na, nakadetox ka pa. Mabakalan ni ka K5 sa Klinika The Alternative Medicine and Wellness Center, sumuman sa mga butika nga malapit sa inyo nga lugar. Direkta naman kita ka K5 sa patag sang negosyo.
3: Balitang negosyo. Negosyo. Negosyo.
1: Ginalauman nga mabatsyagan ang epekto sang palaabuton nga El Nino sa supply kag produksyon sang bugas sa first half sang 2027 suno sa Department of Agriculture. Suno kay DA spokesperson Arnel De Mesa, ang kadugayon sang El Nino ang magatumod sa mga epekto sini sa sektor sang agrikultura. Nagpaandam naman ang State Weather Bureau pag-asa nga mahimo mag-develop ang Super El Nino sa ulihing nga bansang nga tuig 2026. Ang mga posibleng epekto sini ginakalakipan sang malawig nga tig-ilinit sa bugos nga Southeast Asia kag Australia, makusog nga pag-ulan kag flash floods sa pila naman kabayan sang South America, kag mas makusog nga bagyo sa mga maapektuhan nga lugar kasubong sang Hawaii, Japan, China kag Pilipinas. Ginpahayag sang ahensya nga nakatutok ini sa pagpag-on sang lokal nga produksyon samtang ginatugutan nga magapadayon ang pag-import agon masigurong bastante nga rice stocks antes ang ginalauman nga tig-ilinit. Matandaan una na nga gin-forecast sang DA nga mahimo magnubo sang tubtob 700,000 metriko tonelada ang produksyon sang bugas o kon katumbas sang mas o kon menos 3.5% sang tuigan nga produksyon target city kon mag-angkon sang grabe nga El Nino kon sa diin magaresulta ini sang dako nga peligro sa seguridad sang pagkaon sang pungsod kag pangabuyanan sang mga mangunguma.
3: Balitang negosyo. Negosyo. Negosyo. DTX 500 Morning Newscast.
2: Samtang sa balita sa patag sang hinampang.
3: Balitang sports.
2: Elena Rybakina, bagong world number one sa women's tennis. May detalisang balita si K5 Darren Salomeo Henson.
3: K5 News FM Live Report.
4: Uyat na sang Batikan nga tennis star nga si Elena Rybakina ang top spot sa women's tennis kasunod sang iya kadalagan bato kay Zhen Wenzheng sa nagapadayon nga US Open. Sa nanginhampang nanday Rybakina kag Zheng, hindi lamang napalapit ang Kazakhstani sa Grand Slam title kundi nagabante pa ini sa world ranking sa idalom sang Women's Tennis Association. Gintapos ang bago nga world number 1 ang nasambit nga hampang sa tatlo ka set 3-6, 6-1, 6-4. Sa bulig sang isa ka dominante nga comeback, ginbuslan niya ang tennis superstar nga si Aryna Sabalenka nga 99 na kasimana nga may uyat sang top spot sa women's tennis. Ini si Kaki 5 Darren Salomeo Henson para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko ang kalingawan sa Kapis, K5 News FM.
1: Kakaifab, inyo nabatian ang balita sa Patag sa Hinampang. Direkta kita kakaifab sa Patag sa Entertainment.
3: Balitang Entertainment. Balitang
1: Entertainment. Miss Austria Lucia Sisik nagtaliwa na may kongdan sa detalya si kakaifab Maria Rochelle Shira Di Anon Ebron.
3: K5 News FM Live Report.
5: Nagtaliwa na ang Miss Austria nga si Lucia Sisik sa edad nga 22 anyos. Ini ang gikumpirma sa Mission Austria, ang organisasyon nga yara sa rekord sa Miss Austria pageant. Ginpahayag ang 22 anyos nga beauty queen ang mayara sa heart valve defect. Humalin sang ini ang ginbunag. Dugang padiri nga makapila na kabeses ini nagpaidalom sa operasyon agud mabulong ang iya problema sa korason. Nahibaluan ginkoronahan si Sisik bilang Miss Austria sa itong 2024. Sa din humalin santo, hindi pa ginpatigayon ang panibag-o nga beauty pageant. Ini nga balita ang ginadulong sang DTX Coffee Mix. Nakakapeka na, naka-detox ka pa. Para sa balitang entertainment, ini si K5 Maria Rochelle Shira Di Anon Ebron. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa probinsya sang Capiz, K5 News FM.
3: Balitang Entertainment. Balitang Entertainment.
1: Kakaifab, direkta kita sa mga panawagan kag pahibalo.
3: Pahibalo, ara mismo. Pahibalo, ara mismo. Mga pahibalo, nga kinahanglan sang atensyon kag dapat makaabot sa natungdan sa gilayon. Pahibalo, ara mismo. Pahibalo, ara mismo.
1: Ginapahibalo sa tanan nga mga kakilala kapariyantihan kag mga abyaan ni Trinidad Basense nga siyang nagtaliwa na sa itong Agosto 19. Ang iya bangkay nahaya sa puluyan sa iya bata sa barangay Tingan Pontevedra, Capiz. Ang lubong paghahiwaton sa Setyembre 12 sa Madong Adlaw alauna sa hapon. Ang misang paghahiwaton sa Hipuna Parish Church sa barangay Pontevedra, Capiz Ocon sa barangay Hipuna, Banwas ng Pontevedra. Kag igalubong naman sa Intungkan Public Cemetery. Ang nagapanawagan ang iya nga pamilya. Oras sa K5 News of the Philippines, alas 6:48 na sa aga. Kay Fabi niya nabatian ang pangkabugusan nga pagpangalagaan sang DTX 500 Morning Newscast. Subong nga adlaw sang Biyernes sa Petsa 11 na kita sa bulan sang Setyembre 2026. Kag K5 inyo kami nabatian pinaagi sa 100.9 nga liliswan sang inyong mga radyo subong manabatian kag nalantaw pinaagi sa amon yung mga Facebook page sang K5 News FM Rojas
2: kag K5 and FM Rojas Digital
1: pinaagi man kag K5 sa amon yung sister station ang 89.7 Radyo Tagbuan ay sa Banwa sang Pilar. Good morning sa aton yung mga kag K5 sa aton mga FB Live viewers. Sir Mario Alfabete, good morning. Ma'am Liyway Bartizo, good morning. Alcia Conyo, good morning. Liza Barrientos, good morning. Ma'am Jana Besiloso, good morning. Kag Jessril Colasino, good morning.
2: Good morning sa aton mga listeners sa Chederar, Sinas Trade Center, Sir Roy Abila, kag kay Sir Nestor Kalsado, Kasugbo, good morning. Kay Ma'am Melisita Bachan sila, good morning. Kay Ma'am Jacqueline Garinop, good morning. Sa Josue and Rosia, Meat Shop, good morning. Sumukman kay Cap Maaruldan, good morning.
1: Elmer Bakli Bertoldo, good morning. Nelma Cuenca, Tristan Wyatt Gulay, Maria Le Conlalane, Balgos Dordas, kag subong man to the Max Vlog. Good morning, Sir Richie Penalva, sir. Good morning.
2: Good morning ka sa aton sing mga avid listeners sa may Paseo de Rojas.
1: Ka K5 sa ngala nagid lamang sa bugos nga hubon sa K5 News FM Rojas. Kaupod sa technical side si ka K5 Michael John De Toga. Samon nga news director ka K5 Roldan B. Sana Villarreal.
2: Sa aton nga news okon sa aton nga station manager Ms. Ma'am Amy Orleans Berondo.
1: Kag sa amon mabuot kag humble nga chief executive officer Doc Ramiloy. Kaya K5 Baga, sunod na ang Foro de los Pueblos, kaupod si ka K5 Alan Catalan. Sa katapusan, kami ang inyong nangintag balita.
2: Ka-K5, Rodney Daban Dalanon.
1: Kaka-K5, Myla Vasquez Fuentes. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko.
2: Kagkalingawan sa Kapis,
1: K5 News FM.
3: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calribo. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. D3 Bio Health News. D3 Bio with Physio.
6: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insekreto sa law school.
3: D3 Bio, ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. D3 Bio.
7: Ang tonsista is part of our lymphatic system.
8: Correct.
7: Kumbaga, amo ni siyang una-una, first and foremost, siya ning una-una ang gatubang sang tanan nga viruses, kanan nga bacteria na nagsulod sa imo airway kag si imo oral cavity, no? So ang ano ni Anton since ni duwa ni siya ka ano kamas no duwa ni siya ka tissue ang ini siya nga tissue ni puno ni siya sang ginatawag nga aton nga WBCs kay part sa sang aton lymphatic system. Ano ang WBCs ta? Amo na mga macrophage ta, mga immune system ta, tatatatan. That's why it's normal kung may nakita sila nga bacteria kag mga viruses na simulawas, una-una ginisa mag-react. Once mag-react ang immune system mo, inflammation goes in. Because remember, inflammation is part of the process nga ginabatuan sang aton immune system ang bacteria kag viruses. Pasang na ba lang nga naghilanat ka, nag-inflame ka, because your body wants to beat. Gusto nila batuan ang mga virus kag bacteria lungsod sa lawas mo. Ti ang una-una gigatubang sila ang aton tonsils, no? That's why kung ma-overwhelm ni sila, gahubag sila. Diin bala ang lugar ni D3 Bio. Tatlo ang ways mag-usa sa D3 Bio. Number one is ang pagtumar mo sa D3 Bio, masunod sa chan mo, mihimo sa medium chain triglycerides, mihimo siya monoglycerides like monolaurin, putiktahan ng aton lawas to our blood system, tatantanan to the smallest
8: pero
7: part.
8: Pero kung may tonsillitis sa Sir Boy, mas prefer ko i-ano niya ang D3 Bio.
7: I-oil pulling.
8: Oil mas pulling. Nami kung naka-oil pulling ka, kay dasig ano, ipikto Sir Boy.
7: Correct.
8: No? Kag wala na sa plane nga D3.
7: Why na sa plane na D3?
8: Sa D3 Bio, pag may tonsil ka, or even mouth sores, canker sores.
7: Canker sores.
8: Pwede na mabuligan, pwede. Sir Boy.
7: Pwede.
8: Through oil pulling.
7: That is the power of D3
8: ang
7: Bio.
8: Ang D3 Bio, may ara sa MCT, nga kaya niya patyon ang grupo sang bakterya nga streptococcus bacteria. Sir
7: correct.
8: Boy, nga amon ang cause sang tonsillitis.
7: Tonsillitis.
8: Imagine, amaya, because of the MCT, ang amon D3 may MCT. Ang iban nga D3 nga ginainom niyo, wala na MCT. Take note.
9: D3 Bio.
10: Ako si Jomer. Ito market ko sa D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para maligawan ang infeksyon, tuga sa mga virus kag bakterya.
9: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Pamakal sa mga butika. D3 Bio.
7: We are just talking about the effect of extra virgin coconut oil. Wala pa yung vitamin D3, ha? Extra virgin coconut oil lang nga ahara pa lang kay D3 Bio. Amo na ng epekto si imo. So kung mag-oil pooling ka, ano imo o niya, hugasan niya ang imo tonsils. Once magsulot na ma-absorb.
8: Ang tanan nga mga kagaw da, ngara da, ang cell membrane sa amo na nga kagaw, ma-disintegrate, sir boy.
7: Wasaag.
8: Wasaag sila.
7: So, inisya, matapna. Dayon, hindi na maghubag ang imo tonsils. That's why we're always calling D3 Bio as a natural antibacterial.
8: Oh, yeah. Pinaka the best nga natural antibiotic, D3 Bio na.
7: D3 Bio. Oh. That's why hindi ka na mag-antibiotic, no? Give your body the chance to recover.
8: Ano na yung sir boy? Sa conventional or synthetic, you need nga ara na yun.
7: Ara na yun.
8: Kay grabe na.
7: Grabe na.
8: Aton niya, sa churi sa, no, sa alternative, before pa may infection, inom na ka natural antibiotic. Prevention is better than cure. Amo ng perminti mo. Amo lang nga, bisan wala ka balatian, inom ka, D3 Bio.
7: D3 Bio na yun.
8: Kaya ang purpose na is, di ka kabalo, san-o, masulod ang kagaw. At least siya, may preparasyon ka. Hindi nga siling ginpasulod mo ng kontra, kagamupan mo pag ano,
7: pag-ira. Kaya na yung istorya.
8: May nakita ko, sir boy. Kung plakaong kagitamis, after kaon tamis,
7: ma-oil
8: pulling ka.
7: Oil pulling ka.
8: Kaya nga, inang mga tamis yung kaon mo, pistahan na kakagaw.
7: Correct.
8: Pag pista sa kagaw, siyempre mahapit na sila sa mga tonsil. Siyempre, diha ang battleground. Hala, inawayay, sir boy. Amo nang mahubag ang imo afan. Meaning pa, likawi ang tamis kung di ka gusto magbalik-balik ang tonsillitis. Or, practice ka oral hygiene gamit sa D3 Bio, himuon mo oil pulling.
7: Oil pulling, no?
8: Wala kalingaw, usap-usap pa lang nadabla.
7: Correct, ma'am.
8: Imumug-mumug lang. Kaya hindi lang niya ang kagaw sa mga streptococcus. Tanan nga kagaw nga arada, kaya niya ipat yun, sir boy.
7: Correct, no?
9: D3 Bio.
11: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Nang galingin mo doko, naibaluan ko nga taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, 3 kabisis sa isa kadlaw. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
9: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mabakat sa mga butika. D3 Bio. Health. News D3 Bio.
12: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya na ako pamatsya. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the Visio. Nadula ang ginabatsyag sa lawas
9: ko. D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Pamakal sa mga buti. D3 Bio with Visio.
13: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
9: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
14: Masakit mangihi? Mag-Sporbiotics ka. Base UTI na ina. Mag-Sporbiotics na. May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
15: Ang fortified nga probiotics. Clinica Sporbiotics. Sporbiotics.
14: Ang best friend sa mga kababaihan.
15: Sporbiotics.
14: Dinamaintain ang pH level sa feminine area.
15: Sporbiotics.
14: Dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sporbiotics.
16: My family history ba na kamuos ng diabetes?
17: Mag-DDX 500 ka!
16: Mataas ba na ang imo blood sugar?
17: Mag-DDX 500 ka na!
16: DDX 500!
17: Ang may powerful compounds!
16: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
17: DDX 500!
16: Garantisado!
17: Epektibo!
16: Aramis
17: mo! DDX 500! DDX 500!
18: Katalina Habagat,
19: anong ginabatsyag mo?
18: Ang left ko ba lang ang mata, inang may nagasapdol kang di na ko kakita, din nagbakal ko dahil sa DTX. Sa isa ka adlaw, 2 times ko, tagdawa-dawa ka kapsol. Inang pagkaubos ko, sir, may alibyo.
19: Okay.
16: TDX 500 Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
20: Ako si Anika. Kulayan ko mangi kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule 3 times a day. 1 week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
16: Mighty C.
9: Mabaka sa mga butika.
21: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sa Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
22: Si Naida Dobreya, taga Manaplak, kag nagtumar ako, Mighty C. Sa isa kasi ba na nga tumar ko, nabatyagan ko nga nagpagsik ang ako niya lawas.
0: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Pabakan sa mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnami. Gidangapon pamatya. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
23: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix. Extend food supplement for men.
24: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagin makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, ang Extend Food Supplement for Men. Intistingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, tistingin yung ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. DTX 500.
25: Ako si Nelson Herrera sa Presidente Ruas Capiz. Miyara ako balatian sa mata, pero may lang nagakurap-kurap kagtama kahapdi. Pero sa nakainom na ako sa DTX 500, naglaro na nga akong pananawan, maayo ang
0: DTX 500.
26: DTX 500. Mabakal sa mga butika.
0: DTX 500.
27: Ang bata mo bala, daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
0: Memory Advanced Zero.

0: Memory Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: I Care Gold.
2: Ako si Ramon, 58 anyos. Nagaburo na nga akong panulukan. Kung wala ko antipara, hindi din ako makabasa kag hindi makakita sa insakto. Testing ako nga magtumaras ang I Care Gold kag nagpatulo sa mata sang I Care Drops. Sa sulod sa isa ka bulan, ako natanupang dan nga wala na ako nagasuksok antipara. Kag masanag, nagidya nga akong panulukan. Ako na mismo nagahambal. Epektibo gidya.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
3: This year, more than 30 schools from two divisions across Rojas City and province of Capiz have finally accepted the challenge. But only 15 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Rojas Inter-School Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mangibabaw? Hantayan sa K5 News FM.

pueblos. Good morning, friends. Mayong aga Banwa, mayong aga siyudad sa Ruas kag probinsya sang Capiz. Nagapalayag na ang palatuntunan na Foro de los Pueblos. Subong adlaw sang Biyernes, pizza 11 sa bulan sang Setyembre, tuig 2026. Mayong aga sa atong sining mga tagpalamati diri sa bilog nga probinsya sang Capiz. Sa nauna nga distrito sang probinsya sang Capiz, mayong aga sa inyo tanan. Diri sa segundo distrito sang probinsya sang Capiz. Bilog kag kabugusan nga probinsya sang Capiz, good morning, good morning, good morning. Nagapalayag na ang palatuntunan, Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. Kamusta nga aton sila yung mga kak-K5 diri sa bilog nga siyudad sa Rojas? Sa 47 tanan ka mga kabarangayan sang siyudad sa Rojas, mayong aga sa inyo tanan. Magapamati kamo diri sa K5 News FM Rojas. Itutok na ang lilisuan sa inyo sining mga radyo sa Gapon mga K5 100.9. Sa aton nga mga kauturan, hindi na paglisua pa ang lilisuan sa inyo sining radyo. Stay tuned Gapon mga K5 kay magadulong kita karon sa pila ka mga dalagko nga mga balita. Igalinyada man naton ang mga topiko kag sumuman mga reports ang ato siring mga K5 reporter. Diri sa ato siring pagpangalagad sa Foro de los Pueblos program sang K5 News FM Rojas, ang kampiyon ng estasyon sa bilog nga probinsya sang Capiz. Mga ka-K5 sa Gyapon, na po diri sa inyo alagad sa inyo anchorman sa sining palatuntunan, ako si ka-K5, Alan Catalan. Al Catalan. Karami sang aton sining tiyempo. Ang aton sining panahon na mabatsyagan mo gid ang malamig. Nga tiyempo mga ka-K5. Kanamit gid mag-inom sang DTX Coffee Mix. Amuni nga tiyempo, kanamit gid mag-inom mga ka-K5 sang DTX Coffee Mix. Hindi gid pagkalipati adlaw-adlaw sa aton sini mga ka-K5. Bangod ang DTX Coffee Mix, makabulig gid ini sa inyo mga ka-K5. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Mga ka-K5, bangod sang iya sining Ampalaya extract ngayara sa DTX Coffee Mix. Makabulig gid ini sa mga kauturan naton nga nagataas ang blood sugar level. Ganin ano pang ginahulat nyo? Adlaw-adlaw mag DTX Coffee Mix mga ka-K5. Sa aton sining mga followers, sa aton sining mga nagalantaw man, pinagi sa aton sining official Facebook pages, i-follow nyo lang ang K5 News FM Rojas. Like and share mga ka-K5. Kagsuman ang K5 NFM Rojas Digital. Like and share mga ka-K5 sa aton sining mga official Facebook pages. Sa gusto dira magpa-shoutout sa aton sining mga kauturan, umpisa inyo na padalang inyo sining mga mensahe. Kay basahon tara karon diri sa aton sining pagpangalagad mga ka-K5. Ano karon ang mga nakalanap ng mga balita? Talulupang doon ng mga topiko kag-reports ang aton sining mga K5 reporter diri sa K5 News FM Rojas, diri sa aton nga programa mga ka-K5 Foro de los Pueblos program. Foro de los Pueblos. Kagkaroon sa mga headlines. Pag-ilis sang pangalan sang Rojas Memorial Provincial Hospital, mahimo
magresulta sa pagkadula sa makasaysayan nga ngalan nga nagpasidungog kay anay presidente Manuel Rojas suno sa ka-retired Court of Appeals Justice Edward Contreras. FINMAI UI o University of Iloilo nagbukas na sa siyudad sang Rojas. Sa mga dalagko ng mga balita nasyonal. Kustodya ni Anay House Speaker Romualdez ginhalin sang Sandigan Bayan sa BJMP apang hindi pa pag-ipahamtang sa kulungan samtang ginahiring ang motion para sa hospital confinement. Nami lang privilege ba? Ay, banwa, banwa, bugtaw! Bugtaw, Pilipinas! Bangon, Pilipinas! K5 News FM Rojas Live Reporting Competition 2026, last day subong adlaw sang elimination round para sa secondary level. Mas excited pa ko sini mamati. Bangod kay kanami pamatian. Sa mga live reports sang aton sini nga mga estudyante nang gikan sa nagkatuhay nilang nga mga buluthuan. So last day subong sa aton sini nga elimination round mga ka K5. Para sa K5 News FM Rojas sa live reporting competition 2026 sa secondary level. So bantayin nyo karon ha kung ano nga mga buluthuan ang magahatag sang ila sa ning live report ng mga estudyante mga ka-K5. Masadya! Kanami pamatian, makita mo gid ang abilidad sa mga kabataan sa patag sang live reporting mga ka-K5. Masadya ka tama. Sa tutuod lang damo gid interesado. Kag ang ila sini nga mga supporters to duman hatag sang ila sini nga mga comment. Sadya tood manami ini nga activity sang K5 News FM Rojas. Who knows, basi isa sini sa ila sa ulihi ang mangin journalist, mangin broadcaster, mangin news reporter, mga ka K5. Ini nga balita ang builog nga gradulong sinyo sang Mighty C. Mighty C the immunity booster mga ka K5. Gani ko na medyo galuya ng lawas nyo. Nakabatsyag ka mo dira sa ngahilanat, sakit sang ulo, sipon, nagapinangatsi na kamo. Sigurado ko nagahina na gid inyo sini nga immune system mga ka K5. So gani maghina na ang inyo sini nga immune system. Magwa gina ang balatian, maggamit na mag-inom, magtumar sang Mighty C adlaw-adlaw. Ang alkaline base ng Mighty C, nagabulig pabakod sang inyo sa nga immune system. Gani kung magbakod ang inyo sa nga immune system mga ka-K5, protektado ka mo sa mga balatian o kung masakit nga nagagwa sa inyo sa nga lawas. I-Mighty C na adlaw-adlaw mga ka-K5. Sa Mighty C, kung ang inyo kutis dira, inyo panit, medyo nagakoreanot. So kung mag-inom kita Mighty C adlaw-adlaw, makita nyo ang resulta, ang inyo sininga panit. Magakinis. Kinis nga lawiyas ang hubin. Mighty C adlaw-adlaw mga ka-K5. Kare damo na nagapa-shout out diri sa aton sininga pagpangalagad. Saan ko na naibasa diri ang nagapa-shout out. Good morning from Bern Zion. Good morning K5 Alan from Rodolfo M. Ebanghilio Jr. Mayong agagid Sir Rodolfo. Good morning Sir Alan sa inyo lahat dyan sa Maluklok Norte. Sir Alan from Arlene Onyada Basas. Santa na niyang pagbasa sa mga nagapa-shout out diri subong sa aton sininga pagpangalagad.
Kay madamo pa kita karon sang helikoton no diri sa aton sining programa mga ka K5. Good morning ka K5 Alan Catalan. Thank you and God bless you from LC Acuña. Thank you gid ma'am LC. Kag sumo man shout out sa kay Tessie Blances sang Balatukan Panit-an. Thank you from LC Acuña. Shout out man sa aton nga amigo sa kay Richie Pinalba. Dayaw gig ko si mo makatak-in kagani siling mo daw si Cesar Montano kapos ang imo sini mga piloka. Why gid galubad? Sa Richie Pinalba, thank you so much gid sa imo nga pagpamati diri sa aton siling nga programa. From Dolores Abilardi, good morning Sir Alan. Gani si Bandra karon nga naga mga supporters sang aton sini nga mga participants mga ka K5 para sa aton sini nga live reporting competition 2026 ang K5 News FM Rojas. Padala nyo na karon ang inyo sini nga mga message. Kung gusto nyo maghatag sa message, i-motivate nyo ang inyo sini ginasuportahan. Ipadala nyo na nga daan na good nga mabasa ta as early diri sa aton sini nga pagpangalagad. Pero standby pa kay karon sa aton nga pagpangalagad yapon diri sa Foro de los Pueblos program mga ka K5. Foro de los Pueblos. Aton ina iga dulong sa inyo kung ano nga mga eskwelahan ang magahatag sa ila sini nga live report. Foro de los Pueblos. Okay. Diri na kita karon mga ka K5. Sa paghatag kabuhi sa detalye sang aton sini nga mga ginpang headline nga mga balita. Pagbaylo sa ngalan sang Rojas Memorial Provincial Hospital, gina-interpret ini karon nga petty politics suno sa kay retired Court of Appeals Associate Justice Edward Contreras. Nakita ang iya sini nga sulat sa isa ka kolom sa pahayagan mga ka K5 kay manti si retired Court of Appeals Associate Justice Contreras or Edward Contreras mga ka K5 lipod sa ihibalo sang aton sini nga mga kautoran taga diri gini sa probinsya sang Capiz kag anay RTC judge man ini diri sa bahin sang aton sini nga Hall of Justice mga ka K5. Sa iya sini nga sulat, sa iya sini nga article, nakatawag ini sang igtalupangod. Sa halos kadamo mga ka K5, bangod kay timing man, nga ginatalakay sa makatapos ang media, especially diri sa K5 News FM Rojas, ining pag-establish sang Capiz Medical Center, pinaagi sa isa ka ordinansa sang sanggunian panlalawigan. So, posible nga ti nakikita man sang anay huwes ang mga issues concern kag mga nagakahinabo sa probinsya sang Capiz. Iya nga gin question ang pagbaylo sa ngalan sang Rojas Memorial Provincial Hospital o kon ining RMPH kag pagahingadlan sini bilang Capiz Medical Center. Mga ka K5, matapos nga nagwa ang iya sini nga mga pananawan, ang iya sini nga opinyon sa isa ka article nga ginapapublish niya mga ka K5, nga bayluhan ang RMPH, tagwon na nga Capiz Medical Center. So, danay ka. Ang pamangkot sini gani mo ni. Kamo mga ka K5, sugot kamo nga ang Rojas Memorial Provincial Hospital pagatago na nga Capiz Medical Center. Okay. Sa ina sa gina habuin naton karon nga mga palamungkutanon para man nga makahatag kamo sa inyong opinion, ipadala nyo lang diri sa aton sini nga official Facebook pages. Kahit kung may ara kita karon sa tiyempo,
aton ina pagabasahon mga ka-K5. Suno diri kay Anay Juez Edward Contreras mga ka-K5. Importante kuno nga ma-preserve ang ngalan sang personalidad nga may dako nga contribution sa pungsod bilang kabahin sang tradisyon sa pagdumdum kag pagpasidungog sa mga bayani kag leader sang Pilipinas. Kay manti mga ka-K5 kabalo ka mo ang ngalan nga Rojas Memorial Provincial Hospital ginpangalan in after ukon sa anay pangulo nga si Manuel Rojas, lolo ni former senator Mar Rojas, lolo ni former DILG secretary Mar Rojas, mga ka-K5, di kabalo naman kamo kung ano ang contribution sang mga Rojases diri sa 1st District sa probinsya sa Capiz. Not only sa 1st District sa probinsya sa Capiz, mga ka-K5, ba? But throughout the province of Capiz, kung ano ang ila sininga contribution. So, ginpangalan ina sa anay pangulo nga Manuel Rojas ang Rojas Memorial Provincial Hospital. So, ang punto ni former judge Edward Contreras ngati bilang tradisyon kag pagdumdum sang pagpasidungog kay mati ginahatag mo ginahatagan mo pasidungog ang isa ka tawo ila binagid kong nakaagi ka presidente, nakaagi ka vice president, kaagi ka senador, kaagi ka congressman, kaagi ka mayor, kaagi ka gobernador sang probinsya sang Capiz, depende na mga ka-K5 kung paano i-appreciate sang sosyudad ang imo hinimuan agod nga ipangalan ang isa ka edipisyo para sa imo mga ka-K5. Okay. Gin question pa ni retired Court of Appeals Associate Judge Edward Contreras mga ka-K5. Ang timing sang pag-ilis sa ngalan kaginangot pa ini sa nagligad nga politika. Diri sa 1st District sang Capiz. Particular na ang pagkapierde ni Paulo Rojas, anak sang anay senador nga si Mar Rojas, kaginpahayag nga sa sulod sang madamo nga dekada ang 1st District kuno sang probinsya sang Capiz ginaduminar sang pamilya Rojas. Kag sang ila kaalyado, mga kadugo sang pamilya Rojas, kalakip na diri ang pamilya Arnaldo, pamilya Acuña, pamilya Alba, pamilya Dadibas de Losario, kag Bilyones. And I quote, amo ini ang sa article nga gin-publish, nga gin-padala ni Anay Judge Edward Contreras mga ka-K5. Samtang gintawag naman ni Contreras nga petty politics ang iya ginakabig nga pagbaylo sang makasaysayan nga ngalan sang Rojas Memorial Provincial Hospital. Kag ginapanawagan niya sa mga pumuluyo mga ka-K5 nga di dapat mangin vigilante sa pagpartisipar sa paglantaw kung ano ang nagakahinabo karon sa aton sining nga palibot, sa aton nga syudad, sa aton nga probinsya, sa aton sining nga syudad, kag sumuman sa mga kabanwahanan. Petty politics. Ginangot ini mga ka-K5 sa politika ang pag-ilis, ang timing nga pag-ilis ang pangalan sang Rojas Memorial Provincial Hospital. Sa akon nga point, mga ka-K5 amone, ang gina-establish karon sang Capiz Provincial Government through the administration of Governor Ferdinand Castro
Nga ti hambalon malang karon sang Kapitolyo, hambalon malang sa administrasyon ni Governor Fred Castro, nga ti uy ko na iagi na islan ang alan sang Rojas Memorial Provincial Hospital. Kay man ang interpretation sang iban mga ka-K5, nga ti dulao na ni Gov Castro ng alan sa mga Roaseso, lang tawabla. Abi ko anay, kaalyado sang una ang Roases kag si Governor Fred Castro, di ba? Sang nagligad nga eleksyon, one kapis pa gani ang panawag sang ila sini nga partido mga ka-K5. One kapis. Kag ang ginatibong ginaindorso sa Tony Governor Fred Castro, si Paulo Rojas nga anak ni Mar Rojas ang anay DILG Secretary kag anay Senador sang Pungsod Pilipinas. Tigaling kay Manti Perdi si Paulo Rojas nga nagdalagan sa to bilang representante sa nauna nga distrito sang probinsya sang Capiz. Pinirdi siya mga ka-K5 sa nagapungko karon nga congressman ni Howard Ginto. One kapis panawag sa ilang grupo. Pero ang pag-interpret subong, ining pag-establish sang Capiz Medical Center, ang padulungan sini, dulao na ang ngalan sang Rojas Memorial Provincial Hospital nga ginhatag pa si Dungog nga ginpangalan sa anay Pangulo sang Pilipinas nga si Manuel Rojas, lolo ni Senator Mar Rojas mga ka-K5. Tikundulaon ang ngalan, anong bot silingon? Masiling karon ang kapitol, establish the Capiz Medical Society, way ko nagngalan nga rename. O kun islan ang ngalan, proti kun ako mag-interpret amo managyapon mga ka-K5. Pareho managyapon. Establish mo ang Capiz Medical Center, madula.

0: bula ng Batyagan ko ang ipikto ng pagsiklawas.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. D3 Bio.
2: O si Karen, kadamo isang akon hair fall at hindi manami. Ang akon na kutis. Nag-try ako to mars ang D3 Bio kang naghining akon buhok kang naghinis ang akon kutis.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3.
3: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imocellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics. Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya. Spore Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-klinika. Spore Biotics na.
4: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vicin that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
5: DTX 500. Ito masul sa barangay
6: po. Ano ginabatsag mo sa
5: ako? Gapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, din sa akong kurap-kurap, sa akong mga mata.
6: Tumarkog. DTX 500.
5: Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom.
6: 3 times.
5: Kamusta ang alay sa kamot?
6: Wala na. Try-gig ka mo sa DTX 500.
1: DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Ko si Lourdes Maglupot, skin tayo uno ang edad, taga minigaran. Anay ka nakagamit na ako sa Mighty C, nag-ayo ang akon nga ubukin si Poon. Damo nga salamat sa Mighty C.
1: Mighty C, epektibo, garantisado. Nagadamo na nga nagadamo, anagagamit sa Mighty C. Ang alkaline yung vitamin C.
8: Nelmi Realista, taga Bacolod City. Nang una, niwang-niwang ikuya, pagbati ako sa radyo, nagbaka ko dayon sang bulong at Mighty C. Muno sa akong mga tuwan balay ng tambo ko.
1: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Ang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap.
10: Babakan sa mga butika.
11: DTX Coffee Mix. Himo sa natural na sangka, pariyos ang amarkuso, chia seeds, the sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix.
10: Mabakal sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
12: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala di ko gainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala di ko nagbatsyag asin. Salamat. Get DTX Coffee Mix. May kape ka na. Na-detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix.
13: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
13: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
14: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
13: Clinica Deo Fresh. Available now.
1: Extend Food Superman for Men.
15: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid na mo sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Bisiting nga ibala mga mig. Gabes gid ang Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Superman for Men. DTX 500.
16: Ako si Norma Vista, taga Baturoha City. May sakit ako na diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500. Nag-try gid ako. Nag-nubo ang akong sugar. The best gift ang DTX 500.
1: DTX 500.
10: Mabakal sa mga butika.
1: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Ini ay isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahanit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang atong kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup.
10: Bumakal sa mga butika.
1: Gapanubala ka mo, gamay tatlo sang klase nga cancer sulod sa mata, iniamo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Ginatarget sini ang aton iris lymphoma. Gaapekto sa puti nga dugo sang lawas, mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly

0: kape kuhan sini ang mga bata.
1: Protektahan ang aton mata.
0: Mag Eye Care Gold
1: Capsule adlaw-adlaw
0: para sa mas epektibo na kombinasyon
1: para sa mandami na eye health.
0: Mag-inom sang Eye Care Gold Capsule.
1: Kaupod
0: ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
2: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
3: This year, more than 30 schools from two divisions across Rojas City and province of Capiz have finally accepted the challenge. But only 15 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Rojas Interschool Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mga ibabaw? Pantayan sa K5 News FM Rojas.
4: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: Wow! May puso!
6: Trintay siyete minuto sa kaligad sa tak ng alas sieteng oras diri sa aton sining pagpanglagad sa K5 News FM Rojas mga ka-K5. Now, balik kita diri sa aton sining programa sa aton nga pagpanglagad mga ka-K5. Dugangan tani ang aton pananawan sa nautod kaginan aton nga topiko mga ka-K5 ang opinyon sang publiko, ang opinyon nga pag-ilis ang pangalan sang Rojas Memorial Provincial Hospital. Now mga ka-K5, amuni ang aton padayon nga opinyon. Insakto gid man nga ang aton sini nga Capiz Provincial Government, walang ila sini nga tinutuyo ang pag-establisar sang Capiz Medical Society or Capiz Medical Center diri sa may barangay Lanot, Rojas City. Now karon ang Rojas Memorial Provincial Hospital sa may Arnaldo Boulevard, ano ang matabo sina mga ka-K5? Anhon ina dira ang Rojas Memorial Provincial Hospital along Arnaldo Boulevard, Rojas City? So amo nang aton palamang kutanon. Kung ang tinutuyo gid man sang Capiz Provincial Government under the leadership of Governor Ferdinand Castro nga i-establisar gid man ang Capiz Medical Center kay ginapabugal na ginada sa provincial government ang Memorial Hospital sa Lanot, kay man subong mga ka-K5 panawag sa Nader Rojas Memorial Provincial Hospital pa. Extension Rojas Memorial Provincial Hospital, extension outpatient ang gina-cater nila dira. Hindi pada pwede maka-confine. Kaya nagapa-admit siya diri paya sa may Boulevard area. Kung may establish na ang Capiz Medical Center dira sa may barangay Lanot, amugin man ayhan ang matutuod nga tinutuyo sini. Agod nga mapasangkad ang serbisyo, mapanami, mapaayo ang serbisyo sang government hospital run by the provincial government. Once ka ma-establish na ina mga ka-K5, ka mantipasado na ina karon sa provincial board ang ordinansa. Masiling karon ang Capiz Provincial Government. Masiling karon ang nagpapasar sina ang mga board member, kay mati ang nagsulat sina si Governor Fred Castro gin mo. Ati hindi man niya intensyon ang pag-ilis sa Rojas Memorial Provincial Hospital. Muna, permeng mga style black. Ang intensyon sinaya mga kauturan, among ma-put up naton ang dekalidad ng ospital diri sa probinsya sang Capiz, pinaagi sa pagpatindog sang Capiz Medical Center. Wala iya sang nagakahulugan nga kwaon gid or i-delete islan ang ngalan. Pero ti anong pag-interpret nyo mo managyapon? Kung mangin Capiz Medical Center na ina, dula na ang ngalan sang Rojas Memorial Provincial Hospital, hindi ba lang mga ka-K5? Hindi ay han nga tigin timing ini nga wala na sa posisyon ang mga Rojas Subong. Agod nga madula ang ila pangalan. Amo ni gani siling ko sa article nga nagwa sa opinyon ni Anay Judge Eduard Contreras nga tido hindi man gin-question niya ang timing, untimely. Nga tikunuay na ang mga Rojas Subong sa posisyon kag ginadominar na karon sang iban nga political group. Kag pangalan ang 1st District kag 2nd District, kaya mantikon lang tawon yung mga kakipay, dominado na karon ni Governor Fred Castro ang bilog nga probinsya sang Capiz. Gobernador siya, asawa ya, congressman sa 2nd Distrito sang probinsya sang Capiz, mga kakipay. Apin niya pang halos kalabanan ng mga board member nga nagdalalaog nga nagapungko subong dira sa provincial capital. Kag halos mga mayor sa pilog nga probinsya sang Capiz, halos apin man ni Governor Fred Castro. But iset aside ta ang politika. Kag i-quote ko ang opinion ni former judge Eduard Contreras. Nga man kwaon ang ngalan sang Rojas Memorial Provincial Hospital nga ginpangalan sa anay pangulo. Kay ginpasidunggan ina siya, ginhatag ina sa iya. Ginpasidungog ina sa iya, ginrecognize siya. Kay manti talagsa ka lang kakita nga isa ka persona nga nakapungko nga tagadragid sa inyong lugar. Hindi man ato ni malipod mga ka-K5 nga ang mga Rojas tigadirigid sa Rojas City kag taga probinsya sa Capiz gidya mga ka-K5 maskin anhon tana ginadala ginaya sa mga Rojas nga taga Capiz kami, taga Rojas City kami. So hindi man ato na ma-detach nga ang pangalan ni Anay Pangulong Manuel Rojas nga ginhatag siya pasidunggan nga ginpangalan sa mga Rojas ang pila ka mga estruktura diri sa probinsya mga ka-K5 kag sa siyudad sang Rojas. Kay man bangod sang ilang contribution, bangod sang ilang participation, contribution to be general mga ka-K5, naka-catch up ina sang atensyon sang aton nga sosyudad. Amo ni gani nga ginngalan kay bangod probably sila man ang nag-establish na diri sa Rojas City, kag probinsya sang Capiz. So recognition ang panawag sina. Ha? Ginhatagan sila sang pasidungog. Just imagine, di ka kakita, isa ka Capizenyo nga nakaga Capiz nangin presidente sang pungsod Pilipinas. Din ka kakita nga isa ka Capizenyo nga nangin senador sang probinsya sang Capiz mga ka-K5, siyudad sa Rojas. Din ka kakita nga may isa ka Capizenyo nga nakapungko bilang membro sang kabinete sang aton sini nga gobyerno. Din ka kakita mga ka-K5 ngati may mga congressman nakaproduce ang probinsya sang Capiz sang pila ka mga pangalan nga nagdala dito sa national scenario nga gin Wagay waygid ang pangalan sang probinsya sa Capiz kag siyudad sa Rojas. Timing. Tiyambal sa ibang tingaman sang una apin man si Marojas kag si Gobernur Otto Castro. One Capiz paniganing panawag sila partido sa nagligad nga eleksyon. Subong nga man gin-attempt na, hindi na lang niya gin-attempt, no? Kundi ara niya confirm na may ordinansa na niya nga ginpasar dira sa Sanggunian Panlalawigan. Gina-establish ang Capiz Medical Center mga ka-K5. Dira sa may barangay Lanot. So, maabot ang adlaw nga ang Memorial Hospital o Rojas Memorial Provincial Hospital sa may barangay Lanot pagatago na inayang nga Capiz Medical Center. Well, to the intention sa pag-establish ang Capiz Medical Center, no question kita dira as long nga pamatud-an nila nga di kalidad ang ma-deliver dira nga serbisyo sa bahin sang Barangay Lanot ng hospital. No question kita dira. Kung public service ang paghahambalan, panumdumunta nga ina dira will run by the government gapon, by the provincial government. No question kita kay manti. Iyan na iya sang gobernador, tiyanhon, tanay kayo mo ng gusto ya. Hindi tanay makwestiyon ang gusto sang gobernador mga ka-K5 nga isla niya ang pangalan o kung mag-establish ang Capiz Medical Center. Tingka yung intensyon man niya siguro ni Governor Fred Castro nga titagunta na lang ng Capiz para daw iyagid sang pumuluyo. O, oh, di ba? Ang balo ni Governor Fred Castro nga tipanawag sa Capiz kay inaya nga hospital iya sang pumuloyo sang probinsya sang Capiz wala lamod nga politika. Sakto na, no? Kuno mo nang punto karon sang gobernador. That's why tagun nga Capiz Medical Center ngati para way lamod politika. Hindi man na pwede nga tagun nila nga akon ipangalan kung kay sinuman nga mga politiko, but instead general term na lang, Capiz Medical Center, no? May point man ang gobernador kung ako maglantaw mga ka-K5. May punto man siya da para general term. Iyas ang pumuluyo. Kaya man magsiling kita, Capiz, nag-represent ina sang kabilugan nga probinsya mga ka-K5 kung sa diin kita nabilong. Capiz Medical Center. Kaya mo manana, pananaw ko na i-justify na sang kapitulyo. So, lihin natin, tsakto na iya. Kaya man, hamon na iya mo, iyas ang pumuluyo. Pero hindi tanima nipod mga ka-K5 nga madula ang pangalan sang mga Roses. Ang mutugan, balik naman kita sa opinion ni former Judge Contreras nga ginhatag inaya pa si Dungog sa iya nga akwaon nyo na. Nga ang isla nyo na kay ginhatag inaya kag ginrecognize ina sa iya bilang isa ka taga Capiz nga may dako nga contribution sa iya sini nga lugar sang iya nga tiempo mga ka-K5. So amo ina karon ang isa sa ginalantaw naton nga mga posibilidad nga mangin rason man sang Capiz provincial government. Siling nila ti nga mananugid ang rason ni Gob Castro nga isla ina kay apin man sa mga Roses ang una. Kaya muna hindi ko yung masabat. Hindi ko yung masabat. Yung presentar ko lang na karon ang opinion na nakakita nga man kinahanglan islan o kung hindi ang alan. Nag-presentar ko lang ya ang intensyon sang Capiz Provincial Government kay pinaka basic nilang rason mga ka-K5. Amalo na, huwag kami nag-ilis ya. Huwag na namo niya gin-islan. Ang amo niya nga ginapatuhoy subong nga i-establish namon ang Capiz Medical Center. Oh. Pero it's the same banana, pareho managyapon mga ka-K5. Pareho managyapon. Ilis managyapon, dulaon managyapon ngalan sang Rojas. May mga report nga nagagwa nga posible hindi na magkaalyado si Governor Fred Castro kag ang mga Rojases sa sunod nga eleksyon? Question mark! Ha? Question mark ha? Hindi na magkaalyado si Governor Fred Castro kag ang mga Rojases sa masunod nga eleksyon, mga ka-K5? Amo na nga ito, sini nga pamangkot. Lain na subong ang dalagan, may nasimutan na kita karon sa dalagan sang politika. May nasimutan na kita. Nga do, lain na ang tus apanay karon sa ngalan o kon sang mga kamot. Kung naanad kita sang 2025 local election nga sigigid ang bayaw sang kamot, sang grupo ni Secretary or ni Senator Marrojas, ni Anay Senator Marrojas, kag sang mga kaalyado sini ni Governor Fred Castro, subong niya dolain ang kamot nga ginabayaw. May nagutik gani sa akon pagsulod ko sa nagligan, nagalakat-lakat kuda sa kapihan. No? Sige ati, may mga report abi, kaki-five alan nga nabatean kami. Iniya mga hindi ko na yung pag-confirm nga may mga report dabi kami nga nabatean nga daw wala iaging suportahan ni Governor Fred Castro si Paulo Rojas sa nagligad ng eleksyon. Ay, tuod na. Hindi man ko magpati ah. Hindi man ko magpati nga amuna tong bayaw kag diskurso ni Governor Fred Castro sa nagligad ng eleksyon kay Paulo Rojas. Galing kay Mati sila niya nga manapirde si Paulo Rojas kung suportado ni Governor Fred Castro. Nga kay ang iya yung akamot, si Paulo Rojas ang ginabayaw, pero ang iya utok kagbaba, lain ang ginasuportahan. Araw-araw man si Lingko na iyang senaryo. Kit. Ta ko gid sa nagligad nga eleksyon nga ginakasal-kasal pa to gani minatiaw ni Governor Fred Castro si Paulo Rojas kag ginabayaw pang kamot perme kag ginapanugya niya pa, ginaindurso ya pa. Amo ni karon mga ka-K5 ang gina mga opinyon kag mga ideya nga nagaguluwa na right after sang eleksyon. Amo ginaya eleksyon after sa namin binasulay na. Damo ginaya binasulay. So karon, do hindi na dikit ang mga kaalyado ni Governor Fred Castro diri sa Rojas Wing. Hindi na sila dikit. Ha? Hindi na sila close. Open na lang mga ka-K5. Kita nyo sa iban ng mga okasyon daw. Hindi nyo na makita ang presensya, no? Sang aton sini nga mga kaalyado ni Governor Fred Castro sa pila ka mga okasyon diri sa siyudad sa Ruas kag probinsya sa Capiz mga ka-K5. Nami gini padalman mo. Why ta niya gina-interpret as political scenario? Kay may rason man niya ang provincial government kung nga man established nila ang Capiz Medical Center dira sa may barangay Lanot, Rojas City. Mga ka-K5, sa aton nga pagpanumbalik, ang K5 News FM Rojas Live Reporting Competition 2026. Aton balikan, pagkaligad sa importante nga mga commercial.
7: K5 News FM. News FM. TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
8: 27 lot, 57 akong edad. High blood gid ko, magasuka ko. Tason akong ulo daw mabuka.
9: Tumar mo sang DTX 500 sa isang adlaw kapila ka magino.
8: 3 times a day gid na akong ang DTX. Okay. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, nubo na.
9: Pila sa una ang imong blood pressure?
8: 180 over 100.
9: Ano subong pila na lang imo blood pressure?
8: 120 over 90.
7: TTX 500.
10: Ano gid bala ang ara sa kada kapsula ni DTX 500 kun nga ini ang nanginhari sa tanan
9: tanan nga antioxidant if dugangan pagid sa Maytesi or Purecy ha nga available sa market. Istoryanta ang powerful antioxidant sang DTX 500. Upunta sa nakadiskasyon si Doc Ramil Oy.
10: Sobrang na sa isa ka dekada guru Sir JP nga sige ko diwali sige lecture no sa mga katawhan. Kung ano ang benepisyo sa pagkaon-utan kag prutas, prutas at gulay pampahaba ng buhay. Wala pa ko sa radyo sang una Sir JP. Una ko na nanahambal about sa mga Pinoli compounds kag paano ini makabulig sa tao. The more nga nabaluan na to ang simple phenols kag polyphenols including sa ilang superstar the flavonoids no. The more nga na challenge ko kung ngita tabla sang ano sang high grade nga food supplement kung sino ang pinakataas pinakadamo ang antioxidant. Ang una kong research nami kunong cocutin, ECA and selenium. Isis amo na mga antioxidant mo ni. Duksa mo?
9: Oo, sang una mo na.
10: Magresita mi. Pantaglami. ECEs, vitamin A, C, E, selenium E, and selenium. Mga antioxidant na. Tob-tob na diskubrihan na mong lumot, mga spirulina, mga astaxanthin. Hasta na diskubrihan na mo ang pycnogenol. Pero sang na diskubrihan sa GP, sang duha ka scientist, nga nakadiskubri sa panit sang tubo, nga mo isa sa mga pinakamanggaranon nga source ang polyphenols kag flavonoids.
9: Grabe, no?
10: Suling ko wala na sang iban. DTX 500.
9: Amo na ginahulat mo na.
11: The ultimate
10: dito ko nakasaling Sir JP at last nag-abot gid man ang super antioxidant nga ginapangita ko sa tinuig na
7: DTX 500.
12: Si Erin Grace paglumutan. Ako may sakit nga diabetes, 250 ang akon nga sugar.
9: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
12: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
9: So wow.
12: Nami nagita akon nga pananawan, wala na gabi ring akon likod, wala na akon nga tustok-tustok sa akon nga tiil.
7: DTX 500.
9: Ang DSE or the sugared sugarcane extract ang prime ingredient sang DTX 500 nga may pinakamataas nga antioxidant units at 1.3 million in ORAC scale do.
10: Correct Sir JP. Imagine na ang tao nga palakaon more than 2500 calories a day. She or he needs 12 to 15,000 sang ORAC units sang ano.
9: Meaning the more kagil ikakaon,
10: the more nga kakaon ka, the more nga gabisyo ka, the more nga exposed ka sa ano sa mga cellphone, mga radiation, the more you need antioxidants para hindi ka magbalatyan, hindi ka dali matigulan.
9: So ang
10: Pinoli compound Sir JP ang makita sa mga utanon kag prutas, isali hilaw, hilaw nga takway, hilaw nga lumbati, hilaw nga gabi, hindi. Pila sa mga biological activities ang Pinoli compounds amo ang anti-carcinogenic.
9: Wow.
10: Ara na, no?
9: Cancer.
10: Anti-mutagenic.
9: Hindi mag-mutate ang
10: cell. Inflammatory, hindi dali matigulan ang selula. Ara na tanan sa kan. Ang Pinoli compounds taas-taas na katama sa DTX 500.
9: Grabe, no?
10: Especially kung parisan pagin siya Maytesi. Kag ini tanan related sa antioxidant activity sang pinols kag flavonol.
9: Flavonol.
10: DTX 500 Sir JP, i-combine mo ang Maytesi or Purecy. Purecy Sir JP. Sobra pa ang anti-carcinogenic properties sina. Kung pala inom lang sila, layo ka sa cancer. Kaso lang ang Pinoy, saan o mainom sang DTX 500 kang Maytesi?
9: Kung kamatsyag na.
10: Di, may cancer na.
9: Posto,
10: dapat
9: ano?
10: Before ka pa nag-cancer, inom ka na. Kag may mga anti-mutagenic properties ni sila. So, din pa ka mo, cancer prevention ang ginapangita mo. DTX 500 kang Maytesi. Gusto ka malikawan ang mga stroke, problema sa kurason. DTX 500 kang Maytesi. Tanan, mabuligan. Because DTX 500, puno sang antioxidant. Wala sang makalap pao nga klase nga suplemento when it comes sa antioxidant properties ining DTX 500 kag Maytesi. Once nga puno antioxidant ang imo lawas, layo kas balatian, dugay ka magbalatian, dugay ka magkasakit, dugay ka matigulan. Te, gahubin pa imo internal organs, hubin imo pancreas, imo nga atay, mahubin man mo na importante.
7: DTX 500.
13: Ako si Tumasyon sa Barangay 4, Kabagalan City. Ang ginabatyag ko amuning gapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, andin sang kurap-kurap sa akong mga mata. Subong naaw na akong panlantaw.
9: So good lang nag-inom ka
13: DTX 500.
9: Kailan nakabulan ka ginom DTX 500?
13: Almost 3 months na.
9: Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom?
13: 3 times hindi.
9: Kamusta ang alay sang kamot?
13: Wala na.
7: DTX 500. DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio with Physio.
14: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulungan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
7: D3 Bio. Ang D3 Physio, a
0: ang Visio nga may D3 Bio. D3 Bio.
11: Ako si Norberto, isa ka atlet. Ako ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades, parehos ang pag-ehersisyo.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
2: Spore Biotics, nag-inupdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori. Nga nagatuga sang ulcer.